0: aon mo ginaagod maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22,
1: uh-huh,
0: no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
1: Ay,
0: so ang pagkabuhi sang malawig ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
2: Happy kanunay.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
2: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: Epektibo.
2: DTX 500.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
2: Ang D3.
5: Gamay Physio.
2: Physio.
5: Nga may D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
2: Ang D3.
5: Nga may Physio.
2: Ang Physio.
5: Nga may D3.
2: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: D3 Bio.
8: Ako si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
2: Ang D3.
5: Nga may Physio.
2: Ang Physio.
5: Nga may D3.
2: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
5: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
2: Happy kanunay.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
5: Nga sa masami,
2: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
2: DTX 500.
5: Masalikan!
2: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
14: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligat,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kag kontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligat,
17: epektibo.
18: DTX 500
5: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
17: ang PCO
5: yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
5: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
17: ang PCO
5: yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
21: BTS

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
3: Foro de los Pueblos.
2: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa mga constipated, dira magtumarka mo, Clinica Spore Biotics. Ang Hampang Sangwas ng Visayas, Basketball Boys Secondary kontra sa Region 19. Ang Region 19, Bangsamoro Autonomous Region, Inmaslim, Mindanao, ang mga probinsya ng ini, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, kag Tawi-Tawi. Lang taon tabi kun ang mga landmine dito sa Barm, makamapalupok nila sa Western Visayas. Eh daw kapon na nagdaog ang Western Visayas kontra sa Northern Mindanao. As also, 11 sa aga, good news anay, kay ang King of High Jump sa Pilipinas, taga Iloilo, na pamatud-an sang atleta halin sa Tigbawan, Iloilo, nga siya ang ginakabig King of High Jump sa Pilipinas, hari sa High Jump sa Pilipinas. Siya mo si Franklin Catera. Franklin Catera, ang secondary boys high jumper sa nagapadayon nga palarong pamansa 2026 sa Agusan del Sur. Natupungan ni Catera ang record nga 2.02 meters nga nahimo ni Kent Brian Celeste. Kent Brian Celeste sa Ilocos Region sa 2019 palarong pamansa sa Davao City. Ini ang nagmarka sa comeback ni Catera matapos nga napaslawan nga makadaog sa national event sa nagligad nga tuig sa Lawag City, Ilocos Norte.
3: Foro de los Pueblos.
2: So, tapos ni bak ito na rin isang mapuwa. Ari na kita rin, ma-cover kita sa bungaga. Upot na rin si K5 Enrico Sorita. We hope nga magdaog kita sa kwan sa Barm. Dahil sa'yo may dala silang landmine blau. Mula sa buong aras sa Western Visayas. Ako sa Western Visayas, K5 Enrico. Ikaw sa Barm, kaya dala silang landmine. Ang bula sa buong arakay Rio John Durunila, number 29, sang Western Visayas, hatag sa number 11. Balik sa kay Jorn Villaluna. Si Jorn Villaluna, player in this ang una sa high elementary. And kuha ni Coach John Guangco sa secondary team. K5 Enrico.
4: Okay, now abula sang Barm, aliyo pase dalong wa sumulod rebound by
2: Jersey
4: Western 11. Visayas.
2: Oh, Jersey 11 ginahalimbawa ini kay Dennis Rodman ga pertik kapisan. Jersey number 3 sang Western Visayas to number 18 nagaboy sang 3.
4: Kadong wa sumulod.
2: Wala.
4: Rebound by Barm. Barm nagatibol sang bola passing the mid court area number 1 sa ibabaw ginpasa sa right side sang court. Nagtira, wise mulod, rebound by, okay, offensive rebound by Barm. Barm, number 5, nag-penetrate sa shaded areas, may free throw, gin-double team, pero nakuha ang bula, ginatag si Idalom, ginatag si number 21, o Barm, nagtira, wise mulod, rebound by Western Visayas.
2: Jersey number 11, ginsingit ang bula, 0-0 pa sa mga score, Jorn Villaluna, number 24, ginatag sa shooter sa 3,
4: wala,
2: igo ang
4: tike, sakilid, number 5, na-intercept sa Western Visayas.
2: Jorn Villaluna, jersey number 24, nakalusot, ginpasa sa Idalom sa number 11, and one 10. Play. No play daw yan ang pakita, di ba?
4: No, sir,
2: na, hindi makita ang plido ni... Ano, abe, puros la kalbo mo. Karon ni papangkot ni kay Berto, interview naman nila ang player da, nga kalbo sa latanan. Pero ako pakibalo si ni K5 Enrico, ngay bangod nga gaog yun sila. Do yun, hindi nila ini. Kang ilang nga coach ni si Coach Rene John Guangco, bald-headed blah, no? So ang bonus free throws ang Jersey 11 sa Western Visayas sulod, ang score sa bong
4: 3-0.
2: Tuwag ka ulagaw! Puro zero daw!
4: Hina yung scorer.
2: Ano man niya.
4: Okay. Ang bula sa number 5, o Barm, naginpasa sa number 1. Dribbling the ball, ginatag sa left side, nagpenetrate sa Idalom, nag-reverse layup, ay sumulod, rebound mo number 11.
2: Ginsingit naman sa number 11. Hindi ako kapiningit lang sa si Risa ba? Jersey number 3, nag-atake.
4: Pero na-intercept sa Barm. Barm, nagdasang bola sa may free throw area, nag-jump shot. Why, sumulit. Rebound number 11 naman. Number 11,
2: gapaningit gani ka, kuan si Risa. Number 18, sangwa sa Visayas.
4: Gadong.
2: Gadong, to number 3, balik
4: maistral
2: sa kayo.
4: Maistral si number 3, no?
2: Oo. Mayroon lang kayo na balik sa ilad lang. Umulara sa Western Visayas, number 11, nag-atake.
4: Nag-pass
2: sa number 29 kay Doronila. Wala, gid!
4: Number 21, rebound sang Barm. Number 5, nag-adribble sang bula, pass it the mid-court area. Nagapangita sang mapasahan, may ara sang screen. Ginatag sa three-point area, nagtira, wala sumulod. Rebound by Villaluna.
2: Villaluna,
4: pero kay double team, nakwa sang number 5, sang Barm. Ginaliop si Dalong. Nice pass!
2: Ang score sa bang is 3-2. 3-2 kay naka-scorer ka. Ang bola kay Villaluna, ginpasa sa idalom sa number 11. Balik sa kay Villaluna. Villaluna, ginbalik sa kay Doronila sa 3. Wala!
4: Number 7 of Barm. Rebound, ginatag sa number 21. Number 21 of Barm. Dribbling the ball. Ginapantayan sa number 3. Now ni Maistral sa Western Visayas. Ginaboy sa idalom sa number 1, nag-lay up, ay sumunod, rebound by Western Visayas.
2: Western Visayas, madasig ang nagandala sa bola, coast to coast, Doronila, lay up, ay
4: sumunod. Number 14, rebound by Barm, nag-dribble sang bola pero may violation, nga gintawag ang referee. No? Daw lifting, traveling violation, no? Again sa number 14.
2: 3-2 ang score, malamig pa ang duha ka teams sa... and way pa makasulod ang main point guard sa Western Visayas nga si Luke Rose. So ang jersey 18 subong sa Western Visayas mag-inbound. And ang Western Visayas subong ay ilang uniform is sky blue. And ang Barm naman is green nga may repeating yellow.
4: Gadong.
2: Ang sa Western Visayas sa Gaboy 3. Wala, nakuha ni Villaluna. May pushing foul. Pushing foul. Magpapabili ng ball possession sa Western Visayas.
4: Nanotice sabi na Tony Kaki 5-dead ang Western Visayas. Sabi medyo
2: slow start. Slow start sila, slow start. Pero dapat hindi nila pangimuoni sa mga kontra nila. Dabao,
4: NCR.
2: Kauno na sila ni Rene Baterburnia sang Dabao.
4: 3-point shot by Western Visayas. Why sumulod?
2: Turnover. Why pakampang ang Western Visayas kag ang team ni Chog Moral, no?
4: Si Chog Moral. Central Luzon eh.
2: Central Luzon, no?
4: Pero duway naman si Moral subong eh.
2: Garasa?
4: Batang Gilas siya eh.
2: Why?
4: Batang Gilas siya. Okay. Si Sardon.
2: Si Kyle Sardon, naman itong atong taning asunter.
4: Batang Gilas man.
2: St. Roberts man. Okay. Arena, balik sa Barm ang bola. Okay, Five Enrico.
4: Okay, Barm number 1, dribbling the ball, gina-double team subong. May full court press ang Western Visayas, ginatag si Dalom Alihop. The same play, no? Usually, ma-penetrate ang player sang Barm tapos i-alihop pass sa idalom.
2: Oo. Kay may height advantage, may height advantage ang Western Visayas sa disway ngaway gawal gatake ang Barm. Ball possession sa kay Villaluna, Villaluna nag-atake.
4: May foul.
2: Amo nang dapat imo nila. So sa mga decision making sa sulod sang court si Jorn Villaluna, hindi pa gid amo nakatanto ka wais i-compare mo sa kay
4: Rose.
2: Luke Rose. Oh. Si Luke Rose kinahalibawa ni isang bataon nga Luis Alfred Tenorio. L.A. Tenorio, pagalimbawa ni siya. Nagtira si Jorn Villaluna, sulod. Ang iya sining ngalan, spelled as B-J-O-U-R-N. But, as Jorn. Okay, 2-4-2 for Jorn Villaluna.
4: Okay, 5-4 ang score. Abansi ang Western Visayas sa isa kapuntos. Bula sang Barm, number 5, dribbling the ball. Ginaharash, no? Sang player sang Western Visayas. Ginatag sa number 1, nag 3-point shot. Kabos. Kulang sa pwersa.
2: Why nik may tisi? Why nikin tingal sang kos nila sang may tisi kag D3 bayo? Balik ang ball possession sa Western Visayas. Sa jersey number 7 to Doronila. Rio Doronila. Oy!
4: Up! Mapasa na intercept sang Barm. May fast break. Number 1, nag-dribble, naglusot, pero may foul gitawag against sa kay Villaluna.
2: Pero good defense naman. Nag-alsa lang gamot niya. Kalikiti nag-adalagan ang player from Barm. So,
4: number 5.
2: Babungguan, nagigit ka mo.
4: So, isang akong shooting. Ang matabo sini ara sa idalom sang ring, no, ang inbound. Kapakita sa mga pasan ang player sang Barm nakuha sang number 7, number 7 against sa kay Hiruta. Nag jump shot, wide shot. Pero last touch sang Western Visayas. Makapabilin ang bola sa gyapon sa Barm. Ang score 5-4.
2: 5-4.
4: Wag gyapon ang dugangan. Okay. Last touch sa gyapon sang Western Visayas na sipa ang bola.
2: Gagmay ang kanong
4: Barm.
2: Oo, gagmay wise sila sang legitimate center bala nga makabunggol sa 11 or 13 pala sang Western Visayas.
4: Ti as expected dito sa lugar nila kay 5-10. No? Pero jump shot tag so, number 7 sumulod.
2: Amo nang hindi ka mo magkumpiyansa.
4: Mambagaw
2: nga ng homok na yung kontra. O nagaw naman, may lang kay good defense para sa Bangsamoro Autonomous Region, Region 19. Ang score sa pong 6-4, first quarter action, abanse ang Western Visayas. Nagwa ang jersey 11 sa Western Visayas, nagbulos ang jersey number 18. Taas man ini. Ang St. Roberts, maging kuha sila isa lang gid si Jeff Duot nga taga Dumangas. Nagtira 3!
4: Sumulod!
2: Nakuha
4: ni Lila Luna!
2: Banda! Amo na, sulod! 8-4.
4: 8-4 ang bola. Ang score, Barm dribbling the ball, passing the midcourt area. Nag-signal sang play number 5. May screen sa idalom, sa may free throw, sa may shaded area. Balik sa ilan sa point guard, number 5. Nagtira, wide sumulod, rebound by number 13, Maestral. Daw ginatag sa number 18. Nag-dritso, pero may foul, nagitawag.
2: Oh, so dapat ang running game gets ang Western Visayas. Pero kung lang taon mo subong kay 5 Enrico, ginakuan ini, gina break in ni coach Rene Jan Guangco ang iyang mga players and even ang iyang mga ang first five niya, no? Kita mo si Lucros ginapapawa niya pa subong. Si Gadong, number
4: 18
2: nagtira sulod.
4: 8-6 now.
2: Hindi mo ma identify kung saan ay sinolang kung ang puro sila kalbo ha. Kung ang panigan ni ang hambal ni Sir Andoy para ma-confuse ng kontra kay puro kalbo. Kaya ibantayan mo si kalbo. Sino nga kalbo? Kay puro kalbo. 9-6.
4: Okay, bula sa nga Barm. Dribbling the ball, nag-penetrate shaded area, nag-lay up. Why sumulod? Number 21, no? I think si Makalandang ni from Makadangdang from Antique. Okay, na-intercept sang Barm ang bola, fast break, nag-lay up, tapal.
2: Amo na. Good defense para sa Western Visayas. Amo na lang na behind na sila, nauli na pero nakalagas pa. Kay Barn usually pag magawan gani munahana bayan na lang nila. So good defense sa ball possession magapabilin sa Barm.
4: Ginatag sa ibabaw sa may Rainbow Territory number 5, nagsignal sang play ginpasa sa right court, nagpenetrate, nagtira ay sumulod. Rebound, offensive rebound ay sumulod. Nakuha gyapon sang Barm.
2: Pisan.
4: Barm nagtira sumulod.
2: Sulod. Daw tatlo na to ka-tries. No?
4: Offensive kag, rebound.
2: No? Why, ginatulok lang sa Western Visayas. Why, kamot ka na? 9-8, ball possession sa Western Visayas. Jorn Villaluna to number 13.
4: Puga.
2: Nagawan.
4: Nagawan. Intercept naman sa nga Barm. Nag-lay up ang number 1. Sumulod.
2: 2. Abansin na. Abansin na isa ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 10-9 ng Region 19. Nagpatawag sang timeout si coach Rene John Guangco. Kay Balukay hindi mo ni ma-underestimate mamakang daw humok. Humok kada. Pero sang regional meet ang Western Visayas Volleyball Girls. Hambal nila ang karaga humok. Ano na pusa sila? So subong may hadol si coach John Guangco. Noon ini sa nga daw kalmadong coach hindi ni sa daw mga pareho kay mga chatries nga kigad ka or Yeng Yao. By the way, sadya subong sa PBA si Yeng Yao kag si Kwan si Al Francis Chua. Ambal ni coach Yeng Yao kuni Kwan subong mo series rain or shine kag Kwan ng
4: Hinebra.
2: Ambal ni Yeng Yao nga si Governor Al Francis ya sa kanya kay Suryang referee. Yan niya pa ba? Inaitugyan sa coaching staff kay? Di may intimidating factor kon si Boss Al Chuwam. Si Yenggya Mabato man. Yung singit lang naman to. Ang score sa bong 10-9, balik ang ball possession sa Western Visayas. 18 to Rio Doronila, number 29.
4: Gadong.
2: Gadong, number 18. Gadong, nagtiyog! Nagtira!
4: Pero may last touch.
2: Last touch. May mga dipinsan ni Dasig Kamot yung mga taga...
4: Mga bakas.
2: Taga Barm. Hindi mo man mambal nga mahina sila kayo. May dipinsa man. Jersey 81 sang Western Visayas.
4: Ay sumulod, follow up by
2: Doronila.
4: Doronila.
2: Rio Jan Doronila, Manila nga team captain.
4: 11-10, naga full court press ang Western Visayas. Arag yapon, may katabok ang bula kay 8 seconds violation na intercept. Now sang Western Visayas.
2: Kinpasa!
4: Nice pass.
2: Katahom! Katahom ka pasa from Luke Rose. Kinpasa sa sentro nila. Kinpasa pag isa Idiapyak. Okay, 13-10. Abansin na ang Western Visayas, tatlo.
4: Number 5. No, ara sa ibabaw sa may rainbow area, terito, three-point area. Number 1, nag-penetrate, pero last touch of Western Visayas.
2: Bintaha ang ginpatawag na timeout ni Coach John Guangco kay naglain ang tempo subong ang bisan sa depensa. Ngayon, aggressive na sila. But again, kung mga powerhouse team ang ilang ang kontrahon si ni K5 Enrico magsaka na sa quarterfinals or semis, hindi ka pili maka-slow start.
4: Relax,
2: dapat yung strong start kagid and pakita magid ang intensity until asa matapos ang hampang. So, ball possession sa Barm.
4: Barm, number 5. Nag-dribble, nag-pull up jumper. Sumulod!
2: Ang ganyan pinsan saya si Luke Rose. Pangila ang apelyado to sang taga Barm. 13-12 isa bansay sa Western Visayas. Doronila to Luke Rose. Luke Rose balik sa kay number 16
4: Pacheco
2: nag-atake balik kay Luke Rose naga-boys ang dos
4: kabos
2: rebound.
4: Rebound
2: number 10 wala gyapon ginkuha sang number 81 sulod
4: not 15-12 bula sang Barm. Ginahatag sa idalom na intercept sang Western Visayas.
2: Luke Rose, jersey number 1, nag-dribble sang bola. Luke Rose, ginahatag sa kilisan. Nag-aboy sang 3.
4: Yes!
2: There you have it. Nag-connect ang mga 3-point shot si Pacheco. So this time, yan naman sang Region 19 nga turn nga mag-tawag sang timeout after nga nakuha na sang Western Visayas ang abanse. 18-12. 6 points ang abanse. But at least we have this siso battle. Mga siso battle, bawi-bawi. May kuha na. May thrill ng hampang. Kaya kinanglan ini sang Western Visayas sa pagsaka na sa quarterfinals hasta na nini sa we hope kung makalabot kita sa Japan sa finals. Although nga ti daw matulutig agi man ining Davao ay solid sila. But ti why man napamatudaan naman nini sa Western Visayas team last year sa Ilocos nga masangra nila nga makabato sa mga powerhouse team kapin pang Calabarzon, NCR, Davao
4: Cebu.
2: Region, kagang Cebu. Ang by the way, ang Western Visayas score ngayon ni kuno ni St. Roberts College ni K5 Enrico mo. Sila ni nagampang sa National Prize sa Bacolod City. Pero kinuntra ng Ateneo di Davao, lagko gid man to. It was a collapse of decision lang to for Luke Rose nga naperde sila. Balik ang ball possession sa Barm. May press sila, no? Gulpi lang. Nakibot ang Barm nga. Nag-gulpi, nag-pressing defense ang Western Visayas. So, ball possession kay Pacheco, no?
4: Pacheco
2: number 16. Balik sa kay Pacheco. Baseline. Balik sa kay number 10. Wala. Foul.
4: May foul.
2: Ang ila itong... sa exposure dako ni nga bagay para sa ilang hampang sawang sa palarong pamansa kay Ateneo de Cebu. Aban si man kadama to ang pero basketball program sa Cebu mo. Are, my first free throw nagtira. Wala magsunod para sa Western Visayas jersey number 10. Maydon Rogador sang Western Visayas Transport Cooperative WBTC kay Jimuel Paredes, Ningning Ilumba, nagapamahaw na, nagapangapi, DTX Coffee Mix. Second free throw, wala
4: gyapon.
2: Wala gid.
4: Nakuha sang Barm. Amanin ko isang concern natin sa Western Visayas ang free throw kay kahapon daw mo siya na-miss kontra sa Northern Mindanao. Okay, balik ang bola sa Barm, nagtira sa tres, Why sumulod? Rebound by number 51.
2: Jersey number 24, 81. To balik sa tunga, to number 16, Pacheco. Balik kay Luke Rose. Inabantayan sa taga-Barm. Balik sa kay Pacheco sa 3, nagaboy!
4: Kabos! Pero nakuha ang rebound.
2: Second shot! Sulod na. This time around, sulod na.
4: May foul pa? Uh-oh. Or time out?
2: Time may out. Yap mangga sila na, no?
4: Oo. Takas din si Yap eh.
2: Oo. Actually, ang ila recruits ngayon eh, sa kwan pa lang niya, sa pag-eskwela, dra na nilinap-eskwela, ang mga player nila, na may mga player nila from
4: Antique,
2: si Makadangdang, si Rio Jandoro nila, taga Ahoy, Iloilo, Inisa. So sa mga nagapamater sa Ahoy, sa K5 News FM Sara, inyo ini nga kasimanwa.
4: Kag si Hirota.
2: Si Hirota?
4: Taga Isansyan siya, K5 Bed.
2: Ah, si Hirota?
4: Oo, number 7.
2: Si Hirota, ni may Aaron Hirota man nga nakampang sa ano ganyan team sa NCAA, and then nakampang man subong sa MPBL si Aaron Hirota nga taga kuno sa yadto taga Bunta Talaharo. Nagampang man sa Iloilo Patriots, Iloilo ano ni player ni ang team nila na Iloilo sa MPBL. So balik kita sa ball possess sa hampang subong.
4: Number 51 is Paredes, no?
2: Paredes, Pacheco, Rose. Amo ning ilang starting 5. Sa totoong hambal mo nga every free throw counts. Hindi na rin pwede nga usikala na kay sa mga lagko nga teams, mabudlayan sila. Jersey 81!
4: Nabuyan ang bola.
2: Nabuyan ang bola kay pinsan niya matake na sa, pero nabuyan niya. And at the same time, good defense man para sa Barm.
4: Balik sa Barm, nag full court press pero nakalusot ang bola na patabok sini. Now, ara sa number 7 ang sang Barm. Ginbalik pagid sa number 7, nagtira sa 3, sumulod!
2: Sulod! Jersey number 7.
4: 15.
2: Oo. Hindi mo ni Mambal nga pipitsugin ni kontra. Oo. Luke Rose, number 1 sang Western Visayas. Luke Rose, ginhatag naman kay Pacheco. Luke Rose, payahatag si Dalom.
4: Gin-triple team.
2: Pacheco, nag-aboy 3, sumulod! Yes. Second, 3-point shot for Pacheco.
4: Makita ang tabi ang shooting kwan ni Pacheco nami.
2: Shooting
4: no?
2: form.
4: No?
2: Nagaw! Nagaw sa Western Visayas! Wala! Rebound, Luke Rose. Pero gamay sa, nakuha sang Barm.
4: May foul.
2: May
4: foul against sa number
2: Western Visayas.
4: Number 16, Pacheco.
2: Pacheco. No? May heartening taga Region 19. Hindi kakambal nga gamay sila in height, nubo sila. But they have the heart. The puso. Na ito, puso. 23-14. First quarter action, Western Visayas, Region 6 versus Region 19.
4: Okay. Barm, ang bola. Ara nakatabok sila, number 25. Gindra pa sa idalom. Number 7, nabuyan ang bola.
2: Buyan.
4: So, good turnover.
2: Balik ang ball possession sa Western Visayas. Magamuning hampang sa Western Visayas. They have to improve good sa mga masunog nilang hampang. I know for sure that they will win some pangay ni. Prophetically, ginahambal na ito ni. Kaya gusto na ito mo. Pero they have to maaagi na sila sa buho sang dagom. Luke Rose! Nagadigbol sa iyan na wala nga kamot. Luke Rose against jersey number 32 sang 22 sang Barm. Nagtira si Rose, wala!
4: Rebound by number 10. Barm, ginhatag si Idalom. Fast break number 7. Ginhulat ang wakpod pero nagdiritso. Tapal sa Idalom.
2: That's the advantage kung taas ka. Jersey number 10 na taas man. Hindi ko lang tawag mo sila sa screen. Sino daw mga magagmay. Pero in person, mga matagas ni mga players ang Western Visayas represented by St. Robert's School.
4: Okay. 7, mag-inbound. Kapagita sa mga pasahan. Nga tag sa ibabaw. Number 10. Number 10, nag-penetrate. Kibalik sa ibabaw sa 3. Yes. Why sumulod? Rebound. Offensive rebound by Barm. Number 7, kipasa si Dalom. No look pass. Pero na-intercept sang number 91 sang West of 51, Paredes. No? Pero may yara sang foul na gitawag against sa Barm player.
2: Ang taga-Barm kay bala nila nga daw mga pader ang taga-West ng Visayas. Magpasa sila sang bula daw ga-itsa lang bla sang pinanitan bla nga saging bla. Mag-itsa lang nila.
4: May intercept pala.
2: Intercept sila, Luke Rose, jersey number 1 sa Western Visayas to Paredes. Balik kay Rose.
4: To 1-2.
2: Wide na sa lagang dribble. Luke Rose, Nag-dribble, isa, dua, nag-atake, nag-layup, pula! Follow-up, pula gihapon!
4: Nakuha sang Barm ang rebound, number 7. Number 1, nag-dribble sang bola, nag-tres at tres. Wala sumulod, may kigo sa ring. Nakinagoy si Dalom, nakuha sang Western Visayas. Nagawa ni
2: Luke Rose, kinpasa, na-intercept!
4: Na-intercept sa Barm! Now, number 14, nag-duro diritso si Diria, pero gin-drop pa sa upon siya, nagtira, may sumulod.
2: Rebound, Western Visayas. To Luke Rose. Madasing naging tabok ang bola pakapito sa ilang court. Luke Rose balik sa number 3 to 51 Paredes sa may free throw area, nagtira Baskog, wala rebound.
4: Nakuha
2: Barm
4: sang Barm na ginapatabok ang bola ara na sa ilang saning half court, ginpatas pasas si Alon sa may shaded area, nagtira pabanda, sumulod.
2: So may scoring drought subok ang Western Visayas, na lansang sila sa 23-16. May pito ka puntos ka bonse ang Western Visayas. Paredes, jersey 51. To Pacheco. Balik sa jersey number 10. Sa idalom na nagtira.
4: Ay. Bay, sumulod, pilit eh.
2: Oh, pilit.
4: Oo. Mm. Daw hindi siya kapinitlate sa idalom, nag-2-1-2 ang depensa sang Barm. Nagtira sa 3, sumulod!
2: Sulod naman! Pusa! Pusa ka na! Tingnan ninyo taga Bacolod nga vlogger, pusa ka na. Arere, 23-19. Apat na lang bansi. Kaina dako pa. Ball possession sa Western Visayas. Ginaguardian sang duwa, gipasa sa tunga sa number 10, Kabos. Kabos rebound
4: by Barm.
2: Barm.
4: Okay. Passing David court again at parasig. Nag-lay up.
2: Sulod. Sulod. Amo na ang dapat kampang may thrill block. Biko anyo si Kwanda, si taga-Western Visayas, tawagin nyo na si SGA. 23-21, doon na lang ang basis sa Western Visayas. Si referee Tabski Diaz, kaugta sampang sa Western Visayas. Nagka-Montres, naamuna.
4: Pacheco,
2: 4-3. 3, ikatatlo niya na yung test, no?
4: 26-21, may turnover against sa Barm. Balik ang bola o kung ang posisyon sa Western Visayas.
2: Sabi mo ang mentality black killer mentality sa Western Visayas sa Sampang. Why?
4: Oh.
2: Kung sila, kung mga Davao, hamba ko ganit kontrol nila sa mga NCR, di ka rin kung slow start ka mo, bayaan na ka mo. Balik sa... Luke Rose ga dribble to number 3 to 51. Ara naman si Pacheco, nakaboy naman tres. Kamo!
4: Tapal!
2: Nakabo!
4: Pilit man to eh.
2: Oo.
4: Nakitaan. Okay, fast break. Nag-lay up, sumulod.
2: Oo.
4: Kwansubong ginapaagi sang Barm sa kadasigon. Kitag-as kakipaibdad. No? Hindi naka mapurma pa sa ulaton. Hindi siya kapenetrate. So, napanasig nila ang ilas nga play.
2: Oo. Kamapisa na taga Barm. Kunin na traveling. Kaunoy, number 11.
4: Number 11 is Yap. Number 11.
2: Taas, no?
4: 265 ni...
2: Bawang grabe.
4: 510, no? Oh. Ang height siya ni.
2: Rin natin. 26-23, abansi tatlo ang Western Visayas.
4: Okay, back to the ball games. Bula sang Barm. Oh. May pinatabok ang bula. So, ginpasa sa upod siya ni. Balik sa tunga, number 22. Against sa number 16. Sa right side of the court, Tabuyan. Pero, last touch.
2: Last touch.
4: Turnover. Sa number 9, sang Barm.
2: Ang taga Barm... Marot magampang. Kuan isla anay guro ni sa Inter Chinilas lang nga basketball. Kita nyo Inter Chinilas bla, Chinilas lang. Ah. Ang kanina nang dragon nga Chinilas bla.
4: Tapos hindi pa siminto.
2: Tapos kuan lang ang premyo ice water lang daw. Are rebound the Barm, nakuha sang Barm ang bola kay Fabian Rico.
4: Katulok lang ang taga Western Visayas, hindi maglakas sa bola. Alihop naman si Dalom, nice pass naman. Oh.
2: Sunod!
4: Isa na lang abansi!
2: Isa ang abansi! Sa Western Visayas, nalansang sila, nagdala lansang ng numero 4, blah.
4: Turnover!
2: Turnover naman!
4: Okay. Arina! Nagtira ay sumulod, pero last touch of Western Visayas.
2: Fast play subong ang Bangsamoro kay gusto nilang pahapuon yung mga big man sa Western Visayas. Kay kundi nalaganay, wigit kat ng Western Visayas kay Lagko. Ang Barm naman niya gagmay, mahamay-hamay, pero may tira kag they are playing organized basketball. Organized basketball and clinically executed basketball man. Ano na nga bagay nila ton, anad sila sa Inter Chinilas sa basketball league. Ay, mga hasim nga ni si Uyag, si Uka, Gagmay sila i-compare mo sa aton nga team nga Wasan Visayas. Pero may bato sila sa ilang tagipuso nilang heart. Nataw nilang puso gid. Ang coach ganin nila Palomo ho. Kasi pasinhoning coach ka Kwan taga Region 19 ah. Oh, Villaluna, Gadong, Maestral. Magining key players ang Wasan Visayas. Si coach Rene Jan Guangco sa nagatag sa instruction. Pwede sa ganin gagamit sang board no? Ang ano ganina ng execution board. Nga mag-orchestrate sang play. Ina-remind lang ang iya mga player sang dapat nila imuon. Okay, ginapa-cool down anay kay ang momentum arasubong sa Bangsamoro Autonomous Region ni Maslim Mindanao K5 Enrico. And gusto nila nga perdihon ang Wasan Visayas ngini. Paagi sa kwan? Paagi sa Kakapoy. Si ano tong number 11 si Derio.
4: Si Derio.
2: May Don Rogador, mga drivers ang WBTC kapamati kay mga pasahero. Tumarka mo D3 Bayo ha kag magpangape DTX Coffee Mix. Balik sa ball ang bola sa Barm.
4: Okay, number 5, ginatag si Talong Aliho pero nabuyan ang bola last touch. Magapabilin sa Gyapon ang bola sa Barm. Daw pa tsaka bitu kalhuya kataga bisan ni Chase natulok lang nila ang bola do hindi pala mabakas.
2: Oy, guro ka turog maya jago ko bi.
4: Okay, Barm nagtira sa tres, kabos, pero nakuha sang Western Visayas. Number 11 si Derio.
2: Number 18 nagadala sa bola para sa Western Visayas, Gadong ginpasa sa kay Jorn Villaluna. Si Villaluna din yung ginpasa man.
4: May taon number 21 sang Barm nagadribble sang bola, ginatag sa right side of court, ginbalik sa three-point area, nagdribble, nagpalapit pero way sumulod rebound. By number 3, Maestral.
2: Abalsang number 3 niya, ako ni Bula!
4: Maestral.
2: Oo. Abalsang taga-bam niya, ako man eh! Ang score sa bang 26-25. Isa lang ginang avance sa Western Visayas. And slow start sila, slow start. Hindi pa pa huwai sa bang ang main point guard sa Western Visayas nga si Elijah Luke Rose. And sa bang si Jorn Villaluna, jersey number 24, ang point guard. Amo na nga ang mga decision making ni Jorn Villaluna. Hindi pa ginawan, amo na ka-sharp bala. May mga pasa sa nga alang-alang pa. Ball possession Western Visayas, there's si number 18 to number 3,
4: Maestral.
2: Maestral to number 15. Maestral gin pasa. O di naman to. Pasa nila na sala nila gurong referee nga api nila kay Kalbo mana.
4: Damo turnover no. Nagkanabi, why nagmantuman ang Barm. 2-1 to ang ilas nga posisyon.
2: Intercept sa Western Visayas ang bola. Si Derion, number 11. Galing kay taas sabi, no? Sa gipasa kay Jorn Villaluna. Good decision.
4: Maestral.
2: Balik sa Western Visayas. Nagaboy 3. Wala!
4: Gadong.
2: Gadong to Villaluna.
4: Maestral.
2: Maestral nag-atake. Balik sa number 18 sa 3. Sulod na this time.
4: Si Gadong ang maning best player sa game 1 against sa Bicol Region eh. So 29-25 bula sang Barm. Okay, gin double team back to number 5 gin intercept naman pero na recover sang Barm ang bola. Gin pasa sa left side sang court number 14 for 3.
2: Sulo.
4: Yes.
2: May tirang Barm kay Pabinrico. Amo na nga hindi nila ni mapabay-an sa gwa. Kay may tirang ni sila. I-compare mo gani sa Wasan Visayas, magluwas lang to kay no to Gadong
4: Kagpacheco
2: Kagpacheco
4: ang shooter nila. Why naman si Sardone eh.
2: 29-28 taban sa isang Wasan Visayas. Jorn Villaluna nagaboy isang 3. Wala.
4: Why sumulod. Nice box out of Barm. Number 5 dribbling the ball, nagasignal sang play patabok sa midcourt area. Number 5 Gapon ginatag si Talum. Wala sumulod.
2: Boss lang gid mayong mapasa
4: mayong assist no.
2: No look pass to 29-28. Balik ang ball possession sa Wasan Visayas. Jersey number 18 to balik sa iya. Nagaboy naman 3.
4: Gadong.
2: Ilugo niya man. Niya matira man ko be.
4: Why kigo sang ring. Uwa sang Barm. Number 5. Naga-dribble sang bola. Ginhatag sa tunga. Ginbalik sa idalom. Nice passing no, sang Barm. Pero na-intercept no, sang Western Visayas. Nabuyan ang bola.
2: Balik
4: so,
2: ang ball possession sa Barm.
4: Damo turnover ang Western Visayas.
2: Lapsi defense. Maluya ila defensa. Di, ayan, basikon sa mentalidad mo nila, mabanga daw, masarangatan ni Barm.
4: Okay, isa mo man na K5 Ted eh.
2: Mabanga daw ti daw, masarangatan ni daw, kayang-kaya.
4: So, ang i-move lang, asal mo daw, relax, relax lang.
2: Relax, relax lang ka rin. Basta yung malutsahan ka lang.
4: Pero na tala natin, zero. Tadaw, limited ang time nga ginpasulod siya kay 5.
2: Kaya yan nga ginakuan man, ginatago man ni Coach sa Guangco ang hampang
4: or pasi sunod nga hampang, amon na, mapag-unang team ang kutawin nila. Kahit may mo quarterfinals, yung sunod lang nga hampang eh. Okay.
2: Rebound! Nakuha sa Western Visayas, jersey number 18. Sa rebound, bansi kita, kita sa height, kay sulumpat. Pero may tagipuso ning taga Barm. Ginaliop sa number 11.
4: Si Derio, pero si Derio, wala.
2: Si Derio.
4: Taas, sabi. Oh. Intercept naman sa Western
2: Visayas. Western Visayas, pasa sa kay Villaluna. Hindi si Villaluna. Si Yap.
4: Yap, number 15.
2: Si 31-28.
4: Okay, may full court press. Nimpasa, nakatabok ang bola. Nag-penetrate ang Barm player. Wise sumulod, rebound by Western Visayas.
2: Ginadasig na subong sa Western Visayas ng hampang. But balik naman sa number 11. Ano sa daw ma-Wimby? Minsan matiratira. Wimby. Si Wimby wala lang na makatira. Yung big man sa kwan? Half court. Western Visayas, nagtira. Sumulod.
4: Number 15, Yap.
2: Yap. Pamilya ko rin James Shapney. Okay.
4: That's the end sang second quarter.
2: So, half time?
4: Okay.
2: May time out?
4: 33-28.
2: We have a ball game, no? Good game ini para sa Western Visayas. Ati ko, niman, half time?
4: Half time.
2: Half time and makita antang hindi pa muna ka-comisido si Coach Rene Jan Guangco sa performance sa iyang team. Kung ikaw, Abi, kay 5 Enrico, kuhan ka ng paano ko mag-assess ang ilang ampang?
4: Ate, kung amulaning sa Barm, daw pigado ang kulakulong sa player. Although, bansi ang Region 6, pero makita na ito, kung i-compare tani sa Davao, sa Cebu, sa NCR, na kunta nila. So, daw, kailangan lagi nila mag-improve pagid K-5-10.
2: Bisan sa Sok Sergeant ng Region 12, bala? Balantayan man na mo.
4: Kag ang Region 4A.
2: Region 4A.
4: Ang Calabarzon.
2: Ang Calabarzon. So, we'll pause for a quick break. Zaid Biatingo, shout out lang da sa Palomo nga coach ka Barm. Middle name ni Papa Palomo. Magano ka mo, sir? Ati parinti ko iti mga Palomo taga Duñas sa mamo. May Don Rogador Laura Sumagaysay Beth Edarlilia. Alas 8:47 magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Bait kumso. D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
3: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
3: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Salit si Jade, sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C!
5: Mighty
3: C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty

0: kay sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Kadaragsa nga punggod,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dalaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo nga tayo.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligat
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Sa likad
15: epektibo.
16: DTX 500.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May
20: oras, alas 8:55 sa aga, padayon sa special coverage ang Foro de los Pueblos, ang K5 News FM, sa Hampang sang Western Visayas Basketball Boys Secondary kontra sa Bangsamoro Autonomous Region.
21: Foro de los Pueblos.
20: Ang ball possession subong, yan na kita sa third quarter action. Ano ayhan ang ginhambal sila ni Coach Rene Jan Cuangco, K5 Enrico, kung ikaw abing maglantaw. Ano ginamba niya sa mga player niya?
22: Ate, laban-laban nakatulot-tilaw sa mga paghambal ng mga bakas. Dapat bakas kita.
20: Bakas, no?
22: Hindi kita

0: kumpiyansa K510.
1: Correct. Bago lang nakascore ang Barm. 33 30. Tatoban sa isang Western Visayas. Hala pa ka muna. Ang audio naton, Sir Paul, butang mo lang please aton Facebook ha. Ang audio blood rin, oh. Para mabatian nila. 33-30 ang iningabahin ginadulong sang DTX 500 kay Jevoy Dalupines sa Aglalana, Dumaro Capiz, Ma'am Judith Bahuyo, Sir Jovi Dalupines, Benji Asturias, Sherlene Espartero, Marshall Villanueva, Harry Falsis, Marlene Piñero, Chris Vincent Babluza. Good morning. Tumarka mo na D3 Bayo ha. Why magsalot ang ball possession sa Western Visayas, nagkapabilin sa 33-30 ang score.
0: Another turnover sa Western Visayas, natira ang Barm, wala rebound by Western Visayas.
1: Sa likod eh! Kita mo, may laki na agaw sa Western Visayas. May nagalaga sa likod niya taga Barm, dasig sila mag-sundot sa likod, no? Magpitik sa bola sa likod. May lang kay nagtupa ang bola sa piyakman niya players ng Western Visayas. Si Rio Doronila, jersey number 29. Namin pagkita, hindi ko gina-focus. Nung doon sa mga PBA, kay NBA, bala nga may cameraman pa yun sa dalom ring, oh. Second, first free throw, sulod. 33 or 34-30. Pastor Bobby Riman, Edgar Badbadon, Vladimir Makusi. Wow, 1-5 ko nung yato nga tayo. Anay, hindi ka mong taya. May taya, anay man eh. Second free throw ni Rio Jan Doronila.
0: Sumulod.
1: Si Rio Jan Doronila, tagahoy.
0: So, balik ang bula sa Barm. Nag-reappear na tapal. Follow up, sumulod.
1: Kita mo ang taga-Barm. Misog. 34-32. Hindi mo ni ma-take for granted ang taga-Barm. Agaw! And, ginpunsukan sa tatlo ang taga-Barm, ang taga-Barm sa Visayas. And,
0: jump ball! Pero ang ball position is Barm.
1: Oo.
0: Kay kainabula sang Western Visayas pag jump ball kay 510 eh.
1: Oo.
0: So ang aro ng
1: Visayas ang ball possession Western Visayas Barm no Barm. 34-32.
0: Kay unang position kay na is Western Visayas so balik ang bola sa Barm. Naga full court press na subong ang Barm. Amo ni siguro ang gin-remind sang coach nila nga pag third quarter na ma full court press man sila. Are. 1-2-2 ang depensa sang
1: kag may tira sila, may sumulod. Tira sila sa sa kwan sa perimeter mang perimeter shot nila. 35-34 isa banse sang Western Visayas, Rio Jan Doronila number 29 nag-dribble pasa sa kay Yap to number 3.
0: Maestral.
1: Nagaboy tres wala.
0: Nakuha ni Ruta.
1: Kaya, rebound.
0: Wala gyapon sumulod. Wala. Barm, fast break naman, nagdodiritso pero may foul gitawag against sa Western Visayas. I think si Maestral, no, ang foul pero hindi act of shooting.
1: 34-34 isa banse sa Western Visayas, mga second stringer na ni isang team ni coach Jan Guang kung inapasalod niya. Are okay. Wiser sa mga combination, no.
0: Number 5. Nagtira, sumulod.
1: May tira tuod, may tira.
0: Abansin na ang Barm.
1: Abansin na ang mga taga Basilan. Rio Doronila ginpasa, an intercept naman.
0: Cross pass, the intercept, nagpass break.
1: Anticipated.
0: So,
1: wala. Tip in, wala.
0: Nakuha rebound ni Ruta.
1: Jersey number 7.
0: Taas na si Ruta eh.
1: Ang mga taga Barm ganin, mga maloy-lahoy lang. Pero mag-anlawas kag bato sa Dilaganay. So bansin na ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao 36-35. Slow start yapon sa third quarter sa second half ang aton yung mga player from Western Visayas. So mag-inbound ang Western Visayas jersey number 51 to Luke Rose jersey number 1. Nagdribble sa yan na walang kamot. Ginabantayan sa number 10. Nakalusot sa depensa. Luke Rose nag-atake. Sulod. Amo na ang typical nga Luke Rose kid nga magdikta sang hampang.
0: 37-36 sa balik ang abanse sa Western Visayas. Number 5 O'Barm nag-pull up jumper, sumulod.
1: Malos-malos si So Battle. Yes. 38-37 Luke Rose kin pasa sa idalom. Sayang Oh, but sulod, dod.
0: Sulod.
1: Number
0: 10.
1: Number 10. Okay. Naman na dapat na si
0: Number 18, Gadong.
1: Oh, si Gadong.
0: 39-38, si Sobatol, Bulas ang Barm. Ara, sa Rainbow area, may screen. Nagpasa sa kilid. Gain reversely. Apoy sumulod. Rebound by number 11, si Deryo.
1: Goal ba ng Barm nga makabo mo na gin? Kuot-kuot na lang. Rio Doronila, pasa sa kilid. Nagtira. Sino ni? Jersey 51.
0: Okay.
1: Traveling. Paredes. Traveling. Bata, pagiman sila. Ngayong ilang isang mga decision making, K5 and Rico, taman ka kon. Mga indecisive pa sila. 39-38.
0: Number 5. Barm, number 5 of Barm. Nag-dribble sa bulan, penetrate naman. Nag-balik si Babaw. Nag-dribble, gibalik sa number 7. Gibalik sa number 5. Sa quarter court, right side. Nag-penetrate, tabuyan ang bola na...
1: Mayong ipinsan ni Lucros.
0: Number 29, oh, Western
1: Rio
0: Visayas.
1: Tigaling kay ang ilang pasa na intercept.
0: May foul.
1: And
0: sulod.
1: One play! Sulod! Sulod ang tira.
0: Number
1: 5. Sa taga-Barm. Si
0: Paglala.
1: Paglala. Pag hindi ni Pagbangon, mayo sa Western Visayas, Paglala, gini ka mo. Paglala, jersey number 5 sang Barm. 40-39. Harap pa si Ma'am Rosemary Agramon, Pastor Bobby Riman, Edgar Badbadon, Vladimir Makusi. Free throw niya.
0: Wala. Sumulod, rebound number 11,
1: number
0: si 11. Deryo.
1: To Luke Rose. Si Luke Rose Subong, ginapadasig ang tempo sa hampang. Luke Rose, coast to coast, nagtira. Kabus! Kabus!
0: Nice nga lusutan eh. Ugaling kay Kabus ang tira. No? Why nag banda ang lay-up sini. Number 5, Paglala. Pass to number 7 sa may right side of court. Nag-lay up! Sumulod!
1: Kampiyon ni Lusot ng mga Peter June Simon Bla. Nga baseline drive. 42-39. Abanse na Ma'am Rose, Kabangalimbagi. Ang Barm, Western Visayas, nag-atake, kabo!
0: Na-intercept naman sang Barm. Ginapanasit ang hampang, alihop sa idalom. Pero may foul wow! Itabag against sa number 11.
1: Ang momentum, subong aran na sa kon sa Barm, ano, si Oka.
0: Oka.
1: Oka. 42-39. Go, go, go, Western Visayas, amalis sa Edgar Barbadon. Wenny Sarmiento, Tabski Diaz, Bings PSJ, Beth Idarlilia, Jade Biatingo. So, arasabang sa free throw area ang jersey number 7. Sang Barm.
0: Sa Oka. Number 7. Why sumulod?
1: Why magsulod? Pero sa shooting percentage ko ng taon mo, K5 Enrico, though patas-patas sila, no?
0: Oo. Oh.
1: Ang Barm ngayon may tira sa gwa. And ang ilang executions in place, why sila garatol? Kay balo sila kung anong ilang imoon. Second free throw, sulod! 43-39. Apat ang abans eh. Paredes, mag-inbound, jersey number 51. Ginhatag sa kay Luke Rose. Luke Rose, nag-dribble. Ang iyang dribbling, wala to. Balik sa number 18. To Doronila, balik sa 11, number 18, nag-atake, nagtira sa may free throw area, sulod.
0: Gadong, oh, number Gadong. 18.
1: Si Gadong, uro ba si taga-tapas na yung Gadong? Ane?
0: Pututan eh, pututan.
1: Pututan.
0: Number 5, Paglala, may screen. Number 5 siya Gyapon, pero intercept. Pero may foul against sa Barm.
1: Nakuha ni Luke Rose ang bola, and then gin-foul siya sa ang taga-Bangsa Moro, Autonomous Region, and Muslim Mindanao. Kampiyon sa ilang court, no? It was built gid para sa sining palarong pamansa kung si Governor Santiago Bariga kanipa nga naging prepara nila sang tatlo gid kadikada. And very impressive ang hosting sang Agusan del Sur. 41-43 abansa gyapon ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Region 19. Ara pa kamo da magpangape kamo dira DTX Coffee Mix. Samtang nagapamati ka mo sa radyo, ka naglantaw sa Facebook Live, Ma'am Ludi Gulilaw, dito sa Lomar Itini, kay Sir Romar na tuon sa may Sambagharo, kay Makmak Hugo sa Idalom Taytay. Kaya sa Sambagaro sa tubang sang Ultra Aid Field Service kaga Berdeo Dental Clinic, Makmak Hugo, good morning kagay Dodoy Alfonso, Mama Rizal Alfonso sa Zone 6 sa Sambagaro, gapamati sila sa radyo and subuman sa kay Sir Ricky Manaay and Ma'am Antonina Manaay sa Tintintro Toro sa Bangka Cabo Airport Mandurriao. Sa mga nagapamahod dira, ipadalundon DTX Premium Coffee. Kay Ma'am Dangdang Sason, kay Mr. Golden Coco, kay Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, and Ma'am Rosalie Bukay de la Peña sa Box Refreshment sa Bulilaw, Mandurriao. Nagapamati man, pangapi ka mo dira, DTX Coffee Mix. Balik ang ball possession sa Western Visayas. Jersey 18, nagkaboy isang 3. Kabos!
2: Okay, and, nabuyan sang barm ang bola.
1: Magkapabili ng ball possession sa Western Visayas. Do il advice nga tira sa 3 nga pwede man ma penetrate to. Okay. Inbound play para sa Western Visayas jersey 18. In pasa sa kay Luke Rose to 51 to Rio Doronila. To number 51 to Doronila. Doronila nag-atake, ginhatag sa kilid. Gitira ni Gadong, wala.
2: Why sumulod, offensive rebound.
1: Paredes nagtira. Wala, giapon. Rebound.
2: May last touch.
1: Ang bola sa linya. Last touch ang Bangsa Moro, Autonomous Region, Muslim, Mindanao. 43.
2: Daw, lakala kitabi kita isang place sa Western Visayas nga low post.
1: Why?
2: 5-10, no? Daw,
1: laban tira.
2: Oo. Perimeter shooter kag sa gwa, kag penetration.
1: Tira, wala, rebound, follow up. Da mga kanito, tumalagsahon yung mga higayon eh.
2: Paredes.
1: Paredes, 43 all. Patas na, Guales.
2: Bula sa nga barm, number 5, paglala, dribbling the ball, ginatag sa left side, nag-jump shot, twice sumulod, rebound by Western Visayas.
1: Balik ang bula kay Luke Rose, jersey number 1, ginpasa sa number 18, nag-aboy naman, 3! Sulod! Tingnan lang na kung mag-connect ang ilong nga boy, ito kung hindi ba mag-connect. Gadong, si Gadong, no? Hindi ka lima niya nang natira?
2: I-check na ko pila ng katres na. Kaya na si Pacheco ang nag-tira stress. Puno na baslan luwat. Nasang three-point shot, manis ang barm.
1: Mabalo sa barm. 46 all. Doronila, jersey number 29.
2: Paredes,
1: nag-atake, nag-lay up. Sumunod.
2: So, mo dapat ka ma-play kay hindi kasagang ang barm kay mga manugbo sila. So, wow, foul. Number 5, nice dribbling, sumulod.
1: Tahom. So, may gagmay lang ni sila si Paglala.
2: Mm.
1: Pero, kung hindi mag-depensa, mayong sa Visayas, malala, gigi ka mo karon.
2: Iken Gadong.
1: Oberta Bakod. Ano yun sa ganyo katira? Stress! Ni pra kinang lang masagay kimo boy tres da kon may kuan lang open lang gid bala kag confident ma penetrate na malusot nyo. Crisalda Buicol Mohen, Jade Biatingo, tumarka mo Mighty C.
2: Okay, bula sang number 5 paglala sang Barm ara sa ibabaw, ginabantayan may screen nag penetrate nag dapas sa kilid, nag fake gibalik sa number 1, gibalik sa number 25, nagtira, why sumulod, rebound by Western Visayas. Luke Rose,
1: nag-atake, Luke Rose, nagtira.
2: Sino niya? I think number 18, Gadong, no?
1: Bakas Gadong, no?
2: Amo na dapat penetrate, may chance.
1: Sagay ka mong tira, sagawa nga. Karoon lang ka mong tira. Mambagatid, bias ka. Oo eh, para sa Western Visayas. Wala sang barm K5 Enrico.
2: Okay. Sa shaded area, nagtira, kabos, nakuha ni Gadong. Ginatag kay Luke Rose,
1: nag-dribble sa iyan na walang nakamot. Luke Rose, coast to coast, nagtira, lay up, follow up. Sa Western Visayas, nakuha.
2: Number 11,
1: si Dario, 4-2. 52-48. Abansi na ang Western Visayas. Ang pag-score ni si Dario, gindulong sang Mighty C. Aryo?
2: Alihop, pero na-intercept sang Western Visayas.
1: Luke Rose, nakalusot sa 2 ka. Tawo nga nagabantay sa iyo. Luke Rose, coast to coast. Nag-lay up sa iyo na walang akamot. Kabos, kapon! Nakuha sa Western Visayas. Si Dario nagtira. Wala! Si Dario, ikaduwa. Ay, kapon! Nakuha sang barm. Hi. Why magsulod?
2: Tira sang 3 ang barm. Ay, sumulod. Okay, nagwa. Okay, nakuha sang
1: Luke Rose. Kampiyon nga dribbling ni Luke Rose. Ginpasa sa kay number Paredes.
2: Pero may foul.
1: May foul. Damo tao galantaw.
2: Napuno na no.
1: Ano sige to defense oh. Bation gid ang singita ni Alira nga defense mo. Si Miss Lacadon ilam kung gala singgit. Miss Lacadon singgit ka man dyan. 52-48 inbound play was in Visayas. Paredes to number 81 ang gabon
2: ng tira. Paredes, ay sumulod.
1: Ino isa ka nyo katira, ano ka magdali nga?
2: Tapos sabi daw ay sila nag physical contact sa tao, mag sedalum. Ari mo nag-ubos ko sa oras. So dito na, end of, oh.
1: Gamayan lang, masodlan sang walis nga ni.
2: So end of third quarter.
1: Good job para sa Barm. Para sa ako niya, good job ang Barm. Although nagabansay ko sa Visayas, pero ni Kai, kami ka kuha niyo performance nyo. Magamon na performance nyo, kadlawan ka mo ni Coach Palomo sang Barm. Si Palomo nga ni Guro K5 Enrico, basi taga man, it pasi dyan, no?
2: Oh, kasi may dugo man nga Ilonggo, ah.
1: Basi taga Punong Duinas mo, Diablao. Duro taga Punong, Duro Palomos Duinas mo. So, makita mo nga, Siso Battle, hindi ka pa ni makambal, Ma'am Rosemary Gramon, nga magdaog din yung Western Visayas.
2: Dominating, hindi tamakambal, tama ka dominating, no?
1: Kagway, ano, why blast ang killer instinct ni Western Visayas? Black kagway ang play? Ala ka, pagtapos ka, uya ka bula, tira, dayon nga. Matsagan mo daw, nahidlaw sa bula. Habi mo, imuomo na lang guron sila, tagdagan mo sila sa isa-isa gurok bula, no? Alas 9:12 na sa aga. Nagpamati ka mo sa live coverage sa K5 News FM Iloilo. Sa radyo kag online. On air kag online. Importante nga ang panginisang Western Visayas. Ilan ang ila sa buong record? 3-0 na? 3-0. Una nga gipirdi nila Bicol Region at 2-0.
2: 2-0.
1: Tapos Northern Mindanao kapon. So, ang Barm, kasi di pa sila blama si bit ni Paglala. Maglalagi ka mo kron. Sabi kayuhan nyo, bla. Kaya yung bal nato, this is a comparison daw preview sang manginhampang nila sa kontra sa mga dalakong teams kay K5 Enrico, Davao, National Capital Region, Central Luzon, Cebu. Okay, balik kita sa fourth quarter action, 50-48. Doro nila to Luke Rose. Luke Rose nagtira sa kilid. Wala! And
2: May foul.
1: Pero makita mo ba lang ang aggressiveness nila nang kulang? Ati ko yung turnover kay K5 Enrico.
2: Siyang may foul.
1: Oh, dod.
2: Ang Western Visayas, number 81. No? Oh. I think amon siyang taga-antike.
1: Si Makadangdang.
2: Okay. Oh, number 81. Okay, bula sang Barm. Ginatag, okay. Ang nag-dribble, ginatag sa number 7, ginatag sa kilid, sa left side. Ginbalik sa kay Paglala. Paglala, may mag-dribble si Paglala.
1: Sulod!
2: Siya ang leading scorer sang Barm, ining si Paglala, number 5.
1: Gamay lang ni Pro Maysog. 52-50. Bansay duwang Western Visayas. Doronila, jersey 29. Ginatake sang Western Visayas ang depensa. Aryo? Why sila nag-low post, no? Why sila? Why sila gagamit sila mga sa big man? Ari na, nag-aboy tres! Western Visayas! Wala!
2: Sumulod, nakuha ni Maestral! Number 3, may Japon! Follow-up number 81!
1: Magandang! Use your height, Noy! Gamitab lang, imove lang, kuhan lang height la. Okay?
2: Okay, bulasan nga Barm, ginaharas sang number 18, Gadong, ang point guard sang Barm, ginatag sa kilid, number 7. Ginbalik sa ibabaw sa may rainbow area, may screen. Nagtira si Paglala, number 5. Buhay sumulod, rebound by number 29. Doronila, ginatag kay Rose.
1: Luke Rose, ginpasa, 3-1, play, sulod. Daw nag-a-call na sila, no? Nag-practice
2: lang. Pacheco, number 16.
1: 56-50. Ano mawan sa isang Region 6?
2: Okay. Barm, dribbling the ball, ang player, number 5. Pangita, number 22. Ginatag si number 5. Number 5, nag-penetrate. Passes dalom, pero nabuyan. No, sa iapod. Mayot na dito ka pasa. The pass.
1: Wise ang sentro ang Barm K5 Enrico, pero may isog sila. Dahil was na Visayas, tag-a sila, pero hindi sila kaibalo maggamit, mag-take advantage sa ilang height. And wise sila gagamit sa ilang mga plays. Number 16, nag-aboy naman tres.
2: Pacheco, wise sumulod. Nakuha
1: sa was na Visayas. Nag-atake ang numero 3.
2: Maestral, wise sumulod. Wala pa rin
1: kapos!
2: Wala, gapon pa may foul.
1: Ayam. Kung ako maglantaw yan, gapon impressive yung offense defense ang Barm. Although banseng Western Visayas, pero ang Western Visayas lousy. Oh, may man naman batian lang criticism nga constructive ini para sa kayuhan sa aton nga Rion. Jersey number 81 nag-dribble, nagtira, wala
0: sumulod.
1: Wala. Why sabi yan nagpakalbo mo daw yellow si Mikalbo lang iabi mo. Iba niyo skinhead gid no?
0: Oh.
1: Ari yaya daw ay gid ano? Oh, ikadua. Nagtira, sulod na. 57-50.
0: May time out itawag ada lang. Aga signal sa nga may kwan may substitution no. Agadong nagasulod luwat back on court. Okay, may full court pressobong ang Western Visayas. Pero
1: lutsan naman sila.
0: Nag-pull up jumper, why sumulod, rebound by Western Visayas.
1: Western Visayas nag-dribble 57-50 number 3 to Luke Rose. Balik sa may 3 points area. Si Villaluna. Jordan Villaluna na nagpapakoy ni si Luke. Villaluna pasa sa Dadom. Sunod. Baseline attack. Manang uso ni Pacheco. Pacheco.
0: 59-50. Okay. Napenetrate man ang Barm. Pero alang-alang. Balik sa ibabaw. Nag-dribble sa bula. Nagtira sa tres. Wala. Waay na offensive rebound. Follow up.
1: 59-52. Pitong abanse. Wala na kayo. Balo ko pala pagka-minutes na nabili, no? John Villaluna, number 24 sa Western Visayas. Gitpasa sa number 81. Makadangdang. Makadangdang! Nabuyan ang bula na recover ni Villaluna. Villaluna, ginabantayan sa mataas ka defender. Villaluna, ginpasa sa may jersey number 3. Nagabo, nagtira, sulot.
0: Sulot. Number 16, no?
1: Number 16 to.
0: Si Pacheco. Ang... O, pwede lang. Kina-check ko counted ang tera. Wala,
1: why?
0: No?
1: Cancel. Ng shot clock violation. Jail Biatingo. Edgar Biati, Barbadon, thank you.
0: Okay, bula sang Barm. Ginpasas number 7. Nagtira, may foul gitawag ang referee. Ginawadala sa Dasig.
1: Dasig. Kag mga wais, pampangon ng taga-Barm. Kay balo sila magbasa sang sitwasyon sa court subong.
0: Okay, number 7. Maga free throw kay Akob shooting.
1: Muna si Oka.
0: Oka.
1: Oka.
0: Number 7. Unang free throw, sumulod.
1: Ang shooting form sang Barm.
0: Na nagmi.
1: Mayo. Oh. Mayo. Gagway sila nagaratol bisan pang nabansin ha. Mas nagaratol pag ganiyang sa Visayas kung lang tawon mo mo. Oo, nga nagaratol ni Sulaiman.
0: Kadwa nga free throw, sumulod.
1: Sulod. Sulod.
0: 59-53 no ang score. 54 na, no? 59-54 bulasan ng Western Visayas.
1: Number 18 to John Villaluna to balik sa number 18. Op, kabayan lang traveling. Pasa sa dalawa.
0: Home, nice pass.
1: Home nga pasa.
0: Sky Maestral.
1: No pass. Maestral for 2.
0: 61-54. Okay.
1: 61-52. Oh.
0: 61-52.
1: Oh.
0: Sham. Okay, number 22, Obarm, ara sa 3-point area. Again, balik sa ila sa nga point guard number 1, dribbling the ball, penetrate, nagtira, pilit, pero may foul ang itawag ang referee. Foul again sa kay Gadong.
1: 61-52. While na may baluan ko, pila lang nabili niyong oras, no? Time is on our side. Careless kung si Sir Edgar Barbadon pa. Mamahaw kita, Ted. While nagalantaw, akon dapli. Torta nga baringon. Bawa. Namin ni Sir Parisa mo dahil yung DTX Coffee Mix, Sir Edgar Barbadon. First free throw, wala. Wala magsunod. Again, sa mga nagapamati, magdaog diri ang Western Visayas. 3-0 na sila. And masaka na sa quarterfinals. Pero ang atong nga panugyan sa inyo, lessen your expectation sa team Western Visayas. Lessen... gana-gana nyo lang ang expectation ninyo kasi nga makuha ka mo ma-frustrate lang. Western Visayas agatake na agaw!
0: Intercept sang Barm.
1: Oh.
0: Nag-number 5, nag-lay up. Pero may foul gitawag ang referee. Against kay Pacheco. Number 16 of Western Visayas.
1: Pwede pa ni, kung may, ano pa, may chance pa ni, kung makarandre ang Barm, mga 5-0 run or 7-0 run, pwede pa ni K5 Enrico. Good defense lang.
0: Mayo tayo sa elimination, kid kon na ikaw ang top dito sa inyo sa bracket para nga hindi mababunggo ang mapag-on nga team no, sa pihak. Makalikaw ikaw anay kon sa mga quarter final sa mapag-on nga team K5-10. Na ikaduwa nga free throw sumulod 61-54. Pito ang advance sang Western Visayas may mga yara sang substitution.
1: 60-54 o 157 kayo?
0: 57 na?
1: 57, bali apat na lang. Apat? Ah, lima? Apat?
0: Apat.
1: Oo. Apat ang banse sang Western Visayas. Doronila, pasa sa kay Nagaboy naman tres. Wala. Balik sa Western Visayas na agaw. Gamay lang na recover sa Western Visayas. Pacheco, nag-atake ang number 16. Wala, Giyapon. Ay. Hindi ka mo nag-training, man!
0: Okay, balik ang bola sa Barm. Now, tama pa ni ka, gamay lang abanse.
1: Oo, oh, gamay.
0: Apat lang ka puntos sa K5-10.
1: Oo. Oh,
0: no? Nina-check natin kung pila ang nabiling nga oras eh. Daw nagatag kumpiyansa naman ang Western Visayas. Now, kaya tama ni ka, gamay. Apat lang ka puntos nga abanse na eh. Are nag full court press
1: kasi
0: na.
1: Kasi ni Badbadon?
0: Oo.
1: Daw si Sir Edgar Badbadon na ni mo. Kasi ni Badbadon. Oh, may kuwala ni, may mga 2 possession stops lang. 61-57.
0: Okay. Paglala, number 5 of Babarm. Amo ni siya ang point guard, tanda patirahon, no? Aga tanda maglusot. Why sumulod ang tira ni rebound number 11 si Dario kinatag kay Luke Rose.
1: Ang kulang lang gid sa Barm ang center.
0: No.
1: 61-57, Luke Rose, inabantayan ni Paglala. Luke Rose nakalusot sa depensa ni Paglala. Luke Rose na buyan. And out of bounds.
0: Turnover.
1: Turnover, bola sang Region 19.
0: Okay, bola sang Barm. Nakalusot sa trap, no? Sang Western Visayas. Kasignal sa play, number 1. Number 1 ang penetrate, nag-lay up. Why sumulod? Rebound by
1: Doronila.
0: Western Visayas.
1: Si Luke Rose Arana, balik sa kay Doronila. Ano na may tangin yung magtagatira? Traveling mo to? Travel to rep!
0: Jutayan lang.
1: 51, Pacheco.
0: Parides.
1: Parides,
0: Okay, bula sa ang Barm, number 5, nag-pinrate sa shaded area, ginrap pa sa kilid, pero, lalong tawag sa referee.
1: Dapat anticipate mo nga mapasa sa kilid.
0: Either foul Maglang. Or last touch.
1: Si Maglang.
0: Number 29, Doronila. So, may last touch si Doronila, pero nice defense. No, kaya ang rapas na tapisin eh, pero siya ang tawagan ng last touch.
1: 4 minutes na lang makita. Tayo mga 4 minutes na lang, Goroni.
0: Okay, na-intercept sa Western Visayas.
1: Number 51, ay, waigid na.
0: May foul ang itawag ang referee.
1: Do, kinulbahan sa niya. May galagas kay Ido. Habi niya, Ido galagas lang. Buyaan niya bula. 51, or jersey 51, sang Western Visayas. 63-57, time is on our side. Pero, kaya pa ni, pwede pa ni malapot. Anom lang, first free throw sumulod. Sa Western Visayas, sulod.
0: Paredes.
1: 64-57. May second free throw pa. Dapat gani, strong start kayo ng Western Visayas. Hindi pwede nga mag-money, pero may ka mo nga slow start kay malabansihan ka mo dayon. So, 2-4-2 for Paredes. Ang score 64-57 abansi ang Western Visayas. Para naman, no?
0: Oop.
1: Uy.
0: May foul. Okay, last touch. Kinulbahan ng
1: may
0: players ang Barme. May nagtumbo. Amo na kung kaysa nga pagpasa, why pa mamadaho ang bula, tulok na sa ring.
1: Nagkakuan na saan, damo na sila pinsar. Bulay-bulay itang bakan, mga Muslim. Ito ang tsakto si Edgar. Kuan na saan, bato man. Doronila. Jersey 18, nag-atake.
0: Balik sa babaw kay Doronila.
1: Wala.
0: Nakuha sang Barm ang rebound. Fast break. Pero wala masalo sang runner number 1. So turnover. Ngadali na sang Barm kahit ang time. No? Hindi na sa ila sa ninga side.
1: 65-57.
0: Walo.
1: Walo ang abanse.
0: Rose.
1: Luke Rose. Balik sa kay Paredes to Doronila. to Paredes. Paredes nag-atake. Layup. Wala. Ay, sumunod.
2: Nakuha sang Barm ang rebound. Number 5 dribbling the ball. Paglala.
1: Taom.
2: Nagtira. Why sumunod. Wala. Rebound gapon sang Barm. Why follow up. Why gapon. Tiila pagid. Why gapon sumunod. Ila pagid. Wala. Pagid gapon.
1: Sulod. This time sala.
2: Mga apat ito ka offensive rebound kay 5-10.
1: Why ginagamita ka sa Visayas ang ilang height?
2: 65-59.
1: Ano daw ma-intimidate mo lang mga aras na kwan sa dalom ring. Jersey 18 to
2: Gadong
1: Taom nga pasa 67-59.
2: Ah, Pacheco.
1: Sino?
2: Pacheco number 16.
1: 67-59
2: huh? The top scorer nila is Pacheco.
1: Oo.
2: Okay
1: na na.
2: 67-59.
1: Oo. Pasalamat sa mga mga Visayas kay ang oras api nila. Pero kung mahabag ko ni mga Davao kontra nyo, hindi na pwede. Amo na pangampang nyo. Siyempre, ang aton ng advice sa mga nagpamati, subong kag sa Facebook Live, lessen your expectation. Pag saka sa Western Visayas sa quarterfinals, lessen your expectation or, better na gid, expect nothing at all. Ang kamo ning ampang nila kay 5 Enrico, ako maglantaw ha, anong kuha ng honest na analysis.
2: Confirm lang, compare mo.
1: I-compare mo sa ilang nagligad ng tuwing nga performance. Katamang kalayo. No?
2: Pero subong kitaan taman ng hampang sang Davao, no? Grabe, mga pass break niya kay 5 Enrico, dunk mo.
1: Oo, gani. May ito to gadang, no? Kagati, kung sila mo, defending champion sila. And may ara sa layasang support from Scotty Thompson. Si Scotty Thompson, kung di taga Davao, bisan pa mo, mga muna lang ang mga bagay. Nga mo nang kulang din sa aton sa Western Visayas. 67-59.
2: Balik ang bola sa Barm, number 14. Game balik sa tunga, number 5, Paglala. Now, amo ning ila sa ning point guard. Nag dribble kag tanda mag sa perimeter, no? Okay, gintira persado tong atira, rebound 11 si Derio ginatag sa kay Rose.
1: Look Rose.
2: Pacheco naman eh.
1: Nag-lay up wala.
2: Nakuha
1: sang number 18.
2: Gadong.
1: Pasa kay Look Rose for stability. Daway sila gasin niya sang kun ano nga play, no? Nga so ang ilang sentro tuya sa bineta.
2: 29, Doronila.
1: Nagtira, wala.
2: Sumulod. Oh. Nice box out by Barm. Okay. Number 21 of Barm. Ginatag. Ginbalik sa number 14. Diri sa may right side. Nagtira sa 3. Why sumulod. Rebound by number 51, Paredes.
1: Kulang lagi din sa height ang Barm mo. Pero sa isog, sa grit may aragin sila. 67-59. Slight traveling to mali Edgar Badbadon. Kita mo ginman. Traveling ginman to. May lang tayo mga Euro step na nga na perfect ni Manu Ginoble kay 67-59. Time is on our side sang Western Visayas. Galing kay hambag ko gani, expect nothing na. Sir Lawrence, hindi ka na mag-expect pala, hindi ka lang ma-hurt. Expect nothing kung mag-daog sa ti. Good year. Okay, 67-59, ball possession sa Western Visayas sa kay Makadangdang sa tunga. Si Derio.
2: Si
1: Derio, sulod. Sulod.
2: Daw pa lang kita, tapos dalaw yung pasa. Pero daw pa matagal, tapos hindi matapawal.
1: Hindi ako kinakulbaan. Hindi ako may gamantay, hindi ako kinakulbaan.
2: Dalom, the pass ang Barm, why? Alang-alang, ibalik sa ibabaw, number 77. The pass sa kilig, balik sa number 5. Sila point guard, Gimpers ang atira, why sumulod, rebound by Western Visayas.
1: Luke Rose. Jersey number 1, Luke Rose ang dribble. And
2: ubos ang oras.
1: Ubos ang oras. Pero sige, gapon, sigit sa tango defense, oh. Western Visayas, nag-base and drive, wala! Rebound!
2: Barm. 19. Okay. Daw ginapabayaan lang siguro manugtap ubos ng oras sa.
1: Kuan na lang nabilin mga
2: dying seconds.
1: 21 seconds na lang. Okay, why na? Why na oras sa?
2: So mga 20 something seconds ang nabilin.
1: 20.3. 20.3.
2: Pero may foul pag itawag ang referee.
1: Oh.
2: So may duwa ka free throw pulo ang abanse sang Western Visayas.
1: Pero good fight ha para sa Barm K5 Enrico. Kita yung dayaw sa ila. Disadvantage just para sa ilang height. Pero isog sila. and they executed their plays well. 69-61. Walo abanses ang Western Visayas. May trapping defense ang Barm. Pero ti, why na sila oras? Oh, nagaw po! Oh, nagaw pa. Pero why na nabilihan niya oras ha? Pila nalang kasegundos.
2: So, bula pa sang Barm?
1: Oh, kita mo. Okay. Bisan daog silang Western Visayas. Daog na rin sila. Pero daog hindi sila kumbinsido. Man mismo sa ilang kulingon.
2: Okay. Bula, Western Visayas. Dito, upos ng oras.
1: Out of respect, why na lang ginatira ang last shot. Kapin pa ko na kung bansib la. Okay lang na kung kilala.
2: Tatang daog na.
1: Oo. Okay, why na. Out of respect, 69-61. Daog ang Western Visayas. 3-0 na sila. Sila bracket. Masaka na sila sa quarterfinals. As expected. Less ginman ang expectation niya sa Barm. Pero, bisan pa, no, K5 Enrico, ginkulbaan kita, ha? Dibla?
2: They gave a good fight, ah.
1: Oo,
2: nakabansay pa sila eh.
1: What can you expect abi sa lugar abi dito sa Barm sa Region 19? Kita nakakadto sa Basilan mo. Nakakadto kita dito sa mga lamitan Basilan ni.
2: Tawi-tawi.
1: Oo, tawi-tawi. Remote gyud man katamang lugar eh. Bisan nila basketball court ganiya. Ara lang sa lobby mo. Putangan lang nila kag magtira-tira sila. Very remote but kita mo. Siguro kung may basketball program lagi nga maayo dito sa ila lugar, they can compete very well sa masunod nga mga edition sang palarong pamansa. So, ang Western Visayas daog, pero matyaga mo daw, hindi sa lipayo, no?
2: Daw, not much nga convincing ka K5 Ted, no?
1: Hindi ka,
2: pagdaog ka.
1: Oh, okay, ang Western Visayas, nagdaog lang gid, bangod sang ilang height. Pero may mga factors kita nga dapat i-consider sini going sa next nilang hampang, free throws nila. Amotong abal mo, dapat maging consistent. Either sa first quarter pa lang na. Hey, every basket counts.
2: Oh, kung magdikita na, David, ako ang kwan eh, ang mabulig sang free throw. Kaya pag-cover tayo Wibra, amo nakita na ito yung concern kay K5 Ted. Kag sa nagligad nila nga duwak hampang, nga nakita man na ito, kag including ining ikatatlo, duda mo na miss nila kung kaisa nga free throw. Kapon siguro doon may mga pulo, may na miss sila nga free throw against sa Bicol region. Northern Mindanao,
1: Mindanao.
2: Kahapon, medyo close fight man to ang hampang primero. Ulihin na lang, no? Naga-orabansik, naga-arangkada ang atong sing team sa Western Visayas. Pero ang balmo, amo na nga hindi dapat slow start ang Western Visayas kung mapag-unang team. Kaya mabudlay ang maglagas. Mahapo, K5-10 maglagas. Kau kung mabansihan kasang mga double digit na mabudlay na maglagas sa K5-10.
1: Pagkapin pa ang mga team nga may mga ayong sentro, bla? Ang mga dominant big men, bla? Pero isang Davao, isang Central Luzon, nga amuneng kulang sa aton din nga mga sentro sa Western Visayas. Hindi sila kay balo maggamit sa ilang height. Kaya kung sa ton, soft sila K5 Enrico.
2: Iba, why power play nga tawag?
1: Nga daw sa'yo mo daw ma-intimidate. Kaya lang kung dako, kaya manglakad kaya sa tunga. Arayaw, hindi mo makita inang amuna nga grit or kaisog para sa mga sentro sa aton nga team. Si Luke Rosti, okay ginaya sa orchestration kaya stability sa nga play. Pero mga ill-advice, maging hala, sagad ka tinira nga tinira, bla?
2: Daw more sila sa shooting, abi, no? Why sila sang daw usually nga play nga sa idalom sa i-take advantage mo. Mga Greg Popovich lang style. Kay usually, naka-champion ni sila. Basic lang ganyan kay Greg Popovich mo. Mga pick and roll, tapos low post, tungkol ganti, may mataas sila. So, amo nang gala lang nagkasugod ang play nila. K5, tiba mo kung tira, okay man. Pero, though, hindi ka man pareho may Stephen Curry kag Klay Thompson nga Golden State Warriors sa play mo nga
1: stable
2: nga stable nga kwan kay tik ang kaisa mo nang bal nila kun magtira ka lang sa gwa di live and die no sa amo nga play kay okay lang kun Dibuenas kag nagasinulod ang tira sa gwa wa gid problema pero mas okay kay tik mas higher ang percentage kun ara sa idalom no ang play ni Lucky 510.
1: No, so dapat next game ay take advantage sang Western Visayas ang height. So lang taon ta ko sino ang ilang masarap yung inkwentro. And congratulations sa team ni coach sa Jan Guangco. Last nga regional meet kita mo to may taga Roa City to nga number 18 nga mayo gitong nga patirahon. Taas pa to may taga Aklan pag ito lang ano to pli doyaman nga taga Aklan Institute tubla
2: ang Lawilahoy man to
1: ang Lawilahoy to abi ko ni mo tong kaon ni coach Jan Guangco Kaling ko man kinuha. Kinuha niya si Jeff
0: Duot.
1: Duot.
0: Oh,
1: Jeff
0: Duot. Dumangas.
1: Nga taga Dumangas. Isa ano nang gid. Muna nga dapat suggestion nato nga dapat mag-create ka sang team formidable nga makabato sa ibang nga teams. Muna taga ni nga you represent to sa Misayas mo, wai ka lang represent niya sang Central Bird School or kung sa volleyball, wai ka lang represent sang Leon. Kuno gina ang natiglawas mo, kag ginapadala mo dang the best of the best nga makabato man. Okay, Five Rico, salamat.
0: Sige. So, salamat kid. No? Sunod, dabantay pakita ang madugang sa ning mga sports event diri sa panay na ton nga pag-cover sa nagpanayon nga Palarong Pambansa 2026 dito sa may Agusan del Sur.
1: Thank you, K5 Enrico sa Tinion.
3: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026. Exclusive report. Report.
1: Last wave, 36 na sa aga. Hilwak man ang atay ko ba? Mali Ma'am Rosemary Agramon, May Don Rogador, Samuel Paredes, congratulations. Samuel Paredes, May Don Rogador. Ayos, daog kita. Mali Pastor Bobby Iriman. Pastor Bob, pangapinadra DTX Coffee Mix sa si Manong Dan Calvo sa Maribuyong Duenya sa Sir Alan. Okay lang, Sir Ted, paano lamang kita mga players na kabay pata yoyo na. Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rose, kag sa managa pamahaw sa Rose Kalanan, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ma'am Ludi Gulilaw, kag dira sa kay Sir Golden Coco, Gilbert Abunyawan de la Peña. Ang oras, alas 9:37 na sa aga, dari sa extended program sa Foro de los Pueblos. Ang iba niya update bantayan karon sa programa ni K5 John Sapio ang dugang nga detalye. Mga kwan ko, mapalupad ko burador.
4: Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi, umihilig pang hangin.
1: Nami sa buong magpalupad burador kay mainit, no? Sir William Sabanta, papabong, saot na. Uyatin ang hands ni Ma'am Gingging, ha?
4: Nay,
1: nay, nay, nay, nay. Tita Ambing, baes ka ba sa good morning? Tita Merlinda Belete. Mapalupad taburador. Toto Rans, palupad na to, burador to. Thank you sa inyong nga pag-upod. Boss naman ah. Ted Auhero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Thank you. Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
8: What?
7: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: May balita na? May drama pa! Kampyon!
1: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, Gagkabulastrogan! Makalamho ka apang may pagtulunan! Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Matanda na yun. Kung dito lang sa Kalisingko, sigurado, wala may balay di Batabo saya. Siya pang gugan. Gugan na dito siya. Kaya mo na lang. Babalik din yun.
3: Baka bala hindi na.
2: Imposible yun na hindi siya makabalik.
3: Basta Tito Pandaya. Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya.
2: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
3: Hala! Ang saya-saya sa Jai, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Grabe ang problema subong sa Pilipinas, no? Grabe ang krisis, no?
2: Ah, oo, Boss. Eh, grabe nagijaya, Boss.
0: Tiayhan ang impeachment ni Sara Duterte. Amo nang solusyon sa mga problema, ta? Sabanta ko amo lang nakita sang administrasyong Marcos nga dapat i-impeach si VP Sara tungod amo nang solusyon sa krisis.
2: Para sa akon, Boss, do kalayo man ang solusyon eh.
0: O tekon kalayo nga amo nang ginauna nila, hao.
2: Ay, ambota sa mga sutab ngayon na, Boss. Kadamos ang problema to, pero impeachment ang ginatupang nila, ya?
0: Amo na gani, nga base amo nang nakita nga mangin solusyon sa problema sa pag-usmod sa ato nasyon.
2: Do may punto ka, Boss, no?
0: O, puwing sarabla, ho. Wala pa ganin natapos ang investigasyon sa flood control kaya mga ghost projects. Doon nadula man ang tong isyo. Tapos sila yung gasalasalag sila sa impeachment.
2: Doon mabalaan mo gano'n niya, Boss, nga away niya politika? Kung hindi ka kalyado, kontra ka. Pero kung kalyado ka, di paldo ka eh.
0: Nan, amo na ang matuntuod nga problema sa nasyon ta, Boy Ramon.
2: Sakto kagit, Boss. Kagabi mo, Boss. Nagsakit pagida?
0: Oh, may sakit pagida? Oh. Anong sakit daw?
2: May sakit pagid, Boss.
0: Oh.
2: Kaya nga, kita yung mga pigado mag-ubra, minimum wage lang niya.
0: Oh.
2: Pero kung ang mga congressman kag senador naton, kadalag ko sa ilang swildo, kagdalag ko pagid ang ilang makwa sa mga proyekto.
0: Ah, sige lang ah. Pila kadlaw kilata ng mga kawatan ng senador kag congressman ah. Kag!
2: Oh,
0: pakamayuhon man ang mga mayo nga congressman kag mga senador. Ang mga mayo lang ah.
2: Ay, sa bagay, Boss, hindi man tanan ah. Pero to, laban-laban din sila yan.
0: At isa dyan sa jagin din ako.

Dumano na gid ko nga mapalaya si Inday Saray sa iyang pwesto. Agud nga mas tawhay ang akon nga paminsaron. Siya lang daan ang gapasabad-sabad sa akon nga pinsar eh. Kay base bala hindi siya mapalin sa pwesto blahaw. Kagsungayo niya ko sa 2028 kung siya naman ang magpresidente. Amo nga dapat sa labing madali nga panahon. Planuha ni Mayo ni Congressman Bunjing D. Sa Dalum Balay, kag si Senator Tito Sutab sa Babaw Balay. Sila dapat nga duwa mabinuligay. Agud nga mapanas na sa amon alagyan ang Inday Saray nga ina. Man kun ako lang ya Japon ang magpungko, o kun ang akon mga kaalyado, tiba-tiba gid kami ya. Pirme gid ko niya paldo. Pagwa lang ni nga pagwa sa kabansang nasyon, kag irikta sa amon nga mga panimalay. Amo na nga dapat, sa subong pa lang, hindi na pagatagan higayon si Inday Saray nga makabatag pa. Dapat subong, dugmukon na siya. Agod ngang akon mga sutab nga sakop, happy-happy lang tungod sa paldo-paldo nga malita. Sa dyan-dyan-dyan, no?

0: Mega bangkay? Kadasig lang ah. Tapos natada yung drawing ah.
1: Taras tayo IQ mong. Kagisa pa Meg?
0: Oo.
1: Wala pa yung kambal si Mamburakday?
0: Oo.
1: Kabalo na di isang imunt tayo.
0: Sansaw lang na yan sa ato niya Meg. Paunaon talang sila Meg ah. Paunaon talang sila present sa ngilang drawing Meg ah.
1: Akong second to the last Meg ah. Ikaw ang pinaka-last Meg ah.
0: Ano pa be? Pabilibon to sila Meg ah. Pabilibon ta mga classmates ta. Kag si Ma'am Burakday.
1: Mga tikalon sa mga classmates tabing na oh.
0: Astalan na sa stini kaya Meg. Meg, itaya Japon ng may hawak sang beat. Mag-amula ng ilang abilidad niya, Meg. Wala na yung katungan sa ato niya.
1: Ano pa, Meg? Kita pa ya. Mga baskog tayo kag-alam pa.
0: Ano pa, be? You know mo na. You say you pa.
1: Sa China.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong

0: kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, dako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabangang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy Kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mataas pala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanupo! Kaga kontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! I Care Gold!
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sa insa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Budat, palapit di Blanay.
1: Ano yun na, buta bugo?
0: Siling mo to. Lapit na lang maayuhan si Nuli, ha?
1: Kiki na paglantaw ko siya daw, okay naman to siya.
0: Ano nga okay man? Naglala, nagid siya. Kabulok ako nga, ha?
1: Wala ko kabalo. Kay kung kabalo ko, hindi na ako mamangkot sa imo. Ano to, oh?
0: Ang bag-ubla bakal nga rice cooker?
1: Ginanoya, ginbaligya.
0: Wala, ha? Pamati, Blanay. Nugay, anay sa mulak bala.
1: Sige. Ano to, oh?
0: Ginkwayang rice cooker, kagindala si Gad Baybay. Tapos ginsudla niya sang balas. Kag... Ging butangan niya sa tubig dagat.
1: Ano?
0: Matig ang siya kuno.
1: Animal, good ba?
0: Di, amo nang ambal mo nga mat-amat na siya ganormal. Daw galala na ton.
1: Abi ko gani kuno, kinato siya kaina.
0: Basi kun gabot-abot lang eh.
1: Puluntuan, maningadaan, sinuli kun ka isay.
0: Abi, ikaw to punto sa iya kun mapuntuan mo siya. Nga maayong pamisaro niya.
1: Ina kun matahimingan.
0: Kaya mo na, ah. Kido, amo-amo man lang kamo nga duwa.
1: Amo-amo kami nga duwa, sobra ka naman niya. Masobra yung sinuli, eh. Binuang, naginayang iyay.
0: Bao, kabay lang galing, hindi mo masunod ang iyang paggabuang.
1: Sadya, gidino.

0: Daddy, ikaw man to yang naputo?
1: Amo na gani nga ginhambal ko si mo para nga mapaandaman ka man.
0: Eh, wala naman kuya pagkaputo, Dad.
1: Aba?
0: Oo, Dad. Wala na kuya pagkaputo. Kiti, puto naman kuya nga daan mo.
1: Sa bagay, no?
0: Ako, ya, Dad. Wala na pagkaputo. Kag may tsansa pa kuya nga makaginan siya.
1: Hindi ka lang magpariya sa akon nga naubos ang kwarta tungod sa politika.
0: Sa tuod lang balaya, Dad. Wala sa politika na ubos ang kwarta mo.
1: Sa diin man gali.
0: Sa pagpainto mo sa mga tao, Dad. Yan nga, ah. Deo-deawon ka lang sa tao sa una. Nanamian ka man.
1: Jupiter?
0: Abi mo, totoo ginang pagdayaw nila si mo. Gali, kay paminto lang to.
1: Nagligad naman to.
0: Nagligad gani. Pero ginapadumdum ko lang si mo. Agod hindi na bala masulit pa hao. Hindi to hindi pag-intra mo sa politika dahil nga naputo ka. Kundi sa pagpainto mo sa tao. Nga bulabulahon ka lang nila. Daw na namian ka man dayon. Pagtalikod mo gali, ha? Ilibakon ka man nila dayon.
1: Tama na ina, hindi na pag-ipadumdum ba sa akon. Karon hindi nakapagatagan kwarta nga ipang chicks mo.
0: Ate yung to, tada yung dada.
1: Inaya, sadya-sadya ino.

0: tapos kamaya ng drawing, dyan laba.
1: Wala ba, toto dako, botkon? Do kaya ko yung andan pa drawingon? Kagina nami-nami ko giniya.
0: Ay gali ka? Ang oo gali, sa tiinto nakadtong dua ka sutabman?
1: Sino?
0: Sino pa be? Kundi si Kulatoy kag si Bungkoy eh.
1: Ay gali ka?
0: Nagwato sila oh. Ambot na ganito sila nga dua man.
1: Basi ng sutab eh. Kasiling mo man mga sutab sila, hindi bala? Tapos sila gurudayon nga dua drawing eh.
0: Pasi? Pasigin palagpatan lang nila eh.
1: Mabal, anta lang nakaroon na. Mag-present man tas ito nga.
0: Kani man, galing. Budlay to sila ya. Kadlawan gali kay gapanginit sila.
1: Gusto na nila ya makadlaw ya?
0: Wah, mga sutab gidyan no?
1: Wah!

Kailangan sundapagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
7: Mighty C,
11: efektibo.
7: Mighty
4: C! Mabaka sa mga butika.
7: I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
7: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
7: Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod,
14: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman
16: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
15: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
15: Happy kanunay.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: Epektibo.
15: DTX 500.
19: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
15: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500!
15: Masamit ka bala ang gina-energy?
18: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
18: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
15: Nga sa masami,
18: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
18: DTX 500!
15: Masalikan!
18: DTX 500!
15: D3 Bio!
20: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio!
18: Ang D3! Nga may Vizio.
15: Ang Vizio
18: nga may D3.
15: D3 Bio
18: with Vizio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio.
18: Ang D3
15: nga may Vizio.
18: Ang Vizio
15: nga may D3.
18: D3 Bio.
22: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatugas sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbi Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow,
8: ayos gid.
9: Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
1: Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung
11: may
10: Physio,
11: yung may
10: D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio,
10: ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio,
11: yung may D3.
10: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: K5.
4: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton.

0: magpili sa ginakaon naton, may mga pagkaon nga gapataasa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diri ga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diri ga problema imot tiyan. So, dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka ditribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
1: D3Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
0: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Docramil kag Doxam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
0: sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Docramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
0: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
4: So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
0: so, wala o, dapat sa, tulog wala
3: tulog wala
0: dabi na kung late dinner ka
4: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
0: pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doxam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.

ng NCR sa partial and unofficial tally sa palarong pamatsa 2026 nga mga 26 ka gold medals. 16 ka silver medals, ka 22 ka bronze medals. Nagapagaduha naman ang Region 4A nga may 20 ka gold medals, 17 ka silver medals, kag 11 ka bronze medals. Ginasundan nini sang Region 7 nga may 13 ka gold medals, 12 ka silver medals, kag 11 ka bronze medals. Angot sini, nagapabili naman nga yara sa ikaapat nga pwesto ang Region 6 nga may 10 ka gold medals, 14 ka silver medals, kag 10 man ka bronze medals. Sa karon nagapalayon pa mga hinampang kagbantayan ng mga update sa medal tally sa Amungas National Sporting Event. Sa pihak nga bahin, nagsambuwa naman ang Region 6 kagbarm sa Basketball Boys Secondary Division. Sa diin ginluto sang Region 6 ang BARM sa score nga 69-61.

0: Para sa Palarong Pambansa 2026 update, inisi ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:03 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Clinica D3 Bio di antiviral kag antibacterial specialist. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang Syndrome Advance, alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue.
6: 11 Mbps.
5: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: 11 Mbps.
5: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
6: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps. Sharp, sabio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Saburoso.
2: Salamaw. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Mayong aga, mayong aga, mga ka-K5! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa aton niya pagpangalagad sa Subong Edisyon, Subong Adlaw. Webis na, webis! It's a 28 na sa bulan sang Mayo. Aton sininga mga kauturan, mga tagpalmati, welcome na sa aton sininga pagpangalagad. Subong sininga odto mga ka-K5! Kakaroon sa aton sininga mga nagapangunang mga balita. Mga nagapangunad na aton yung mga balita. This news is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap. Mga balita na aton, halong-halong kita, mainit sa Gyapon ang panahon na. Halong kita kay ang aton sining heat index. Ang mabatagan nga init sa aton lawas diri sa siyudad sang Iloilo. 42 degrees Celsius. 42 degrees Celsius ha. Ang subong man sa Dumangas sa Iloilo. 43 degrees Celsius. Aton sining mga update, rollback sang presyo sang langis. May rollback nga gina-expectar sa Martes nga adlaw. Di Martes na pitsa dos na sa bulan sang Hunyo. Gina-expectar diri ang rollback PS 7 pesos and 70 centavos. 7 pesos kag stinta sindipos ang rollback kada litro sang diesel. 7.70 ha, rollback as of today. Kag subong man ang gasolina, may expected nga ginarollback 4 pesos kag 30 centimos kada litro. So, depende pa na kay subong adlaw. Was Biyernes, kag sa Lunes, may tatlo pa ka trading day ang aton sinipalabuton. Kabay pa nga magsaka pagid no ang expected nga rollback sang aton sini presyo sang langis sa masunod nga semana Martes sa Hunyo 2 na. Ang sa aton sini nga update sang palarong pambansa 2026 nga ginapatigayon dito sa Prosperidad Prosperidad Agusan del Sur no, palarong pambansa naton update mga ka-K5.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.

Sa atong sining latest middle tally as of 10 a.m. last 10 sa buong aga, nagapanguna man sa Gapon ang National Capital Region nga may 26 ka mga gold medals, 18 o kon 16 ka silver medal, kag 21 ka bronze medal. Samtang ang kapangadwa ang region 4A o kon Calabar Zone na may 18 ka mga gold medals, 16 ka silver medals, kag napulo ka bronze medal. Nagapangtatlo ang region 7 Central Visayas na may 3C ka mga gold medals, 12 ka silver medals, kag napulo ka bronze medal. Nagapang-apat ang Region 6 Western Visayas na may napulo ka mga gold medals, 14 ka silver medals, kag napulo ka bronze medals. Kag nagapang-lima ang Negros Island Region, Negros Island Region kon NIR nga may 7 ka mga gold medals, 6 ka silver medals, kag 3 ka bronze medals. Amoy nang top 5 na may pinakadamo ang mga medalya sa nakapadayon nga palarong pambansa 2026. In NCR, number 1, Region 4A, number 2, Calabar Zone, number 3, Region 7, Central Visayas, number 4, Western Visayas, Region 6, kag panglima ang Negros Island Region. Ang nakapadayon pa ang aton sining live coverage, kag dugang mga update para sa nagapadayon na palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. San bay sa dugang naton yung mga update kasi Kaki 5 Lawrence, mga contact naton si Kaki 5 Karen Badilla, mga update dito sa Prosperidad Agusan del Sur. This news is brought to you by Star Nutrimeats, di lang sarap, sustan sarap. Ginadulong man sinyo aton sining mga balita kag ma-update sa palarong pambansa 2026 sang Klinika Detribio, the antiviral kag antibacterial specialist. Ginadulong man sinyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ang ginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, healthy and wellness coffee. And of course, aton sining chief executive officer, Dr. Ramil Itang Uy.

0: Sa iban pa na to nga ma-update karon ha kay na natapos to ang basketball boys sa tunga sang Region 6 kag sang Barm Bangsa Moro mula sa baryo hanggang lungsod ang Siglay sumiklay dito sa Mindanao nga nagdaog ang Region 6 sa Western Visayas. Standby man sa iba na ton yung mga balita. Diri sa aton sining kapagpangalagad subong udto sa 11 Mbps. Na serbi na ang order kag nabato na sang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang mando nagikan sa Philippine National Police nga nagarebok sang mga lisensya sang iya sining mga pusil. The order revoking his firearms license kag gun registration suno sa Philippine National Police. But silingon nga illegal na ang mga pusil. Lost firearms. Natawgon ang mga pusil nga 118 kabilog nga lisensyado sa pangalan ni Ronald Bato de la Rosa. Eh na serbi na kag nabato na sa iya sining abogado. Eh, may gambal, may nag-question nga kuno nga i-revok. Bala nyo ang firearms license is only privilehiyo lang anytime. Ang privilehiyo mabawi sang gobyerno. Hindi niya kinamatarong. May kinamatarong kang maka-angkon ikaw sang pusil. Pero ang paghatag sang lisensya, pagpaghatag sang permit to carry firearms outside of residence, privilege ini. Tekon privilege anytime pwede ina bawion sa gobyerno sa imo. Di mga kinamatarong mo man nga may pusil ka, pero ti galing illegal eh, o kon lost firearms. Ay wala sang lisensya o kon hindi rehistrado. Naga-standby na ang report na to, nagikan sa Agusan del Sur sa Prosperidad sa Nagapatigayon nga Palarong Pambansa 2026 si Kaki 5, Karen Badilla. Kaki 5, Karen, kumusta da ang Agusan del Sur sa subong ang mga tinion? Kaki 5, Karen.
1: K5
0: dyan. K5 ka rin? Tayo, musta ka na da?
1: Oo. K5 dyan sa subong medyo nagkagina. Baskog ang ulan. Tapos gulpi lang na inir. K5 dyan ang tiyempo dari sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Pero padayon lang ni ang paghinam. Ang K5 dyan. Sa mga atleta. Dari sa padayon na parang pambansa. 2026 sa K5 dyan. Pero sa subong sa mental tally or sa tally, hindi nga ginauyatan na ang K5 dyan. Mga video sa pindang.
0: Dali lang, steady na K5 ka rin, kaya yung mga signal daw ginalabugay, bla, ginalugay. Ara na, baby, steady position, baby, steady pulso, steady pungko, or steady tindog, K5 ka rin. Doon naging mayo.
1: K5 dyan.
0: Na, maintain.
1: Kumusta, K5 dyan?
0: Matag mayo na, kag masanag pas palabuton ta, K5 ka rin.
1: Okay, sige. Sa na-mention ta K5 dyan, no, as of 11:15 a.m., ang nagapanguna sa medal tally ang National Capital Region sa gihapon nga may biyente sa Isca Gold. Biyente sa Isca Gold, biyese sa Isca Silver, then biyente dos ka bronze sa K5 dyan. Nagapangaduha ang Region 4A o Concalabar Zone na K5 dyan na may biyente ka gold.
0: Yes, siya
1: silver.
0: Pag-unse, pag-unse, K5 ka rin daw, hindi ginmayong atong signal, no? Be change location ka, be, kay nagnami na, pro, dugay-dugay, nag-kwan bla, kadula-dula bla. Mana, wag kami liwat, tabi sa imo. K5 ka rin, Badilla, dira sa Prosperidad, Agusan del Sur, nga kung sa diin ginahiwat ang Palarong Pambansa 26 ongoing pasubong no nga mga tinion sa aton sini nga mga kaki 5 ba may hampang subong volleyball NIR Negros Island Region versus Region 12 NIR versus Region 12, ha? Hampang Subong Volleyball Women sa Subong ang matinon. So check naton liwat si Kaki 5 Karen Badilla live and direct nagikan sa Prosperidad. Kaki 5 Karen, come again, Kaki 5 Karen.
1: Kumusta ang ako ng signal?
0: Okay na, proceed Kaki 5 Karen.
1: So na-mention sa Kaki 5 dyan, ang NCR o National Capital Region may aras ang Vientes sa Isca Gold, Yeses sa Isca Silver, then Vientes de Osca Bronze. Ang Region 4A o ng Calabarzon may aras ang Vientes ka Gold, Yeses siya ka Silver, then Unse ka Bronze, Kaki 5 dyan, no? Nagapangatlo diri ang Region 7 o kon Central Visayas na may 13 ka gold, 12 ka silver, kag 11 ka bronze. Then ang Region 6 kita kay 5 jan nagapang-apat kita ara kita sa round 4 na may pulo ka gold, 14 ka silver, then pulo ka bronze ni K5 dyan. Rank 5 ang Negros Island Region o kon NIR na may 7 ka gold, 6 ka silver, then 3 ka bronze K5 dyan. Kagsang sinilang, bago lang kinatapos K5 dyan, no, ang softball elementary elimination round ni siya K5 dyan. Kung sa diin, ang Negros Island Region nakasulod na diri sa quarterfinals, buwas ni nga adlaw kay 5 dyan, Hiwaton. Pag-based na rin sa data nga ginauyatan ta ang Region 18 o Negros Island Region na lansang ni nila sa score nga 0 ang BARM. Nakapagkit inin sila sa 11 kapuntos sa softball elementary. Then ang Region 12 o Sock Sergeant na lutos ang Region 9 o Zamboanga Peninsula sa score nga 6-3. Ang Region 2 o Caraga ang ano ni K5 dyan, pierde ni nila ang Region 5 o kon Bicol Region sa score nga 10-2. Then ang Region 4A o kon ang Calabarzon na pierde nila ang Capital Nash o kon National Capital Region sa score nga 11-4. Then ang Region 10 o kon Northern Mindanao na pierde nila ang Region 4B o kon Memaropa sa score nga 11-0 K5 dyan. Kag kung mahibaluan ang Calabarzon, isa ni sa ginakabig nga pinaka mabasko na kontra sa Western Visayas sa kada palarong pambasa K5 dyan.
0: Okay, so sa baseball, kumusta ang Iloilo, ang Western Visayas?
1: Ang Western Visayas K5 dyan sa baseball, wala man nagkapaulihi, kisulod naman ini sila K5 dyan, no, sa
0: quarterfinals.
1: Quarterfinals.
0: Okay, so after sa quarterfinals, semifinals na.
1: Yes, K5 dyan.
0: Okay, so dakot sansatang makasulod sa semifinals.
1: Yes, correct K5 dyan. Dako gid ang chance. Way man nagapaulihi ang ano ni ang Western Visayas K5 dyan.
0: Okay, anong nagarepresenta no ning taga Banwas ang Anilaw or Saraga? K5 Karen.
1: Sa baseball. Sa baseball.
0: Okay. Oh, baseball kon ano na taga Anilaw, Iloilo na kon taga Saraga, Iloilo.
1: Ang sa nanahibaluan tadi uway pagita K5 jano nakakuha gidi ko ano ni nga school ang nagarepresent ni sa secondary kag elementary baseball, pero sa ano ito wag sa ano ni sa softball K5 jan sa elementary ang Barotac Viejo.
0: Softball Barotac Barotac Viejo.
1: Sa baseball, i-verify ta ni K5 dyan. Kay dula, in-ini nga players ang nakita naton, to hindi ini mga taga-Anilaw.
0: Okay. Importante lang hindi man sila magpauli. Makakuha kita sa medalya na K5 Karen sa softball kag sa baseball.
1: Yes, K5 dyan. Ting isa hindi rin ang ginabantayan sa tanan, ang basketball secondary boys naton K5 dyan. Kag ang volleyball boys, manigay ko may baluan sa volleyball boys, ang nag-represent rin mo ang Pavia National High School K5 dyan.
0: Okay, salamat yun K5 Karen.
1: So sa dugang ang mga update, natuhoy diri sa Palarong Pambansa 2026, matiyan sa pila ka mga public affairs ang K5 News FM Iloilo. Gikan diri sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ini sa K5 Karen Badilla para sa Kampiyon Kabrita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Madamugin nga, salamat sa report ni ka K5 Karen Badilla nagikan sa Prosperidad Prosperidad Agusan Del Zor sa aton sining panarong pambansa 2026 sa update.
2: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage. Palarong!

0: Standby mga kakipay ba, mga balik kita dugay-dugay. Sa atong sinidugang nga mga impormasyon sa mga balita. Diri sa atong sining pagpanglagad sa 11 Mbps, madamo gid sa mga nagapamangkot. Nga 5 pa lang kani kadlaw. Gin-relieve na si Police Major Brian Alamo. Nga Chief of Police OIC sang Pabia Municipal Police Station. Iti sa aton sini nga naobserbaran kagi madugay ni sang naging Chief of Police sa mga kabanawanan sang probinsya sang Antique. Naka Chief of Police man sa Baliti Aklan sa banuan sang Pututan. Short lived man to, lipot lang a time sa Pabia, 5 paigad kadlaw. Ano? Nabo mayong performance ni Police Major Brian Alamo sa mga police station niya nga iya ginhalinan. Ang ginrelieve, ano gid? Galing kay ti kon police officer ikaw. Mambal ka nga ti, hindi ka na kareklamo. OB first before you complain pla. So galing kay ti amula na ginapamangkot sa mga taxpayers na nakapaswildo sa mga katapos ng Philippine National Police. Nga why? Ando tau? Insahaw? Di mo palang kadlaw, gin-relieve nyo nga before pag-relieve nyo sa gabi. May nakuha pang isa ka high value individual. 400,000 nga bilis ang Cebu. Ang nakuha. Di mo palang kadlaw, ha? May nadakop na dayon. Sa uli, gin-relieve na naman. Ano man, abi Provincial Police Office, Police Colonel Bayani Razalan. Na mabudlay sa buong kuno, labuton. Si Police Colonel Bayani Razalan, budlay. Budlay, kag daw may pinilian sa mga katapos sa media. Pero kung may babae, gani nga media daw kadasig sa iya magsabat. Kung sa mga iba niya media daw ay gana magsabat si Colonel Razalan na IPPO Director. So galing kaya bali na basi, basi one lang. Basi busy lang si Colonel Razalan. Primero ya pungko dito approach sa ballman siya na mahapos man siya nga mga istorya, matawagan, matiksan sang mga katapos sa media. Isang ulihin ito, talagsa sa Malaka na lang nato, mabatihan niya na-interview siya. Napamangkot ba lang sa mga pamuluyo, ang nga gin-relieve. Tani, mapagwa niyang IPPO, Iloilo Police Provincial Office, ang statement. Ay, ti, may ara man ang waimanta siling panindugan, gid, pero ti, may explicar niyo lang bala. Ano gid bala? Kasi kung mas kinanglanon ang serbisyo, ni Police Major Brian Alamo sa headquarters ng Iloilo Police Provincial Office. Basi dito mo kinanglanon siya. Dita na yung panumdom niyo anay, antes niyo ibutang. Nadrisa kinanglanon di sa anay. Oh, hindi talang anay pa ibutang to sa Pabia. Kalikit lima lang kadlaw mo kaninga pala mangkutano ng mga pumuluyo. Wa lima pala kani, kadlaw may nadakpan na kani nga drugista. The people of the Iloilo province, especially sang Pabia, Iloilo, nagakinanglan sang patag sabat sang rason nga ginrelieve. But ma-justify nyo ay mana problema. Pag-asa ng ating bayan. Pagbalik ta dugay-dugay ha, standby ka mo. Ang ning order lang pag-revoke, pagbali wala na sang lisensya sa mga pusil. 18 ni kabilog ang pusil nga lisensyado na karehistro kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Gin bato ng order. Kamon kanina ang pagpalisensya sang pusil. Pribilihiyo lang ina. Anytime ang pribilihiyo bawion sang gobyerno. Standby mga kakipay, mabalik kita dugay-dugay.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Baik kong
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3.
4: Mga mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
4: mabakal mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, Charlie! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
15: Basta tindo ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanubo
15: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may BCO.
14: Ang BCO
15: yung may D3.
14: Mga butika
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may BCO.
14: Ang BCO
15: yung may D3.
14: Mga butika.
19: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
20: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
21: Wow! My puso!
22: 11 Mbps!
0: Balik kita sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps! Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ginaagdagali ang tanan ng mga running kag intra sa fun run. Ang gusto pirming mangin physically fit. Ang mahilig sa walking, ang naga-exercise sa kunaga. Ginagdagit mo tanan-tanan na magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run Dalagan para sa Bululigan nga pagahiwaton sa Hulyo 5 2026 sa Sunset Boulevard. Gani, magparehistro na. May ara sang tatlo ka mga categories. Ang registration fee, 10 kilometers, 999. Ang 5 kilometers, 699. Kaya ang 3 kilometers, 499. May duwa ka pamaagi sa pagparehistro. Una, personal nga magkadto diri sa studio sa K5 News FM Iloilo nga arinamtang sa 4th floor sa Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man online registration, i-check lang ang page sa K5 News FM Iloilo. Obda ang imo barkada, ka-opsina, ka-pamilya, ka-hagugma, o kung sino man nga imo kilala nga magpasakop sa fun run for a cause sa K5 News FM Iloilo. Nagawlat ang mga exciting pa-premyo kag-surprisa sa inyo tanan-tanan. Dire lang sa K5 News FM, ang kampiyon sa balita, komentaryo kag-serbisyo publiko. Kag subong man ang ining pagpangalagad naton ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Kung nakainom kita adlaw-adlaw sa Klinika di Tribayo. Bangon sa iya sining extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga ginapatayas sini ang mga bad bacteria, fungi, parasites kag mga viruses sa aton sining lawas. Meaning, kung nakaditribayo ka, healthy ka, wala ka sang balatian. Ilabi na gid kung nag-istar ikaw sa barahaon, kaya matubig nga lugar, nga paborito balayan sa lamok ka. Taas barang imuhilan at yung may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan, may naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dinggi ka, gani mag-inom ikaw sang ditribayo. Ang D3Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga linsa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga linsa D3Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sang D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nagabulig man proseso sa platelet aggregation nga managabulig sa lawas kontra sa bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Inuan ang oksaran para di paglayo-balayan sa lamok may dala sang dengue virus. Kagmag-inom kita sang D3Bio para layo sa dengue, kag para layo sa balatian. Kagparisa naton sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Yin pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3Bio, mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kon sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Pasig City, sa buong adlaw Webes, may libre nga consultation na kag-check up dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Sa Kalinog, dira sa Cosmarta Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation na kag-check up kada Martes kag-Biyernes. Kag sa Miagaw, ara dira sa Orbi Street malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check up kada Domingo. Kag diri sa Iloilo City, ari namtang sa Ilopi Street kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Alin las 9 imidya sa aga, top-top las 3 imidya sa hapon. Kag diraman sa mga taga Northern Iloilo, nagbukas na ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM sa building Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Din palapit na sa inyo para nga ini na kamo mabudlayan. Hindi na kamo magadto diri sa siyudad sa Iloilo o kon sa Pasig City. Kundi dira na sa Banwa sa Sara, Iloilo, nagbukas na sa Nagligan niya Lunes. Mayo 18 ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Sa aton sini mga balita pa nga iban, diri sa aton sini nga pagpangalagad subong sini nga udto. Mga balita diri nga konsa din may distribution subong sang ayuda, cash assistance halin sa DSWD di masubra ko noon 900 ka mga delivery riders sa Iloilo City makabaton sang tag 5,000 pesos na cash assistance. Wow, 5,000 mga delivery riders o kunang mga gadulong blani naka motorsiklo. Kay mga sobra ko nun waybis ito sini ang mga delivery riders nga makabaton sang tag 5,000 kapisos. Kag subong man ang mga kwamla, mga drivers sa mga public utility, taxi, TNBS, modernized kag traditional jeepney. Ano may buwas pagid? Kaya daw duwa ni kadlaw eh. 28 kag 29 ang distribution sang ayuda sa mga vulnerable sectors bangod sang pagsaka sang presyo sang langis. Di mayon ni kahit iya sa gobyerno niya, kaya katuin niyo. Kung matsambahan, makakuha ka mo sini, dalala ka mo sang inyong mga ID. ID niyo, driver's license. Kag ang mga pamatuod nga kamo isa ka delivery riders.

0: Nagwao man atong karon ang report ni Kaki 5G ni Kauyunan kay may ginbuksan nga programa ni ang sudad sa Iloilo ni Mayor Raisa Trinias, no? Mayo ni kay may mga programa lang mayo para sa aton sini mga pumloyo ang ining ceremonial pouring of cement, ang pagbuhos bla para sa ipatindog nga Iloilo Residences Rental Housing Project sa Barangay Sambag sa distrito sang Haro. Iupod diri ang Department of Housing and Urban Settlement na nag-abot diri si Secretary Jose Ramon Aliling, Iloilo City Local Housing Office Head Attorney Peter Milyari, agiban nga mga pamuruyo o kon-opisyal sang syudad. 181 ka units, kapin sa 640 million ang pundo nga ginalokar sa amo nga housing project kalin sa escrow fund sang DISUD, Department of Housing and Urban Settlement, mga kakipan. Ngayon ni kay at least may formal na kag subungman maka angkon ka sang imo ko kulingon nga balay. Galing kay ti nagligad to may taga San Pedro Molo man to nga nagpatindog kuno sa pangpangsang suba bla sa Iloilo River. Ti amo kani na ini paano naton ini mauntat, paano naton ini maubos ang ginatawag nga mga informal settlers. No? Maubos ini mo kung ang mga barangay officials sensitive sila, kag-active sila sa pagbantay sa ila sining mga barangay. Kaya ti, hindi lang nga padabodamo ka pumuluyo na. Hindi lang siling maayo na kay may dugang kang residente. Amo ini nga pila na kahiktarya ang nabakal sang city government kagpagbulig sa national government para patindugan kagimuon nga housing project para sa mga informal settlers. Ang pamangkot nato nga kadamo pagyapon sa mga informal settlers. Kadamo pagyapon sa ginatawag nila ang isang unas quarters ba? Subong informal settlers na. Sang una priso. Subong persons deprived of liberty na. May mga pagbago sa terminolohiya. Di paano na to ni maubos ang ining mga informal settlers kon mismo ang pila, ini tanan ha, ka mga barangay officials daw hindi magani aktibo sa pagmonitor. Tapos mo tanan ni kung may nagapamulpog na daasang martilyo sa inyo balay, way, hindi nyo sa inyo balay, sa inyo barangay, hindi nyo na mabalanaw. Amo na nga pila na kahektarya na bakal sa syudad daw ay katapusan daw damo gapon informal settlers. Kay nagadugang nagadugang iban gintagaan na to sang relocation site. Ang iban dito ginaparkilahan, iban dito ginabaligya. Kag magpatindog naman kung sa din naman sila makalabot ng mga barangay sa syudad. Dugangan tani karon ha, pagbalik ta. Pagkatapos ang DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako, irregular nga regla.

0: Nugo sang imo blood sugar TDX 500 garantisado epektibo Aramis wow. TDX 500 nagapalang durum bala ang imo panulukan magalingin bala ang imo nga una wow. Sami nagapangihi masami ginauha wow. Si may diabetes ka na TDX 500 na ang TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar TDX 500 garantisado TDX 500 TDX coffee mix
1: Eric Ledesmas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
0: TDX coffee mix
2: mabaka mga butiga
0: TDX coffee mix
3: ako si Mayra Harper milang butod ako tiyan nabatian ko sa radyo ang TDX coffee mix intistingan ko man nagnami idang akon pamatyal regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon tiyan
0: TDX coffee mix TDX coffee mix
2: mabaka mga butiga
0: mighty C ang alkaline nga vitamin C
4: ako si Anika kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
0: TDX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, Aramis wow. TDX 500.
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
9: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subong imo sugar?
9: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino atay. Happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500
7: seryoso bala ini nga klase sang balatian Dr. Ramil?
8: Hindi gid man sir GP ah pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints sa tinae sa kidney ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag no kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakosman man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Hindi lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
7: ka. Baong budlay?
8: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man ka gin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
0: TGX 500! Nagapalang durum pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga una. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si
6: kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
6: Niya nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
2: garantisado.
6: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
2: ikaw ba na
6: ang may diabetes.

0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Sa likas.
0: Epic tipo.
1: DTX 500.
2: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
3: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuning nga balatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ang ating mga healthy cells mula sa mga future attacks ng mga flu virus sa pamamagitan sa pagtakip sa mga cellular cell membrane ng healthy cells natin.
10: Ang galing talaga ng Clinical D3 Bio, ha? Lalo na sa pagdepensa sa katawan laban sa mga nakakatakot na flu viruses.
9: Ang kagandahan talaga ng medium chain triglycerides certain at ang monoglycerides derivatives ng Clinica D3 Bio ay kaya namang ito na proteksyonan ang ating katawan kahit na mahila ang ating immune system.
10: Galing!
9: Dahil ang Clinica D3 Bio ay talagang kumikilos yan upang proteksyonan ang katawan mula sa mga mapinsalang mga virus, bacteria, fungi o parasites man yan kahit walang participation ng ating immune system.
10: Wow!
9: Ito ang dahilan kung bakit mabilis na makarecover sa trangkaso na dulot ng mga flu virus ang mga matatanda, yung mga may diabetes at ang mga taong may hypertension kung gagamit mo sila ng Clinica D3 Bio.
10: Ang tindi talaga ng Clinica D3 Bio, Doc Far. Wala na talaga akong masabi. Ang galing ng Clinica D3 Bio bilang natural na antiviral. Kaya kung ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay may trangkaso, lagnat, sipon at ubo, huwag mag-alala, kaibigan.
9: Mag-Clinica D3 Bio ka.
6: D3 Bio Health News.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na
6: Mighty C,
12: Estosyon. Paririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
11: At sa ulo, naman nagbabagang balita. 5 graduating college students sa bawat barangay Santique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Malaking cash incentives ang matatanggap ng mga taga-Pasi na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. 9 million pesos farm to market road sa Palawan nasira agad. 3 buwan matapos pasinayaan kontrakto o mani ng batikos. Samantala, CBT-MPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. 10,000 pabuyay na alok sa makakapagturo sa bumaboy sa nicho ni ex-apari Vice Mayor Almaseda. 14 anyos na tumanggi sa tagay patay sa Negros Occidental. 2 bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Lalaki arestado sa bypass operation na armas at mga bala na samsam sa bahay ng Cibula, Negros Oriental. At matanda sugatan sa pananagan ng kanyang kapitbahay.
6: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5 graduating college students sa bawat barangay sa Antique makakatanggap ng 20,000 scholarship mula sa national government. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
13: 5 kwalipikadong incoming fourth year college students sa bawat barangay sa lalawigan ng Antique ang tatanggap ng 20,000 pesos na scholarship na pinondohan ng gobyerno nasyonal. Sa paniyam kay Board Member Julius Cesar Tanlangit, Liga ng mga Barangay President, sinabi nito na inaasang ibibigay ang mga tsyeke sa mga punong barangay sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 1 pagkatapos ng National Congress. Samantala, pagdating sa pagpili ng mga kwalipikadong scholars, maliban sa graduating student, magiging basihan rin ang mataas na grado, indigent o mula sa mahirap na pamilya. Halimbawa, kung ang isang barangay ay walang 5 magtatapos na estudyante, maaari itong kumuha mula sa mga incoming third year college students. Ang pondo ay mula sa pambansang pamahalaan na nagkakalaga ng 200,000 pesos kada barangay sa bansa, kung saan 100,000 pesos ang mapupunta sa mga scholarship at ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin sa pagbili ng mga kagamitan sa barangay tulad ng laptop, printer, projector, tents at monoblock. Pinaalalahanan ni SP Tanlangit ang mga barangay kapitan na iimbestigahan niyang mabuti ang implementasyon at babantayan kung nagagamit ng maayos ang pondong ibinibigay ng gobyerno. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: Samantala, malaking cash incentive matatanggap ng mga taga-Pasig na makakakuha ng medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang kampiyon na balitan niya, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
16: Naghihintay ang 30,000 pesos na cash incentive sa mga taga-Pasig Iloilo na makakasungkit ng gold medal sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ito ay mula sa Pasig City Government sa pangunguna ni Mayor Attorney Stephen Palmares. Samantala, 20,000 pesos naman sa silver medalist at 10,000 pesos sa bronze medalist. Makatatanggap rin ng TIG 5,000 pesos na cash incentives ang coaches at trainers anuman ang resulta sa kanilang sporting event. Personal rin na nagpakita ng suporta ang alkalde sa Agusan del Sur. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: At 9 million pesos farm to market road sa Palawan nasira agad 3 buwan matapos pasinayaan. Kontraktor umani ng batikos. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Pelostrino.
17: Umani ng matinding pagbatikos mula sa mga residente ang kontraktor ng isang farm to market road sa Barangay Kagisan Zone 3 sa Nara, Palawan. Matapos itong mabilis na masira at isara sa publiko, 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang ito ay pasinayaan. Ang kontrobersyal na proyekto na may habang 700 meters ay nagkakahalaga ng halos sa 9 na milyon na pinondohan sa ilalim ng 20% Municipal Development Fund. Ang nasabing kalsada ay itinayo ng contractor na Leia and Sons Trading and Construction. Nagsimula ang perwisyo sa mga residente noong nakaraang linggo nang bigla ang harangan ang daanan at lagyan ng karatulang under repair. Agad namang kinwestiyon ng mga mamamayan kung bakit napakabilis masira ng kalsada gayong bago pa lamang itong natatapos, na nag-iiwan ng pagdududa sa kalidad ng pagkagagawa nito. Dahil sa insidente, labis na nahirapan ang mga residente na napilitang umikot sa mas malayong kalsada upang makarating sa kanilang destinasyon. Kasunod naman ang mga pakiusap at reklamo ng publiko sa contractor, muling binuksan ang daanan kahapon kung saan kalahati muna nito ang tamang pinapadaanan upang pakasabay ang mga motorista habang nagpapatuloy ang pagkumpuni. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. CBTMPC naniniwalang hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka K5 Leonard Veray.
18: Naniniwala si SB member Godofredo Sadyasa, konsultantang CBTMPC, na hindi na matutuloy ang kontrobersyal na Boracay Bridge Project ng SMHC. Ayon sa opisyal, kahit na may mga kumakalat na balitang itutuloy ni Ramon Ang ang nasabing proyekto, ay mas naniniwala ito kay Governor Joel Miraflores at Congressman Joven Miraflores. Dagdag pa nito na hanggat walang inilalabas na official statement ang kampo ni Ang, paniniwalaan pa rin ito ang binitawang salita ng mag-amang Miraflores. Matatandaan kahapon si Isla ng Boracay, nagsagawa ng anonsyo ang provincial government na personal nilang nakausap si Ang noong May 13 na ayon sa kanya ay hindi na nito itutuloy ang proyekto at pagtutuunan na lang nito ng pansin ang development ng Katiklan Airport. Samantala, wala pang inilabas na reaksyon ang mag-amang Miraflores matapos lumabas ang balitang itinanggi ni Ang ang pag-atras sa Boracay Bridge Project. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: Samantala, 10,000 pabuya inialok.
20: TC, alkaline, nga vitamin C.
21: Pagali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may...
22: Puntod, ayon sa ulat, nadiskubre noong Mayo 22 na binutas ang nitsyo ng dating opisyal na may mga gamit umano na nawawalas na isinama noong siya ay inilibing. Hinala ng pamilya, posibleng mga residente lamang malapit sa sementeryo ang nasa likod ng insidente. Habang lumutang din ang posibilidad na mga gumagamit umano ng iligal na droga ang responsable. Samantala, maring kinondina ng pamilya ang ginawa ng mga salarin at tinawag na kawalan ng respeto sa yumao ang insidente. Matatandang nasuwi si Almeda kasama ang limang iba pa sa isang ambush sa Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 19, 2023.
23: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justine Kiss. Para sa Himpilang Kampyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: Gayun din 14 anyos na tumanggi sa taga ay patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
24: Ikinalungkot ng isang pamilya sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental ang maagang pagpanaw ng 14 anyos na si Jacob dahil lamang sa isang tagay ng alak na tinanggihan ng minor de edad. Naganap ang krimen sa barangay Paitan noong Martes, Mayo 26. Base sa resulta ng investigasyon, hinataw umano ng bote sa ulo ang biktima na si Jacob dahil tumanggi ito sa alok ng suspect na si Larry na uminom ng nakakalasing na inumin. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at isinugod sa ospital, ngunit binawian ito ng buhay ng sumunod na araw. Detinado na sa selda ng Escalante PNP ang suspect na si Larry. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: At 2 bangkay magkaiwalay na natagpuan sa Tacloban City. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
25: 2 magkahiwalay na kaso ng pagkakadiskubre ng bangkaya ang naitala ng mga otoridad sa lungsod ng Tacloban City kahapon, Mayo 27. Una nang natagpuan ang bangkay ng isang 37 anyos na lalaki na kinilalang si alias Troy sa Abukay Park, Barangay 91, Tacloban City. Madaling araw kahapon, ang biktima na residente rin ng nasabing barangay at nagtatrabaho bilang helper sa isang bus company ay nakitang wala ng buhay sa ibabaw ng isang concrete planter box. Ilang oras lamang ang nakalipas, natagpuan naman ang bangkay ng isang minor di edad na babae sa madamong bahagi ng Barangay 97 Ridgeview, Cabalawan, bandang alas 11 ng umaga. Patay sa impormasyon mula sa pamilya at mga residente, ang biktima ay kinilalang si Nicole Magno, 17 anyos, at naiulat na nawawala pa noong Mayo 22. Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang mga otoridad kung may foul play sa 2 insidente habang hinihintay pa ang resulta ng mas malalim na imbestigasyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
11: Samantala lang.
20: ang alkaline nga vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
20: Mighty C.
0: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Sabing bayan, na nakuha na sa unit ng Calibre 38 revolver na walang serial number. Tatlong bala mark money at anim na piraso ng peking pera. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Cebulan Municipal Police Station sa pangulo ni Police Major Fortunato Villaforte bilang bahagi na kalang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms sa rehiyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5. Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
11: At ang matanda sugatan sa pananaga ng kanyang kapitbahay. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Patuloy na ginagamot sa... Hospital ang 43 taong gulang na matandang babae matapos tinaga ng kapitbahay nito kaninang madaling araw sa Barangay Dinginan, lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima kay Derna Fidalgo. Samantala, ang itinuturong suspect ay si Roger Azuro, 45 taong gulang. Ayon sa mga residente sa lugar, biglang pumasok ang suspect sa bahay ng biktima at tinaga ito sa kanang kamay. Kaagad naman na nahuli si Azuro matapos pinagtulungan itong gapusin ng mga kaanak ni Fidalgo. Sa ngayon, nakapit na sa Rusty Police Station si Azuro na pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip. Disidido naman ang pamilya ng biktima na sampan ito ng kaso. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
11: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan ng World Health Organization o WHO ng agarang tigil putukan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo upang mapigilan ang pagkalat ng Ebola habang patuloy pa rin ang labanan sa rehiyon. Ayon sa ahensya, lumalala ang outbreak sa gitna ng papatuloy na sigalot dahilan upang magsiksika ng mga lumika sa mga evacuation at displacement camps kung saan mas mabilis pang kumalat ang sakit. Sinabi naman ng WHO na ang sitwasyon sa Eastern DRC ay lubhang naaapektuhan ng digmaan at sakit kung saan nahihirapan ang mga health workers na makapagbigay ng tulong dahil sa kaguluhan. Ayon pa sa kanila, hindi magiging epektibo ang pagtugon sa outbreak kung patuloy ang pambubomba at labanan kung kaya't nananawagan sila sa lahat ng panig na magpatupad ng agarang ceasefire.
3: Network News.
4: YTC Network News.
11: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanga. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio, K5 Carlo Arisgado at K5 Justin Kess sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
4: 11 Mbps!
26: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga kakifay, Bang Oros! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa DTX 500. Di Superior Antioxidanta.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangraga diri sa 11 Mbps sa mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Check ta duga-duga report ni K5 Jenny Coyunan nagikan sa Iloilo City Hall. Bagon sining ceremonial pouring of cement ang pagbuhos plus sa siminto sa pagpatindog sang Iloilo Residences Rental Housing Project. Dira sa barangay Sambagaro, kung nalang-alang si K5 Gini, si K5 Kim Kaluyon nalang anay K5 Paul, kay may ang DSWD, nagpangatagman sang ayuda subong sa mga delivery riders. Kag karon man, may distribution man para sa mga public utility drivers. May distribution dira sa Pavia Gym mo. Kag sa din sa Tigbawan, kag sa parte sang Vista Mall. Mga ayuda ni dako gini mabulig niya sa mga delivery riders. Kag subong man sa mga public utility drivers, taxi, TNBS, modernized kag traditional drivers. Pati mayon ni kay bulig ni halin sa Department of Social Welfare and Development. Kay daw gin budgetan ini sang 30 billion pesos nga pundo sang gobyerno sa bilog nga Pilipinas ipanagtag sa sininga sektor. Sang aton sininga kauturan nga nagaserbisyo sa publiko.
2: News FM Kampyon Report.
3: Sita report ni K5 Kim Kaluyo. K5 Kim.
4: Ongoing sa bong K5 John, no, ang distribution o kon pagpanagtag sa ang giratawag nga cash relief assistance para sa around 995 ka mga transport network company o kon TNC drivers, to be specific, no, amo na siya mga delivery riders naton darino sa Iloilo City. Ini siya ang ginapatigayon sa Department of Social Welfare and Development Office o kon DSWD in partnership man, no, sa mga transportation offices naton, just like sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag iban pa, no, ng mga ahensya sang gobyerno. Ini siya ang
3: ano, may nabilong yung mga delivery riders ngini. Delivery riders ka ining mga motor blang nga naga-deliver sa pagkaon, mga parcels, amura di bla K5 Kim.
4: Yes, no, ang mga sa Food Panda. Kag mga Maxim.
3: Maxim, Shopee, no, pana, no, mga yes. Delivery boy blang ang bal na pa-deliver ka bla.
4: O, ti ila na, bika K5 dyan. For example, sa ila, adlaw-adlaw na nga mga operasyon, porsyento lang na da ila. For example, makadeliver sa la parcel, tagpulo lang man na ila sa isa ka parcel.
3: Kamu na sa mga manas pagkaon. Mga Food Panda bla niyo, mga pa-grab food, no? Ti karong sapon, may kwan man, may schedule man tong ayuda, distribution sa mga TNBS driver sa Pavia Gym ko, no? K5 Gym.
4: Actually, mayara man sa
3: subong,
4: around...
3: No? 28-29 ng schedule.
4: Yes, kay K5 John, no? And simultaneous man, may payout man for Grab Express drivers, no? Yara sa around 1,310 ka mga drivers, no? Under the Grab Express, ang makabaton, no? Kay K5 John, kahit since nga sang naapektuhan mala tungod sa pagtaas man sang presyo sang produktong petrolyo, kag ti subong ti hindi pa man gapon nga ibalik man sa normal, ti akon madumduman nato, no? Sa paglibot-libot man nato, nari sa pila ka mga gasoline stations, nag-arrange pa man siya gihapon ang diesel ka gasolina sa around sa 80 or 70 to 80 pesos ka K5 dyan.
3: Kay Duwani ka sunod-sunod naman nga increase mo, duwa ka semana na. Increase.
4: Yes.
3: Pero kabay patani nga dayon na ning decrease naman.
4: Pero mayo lang gani kaya ginagmay lang kung mag-increase.
3: So, doon daw mga 7 pesos ni ang rollback sa sunod yung Martins naman, Tanio. Umadayon ni K5 game.
4: O, tis ka K5 dyan, tis 5,000 ni, no, ang ilad rin ang mga baton sa ining cash
3: kada
4: assistance.
3: Isa.
4: Kada isa. Oh. O, to at least bala, no, makapian-pian na. Bisan pang bakalbugas, kung ano madra mga kinanglano nila, considering, no, damo man niya affected. Pero so far, ang iba niya nga mga drivers man, kapin pa mga taxi, kag ang mga jeepney drivers, oh, na do, halos na napanagtagaan naman sila, no, natagaan naman sila.
3: Sa pangkibulugan, pangkabilugan ng mga 30 bilyones pesos ng ginpain nga pundos ng gobyerno.
4: Kag titawag na, no, minilyon man ni ang nahatag man sa Dria sa bahin niya sa Western Visayas, no? So ongoing pa man eh. Kaya actually ang ilad rin nga payout scheduled May 28 to 29, no? So ang pilagit lamang ka mga reminders diri magkadto sa assigned scheduled date kag time slot kag ginadumilian o kun hindi pwede ang mga walk-in. So dapat ara ka na daan sa listahan, naka-process ka na kumbaga. So dapat man as much as possible 15 minutes before sang scheduled time ara na ya sa may area kakifive jante at para at least no ma-check bala ang ilang gindala nga mga requirements kung okay na at tapos hindi man pwede ya nga magpadala sang authorized representative o kung proxy o dapat ikaw gid mismo nga benepisyaryo ang mag-claim, no, personal
3: ang reminders dala ka tubi mo daw kinanglanon mo, yes, tanan nga requirements eh, ID,
4: driver's license, no, original nga copy sang driver's license. Isa pagid ka photocopy sang driver's license nga may tatlo ka signature specimen dala sa kilid niya na bala ka K5 John, tubig man kag gina-encourage, no, nga hindi na yung magdala sang mga bata abing nga upod para at least mapadasig ang proseso sang payout kag ginadumilian man, no, ang pagdala sa mga matalom nga mga butang kag flammable products, no, ti subong ti damo man diri ka K5 John, no, just like for example ang mga companies nga maka baton diri sa bahin niya sang Iloilo, tilain-lain man diri ka K5 John, no, kag even sa other man nga mga kaprobinsyahanan. Ti amo na, no, mayo lang kay ti bisan nga naghuluhagan-hagan ang presyo sang produktong petrolyo, wala sa gyapon nalimtan man ang amo ni nga mga sektor, no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo kag sa Bugos man nga Western Visayas ka K5 John.
3: So mayo ni kay makabinpisyo katilaw ang mga drivers naton K5 Kim.
4: Amo gid, no, kagati abala naton nga subong dan grabe man ka init, no, ang kun ka isa ti pulo pa why man na sila may times man nga hindi man ka kwanta bala.
3: Oo, gani so, dalon lang naton, ano, nagpatag ng IPPO sa pag-relieve kay Kwan kay
4: si K5 EJ nagtawag kay ano, no, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, pero based man diri sa information, no, nga naghatag man niya sa sang explanation.
3: Oh, anong explanation niya?
4: Base man diri siya kay ti since nga officer in charge pa lang man siya. O kuno IC, so may tendency man
3: officer ka in charge yan kay maduda gid ang tawo, mamangkot ti tawo kay lima lang kadlaw mo.
4: Kag timingan gid niya nga. Kag timingan gid niya nga naka-bypass kagabi.
3: Kag may bypass. Oh, 400,000 plus nga daan to.
4: O, ti, base na, damo ka ni gamba.
3: Normal mga police ni, pero ni kay Major Brian Alamo, ni, why man siya kareklamo ang gin-relieve siya? Kay normal ina para sa ila.
4: Oh, yes.
3: Ang init normal, para matiyan, kay, libra lang kadlaw, gin-relieve ka.
4: O, ti, iba na, may mga pamilya ka. Iba na, iba niya mga pamilya, sang police, ng mga hepe, nagkakuha na sa mga boarding house. Dara, kung nila-assign nila ng mga bana.
3: Alay ito, kung nag-down na siya, bla, so, nang down niya sa boarding house to, hindi bala pag ibalik ko.
4: Tilima mo lang kadlaw, so, ito yung matiner. Kakiba dyan, bala naton, si Major Alamo, very active, gina siya. Very responsive niya siya sa makatapo sang media.
3: Ang mga, kwani, ang mga police station nga
4: lagyan niya. Pagwapo niya.
3: Hindi lang nga gwapo, kundi gwapa.
4: Oh,
3: ay mga lugar blang nga maayo blang indaw ini ka magsilinga police station bla.
4: Oh, sa experience ito sa Antique, ito kag Aklan.
3: Damo tong police station sa Antique, sa Aklan, sa ang pagbalik ka din sa Iloilo sa Pututan, subong sa Pabia, limang kadlaw, balik naman sa IPPO.
4: Oh, kaga actually ti balaan naton ka K5 dyan, active gina event kung may mga balita na bala matabo sa iya area, may article siya na mismo kay mo sang press release or may press release na dayon mo. Unlike sa iban nga police station nga tisunod adlaw mo pa makitaan mga press release nila kung after 2 days pa iya pagkatapos ang itabo, may ara dayon bala nga mga real time or timely nga mga information.
3: Ang mga nagyan niya ng mga police station, ang mga police, ang mga pumuluyo, ang mga mayors, mga opisyal sa Banwa, gusto gid nila si Police Major Brian Alamo.
4: Oh, kag sa tawag na no sa aton sining knowledge sa putotan, to mga konsehal da gani kag mga officials mandara nag-request ma-file ta na resolution nga pabilin tani na kay K5 John ang ining ano mo, ang ining si Major Alamo.
3: Ni K5 IG Cordoba kay Police Colonel Arnel Solis. Ah, hindi kasi no na. Parang nga mabalaan naton lang ang iyang interview ara na da para ipabati na lang naton subong kahit ang palaro tandem ara na
4: okay. Kaya actually sige ka K5 dyan o bantayan nagdugang ang mga detalye dari sa aton nga pagpangalaga. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Madamo kit niyang salamat sa report ni K5 Kim Caluyo. Aran na itong sinayang tandem broadcast sa Palarong Pambansa 2026 update.
5: Palarong Pambansa 2026. We would like to acknowledge K5 News FM, Rojas City. Cyril? Okay, so... we would like to acknowledge K5 News FM, Rojas City, at yung ibang istasyon na kakasama po natin ngayon. K5 News FM Antique from Western Visayas, K5 News FM Iloilo, kumpleto na, Rojas, Antique, and Iloilo kasama po natin ngayon. And we are now establishing contact with K5 Cyril Refe. And of course, kasama din natin yung K5 News FM, Dumaguete. Magandang tanghali, ka-K5, Cyril. Cyril?
6: Yes, magandang umaga po, K5, Elmer.
5: Yeah.
6: Mura dito sa may Agusan del Sur. Sa ngayon, tinutukan po natin ang dula ng basketball, secondary boys. At papasok na po tayo sa final emulation ngayon. At yung natirang mga laro dito sa may Agusan del Sur sa basketball, yung iba hindi na makapasok sa quarterfinals. At itong recent results po natin ni Kipa Wilmer, ang sigurado na sila sa pagpasok ng quarterfinals na magsimula bukas sa Kipa Wilmer. No? So, finals ko kanina, nanalo po ang Western Visayas versus Barm Region, 69-61. Sabi ni Coach Jen Juanco na mataas ang yung preparasyon nila para makasali dito sa may Palawang Pabansa at nagbunga yun na Equipo Elmer para manalo sila papasok bukas sa quarterfinals. Ang hindi, wala pang schedule yung quarterfinals pero posible makalaban ng Western Visayas ang National Capital Region kasi ang National Capital Region sila po ang nanguna sa top A or top B sa ngayon K5 Elber. Mm-hmm. So sa ngayon ang Davao makig versus isa at iyon na lang natin na bukas para sa so ang team K5 Elber matira bukas walo na lang sila para pasok sa quarterfinals. Sino ba nanalo? Pasok sa finals pagdating ng araw ng Sabado, Kipa Elmer.
5: Aha. So bali, elimination day pa ngayon. Last day of elimination.
6: Last day ngayon, pero yung natira, tinapos na lang yung laro nila ngayon. So wala na yun. Pero yung nasa top 2, o na top 1 and top 2, pasok na sila sa quarterfinals.
5: So ang ibig sabihin yan, walong team pumasok sa quarterfinals and from the 8 teams, magiging 4 na lang yan for the semifinals bago yung finals.
6: Correct, correct. O, yan po ang aplastada dito sa ano. So uh-huh. Ngayong araw, yung nilevel lang natin kanina, yung sa social media natin, yung natirang laro ng Western Visayas. So sa ngayon, top sila po ay nasa top D sa lineup nila para sa group D nila, K5.
5: Okay, sandali lamang. K5 Cyril, aalamin po natin kung may katanungan from K5 News FM Iloilo. Iloilo, magandang hapon.
3: Magandang hapon, K5 Elmer, K5 Cyril. So, malaking chance na namin yung Western Visayas makapasok na sa quarter finals ng Basketball Boys dyan sa Palarong Pambansa 2026. So, sino ang sunod kalaban ng Western Visayas?
6: Sa ngayon, wala pa yung K5 Iloilo, wala pa yung Plasada, but definitely ang sunod makalaban ng NIR ay ang National Capital Region o National Capital Region or ang Central Luzon. So sa ngayon, wala pa Plasada kasi sa ngayon, ang National Capital Region, sila po ang top sa Group C with 3-0 K5 Iloilo.
5: Aha. Oh, Iloilo, may follow-up question?
3: Wala na kaming follow-up question. Maraming salamat, K5 Cyril at saka K5 Elmer. Makikinig lang kami dito sa Iloilo.
6: K5 Elmer, K5 Iloilo, ang tinutukan po natin yung larong basketball, secondary boys.
5: Aha. Bali, yung ano yung school na represented, yung Western Visayas?
6: Hindi po natatanong kung anong school yun. May alam rin siguro ang Iloilo kung anong school sila.
5: Iloilo, itong basketball team ninyo for secondary boys ay from Iloilo?
3: Yes, from Iloilo City, St. Robert Schools dito sa Iloilo City po.
5: Sige, let's check on K5 News FM. Rojas, kasama si K5. Darren, kung may katanungan from Rojas.
7: Yes, magandang hapon po sa lahat, no, sa kay Sir Elmer, kay Sir Cyril. Yung katanungan lang po namin dito, no, ano po ang aabangan ngayong hapon na pinaka-exciting na game, K5 Cyril?
6: Sa ngayong hapon, Rojas, K5 Rojas, wala na pong napagkat po na sa larong basketball kasi tapos na po yung elimination. Yung mga laro ngayon, iba nandiring na po yon kasi ang iba marami ng talo at may schedule pa sila laro. So nandiring yung laro ngayong araw, tatapusin na lang nila para bukas quarterfinals. Ang Davao may laro pa, pero ang Davao sila po yung top contender sa Group A. Mm-hmm. Ang Eastern Visayas naman, may dalawa silang panalo, dalawang talo. Ang isa naman, Region 1, may dalawang panalo, isang talo. Mm-hmm. So ngayon, may laro pa ang Region 1. So definitely, kung panalo ang Region 1, sila po ang top 2 ng Group A. So ang Eastern Visayas, lag-lag na po sila kung manalo ngayon ang Region 1. Kung manalo, kung matalo ang Region 1, may chance pa silang Eastern Visayas na maka-tiebreak sa Region 1.
5: So maraming salamat. Darren, puntahan muna natin yung K5 News FM Antique sa kanilang katunungan. Antique?
8: Magandang hapon po, K5 Cyril, no? Direktamente sa amin dito sa Antique. Ang gusto lang naming malaman, ano po ba ang mga pasok na at sure na para sa quarterfinals. Kasi nga po, inaabangan namin, alam namin may players din kami taga-Antique na naglalaro sa St. Roberts ngayon. And isa sa mga grupong inaabangan namin, o team na inaabangan na malakas sa katunggali ay ang NCR at ang Davao Region. And then, second question po, ano po ba ang sistema sa pagharap-harap dito sa quarterfinals po naman, kung saan ano bang mangyayari? Number 1 ba ng kabilang bracket mahaharap sa number 2 o number 1 to number 1 and then number 2 to number 2 sa kabilang sa magkabilang bracket, Sir Cyril?
6: Ang mangyayari po sa quarterfinal bukas, yung top 1 ng A at top 1 ng B. Okay. Ang yan po ang ano nila, so ang top 2 ng A at top 2 ng B, so 1 versus 1 and 2 versus 2 ay kakipa yung take.
5: Okay, so bali yun ang yun yung process, ano, this is a single elimination quarterfinals, ano po?
6: Correct, single elimination. Kung sino ang manalo o kumatalo bukas mag-5 sila third place sa araw na Sabado.
5: Aha. Let's check on kababayan po ninyo, K5 Cyril, ang Dumaguete. Baka may katanungan. Dumaguete, take over.
9: Magandang hapon po, K5 Elmer at saka Iloilo, Antique Rojas. Maitanong lang ako kay K5 Salripe. Panay sagot niya, bukas may laro. Tapos, ang tanong ko lang kay K5 Salripe, anong klaseng mga laro bukas at tapos, kailan magtatapos ang palarong pangbansa kay K5 Salripe?
6: Bukas, ang laro, kasi tinutukan natin ay K5 Rex, no? Ang laro basketball lang, no? For secondary boys. Kasi may live cover tayo sa K5 social media natin. So bukas tinutukan na to. Mag-start na po ng quarterfinals bukas, pero sa ngayon, tapusin mo na yung elimination round para maplastada na bukas kung sino ang top 1 and top 2 sa group A, B, and E, B, C, and D, K5 Rex.
9: Follow-up question. Paano na ngayon yung nanalo? Kung sakaling nanalo na sila, hindi sila nakapasok sa palarong pangbansa, ano ang sitwasyon nila ngayon? Umuwi na sila o lahat bukas masing-uwian na?
6: Depende sa coach nila or sa region kung ano, motiwas ba sila or patuloy ba sila mag-stay dito or umuwi na lang sa kanilang probinsya po. And ang atin lang na to, natin sa region o NIR basketball team natin kagapon, nanalo sila but sad to say na hindi na sila nakapasok sa quarterfinals gumikan tungod sa dalawang panalo at dalawang talo. May dalawa sila panalo. So, ang nasa top 3 sila. So, ang sulod sa top 2, ang hindi sila nakapasok. Top 3 na sila. So, wala na sila. At nagpasalamat sila sa nakapot nila para sa atong palarong pabansa.
9: Okay. Wala na akong tanong. Back to you, K5 Elmer Bakulan. Wala na akong tanong.
5: Okay, salamat Dumaguete. And let's check on K5 News FM, Kalibo. Magandang hapon, Kalibo.
10: Yes, sir. Magandang hapon po sa ating mga sister station nationwide, no? May dalawa po tayong katanungan sa ating mga kasama dyan kay Sir Cyril. Sir, ito po ngayon nakikita natin sa overall medal tally as of Thursday, no? 10 a.m. na yung Region 6, no? We're talking about our Region 6 Western Visayas. Pang-apat po tayo dito. Sir, ano po yung mga event na posible pang makasungkit tayo ng mas marami pang mga gold? At ang pangalawang katanungan, may nasunog yata kahapon dyan sa may party dyan sa grupo ng ating mga badminton na player. I don't know kung may mga player tayo sa Western Visayas na apektado sa naganap na sunog kahapon, Sir Cyril.
6: Remaining po ang laro natin dito, Region 6, K5 Rojas, or sa ating po mga kasama din sa K5 sa Philippines, ang football at saka athletics, no? At saka ball games natin. Samantala, yung nasunog kapo, wala namang mga athletes na sugatan, nasunog yung overheat yung aircon. Wala namang natanggap ang rescue team ng provincial governor dito sa Luzon na may natala na injury po sa sunog.
10: Okay. Balik po sa Bacolod.
5: Okay, maraming salamat. Salamat Kalibo, salamat Dumaguete. Thank you very much Antique, salamat Iloilo, and K5 Cyril para sa extra po ninyo.
6: Okay, yan po ang mga kaganapan dito. Tinatlukan ng K5 Japan Philippines sa larong basketball si Kandare Boys. Para sa palarong pampansa 26 update, ito po si K5 Cyril Detex sa 5-3 para sa kaming kabalitan, servisyo publiko at kasihan ng buong Pilipinas sa K5 News FM.
3: Madamo kini salamat sa aton sining kaopdanan ng mga K5 News FM stations. and Nationwide.
11: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansang 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines. Palarong Pambansa.
3: Darawara nga itong sining tandem broadcast ng mga K5 News FM Philippines stations. Atong sining update para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage sa K5 News FM Philippines. Ginapasalamatan naton si Mayor Francis Ico Calvo sa Banwa sang Kalinog, Iloilo. Salamat kin Mayor ha. Mayor Francis Ico Calvo sa Kalinog, Iloilo. Salamat po. Salamat man sa aton sining Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy for making this special coverage successful. And of course, ang DTX 500 the Superior Antioxidant, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, ang D3 Bio, ang D3 Bio mga kaki 5 antibacterial specialist. Kag subong man ang healthy kag wellness coffee na DTX

0: Saan ba? Mabalik kita dugay dugay pagkatapos ginamang sini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: E3 Bio!
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio! Nga may D3!
6: Mabakas mga butika!
7: Para sa matinlo nga dugo!
8: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tay!
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may mataas nga antioxidant!
7: Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay!
8: Basta tinlo nga tay!
7: Happy kanunay!
8: DTX 500!
7: Masaligan!
8: Epektibo!
7: DTX 500!
9: I Care Gold!
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
8: DTX 500!
7: Masalrikan!
8: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
9: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
9: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
15: 11 Mbps.
0: Balik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps, mga kakipoy! Sa aton sininga pagpangalagad, subong sininga unto. Ang ining aporsyon nga dulong sa inyo sa klinika DTX 500 di Superior Antioxidanta. Para malikawan naton ang makamamatay nga sarcoma, isa ka itong malagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulungon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo kon sa liyong. Yari ang pila ka mga factors sa kapataan sa risiko nga magtubo ang sarcoma. History, sang radiation therapy, chemical exposure, malawig ang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi mag-iyong adjuvant, tinali ka pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ng sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500, yag 20C kadadlaw. Uno, sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good path yun ang mga guba ng mga cellular sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat niya magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Kung mga pi kita sang DTX Coffee Mix, healthy coffee ni Dr. Ramil Oy. Healthy kag wellness coffee, mga kakipay. Kay na satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga isig ka pareho. O kung nakabulig ka pa sa imo kaugalingon, kay healthy ka kung naka DTX Coffee Mix ka adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang gusto mo naman creamy but healthy coffee sa Japan, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee. Mainit ang panahon, dapat maligo kita gamit ang Clinica DTX sa Beauty Soap. Ining Clinica DTX Beauty Soap, amo ini nagapahamot, nagapaputi, kag nagapapresko sang aton pamatyagan. Fresh na fresh! Pagkatapos paligo, gamit ang Clinica DTX sa Beauty Soap. Kag ma-maintain na ton ang freshness. Tapos na ton paligo, mag-roll on kita sang aton ilok. Goodbye, Bayabas! Welcome, Mahamot Kailok, sa Clinica Deo Fresh! Clinica Deo Fresh! Nagapaputi, kag nag

0: 5, John Sapio. Para sa kampanya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant,
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Masaliga,
3: epektibo,
2: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
3: yung may PCO,
2: ang PCO
3: yung may D3.
2: Matatas mga butika,
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
3: yung may PCO,
2: ang PCO
3: yung may D3.
2: Matatas mga butika, D3 Bio with PCO.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
3: yung may PCO,
2: ang PCO
3: yung may D3.
2: Matatas mga butika,
3: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
3: yung may PCO,
2: ang PCO
3: yung may D3.
2: Matatas mga butika,
3: my family history bala kamuusong diabetes,
2: mag DTX 500 ka.
3: Mataas bala ang imo blood sugar,
2: mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: aramis.
2: DTX 500
3: nagapalandulong bala ang imo panulukan,
2: magalingin bala ang imo nga ulo,
3: masami nagapangihi,
2: masami ginauhan.
3: Masi may diabetes ka na,
2: mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics!

0: Unawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Klinika for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katul-katul,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nga istasyon K5 News FM.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
0: Ang kampyon niyang istasyon sa Sara, Iloilo.
7: 88.7
0: K5 News FM.
7: Wow! My puso!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na.

0: technology, kupang damo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
4: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO!
3: Ang PCO!
4: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
6: Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sang matasig ka pagdimulat, kalaman ang abiyan.
4: Mag DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500,
4: ang stress
6: malikawan,
4: pagkaburigod malimtan. DTX 500.
8: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
17: Sa Iloilo.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 11 na sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number 1.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Mga
19: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
17: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
7: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
7: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong nga makaupod sa subong Webesang hapon. Maulanon ang atong nga panahon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kagtong akita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Webesang hapon ninyo? Nagaulan-ulan diri sa may banwas ang Sara, maghalong gid kita ha, especially sa mga may kaladtuan, inigid magkalipat magbalon sang inyo dira nga mga payong, inyo nga raincoat, jacket, inyo nga pamandong dira para nga hindi kita dasig mabasa sang ulan. And syempre, pabaskugon taman ang aton nga immune system, inom kita sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Ang Clinica D3 Bio, nagabulig ini sa aton para nga maibato ang aton nga mga cellula dira, hindi dasig mahuyang, hindi kita dasig tapikan sang balatian. Kag syempre, dapat mabaskog man ang immune system ta. Ilabi na subong nga nagakambyo klima, nagabago ng aton panahon, halin sa tig-ilinit pakadto sa tingulan, inom gid kita ha Mighty C alkaline based nga vitamin C and syempre Clinica DTX 500 ang aton superior antioxidant. Kun inigid man ikawan nga mabasa ka sang ulan, pareho kuno kayong yong ate dapat magano gid pamunlaw gid dayon. Basa ka ulan, pamunlaw ka na, ilis ka na sang bayo mo. Kag mag-inom ka na sang ato nga Power Trio para may panagang na ang imo nga lawas batok sa mga balatian. And syempre, kada tingulan, ang kampiyon gid nga pares naton sa malamig nga panahon, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inis ang ampalaya, chia seeds kag desugard sugarcane extract powder. Nagabulig inis aton para nga ma-detoxify din ang aton nga ginkaon. Busog-busog ka sa imo panyaga, pato na wa ina paagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Nagabulig man ini para nga mag-sexy ka, magdalhay ang imo nga pagpamuhin dira. Inom kita DTX Coffee Mix. And ang good news kay available ini sa mga butika sa aton nga lugar, kag diri sa Banwas ang Sara available ini sa aton klinika Sara Branch. Maayong hapon sa mga sukita, mga nakatutok subong dira sa ilatagsag ka mga radyo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gidhagi na abi-abi ang aton nga mga suking dira sa may bahin sang Iloilo City. Good afternoon, Gid. Maayong hapon man sa mga nagaupod sa aton sa Tagsaka Relay Stations dira sa may bahin sang K3FM Kalinog, K3FM Yagao, K3FM Laganes, sa Short FM Dumangas, kag syempre sa aton K5 News FM Pasi, kag sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Webesang edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen.

0: aton man gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa liwat ha, K5 News FM Iloilo 88.7. Kag syempre, i-follow nyo man ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kamo sa mga balita nato. Mayang hapon gate kay 710, maninay shout out lang kay Alvin, Marvin, kay Pau Pau, kay Jojo, kay Boy, kay Santi nga nagapangape DTX Coffee Mix. Sa Changes, ang 1/4 store diri sa Sitio Barcelona, Barangay Buyuan. Adlaw-adlaw kami nagapamati K5. Bo, thank you, Gid. Sa may mga gusto nila nga i-shout out ha, pwede gid kamong ka-text sa text line ta 0962-478-8730. Sa liwat 0962-478-8730. Or comment sa aton Facebook Live, K5, News FM Iloilo, 88.7. Mayang hapon, Mama Rizel Baluro Kasiple. Ma'am Joy PL, maayong hapon gin. Erlina Tilar Magoles, good afternoon. Shout out maninay sa bana ko, si Noel Goles. Ready na magpamati sang imo nga drama. Sige. Kumari abroad ta diin na. Ma'am Bings, maayong hapon. Ma'am Azun Pineda, Ma'am Nene Shamprasha, good afternoon sa inyo. Si Maninay Rose Vic, abo nagabulo bakasyon ho. Enjoy your vacation ha, Maninay. Ma'am Nalalin Shautong, good afternoon. Sir Benny Hermano, maayong hapon gid. LB, Toto Tampad, maayong hapon man. Sir Arnel Abunyawan, good afternoon. Sir Felix Singson, maayong hapon gid sa mga taga-barangay Pangi, San Junisio. Ken, El Ken, Balayon Montero, shout out lang maninay sa guard sa New Ching Sarados, nga pertigid na da katunog-tunog iya radyo. Thank you gid sa mga taga-New Ching Sara. Nagpa-contest, les ang Kwan, ang Dogs, ang Imperial, ang Yucheng. Mayung hapon ha. Sa mga tagamang tinapay, Sara, kag sa mga nakatutok mandira sa sari-sari bread store. Good afternoon, gid sa inyo. Dira man sa may Jaylee Marketing. At sa may Bunibi, dira ho, sa may kilid sa Jaylee. Maayong hapon. Mayung hapon ma, sa kay Sir Kevin, dira sa Yucheng. Ma'am Chini Lianyu Jimenez, good afternoon. Maninay tamyaw ko lang ah, akon nga mga classmates, si Lourdes Carnahe, Hans Villarosa, dali na mga pikita DTX Coffee Mix sa mga taga-ulang Juan Nation. Tristan Wyatt Gulay, good afternoon. Mayang hapon man, dira sa kay Ma'am Girly Sarah Kaumban, watching live from Manampunay, Leon, Iloilo. Mayang hapon man kay Sir Jeremy Salidaga, maninay patamyaw lang kay Bernard Amliza Sangduanyas, kag patamyaw lang sa mga upod kong nagapamati sa imo, si Bikay, si Banhaw, si Ipil, si Buyboy, kag ilabi na gid sa magulang namon nga laon nga si Onyok Palong. Aba, tagadiin ka mo Sir Jeremy Salidaga. Mayang hapon ha, dira sa inyo tanan-tanan. Oras na ton, alauna 22 na sang hapon. Nakaplastar ng mga kumare ko. Namigin ni maghilay-hilay ho, namigin ni magidag-idag. Para nga samtang nagapatuyo-tuyo kamo dira sa ulan. At nagapatuyom-tuyo man kamo pamati sang aton matahom nga drama sa Subo nga hapon. I-ready na ang inyong kape ha. Init danay ka tubig. Then timpla ka mo dugay dugay sang aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Hey, for sure, madamo na naman na makarelate sa aton istorya sa Subong nga hapon. blastado ng mga kumareta dyan. Namigidi piyong-piyong ho, naga-ulan-ulan ho. Dira sa Iloilo City, naga-ulan-ulan man. Halong kita tanan ha. Pasulod lagid ang tingulan, gani magdoble halong kita. Ang ating istorya, subong nga hapon, ginpadala ini ni Henrik. Si Henrik, soltero ini kag may ara siya sang nobya. May utod si Henrik nga lalaki nga amo ang nagapasakit sang iya nga ulo. Tanan nga bagay, ginasuportahan ni Henrik apang lain gid pirmi nga dalan ang ginaagyan sang iya nga manghod. Tungod pa lang kagid kitama ni Henrik ang iya nga utod, ginpangitaan ni ini sang ideya hasta nga nagbag-o ini. Diri kag naka-focus si Henrik sa iya nga pagpangasawa. Apang abi ni Henrik, nagbag-o na ang iya utod. Liwat naman ini nga nagbalik sa iya malain nga buluhaton. Uy. Hasta diin balakutob ang pagpalangga sang isa kamagulang sa iya nga manghod. May pagbag-o pa bala para sa manghod ni Henrik? Suportahan niya pa bala ini ukon indi na. Ang bugos nga kasaysayan ni Henrik kag sang iyang nga manghod aton saksihan dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko kin ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Pa, ano naman ang kaburastugan ang ginhimo ni Nestoy?
1: Ato, may ginsumbag naman siya nga classmate niya.
0: Wala gid pulos ka si Manghod. Ang pahuya-huya amo gid ang iya.
1: Henrik, kahibalo ka na. Tanan ginhimo ko na. Tanan nga disiplina ginhimo ko na. Pero amo man gihapon.
0: Pabayi lang pa. Kay ako karon ang maistorya sa iya.
1: Mas maayo pa. Kay kun ako lang. Pasi matumba ako nga wala sang pilas tungod sa iya.

0: Noong, silang nang una sa ako ni. Alang-alang man nga hindi ko yung magbalos.
1: Kung tani nagpaiway ka na lang, likaw yung gamo.
0: Naghalikaw man ko noong. Sila gid nagagarit-garit sa ako ni.
1: Ginapakahuyan mo lang gid ko sa eskwelahan. Baledictorian ko dira tapos.
0: Tapos ano noong? Gago ko mo bala? Anong ko nakaroon noong? Gaya mo ko sini?
1: Kung hindi lang sala manumbag. Ha? Kung hindi lang sala manumbag sang utod, isinumbag tara ka.
0: Inatungod nung palangga mo ko, hindi bla? Nung palangga tamang ka nung ha. Abi mo nung, idol ta ka eh. Gani, gini nga tingawaan kung manong nga mangin pariya sa imo. O galing, hindi ka niya kaya sa utok ko nung eh.
1: Hoy, Nestoy. Tapuson mong high school mo ha. Gusto ko nga makatapos ka.
0: Oo nung ha. Sorry, gino nga. Anon ko nakaroon kay sila yung nagagarit-garit sa ako ni.
1: Likawi gani na. Wala mo makita si Papa nga nag-ugta si mo? Abi, hindi man kami paghatagis ang sakit sa ulo.
0: Sorry na gani, nung. Sorry na, nung ah.

0: sinistoy naman ay.
1: Oo. Wala akong makaibalo kung anuhin ko siya. Abi mo, Sheila. Bisan ang mula na mahod ko, pero puwerte ko ginsa ka palanggay. Siya ang rason nga asta subong.
0: Asta subong ano? Wala mo pa ko gin pakaslan? Amo bala?
1: Yokpan. Oo. Akon ko. Inatungod ba damo pa ako sa plano sa iya eh. Gusto ko nga makatapos man siya sa pagtuon niya.
0: Babe! Bisan kasal na kita, pwede ka man gihapon makabulig sa iya, hindi ba lang?
1: Oo, pero paano kung makabata na kita?
0: Henrik, bala mo. Hindi mo ginaya obligasyon ang manghud mo, kay buhay pa man si papa mo.
1: Oh, nakita mo man, babe. Pinso na lang ang gabuhi kay papa eh. Pensyon na lang. Bah, ang cellphone ko. Daligin ang baby.
0: Sabtada na ya.
1: Hello? Om! Ano? Isa din sa subong!

0: Ano naman yung kagaguhan ang ginhimo mo ni Stoyman?
1: Dong, nadalahig lang ko di.
0: Nadalahig sa katunto mo eh!
1: Nung ula ko yung nagadusoy, anong? Bagulong ko yung nagagamit. Ano abik yung classmate ko eh? Nagkapamilit ka di.
0: Tiyay! Dok ka namin ang ginhimo ni Stoy! Buti ka ron! Maano ka ha?
1: Nung, ligiman ko nung ay. Ligiman ko nung.
0: Wala na sang bulig ni Stoy. Kapoy na ko sa pag-insindisi mo! Bahala ka na sa kabuhi mo!
1: Nung, kabalo ko, hindi mo kaya mapabayaan niya, nung. Hindi ka, nung.

0: Henrik, anak. Anong mahibo tana sa manghod mo man?
1: Kantay. Nangayon ako bulig sa abogado. Mapagawa ko na sinistoy.
0: Oy. Sakit langid sa ulo ang ginahimo sang bata ngayon.
1: Nangako siya sa kontay nga mabago naman sa kuno. Nagaplano ako nga dito ko sa peskulaon sa bukid. Dito sa manghod mo tayo.
0: Oh, Henrik?
1: Oo, tay. Kay baloko na influensya na ni siya eh.
0: Ah, kung sa bagay, gusto ang plano mo ngayon na anak. Ote, ikaw, paano ka? Nakita ko kang tanan nga oras mo daw, ara na lang sa manghod mo.
1: Ang muna galing na initan ko man tay. Pero ote, hindi ko man siya mapabayaan.
0: Kung makasarang lang kung tani ako, anak. Nakita mo man nga stroke survivor ako eh.
1: Ako nang bahala sa iya, tay. Kabay pa nga magbago na siya dito sa umatay. Kabay patay.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo. Campeón Sabalita. Campeón sa drama. Campeón sa música. Campeón sa comentario. Campeón sa servicio público. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng estasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
3: Halin pa sang, nalimtan ko na.
2: Mau kita mo lang, nalimtan mo na. Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
3: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
4: NK313 VIP
2: Protect. Todo sa ulod, mabugat ang ani, wala siyang mga kinatan, gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
4: NK313 PIP, protect todo panalo, itanom subong asisyon.
5: Protection PIP, para sa ka-NK na VIP.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, Gidia!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
7: Mag-DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500,
7: bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw.
8: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag-DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500,
7: ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500
8: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagidungun obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pag butang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
7: Yung may D3!
8: Mga butka!
11: DTX

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: favorite. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lalaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Sarang Ilo-Ilo.

0: Nalipay gid ko para sa manghud mo. Padayon ang pagbag-o niya dito sa uma.
1: Amo gani, baby. Gusto gid ba lang plano ko?
0: Ay, salamat.
1: Kag, total, though okay naman dito si Nestoy. Siguro, time naman nga, future ta naman ang i-plaster ta.

0: Nong! Kakiyot sa kinablos ko ba? Mausunod gid sa ako, no?
1: Hoy, Nestoy. Hindi na yan magsunod sa imong mga yapak.
0: Si Manong, wala mo. Joke lang na, nung, ha? Palang gagawin niya nung katama, nung kinablos ko yun, nung.
1: Oo, oh, gali. Anong plano mo?
0: Eh, kung anong, mangita ako sa obra.
1: Obra, ha? Ang gusto ko may eskwela ka sa college. Hindi ka magkabala ka. Kaming magasto ni Manang mo siya.
0: Eh, hindi na lang nung, ha? May pangabuhi ka na, eh.
1: Hindi bala naghambal na ako sa imo? Nga ako mapaeskwela sa imo?
0: Nung, hindi na. Ako na lang bala sa kagulingon ko, nung. Focus na nabla sa bata mo, nung. Kag siyempre sa asawa mo. Basta, nung, ari na ko sa tupad mo yan, nung.

0: Babe. Tama na lang Facebook, babe. Matulog na ta.
1: Timplano pa man eh, babe. Walang ginachimpo kung FB kung gigda. Pero, bigay si baby, timplano pa man nagtulog eh. Naanad mo ko binga, gabi na siya gatulog. Babe.
0: Oh.
1: Babe, tanawablaw.
0: Ano na?
1: Walang tawablaw, grabe. Nagyang panahon sa bungyo. Oo, Arum.
0: Tuyo na ko, bro.
1: Pero, nagid kapigado nga kadamo nagdiyas ang kawatan nga duwala gadya na hadlok manaka sang balayo para bibo lang tawa bala bibo
0: apo gadi mait lang gadi kay kaladakpan na sila bala
1: gani man
0: an mga perwisyo na sila sa lugar te
1: gani man ang kaluluoy sang isa niya ho nga nadakpan ho wala lang tawa
0: dakpan
1: oh ariyo ang nadakpan na tawa bala oh do hindi na makilala ang tsura niya ho gin kastigo guro sa mga pumuluyo oh. Yala.
0: Ay.
1: Lain sa tsura ba?
0: Dali lang git, babe. Dali lang git. Dali lang git.
1: Oh, sige.
0: May cell phone ko, babe. Abi, sino ni?
1: Sabta na eh.
0: Si Papa man eh. Oh, dali kita nga.
1: Sige.
0: Hello, pa?

0: Nestoy, ano naman ang ginobra mo?
1: Oh, sorry, Gidnong. Sorry, Gidnong.
0: Naginhimo mo ni?
1: Kan, ipa-enroll ko tani sa college nung. Ugaling na timingan, Gidnong.
0: Abi ko, anay ko, nagbago ka na! Hindi pala naghambal na ako sa imo nga kami ang bahala? O tinan naman eh! Mapriso ka naman sa obra mo!
1: Sorry, Gidnong. Kadako namin sa nagastum sa ako nung eh. Gani ako na lang ng ito sa pagi, Gidnong.
0: Nangita pagi sa katonto mo eh! Tanawan eh! Problema naman kita, Nestoy! Tanawan pala oh! Ari ka ni sa ospital pero may pusas ang kamot mo! Bahala ka na sa kabuhi mo!

0: Babe, balain bala akong magulang?
1: Babe, anong ka man? Di ka bala maghambalsin, ha? Wala ka nagkulang sa manghud mo. Ara sa iya yung problema, hindi kay sa imo.
0: Babe, pero bisan ano ko kasi kway sa iya. Though hindi ko siya gihapon mabatas.
1: Babes, nakasala ang manghud mo. Kag hindi pwede nga itolerar mo lang, ina.
0: Gusto ko man siya pabayan o galing nagkakakonsensya ako. Kinapaminsan ko kung kamustayan siya sa presuhan. Gusto ko nga pagwaon ko siya eh.
1: Pagwaon mo? Kagkun makagwa, maano? Basi kung ano naman ang buhato niya, basi sobra pa na sa pangawat. Ano ka man, babe man?
0: Amot, babe, bro. Doon mabuwang ako sa manghud ko, babe.
1: Ay.
0: Wala akong makaibalo kung anong buhaton kasi, babe.
1: Babe.
0: Wala

Oo, ako on ko. Bisan amo sina ang manghud ko, pero palangga ko gid siya katama. Tanan nga disiplina ginhimo ko na tanan. Ang pagpalangga ginpakita ko man sa iya. Pero wala gid siya nagabag-o. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Henrik.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarailo-ilo Ethrim Bio Health News Ethrim Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethrim Bio with BCO. Buwex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nabuyon.
0: Ethrim Bio. Ang Ethrim. Yung may BCO. BCO. Yung may Ethrim.
2: Paano gitbala ginapabakod ni Ethrim Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa Ethrim Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: Ethrim Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ethrim Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Ethrim Bio. Ang Ethrim. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ethrim. Mamakal,
3: sumagot ka. Imagine trillion cells. Di inom gid di trabayo adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago. No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung pala inom ka di trabayo.
4: Daw import galit ni Dok.
3: Oh, import
4: yan. Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, yung ginatawag innate immune system. Ngayara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train, gipang train.
6: Nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sang B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive functions.

0: nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3Bio.
1: Ang D3Bio import immune system.
0: Oo. So nagasupport ni siya sa sining nga mga
1: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
0: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3Bio naga-act as your immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
0: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
0: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
1: paborito gid sa kagaw.
0: Oh, paborito dapat.
1: Labi na kung plakaw ang katamis.
0: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
1: that gives you more reason nga magtumargid sang D3Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Mono Lauren nga makita lang gid sa D3Bio.
3: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News.

0: Remix. Tutok na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may VCO.
2: Ang VCO
4: nga may D3.
2: Mabakal sa mga
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
4: Pasami ka pala nagaugdas. Kapoy sa trabaho.
2: Kag stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan. Sa matasig na pagtimula, kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
2: Ang stress, malikawan.
4: Pagkamurigot, malimtan.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: mga butika. I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang May TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC. Efektibo.
2: May TC!
4: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
14: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
1: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men.
14: Yahoo!
0: DTX 500.
15: Kulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka.
0: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
16: Kag-stress adlaw-adlaw?
15: Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan.
0: Mag DTX 500 ka.
15: Kaysa DTX 500.
0: Ang stress, malikawan.
15: Pagkamurigod, malintan.
0: DTX 500 E3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio.
0: Ang Physio
15: yung may D3.
0: D3 Bio.
15: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
0: Yung may D3.
15: Mabagat, sumagabot ka.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid K5 News FM Philippines.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
3: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
2: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket nag-ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protektodo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
4: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
5: Balik ka mga Awi na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
9: Wow! My puso!
10: Your official news and music station.
11: Ladies and gentlemen,
10: 88.7 KK5 News FM.
12: Secret Memories.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:14 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nagabulig ini sa aton ha para nga indi kita dasig tapikan sang balatian or if ever may ara ka man dira subong sang ginabatsyag, dasig ka gid mag-ayo basta naka Klinika D3 Bio ka. Mayara ka bala sang hilana, tatrangkaso, na ubo na sipon, o kundo nagapanugod palang imo dira nga trangkaso. Imni na dayon sang Klinika D3 Bio. Kaysa lang sini nga proteksyonan. Ang imo ikaayong lawas, ilabi ng imo nga mga selula para nga may ibato-batok sa mga viruses kag bakterya, mangon sa antiviral kag antibacterial properties nga makuha ta sa D3 Bio. And syempre, makita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ipabilin nga mabaskog ang aton ikaayong lawas kag may bastante kita nga proteksyon. Mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C adlaw-adlaw. Bangod nga ginapabakod sining aton nga resistensya, ginapabaskog ang aton nga lawas. Mag-Mighty C kita ha! Para mapalayo kita sa mga balatian, especially subong nga tingulan. And sa mga may ginabat, check naman dira, mga nagasuper sa mga balatian, may ara kabalasan ng diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Clinica DTX 500. Ini isa ka superior antioxidant, may ara ini sang ampalaya leaves with the sugarcane extract, nagabulig ini para nga hindi maglala ang mga ginabat syag ta dira nga mga balatian. Like for example, may mga diabetes ka dira, i-manage ta ang aton nga blood sugar, inom kita sang DTX 500. Mag-diet, mag-exercise, magtulog sang husto, kag mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan nato ng stress kag mga bisyo, inom kita dayon DTX 500 para sa manubo naton nga blood sugar. Ini tanan mga produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magluwas diri madamo pa kita sa mga available products. May ara kita sang DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, may ara makita sa mga Spore Biotics kag madamo pa nga iba. May Extend Food Supplement man kita nga available sa aton nga mga butika. Sa aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Banuas ang Sara, available na kita sa aton Klinika Sara Branch. Ara kita nahamtang sa may RJM's building dira sa kilid sang Ceres Terminal. And may apat makita ka mga product outlets. Available kita sa aton nga Klinika Haro Branch, Klinika Pasig City Branch dira sa Salvation Street. May ara makita sang Miagaw Branch sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. Kagang aton nga Kalinog Branch sa Costmart, Kalinog. Gani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal na kag magtumaro sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilu. Initanan ang mabakal man naton online. Magkaito lang kita sa ato ng mga online platforms. Kaya malamo man nga discount at nagahulat para sa inyo tanan-tanan. Again, magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilu.

0: Oras na ton, alas 2:18 na sang hapon. Sa mga may advice, para kay Hendrick, ba makaluluoy man no, pagpalangga sang isa kautod, pero di ingid abi kuto. Tanan-tanan ginhimo mo naman, pero ti at the end of the day, wala ka sang may mahimo na. Kung amo na gadi na ang imo nga manghon. Kisa, okay man nga suportahan, pero butangan ta sang limitasyon, para nga magmanton man ini. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. Mayong hapon man kay Sir Arman Bacoguay. Sir Henry Baterna, maayong hapon. Mayong hapon man dila kay Ma'am Marie Blanca Flor. Manina shoutout naman kay Sir Harry Falsis, kay Sir Joseph Pindon. Shoutout man kay Jason Bodeng, nga mapisan ko na magkagod sang lobiho ah. Kay Mama Joylene, nga mga guwapa. Aba, mayong hapon gid sa inyo. Asiga, ara na sa piyak nga linya, una natin nga caller. Good afternoon.
1: Maayad-ayad nga hapon. Maninay man eh.
0: Wow, mayang hapon. Sino gani?
1: Si Reynan Bison ah.
0: Oh, si Sir Reynan. Kamusta, Sir Reynan?
1: Are, matutun na.
0: Din ka, subong?
1: Ara ko sa mga iba na, kung ang mga tiniyon maninay. Pero sa 30, mabalik ako sa city ah.
0: Sige ah. Sir Reynan, ano atong ma-advise para kay Hendrick?
1: Okay, maninay, mayong hapon sa imo una, no? So, kung sa transport ng mga staff, dara ka may K-5, Sarah. Ma'am, bako na siguro maninay, for example, Hendrick, no? Mayong hapon. Ma'am, bako na siguro, ngayon mo muna muna ang tanan para sa imo manghod. Ngayon mo muna para sa imo pamilya. Pero sa hapon, naman na rin ang bal, no? Sa hapon niya, hindi ikaw yung makapabago siya. So, kung hindi ka makapabago siya, kundi siya mismo makapabago siya ako galingon niya. Kaya, hindi mo munang tanan mo. Kaya, alang-alang mo pala siya karoon, anon, pagkikinig mo munang tanan. Kung ako sa kung ako sa imo, wala to, ano mo nalang, nga ma-realize siya kaya siya ma-purso siya ng pagbago siguro sa kaugalingon ni Stoya, sa iyo mga manghod, Henrik.
0: Sige. So, kumbaga, tiyo na ini ah, parang magpanuto naman ang manghod. For sure, sa ini nga hugada, may leksyon gid siya nga nakuha. Kag magpatubo naman siya sa iya nga buot. Kaya ti, kumbaga, tama na nga pagpasaway ah, kay may mga edad naman sila.
1: Yan ay man maninay. Kaya dapat, kung ako niyo mo, latong-latong na nga dyan ang manghod mo na makarealize. Kung ano ang yung mga kinahimo pala kung sa mga ganyan sa mga iPhone Jesus. Pag ikaw nang makulat, na siya na lang, pagbuho na lang sa Ginoo. Pagbuho na sa Ginoo yung pagpangabuhi.
0: Sige. Thank you, Gid, Sir Reyna. May gusto ka nga, Tamiyawon?
1: Manamayon ko damay, Maninaya. Tapos yung Sir Ryan Mandayo na.
0: Sige.
1: Okay na, first of all, may mga hapon. And of course, kay Rimi Rubel Ryan Rustom, ng Elsa, ng kay Gigi, Jim, Nonoy, Divine. Pamilya Bailan, pamilya Molina, pamilya Bison, pamilya Arroyo. Alam ko siya kay Inday Bande, dira sa may uto ni Trilo. Ay kay Robert at Raquel ng Goy-Goy. Pag sa Robert Lai Masas, dira sa may uton Ilo-Ilo. Okay, may control lang ko manila yung sira-sirayan tayo na. Ang program, ang Secret Memory, sa Dresosang Trio. Bonus ng DTX 500, may TC, hindi Tribayo. Ang antiviral and antibacterial specialist. Pag ika nag-ibang, banwasang barati. Inisigati pa Ebrenan Bison para kampiyon yung balita, serbisyo publiko at karingawan sa Kito Distrito. K5 News FM, kampiyon!
0: Thank you so much, Sir Reynan. Sir Ryan?
2: Sabay na kayo ngayong hapon.
0: Wow, aragin. No, mayad nga transition. Badiin ka mo, updanay ka mong duwa?
2: Wala. Mare ko din sa piyak man nga ba, no?
0: Ate, sige ah. Sir Ryan, ano yung imo mahambal sa istorya ni Hendrick?
2: Oo, ako nang ma-advise yan, no? Pasok din na may nai, ma'am. Ayag sa manila yung magulang kay... Sa nalang kalahin na niya nga mangot na tingwaan niya ng magbago mo rin, eh. So, depende naman ang sayang nga mangot, ah. Kay, siyempre, kayang pagsatagsa ka tao, maninay, niyara, maninay, prinsip yung ila, siyempre, kung anong gusto nila, maninay, hindi naman na malubag. Pero, ayaw ko nga, no, ayaw nga magulang na mag-advise kahit po na, no. Siguro, ang pagpangiro siya, pagambalang yung giro siya, maninay nga, siya ang ginayin mo, hindi mayo, siyempre, nabalaan naman ang sala ang maninay kay, pagkakalawa ay maninay nga, balaan mo ko na nung gusto sa isa katawan niya, hindi mo muna matiktahan, kasi, yara mo na sa prinsipyo, sa pindugan mo.
0: Mm-mm. Correct, good. Sige, ah. Thank you, good, Sir Ryan, ha, sa imong advice para kay Hendrick. May gusto ka naman niya, Tamiwon?
2: Sabi ako lang na ako ng mga friends, ah. Sabi ako na ako ng mga friends sa, ano, sa Sara kay Pastor Granada, dama yung langkag. Tanong-tanong yung mga pastor sa Sara Baptist Church, ah. Kay, ano, kay Rodelo, Tom Renan. Sa akon nga, ano, sa akon ng mga friends, Rasitan sa Bonifacio, mayong hapon na, kanong Jimmy. Pag sa, ano, sa bilog nga, ano, bilog nga bailon, pamili. Kag, sa imo man maninay, mayong hapon na, sa imo man maninay mga kod. Kag, sa bilog nga stop sa K5 Sara. Kag, kay Inday Bandi, matasoton, kay Remy, mayong hapon na sila maninay. Extra lang ako maninay.
0: Sige.
2: Ang programang secret niyo na ginadulong sa inyo sa Power Trio na pangunahan sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Tunyohan ta ay Bacterial Specialist. Nagikanagit lamang din sa may banuas ng Banate. Inisikasipay Brian Westman para sa kampiyon niyo balita. Servisyo publiko ng kaligawan sa Quinto Distrito. Number 1 na kita ka, K5 News FM. Kampiyon!
0: Thank you so much kay Sir Ryan sang Banate, Iloilo. Oras na to, alas 2:25 na. Inakulokulabo sa kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Siguro ang mabilin talang kay Sir Hendrick. Hindi uwan pagpabayaan ang imong utod padayon ka sa pagpalangga pagsuporta sa iya. Pero ang matuod-tuod nga pagpalangga, hindi lang inipirmi naton pwede mapakita sa pagtabon, pagsalbar, pagsalo sa mga kasalanan sa nga aton nga pinalangga sa kabuhi. Kundi dapat giyahan ta sila, kaltuduan sa nga husto, bisan pa nga masakit ini. Sometimes, abi, may mga tao nga nagabag-o if makitaan nila kung ano kabugat ang ilang ginhimo. And this time, kinahanglan ma-realize inasang imo nga utol. Hindi man kuon nga pabayaan mo siya, kay hindi man pwede nga pagpabayaan. Kay ma-feel niya na karon nga gintabog siya, gimbiyaan siya, mas maglala pa na karon ng iyang mabatsyagan or basi mas mag-rebelde pagin siya. Kinahanglan, magbangon siya, magtindog siya on his own, pero ara ang inyong pag-iya, kagang inyong pagsuporta para sa iyo. Pero hindi na naya to the point nga salbaron nyo gid siya totally, ipabatsyag nyo sa iya nga kinahanglan magbag-o siya. Kung mapriso man siya, hatagan sang leksyon para nga magbag-o siya. Hindi pwede nga from time to time nga may ara siya sang mabuhat nga kalainan, ara ka mo nga iyada sigmadangpan. Ara ka mo nga magasalba sa iya. So muna na, ang mabilin ta sa imo Hendrick and kabay nga mapabag-os ang Ginoo ang banas sang imo nga manghod. We know hindi pa ulihi ang tanan kag nagalaom gid kita nga ma-realize niya ang tanan-tanan nga mga ginabuhat niya sa ulihi. Thank you so much, Hendrick, and thank you so much man sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Why na kita sang oras? Kit-anay naman kita buwas para sa panibagong nga edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sagi hapon, ako ang inyo nga maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5. After Drive.
0: Kampiyon.
3: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 After Drive. K5 After Drive.
0: Kampiyon.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Bye, Pumso!

0: Chinatata. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. Palarong pambansa.
1: John Del Rosario sang Western Visayas nakakuha sang Bulawan nga medalya matapos ang hampang sa athletic secondary. Samtang sa Kriya Kabahin, nakuha naman ni Narish Alimudyan ang silver medal sa athletic secondary boys sa nagapadayon nga palarong pambansa 2026. Nahibaluan nga sa karon nagapadayon pa ang hinampang sa nagkalain-lain nga patagsang sport sa Agusan del Sur. Para sa palarong pambansa 2026 update, gikan diri sa News Center inis ka K5 kasya Maria Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty

0: pagpasili, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka, nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend
1: Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar,
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
2: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar,
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo,
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3
2: yung may BCO.
1: Ang BCO
2: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3
2: yung may VCO.
1: Ang VCO
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri nga may visio! Ang visio nga may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami.
6: Amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaka butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali si Jade. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa
5: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
15: Rehas!
14: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
16: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun subok sa pagsipan-sipan ang matahog nga kasugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayugit makuhaan sang leksyon. Yung inating uluhan. Reyes! Sa kasaysayan!
1: Day puli na! Hindi na ko aking

0: Pila na ako mapiyugan dari sa kalanaan nga. Kinaulatan ko kay Remeo. Wala pagit siya makabalik. Ay Diyos ko akon, wala kong anong natabo sa iya. E, sobra na lima ka oras ang hulat ko sa iya, Dereho. Ayan man. Nalipat siya nga, ari ako din nagahulat sa iya. Gintext ko man siya kagin miss call, pero wala gid siya ga-reply. Ano liman? Ano ma? Una na lang ko po uli? Ay, pero hindi ah. Hindi pwede nga mag-una ako. Hulaton ko gid siya. Hulaton ko gid siya diri. Maabot gid si Remeo. Mahaabot gid siya.
1: Burina.
0: Ay!
1: Ginayawan ka gid ha hulatay.
0: Ay, palangga, Diyos ko. Ay, salamat. Salamat, palangga. Bikong gabayahan mo na ako.
1: Hindi lang ko paghaksabi.
0: Sorry. Adi,
1: puli na ta kay hapon na.
0: Oo, gani.
1: Ay, kaguugali. May hambalan kita karon pag-abot sa aton.
0: Ha? Parte sa ano, Rem? Uy, Diyos ko. Basi ko nagaro na niya ako nga mapakasal. Basi mapropose na siya sa akon. Ang siya nagaro na niya ako nga mapakasal.
1: Dito na lang kita karon maistorya. Mag-abot sa balay.
0: Ay, hindi lang akon balay. Ato na balay.
1: Ate, balakat na kita kay Basikon. Mabayaan kita sang last trip sang van nga nagabiyahe pa kadto sa aton.
0: Ate, oo. Ayo, kali. Aaring mga dala ko. Gindalaan. Ginbaklan ko ikaw sang polo shirt. Ka-grabber shoes nga mapang-ordinary mo lang bala nga pang-lakat-lakat. Ang ngayon, kagin siningin pamakal ko sa imo. Kang ginbaklan ko man ikaw sang bako nga brief.
1: Brief? Wala ko yan naga-brief. Kaginot si Naya.
0: Ang buot ko silingon, ina ba lang daw short bala? Ang ano na panawag daw, boxer short, ano ina? Itesting lang karon kung kaigo sa imo. Itesting mo karon si Lingko.
1: Ay daw may lain pagin siya yung atuyo sa akon, hao. Ay, hao. Gusto yan naman ko rong, ha? Mabigwasan ko siya ay. Hindi na, Remeo. Hindi na.

0: Ay, nagabihan gid kita abot dere sa balay ba? Gutom ka hapangga. Ihimusan ko ikaw sang panyapon. Lutuan ta ka sang...
1: Ah, hindi na, hindi na. Hindi na lang, Borina. Mapauli naman ako dugay-dugay.
0: Ha?
1: May importante lang ako nga ihambal sa ibo. Kamay pa nga mahangpan mo ako.
0: Anong buot mo, Silingon Remedyo?
1: Babayaw. May daluyagan na ako nga babae kag hindi ikaw.
0: Ang buot mo bala, Silingon, nga? Kaginingalitan mo lang ako? Kagintilawan mo lang ko? Ay, kaginingalitan mo lang gali ko. Ginampagan mo lang ang balatsyagon ko, amo bala, Remedyo?
1: Morina.
0: Kung magka mo sinatani sa primero, palagin pang ka mo lang. Ginulat mo pang maulog sa lubos ang balatsyagon ko sa imo. No, pareho lang. Kagin pasalik mo ako nga may paglaom nga maging kita nga duwa.
1: Morina. Hindi man pagidudot sa ako ng tanan nga pamasol ay. Ikaw man, abi. Kabalo ka na gid nga tuig naman ko ka na balo. Hinglaw man ako sa babayi. Pinakitaan mo, kuya, sa dughan mo. Sinaho? Kawala sang tabo na ho? Sino ba naming tagtunay nga lalaki nga makaindi man? Inapangayuan kong itinasang sa pasaylo sa ibo, Morina.
0: Wala ka ganyan kalibis sa jutay ng haluyang sa ako, Rem. Wala ka ganyan.
1: Palangga, taka. Bilang utod bala? Nautod bala?
0: Utod? Utod!
1: Agay! Gintampa mo ako, Morina?
0: Animal ka! Palangga mo ako ganaw kaangay sang utod? Bastos ka kaklase utod na! Ginkalitan mo lang ako! Ginkalitan mo lang ako! Ikamaan ka ganyan. Gabaan ka, gising inimo mo sa ako, Remedyo, nakabati ka! Gabaan ka!
1: Gabaan ka!
0: Kinasampa ko! Gabaan ka! Gabaan!
1: Kalma lang, kalma lang! Morina, kalma lang!
0: Dugan ko!
1: Morina!

100, epektibong a suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Bautay, mailang kayo, wala na stroke si tita. Nano ka man imutay man? Eh, wala mo malanggin inanay sugid saya nga. Wala kaglisang plano nga pangasawon siya. Kundi naghuot ang duga niya, kaglalipungan siya.
1: Ah, bahala na siya. Basta importante lang, ha. Kanakaprangka na kuya sa iya. Kaguugali.
0: Oh.
1: Tawag to biyaday sa mga kabataan sa baryo nga nagatinambay lang to. Mapabulig ako panidlo sa pihak ka kwarto.
0: Di. Para ano, tay? Sugod sa napatay si nanay, ginimo na dira nga budiga.
1: Ah, gamito natun ina sa bata ni IC. Sugaton ko sila buwas gamit ang 4x4. Diri na sila maistar upon sa aton.
0: Bi?
1: Mapuyo na kami ni IC. Kagikutaron dayo namon ang amon kasal sa Huwes.
0: Bi? Tay? Tay?

0: Mari Burina.
1: Pare.
0: Wala ka nag-atin sa kasal ni Bayaw Muhaw? Ay, abi ko balaanay kun kamuna nga duha. Kay nakita ko man kamo sa nagligad nga binulan nga nagaup danay. Uy, Mari. Mari.
1: Ano, pare?
0: Ubing ang ginatirada ni Paririme. Bawa. Nagpasaga-saga man siya ya pangasawa sang bintihon man. Kaisrot pa na siya.
1: Kaisrot man. Pa! Sugid-sugid panulaya.
0: Ay, busi marimuri na ba? Ay, nano nga. Nga nangin kamugid, haw?
1: Pamangkot ato siya kung wala kang gadali, pre.
0: Ba?
1: Dito ka nalang gani.
0: Ay, ba? Wiki. Ay, siya! Marimuri na!
1: Pusit!
0: Ay, bibihayin ko ah!
1: Inkasap na gali sila.
2: Kasal na gali sila. Kasakit matyakon. Ginkalita lang ako ni Remihiyo. Ginprang kayo na naman ko tani sa primero. Usag wala pa sa natabo sa amon. Hindi ba ko tani masakitan sa amon ginsini? Ginakaugtan ko ikaw, Remihiyo. Ginakaugtan ko ikaw!

0: kalayaan. Dano ni man? Dano na ka silpon kalaya ka silpon? Ang balay ta ho? Bisan di lang nagandando ka mga dayaper ni Chami? Baho, hindi man pag-ibalapaw sa bintana. Ang mga kinansang biskwit kag mga chichirya sa bintana lang ginapalapaw?
1: Ay, wala kuya, balaga panghimo sa balay. Si Papa yung gaobra sa sunod sa balay namon. Princess ko yung sa balay namon. Gani hindi ko di pag-imungat, say.
0: Kag sino ang ginahala mo, kachatman? Gabi na, abay yung cellphone mo.
1: Ano man?
0: Naging nulsulgin ko, naging baklanta ka sa bago ka cellphone. Abay na!
1: Nando kaya man? Nakuha mo yung cellphone ko, how? Ay, nugay mo kagay kagigakig, ha? Kay basi kong mga nga kapilakadlaw.
0: Ah. Kagano ang buot mo, silingon? Ha? Adong buot mo, silingon? Bulagan mo ako?
1: Adong
0: buot mo, silingon?
1: Isong kita kay Papa! Isong kita kay Papa! Ginasakit pa ka! Isong kita kay Papa! Isong kita kay Papa!

mo okay ang tulog niya. Malapit na lang magkagahon, galiho. Pero, hindi gid ako matulugan. Tugod na sakitan ako. Nasakitan gid ako sa gimpanghambal kay hinasako ni IC. Piliton ko na lang matulugan. Piliton ko na lang.

0: Ta, maingat ka? Unti ta, kamusta ka di?
1: To. Maayo man. Kamusta mula mo sa nguya nga amay kag ang asawa niya nga Huben?
0: Ay, ambot lang ta. Atway, nagalalain. Kaya nga ata, grabe ang away nila kagabi ta. Kagang malain lang. Kay pabugtaw na mong kagina, nagawa nga lang bata ni Icy. Ginapangita siya.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ginapangita sang bata niya si Icy. Eh, diin siya.
0: Buta. Ginapamangkutugan niya si tatay kung sa diin si Icy. Wala man siya kuno kabalo.
1: Basi naglayas eh. Basi kung may ginupdan nga lain nga lalaki.
0: Ay, nambot lang ta. Nambot lang. Ay, kagarot gid nga pangabuhi na mo niya tayo. Kagarot gid. Sugod lang sa nagpulo pangasawa na siya sang daog gulang-gulang lang sa apuya.
1: Te, paano na karon?
0: Ato ay, gahimos na siya ta. Kay idulong niya sa amay ni Icing bata ya.
1: Tikman. Makaag kagit si ni Remigio. Makaag kagit. Nagdulot ng gaba ko sa imo. Nagdulot na.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
2: pwede, magid ako sa akon body odor.
3: Kabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis, kag nagputi, gid akon nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

mga abyan, sunod pag-inyubwa sa pagpamati, ang katapusan gabahin sa atong drama sa kahanginan, inyugid makuhaan sa pagtulunan, yung ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, day puli na, hindi na ako akig sa imo. Ginsulat, kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Duli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo.

0: pula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Mataas mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag DDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500.
3: Garantisado.
4: Epektibo.
3: Aramis
4: DDX 500.
3: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro kapulkatol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Okid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo.

0: Philippine Standard Time, alas 4 in punto. Ininga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador!

0: Saka Marinay nga hapon, syudad Gog, probinsya sang Iloilo. Regyaro manta, ulop na naman kita tub-tub alas 5:30 sa Kasidmon sa pagdulong sa malabing talupang doon sa mga balita dari sa may syudad Gog, probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ringa pungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa aton sining mga kakifoy dari sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan, tag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sa aton sining nga tingog sa mga nagatutok sila tag sa kama radio. Iyari kita sa FM band sa 88.7 MHz. Sa lisoan sang inyo mga radio, kag sa aton sining nga mga nakatutok sa relay station. Sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw. Kagdira sa may short FM Dumangas, kag sa Quinto Distrito, sa probinsya sang Iloilo, naka-tune in sa K5 News FM Sara. Kag kita man na nag-abi-abi sa aton sining mga K5 sa bilog sining ka Western Visayas, sa bilog sining ka Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan, nag-monitor via Facebook Live. Nakatutok sa aton sining Facebook Live, live na live sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 News FM Iloilo. I-like na kag i-share ng atong sarili kapagpangalagad. Nagalakip man, i-follow nyo ang amon sining official Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang K5 News FM Iloilo. Para sa di kamabahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang kamong kamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pikuli nagkakunabo direkta mismo dirit sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinlanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siningga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa El Castigador. El Castigador. Dili kita sa adlaw siningga Webes, pizza 28 sa bulan sang Mayo. Ika-apat kag napusa ng Webes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tatlo ka adlaw na lang nabilin kag bugto ng urango sa bulan sang Mayo. Manugpasulo kita sa bulan sang Hunyo.
1: El Castigador.
0: Sa kinandan, ako man yung lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat, welcome sa Webes Edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador, Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa Lunes, mag-umpisa na ang brigada na 1 week before sa pagbukas na sa school year 2026-2027. Kada siglagid sa nga paglipas sa aton sing mga inadlaw. Pag-sipad-sipad sa mga inadlaw sa aton kalendaryo. Mga pila lang, mga sulusobra na lang isa ka semana na kag-umpisa na ang klase, pagbukas ang klase sa mabot siling Hunyo 8.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ambot kon na kwana gusto na sa mga estudyante magbalik na eskwela. Basta yung iban bla, wala pa mapuno sa ila sa ding bakasyon. Mahambal, ahoy, sunod simana, klase naman. Do mga halos duaman kabulan ang vacation sa aton mga estudyante. Kagbalik na kita sa sining pagbukas ang klase sa mabot sining Hunyo 8 mga kakifo.
1: El Castigador.
0: Alas 4:05 sa aton sining pagpangalagad. Maga tawag kita sa koneksyon aton sa aton sining local pag-asa. Na kay subong kon na obserbahan kay inyo makitaan may mga inadlaw na nga nagatupa ang ulan. Kag subong gani pagtangla naton sa aton kawaan may mga porsyon no diri sa baybayin sang probinsya sang Iloilo nga makita naton nang may mga gurgalom na sa aton sining nga kahawaan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya ang pungsod Pilipinas no amat-amat nga naga transisyon na subong no humalin sa sining mainit sina tiempo pakadto na kita now sa sining rainy season. Pero wala pa sang declaration on the part sang pag-asa nga chimpo na sang tigululan. Usually sina mga second week now sa bulan sang Hunyo. Pero subong maburubat sa ganta na now nga hindi kinmay mo kung kaysa may mga pagtupa na sang ulan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa piyak nga linya makompunaton si Engineer Ferg Rubin sang pag-asa. Engineer Rubin, mayong hapon.
2: Sir, mayong hapon. Example nga mga sabag na pagpala natin. Ang monitor latest good update, no? Sa latest and crisis na to, southwesterly wind flow, nag-apot sa Palawan, kag-western section sa Visayas at Mindanao. Samtang ang track sa isa ka tropical storm nga ginamonitor na to sa buwas ng Parline, yara sa graphic to sa nabili na bayan sa Mindanao. Sa aton din nga ginamonitor na bagyo nga si international name Jangmi. Oh. Ang lokasyon ng bagyo na ginamonitor naton ang kadiapon sa gwa sa Parline naton 1235 kilometers silang aton sa Southeastern Luzon. Sa ginexpektar naton nga ini siya magsulod sa aton na Philippine Area of Responsibility karon nga gabi or buwas ang kaagahon. Anyways, ginalantaw gyapon naton na magsulod ini siya. So posible ni siya magsulod kag amo ni siya ang ika apat nga bagyo nga aton ginalantaw nga posible magsulod sa aton nga Parline kung sa diin tawgon aton sa si bagyong Domingue.
0: Okay.
2: Pero sa subong nga adlaw ya kita diri gan magalumon gyapon ang kalangitan may ara gyapon sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan pangilat pa naguob labi na gyud sa hapon or sa kagabihon dala sang southwesterly wind flow nga ni. Kinatutog kasarangan ng hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas at kung maka na itutog kasarangan at ang mga pagbalod sa kagatan. Temperatura naton, which is ang isog ng 32 degrees centigrado. Adlaw, matunod alas 6 ng isog ng hapon, may mabutlak buwas, alas 5.26 ang kaagahon. At nga maximum heat index na na-record si Ina, 41 degrees centigrado.
0: Okay.
2: Kagamunan ang latest for update, Ferg Rubin, madamog ito salamat.
0: Engineer Rubin? Hello, sir. Okay, Engineer Rubin. Okay, ada lang ay may mga pamangkot pa kita kay Engineer Rubin, no? Oh. Engineer yes. Rubin?
2: Yes sir. Medyo na lang utod sir.
0: Sige. Okay, sir, ining si tropical storm Jangmi nga manugsulod sa Parnaton, hambal mo karon sa gabi kag mangin na isa ni ka bagyo kag tawgon naton si Bagyo Domingue, no? Ika-apat sini. Kung natawon naton sir ang tracking subong ano mag-igo ni sa pungsod tao kon ang direksyon sa ni is Pasaka.
2: Pasaka iya pon sir do mga north northwest iya pon ang iya nga hulag malayo sa aton nga pungsod lubog gi chance nga maglandfall ini siya sa anumang gahin sa aton nga pungsod Pilipinas. Oh. Pero still no possible sir amo ni ang makabutong sa ang southwesterly wind flow ngani kung sa diin na do habagat effect na posible na magdala sa mga pag-ulan sa aton labi na gid sa western side sa country Western Visayas.
0: Okay, so sa nogin naton sir mabatsagan ang epekto sa sani nga bagyo once nga sumulod na sa aton sani nga par.
2: Possible sir ang effect sa bagyo gid mismo is wala ni siya direct effect diri sa aton pero ang enhancement lang sa southwestern wind flow.
0: Okay.
2: Amo na ginalantaw naton nga possibly nga mag-epekto sa aton. Expect naton sir possible over the weekend. Even up to Monday, Tuesday, Wednesday sir.
0: I see. So what's going on ato sa weekend the medyo maulano no hindi man direkta nga mag-igo sa aton nga pungsod pero ang ining nag-apekto sa aton nga southwesterly wind flow no bosilingon sa ni sir aren kita subong sa transisyon nga magabulos na ang hangin habagat sini sir.
2: Yes sir takto na sir kag possible bangod sang amoning nga bagyo nga butongon niya ni ang southwesterly wind flow.
0: Oh.
2: Kaya makadala sa mga pag-ulan, possible nga basi mo pa ni gani ang maging trigger sa aton nga onset, sa aton nga rainy season, or start sa aton nga hangin habagat season kay pabaylo-baylo ng aton nga hangin sa southwesterly wind flow na kakasubok.
0: Usually, sir, sir, before kita mag-declare, naungarin kita sa tig-chimpo sang tig-ululan, may mga criteria kita sa nga ginabasihan, sir, no?
2: Yes, sir, chakto, sir, may criteria kita nga ginabasihan.
0: Okay, so ano pagsulod sa bulan sang Hunyo kaya bal naton base isa ni sa mga trigger na nga makadeklarar kita nga rin kita sa onset sang rainy season ang ni magsulod daton nga bagyo base before sang end sang May o kon na first week of June na makadeklar na kita nga rin kita sa rainy season sa ni Engineer Rubin.
2: Possible, sir, kayo isa sa mga criteria na to is may sunod-sunod kita nga mga pag-ulan sa western side of the country sa mga pag-asa stations na to. Ang ikaduwa, isa nga aton nga hangin is consistent ka southwesterly ang aton nga hangin sa diri sa Pilipinas.
0: Pero pagsulod ni sir, ano ang kategory sini on the category nga storm o kon mabrubaskog pag ni kon medyo magahina ini siya.
2: Na mo pag sir kay ginalan taw naton nga subong tropical storm category. Possible pagsulod ya tropical storm gyapon pero mas makusog pag ini siya sa typhoon category samtang ari siya sa sulod sang parlay gagamo ni siya ang aton nga kilanan gin nga maging alerto kay typhoon category. Kung makusog ni siya sa typhoon category kusog ni siya ka bagyo, so ang tendency is kung kusog ang typhoon kusog ang bagyo nga typhoon category or above mas ginabutong ya pag ini ang hangin palipakad to sa iya amo na nga possible pag iyon nga magdala sa mga pag-ulan pag iyon sa sunod ng mga inadlaw kapin pa kung maging typhoon category na ni siya. Nilalang taon natin sir posible nga maging bagyo na ni siya or should I say typhoon category around sa Sabado ng adlaw. So expect din natin nga weekend kag even up to Monday Tuesday Wednesday nga maulanon ko kadiri sa aton diri nga region 6 bangod nga typhoon category na ni siya kag mas kusog nang iyang hatak sang hangin.
0: Oh, kwan gani opening of classes sa 8 pa although ati sa 1 no 1 week before amoning maulanon ang tiempo ta. With this information, Jarfels Rubin sa pag-asa, salamat kay kagliwat. Mayong hapon, God bless sa inyo sa pag-asa station.
2: Thank you sir, sa luwat, mayong hapon man sa tanan.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ikaapat nga manugsulod nga bagyo karon sa hapon ining si Bagyo Doming. Na mabrubaskog ang nasambit siya nga bagyo pero ang good news lang diri na nga hindi adirekta nga mag-igo ang bagyo but silingon hindi mag-landfall. Kaya ang direction is sa pasaka na sa aton Singapungsod. So why siyang tendency nga mag-cross na sa aton Singapungsod Pilipinas. Pero ang aton lang sining halungan amo ang epekto na sa sining hangin nga mahimo siyempre mabaskog suyupon ang ining hangin nga southwesterly wind flow na ngati nag-amat-amat kita transition na na kumalin sa sining nasambit sining ginakuha natong subong tiyemposang init na maga transition kita pagkadto na sa tig-ululan mga ka-K5.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo na ekspektaro nato na ato siyang weekend, normaling Sabado, Domingo, sa gani Lunes, na Martes sa Miyerkules, may mga pagtupa sang ulan diri sa may bayan sang Western Visayas.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang ato siyang interview sa pag-asa ginadulong si usang The Power Trio, ang Klinika Detex 500 Superior Antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D-Ribio, the antiviral kag antibacterial specialist. Now, sa mga tiyempo, kabudlaigid, na ang magmasakit. Mahal ang tanan, na mahal ang ma-hospital ikaw, mahal ang mga bulong. Dapat before kita abdan sa masakit, pabaskugunta ang ato siyang immune system. Mag-inom sang The Power Trio, Klinika Detex 500, Mighty C, Kaga, D3 Bio. Ini mga dikalidan ng produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo sing lugar. Dari sa may syudad, ang klinika outlet na ito na pamtang sa may Daran I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilirad sang Robinson's Place Haro. Kag may free consultation da kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga daw. Sa may sunod siyang Pase, ang klinika outlet na ito, Barangay Poblasyon, Ilawod. Kag may free consultation kada Webes nga daw, kag sa may Banwasang Kalinog, ang ato sa nga klinika outlet, yara sa Coastmart Kalinog. Kag may free consultation kada Martes, kag Biyernes nga daw, kag sa may District, First District, no? Sa may Banwasang Miagaw, yara sa Barangay Baybay Norte, ang ato sa klinika outlet. Sa tupad sang MCR Agriventure kag may free consultation kada Domingo ng adlaw. Ang oras ang free consultation sa tagsa naton kag mga klinika outlet alas 9:30 sa aga tub-tub alas 3:30 sa hapon.
1: El Castigador.
0: Kag of course mabakal na ang mga klinika products na sa 5th District, no? Sa 5th distrito. May klinika outlet na dala, no? Bago lang bukas ang liga ng Mayo 18. Ngao dira sa RGM building sa may barangay Apolista sa may Banwa Sangsara. Ang ining mga klinika products pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kag of course, mabakal man sa mga nagapangunang mga butika sa inyo sa ni nga lugar.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mayong hapon kay Ma'am Laura Magaysay, kay Ma'am Cheryl Abating Branya, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, kag subungman kay Sir Edmar sa may siyudad sang Pasi, kay Ma'am Maricel Balor Kasiplit sa may barangay Balamaguharo, kay Sir Agosto 5 sa may Kuwait, no? Nagsire naman kag alarm, no? Diri sa Kuwait alas 5:20 sa kagahon dito. Nag-alarm dito kay madumduma naton may ara pa sa Japan nag exist, no? Nga kwan sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran nang way anay sang bombahanay. Pero sa nagligal sini nga adlaw may portion dito sa Iran nga ginbomba sang Estados Unidos. Kag ang Iran nagretaliate, na naggabalos, kag na-target ang mga US Embassy.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Abigay na ito na nagturutawhay, na kag ang presyo subong sang gatong medyo nag-nubo-nubo nagawa. Ara na sa tagsintay 8 pesos, na ang kada litro. Unlike sa liga, ito galabotag 90, na kag ang diesel gani. Galab o tag 150 pesos kada litro. Pero subang diesel tiara, mga tag 70 pesos, mas manubo na subong ang diesel komparar sa gasolina. Pero kung sige-sige ni, ining nga nasabi siya ngayon na, why ba si iluwat naman natin yung buo? Pero may mga istorya na yun na subong nga mahimo, buksana ang Strait of Hormuz na sa saning nasabi siya nga paglabay sang mga barko.
1: El Castigador.
0: Kag may nga hapon man kay Ma'am, kay Sir Bebot, Beth Solusyon, no? Taga Dapa Goods sa Pasig City Main Branch, no? Mga cashier kapamati ginsanda halin aga kag sa gabi. So mayong hapon da, no, sa taga Dapa Goods sa may syudad sang Pasig. No, sa ilasing main branch na may dayag ing hapon sa inyo tanan-tanan.
1: El Castigador.
0: Alas 4:19 sa aton sirig pagpangalagad. Ano ba naman bing talpang doon sa balita nga itong pag-isuryahan sa ding Webes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Halos ang mga miyembro na sa majority block sa Senado may mga ginapatubang na mga kaso sa Office of the Ombudsman kag Subungan na sa may bahin sa Sandigan na bayan. Kay subong nga adlaw Maki 5 ginfile na sang Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder kag graft cases batok kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kon maiguan ang mga miyembro sang majority block na amat-amat nga nagkapukan. No, kay madumduma naton ining si Senador Jinggoy Estrada hindi man lang pinakauna, no, nga bes nga ginfailan sang amo sini nga kaso. Ang ining kaso nga plunder kag graft cases nagugat ini sa ginaligar kickback sa sering controversial nga flood control project.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang ining mga kaso no, nga ginfail sa kay Senador Jinggoy Estrada kag pinawagid ka mga related sini ngong mga charges daw ikatatlo na ni nga kaso nga ginfile sa kay Senador Jinggoy Estrada. Now madumduman naton na ang una sini nga kaso nga ginfile sa nasambit sini nga senador sang tuig 2001 ginfile ni siya sang kaso nga plunder si Senador Jinggoy Estrada in connection, no, sa involvement sini sa waiting na okon illegal numbers game money na ang waiting dito sa nasambit sini nga Luzon area sa iban pagi sini nga charges gin file plunder graft direct kag indirect bribery gin file sang 2014 angot naman ini na sa indi insakto nga paggasto sa halos 183 million nga diskresyonary o kon gitawag the time nga priority development assistance fund.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So ikatatlo na ni no, ni Senador Jinggoy Estrada nga kaso, pero ang kaso sin nga plunder, ang direct and indirect bribery cases na kani na acquit siya, pero may 11 pagid ka counts sang graph no yara Sandigan Bayan ang nagapabilin pasubong sa ginaligal sa nga misuse sang PIDA funds mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag mayara na sang precautionary hold departure order na ang gin-issue ang Manila Court over sning flood control project mga K5. Lakip din sa ginpailan na sang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan si Anay Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa karon si Senador Jinggoy Estrada siya nisubong ang highest ranking incumbent government officials nga nagapatubang subong sa kaso angot sa flood control controversy. Kag pilasing makopdanan siya may mga kaso nga lain man to. Si Senador Marcoleta may gipatubang subong nga kaso nga plunder kag bribery angot sa pagpangayo si isang pondo sa magpadlagan ini sa nagligad sa nga eleksyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Now halos sila tanan no may mga kaso. Senador Bonggo may ipakatubang maninga kaso. Si Senador Chis Escudero. Now si Senador Joel Villanueva may mga ipakatubang ni mga kaso mga ka-K5. Di ko matabo sina subong ang miyembro sa Senado tayo 24. Pero si Bato de la Rosa subong hindi na makitaan.
1: El Castigador.
0: Ginraid to ang iya sa ni ginapatihan ng ginapananguan sa may Angeles City, Angeles City sa may Pampanga, pero nilandong to ni Bato. Why makitaan? Di na question ganyan pagsulod dito, pero ti mayara sa search no? Ng warrant ang otoridad ilabinig ng CIDG kag NBI nga muna sibong ang nagapangita kung sa diin napahamtang si Senador Bato de la Rosa. Di sibong ang nag-attend sa Senado yara langit sa 23 ay nabuhinan mo. Di ko nining nasambit sini nga mga Senador nga may mga kaso a granting ha for the sake sa atos nga discussion kung ma kwan ni sila kung mapreso kaya ning mga kaso kagay pagtubang non-bailable ini.
1: El Castigador.
0: Mochilingon, why sang piyansa para sa temporaryo nga kailwayan. Di ko matabo sina pilang bilin na lang ang ato sa miyembro sang Senado. Ang maligani kaluyag sang majority nga bisan paano na nga ba online o kon mga teleconference pwede na makonsidered ina mga ka-K5. Galing kay mayara sang rule na may pagsulundan ang Senado nga miluyag baguhon sang majority nga bisan why ang imo sing physical appearance sa Senado pwede ikaw ka-participate sa una naman ang mga desisyon dira mga pagpasar sang laye pagbinotuhay.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ti amo nang ginabalabagan sang minority na kay ang plano nga pag-ilis sang rules dito sa Senado. Senado mayara nang pakadtuan sini may rason kay balaan nila kadamo subong sang mga kaso nga ara sa majority block na nga mahimo mapreso kag indi makagwa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero kay mabuhinan na nga preso abining mga kaso granting ara sulod sang prisuan ano matabo diri kay ti convince man sa rules sang Senado na nga indi pwede na nga maislan ang Senate President kung wa'y sa kitawag sini nga majority o kung malabot mo sini ang 13 sini nga numero.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tisubo nga minority na 11. Butsin nga may duwa pa sila nga nabilin. Ambot ko sino ang matipyok na. Kaya nagpaandam lang na ng mibro sa majority block. Na? Nga wag sa magsailo ikaw na sa minority nga mangin majority naman sinamasahol ka pa sa Judas. Tambot ko sino madaladra kung may masailogid man. Kaya pamangkot na rin, no? Ang ining mga pagbago sa saring mga rules sa Senado, ginalantaw sa iban nga may mo, may connection ini sa kaso nga ginabangtubang ni Vice President Sara Duterte nga impeachment complaint.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero mabudmubudlay pag ina kay nga ah, para ma-impeach mo si Vice President Sara Duterte, kinanglan mo ang 16 ka mga boto nga pabor nga ma-impeach ini Maki 5. Di ka mabudlay malabuot ang 13 nga numero. How much more pagit ang 16 ini? Na? Nga numero na? Nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Pagbalik na duga pag information sa aton sining nga pangalagad. Report ni Kakifay Bakim Kaluyo kag report ni Kakifay Jenny Kaunyunan. May sabat si Councilor Shane Mabilog. Anday pa matudan nga iya nga paglakat sang Domingo nga daw gamit ang service vehicle na sang syudad no official na naging gamit ini Makifay. Kag lakit man istoryahan ta man kay reklamo. Na si Mayor Rice Atrenas dito sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG may nag-file sa iya ining anti-EPAL. Istoryante pagkatapos sa pinaka-importanting mga paibalo, paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpambasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar.
4: Pilasco dugay magayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasco dasig na lang magayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
14: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Pabalik mga K5 sa atong siling pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
18: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
17: Update lang sa sining kaso nga ginfile sa Sandigan Bayan na sa ginfile sa Office of the Ombudsman batok kay Senador Jinggoy Estrada, no? Ang kaso nga plunder kag graft cases igandol sang 2nd Division kag 5th Division sang Sandigan Bayan.
18: Ang kampyon nga istasyon K5, K5 News FM.
17: Alas 4:38 sa aton sering nga pagpangalagad mayong hapon gid, no? Kay Sir John, da Pamilya Falale sa may Santa Cruz, Arevalo. Kay Ma'am Nance, kay Tita Indang, da amayadain nga hapon. Kay Sir Arman Bakuguay, amayadain nga hapon. Kay Ma'am, kay Christine Gardose, no? Gabonitor man sa ating pag-pangalagad. Kay Noven Tibor Hirosa, no? Da sa may Bagtas Footwear, Baldoza La Paz, no? Gamonitor man sa ating pag-pangalagad.
18: El Castigador.
17: I-check na ito report ni K5 by Jenny Kauyunan na in connection ini na sa saring mainit nga ginaistoryahan dira sa City Council angot sa paggamit sang service vehicle. Na kay team nakitaan na nga nagagamit sang service vehicle bisan hindi office hours na kon weekend nagagamit. Pero ti sang unan gani basta gani nga mga service vehicle nga panagiyahan sang gobyerno manabutang da for official use only.
18: El Castigador.
17: Ang paggamit na dapat official lang, no? Kag dito ang isa nga nagamit siya na nagwa ang ala ni Councilor Shin Marie Mabilog. Kag ang isa diri niliga na mabarangay president Irene Ong, no? Pero gapalindugan si Councilor Shin Marie Mabilog nga ang paggamit sang service vehicle sang Domingo ni, no, nakitaan sa isa sa nika mall dira sa may distrito sang Molo for official use only. Amo ang panindugan, no, niligan ng mga barangay Irene Ong ti ang City Council dumaga imbisigar man sa ni, no, angot sa saning nasambit sing paggamit sang service vehicle. Aba-aba ila kaugalingon ila imbisigaran ba?
18: Ang kampyon nga istasyon K5, K5 News FM.
17: Ti may ara gani sang konsyal sando ibalik kun lang gani estudyante mayo pa gani e kung kaysa kung may masalakyan ka man nga hindi pagamiton salakyan mo na kontra sa saling service vehicle palagyan sa syudad, mainit pa ang mga mata sa imo, dugangan pagig nga manuglapit ng eleksyon.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
17: Mga taxi ka mobile patrollers nato, may dahil giyapon halong ginsa biyahe. Kay Sir Arman na bakuguay, ga-monitor gida. Halong-halong nahihinay lang gida. Kumusta ang biyahe ta subong? On the part yes ang WBTC, naguntat na sila sa contracting nga service. Ha? Kay Dopierde pa sila kuno. Ang problema sa ungkay sa ang programa sa gobyerno, kung magbayad, dugay-dugay man. No, nga gasalig kung tani sa ilasin eh. No, nga programa. Pero pitiksintas WBTC, pierde pa kuno. I-check na kung report niya kakipay Bakim Kaluyo. Pero naunta check ang report niya kakipay Jenny Kaoyunan. Kaya mutambal natin ang City Council mag-investigar ang odds ng ginamitay na no, sang service vehicle nga gin-assigned sa ila. Na mga naambal natin na kung may mga nakitaan ka mong may violation, why not damo istorya? Na why not sa nga burubra, pag, kung ba, bura-bura na. Na, paili kaso. Para nga tindira sa proper, proper forum, masabat nila na eh. Na, kwantang kampiyon report of Project K5, Jenny Kaoyunan.
18: K5 News FM. Kampiyon report.
6: Yes, K5, Enrico, magpatigayon sa investigasyon ang Iloilo City Council na tuhoy ini K5 Enrico sa...
17: Ano nga may investigar committee on ano na eh? Or belonging nga... council?
6: Ang inilang pamunuan lang siya sa Committee on Good Government, Public Accountability and Justice. Si Committee on, si Councilor Rex Marcos Sarabia ang chairman. Si Attorney Sarabia ang chairman sa ning committee kay K5 Enrico. Pero ang nagduso sa ning investigasyon si Councilor Romel Doron kay K5 Rick, nagpasar siya sa resolusyon kay ina because ang tinutuyo sini ang kumbaga ang bottom line sini makapasar sa ordinansa ang syudad nga naga ano ba kay K5 Enrico naga pagwa sang isa ka pagsulundan kung paano ni K5 Enrico ang paggamit sang service vehicle sang syudad. Dumiyara naman sang national guidelines pero according to Councilor Romel Doron mas manami kung mayara sang specific idea para sa Iloilo City government
17: kaya
6: ang mag-imbasihan nila just in case nga mayara sang mga violations sa paggamit sang service vehicle ano ang ubra kung may kung mga
17: madakpan
6: nga nagagamit, may mga violations, ano ang sanction, paano ang paggamit, siniki sino ihatag ang mga service vehicle. So, ang muna ka K5 Enrico ang investigasyon nga luyag nga ano sa City Council. And of course, ginaklaro man sa konsihal nga hindi niya kumbaga ang ginatira ka K5 Enrico sa investigasyon not solely para sa upod nila. Specifically, kay Councilor Shin Marie Mabilog nga amo to ang dulingin highlight gates sining service vehicle amo man si Aliga ng mga barangay president Councilor Irene Ong ti according to Councilor Maldoron ini ang tinutuyo ya at least bala mayara na sila sang guidelines so kun pagsulundan kag mas strikto ang paggamit sa mga service vehicle kag kay fabric diri sa may Iloilo City considering nga amo na gani nga iya niya sang gobyerno ang nagapabayad sang gasolina ti gobyerno ang nagapamaintain sa nitig dapat magamit man sa official purpose kay Fabric.
17: Daw subong gani makita naton sa mga service vehicle nga gipagyan sa mga opisina sang gobyerno. Duwa na nga kita sang nga makita ang ngalan nga for government use only sa una may ngalan na K5 Gen. May ara ngalan?
6: May ara iban. Yes, may iban na ngalan.
17: Iban wala. How?
6: May iban wala. May
17: ano, doon nahuya man sila nga magsakay to kung ngalan?
6: May, pero may usually ang nakita naton nga service vehicle gid sa city. May logo gid sa city government ka K5. I mean, actually, iban pa na sa una.
17: Kapabalaan mo na nga ginapagiyahan sa gobyerno ang salakyan sa una red plate ina na pula ang plaka kag naga-start ina ang plaka sa letter S
18: El Castigador.
17: Tanan nga mga government offices ang una basta gani pula ang plaka naga-start sa letter S no government owned ina no nga salakyan sa una dako ginya ngalan eh hindi kita malipat sa una na kay hindi pala ni unang isyu nga ang mga government vehicles ginagamit man no sa plaka official para sa ila sini nga personal use.
18: El Castigador.
17: Amo nang matutuod da no para likaw gani kuna kuya Kung may salaktihan man lang, kung nga magamit ko na yaman. No?
6: Actually, si Councilor Johnny Yang, K5 Enrique no? Paina, nakuhaan
17: na. Ibalik ako, no?
6: O, willing siya yan magbalik sa iyang service vehicle kung kinahanglanon ka K5 Rick. Since nga, hambal niya sa iya gani, nga, ang service vehicle niya ka K5 Enrique, dugay na ni isang first term niya pa lang.
17: Last term sa Subo.
6: Oo, if isang first term niya pa ni ka K5 Enrique.
17: 2016?
6: Hindi. 2022. Ay, wait lang.
17: 2019? Ang terms ka, 2016 pang eleksyon eh.
6: Masa saan, halil pa siya sa una yung termino ka K5 Enrico, ang ano,
17: so,
6: ang
17: end time siya subong.
6: Ang hindi lang kita particular ka K5 Enrico sa termino sa karon ni Councilor Johnny Yang, no? Pero ang munang hambal niya nga, since ang first term niya pa na, yara ang iya nga service vehicle naging issued sa iya ka K5 Rica. Pero hambal niya nga since gati siya may kaugalingon nga salakyan, may pick up man siya ka K5 Enrico, wala iya na ginagamit ang service vehicle sang city. Una hambal niya nga ti hindi man kumbaga daan na wala nagawa na galamig ang aircon, may mga guba-guba na ka K5 Enrico, kaya hindi siya hindi bala komportable na para sa ilang pag-travel. That's why ginagamit iya ka K5 Enrico ang iya personal nga salakyan. Then ining service vehicle nga na-issue sa OPC na, ginagamit niya ka K5 Enrico sa mga personal niya. For example, kinahanglan may i-deliver, kinahanglan may backload ng mga office supplies, sa iban pa ka K5 Arik.
17: Tapos, pero okay, hindi mo pagsalig sa staff mo. Wala mo kung sa, ang staff mo, ang mga bala nun, lako makatongtong blang langa, Oscar Bao, Doc Arbao man. Okay, basi ko pagtugyan. Sige, babakal to, pero mabakal gin man, pero gamiton pagid sa ibang ng mga purpose ka K5 Jen.
6: Amo na ang purpose sang trip ticket ka K5 Enrico.
17: Hey, amo na dapat isang trip ticket. Talin sa una na, basta government vehicle, no, may trip ticket. Da, kompleto da. Kung anong oras mong inkwa, kung di nang inyusening destination, di ka mapakadto, ano oras ka mo nagbalik, no? Amo na sang una, gadya, kung magamit ka sang service vehicle, sang gobyerno, no? Kaga kung basta weekend, ganig na, question na mo. Kung sa kita mo sa una may mga service vehicle kung Sabado, kung weekend, bakitaan mo? Ay, hindi mo mo daw ay magpisina, subong.
6: Exactly. Amo nakakita, Enrico, nga daw nag-anugid ang mga pumuluyo nga nakakita to nga nakapark ang salakyan ni Councilor, ang service vehicle nga may logo sa city government sa sagwa sa GT Mall Molo, K5 Enrico. Dayon, na dito man nakuhaan man kapihan. Sa kapihan.
17: Sa Molo man, iba?
6: Hindi, sa Lanet Haro.
17: Dito sa Lanet, ang
6: sa
17: bagong
6: bagong
17: open,
6: kapihan. No. Yes, amo na, K5 Enrico.
17: Kitaan man to?
6: Pero, iniya,
17: K5 Enrico. Tinga si Kwanaw, si Laura Shen Mabilog, why asang salakyan niya ko galingon nga iya gidya personal K5 Jen?
6: Wala siya ka K5 Enrico sang iyang personal nga
17: salakyan.
6: I mean issued service vehicle sang city government ka K5. Amo na gani hamban niya nga first time niya lang ni nang hulam sang salakyan kay Councilor or kay Vice Mayor Love Baronda para gamiton nila magbakasan.
17: So,
6: nagka-issue pa. Amo na hamban niya nga ti okay na gani sa akon nga wala ako sang service vehicle, wala akong hinatagan sa service vehicle, nang hulam lang ako. Kay during that time, ang iya salakyan na kay Fenrico, I believe nga naguba or may maintenance. That's why nga wala siya sang salakyan nga iya ka kay Fabric. Naghulam siya kay Vice Baronda. Ti amo na ang hamban niya nga
17: namakal sang mga office or school supply nga para sa ila sa ning nga programa amo nang rason sa paggamit kay Councilor ex officio member Irene Ong ang gigamit naman to ginistorya mga kapitan no para sa project na sa gobyerno tablang
6: barangay makikinabang program
17: ang ining mga incoming fourth year college student no nga mahatagan sang 20,000 no nga educational assistance amo tong hambalya dito nagmeeting no budlay man nga lugar kay dumalahalon man atong gin meetingan nila
6: Abo na. Pero si Councilor Irene Ong nagpagwa sang resibo. Mayara sang listahan attendance sa mga barangay kapitan nga nag-attend. Ginpakita niya ang iyang trip ticket. Mayara siya sang official letter from the management sang kapihan na K5 Enrico nga nagpamatuod nga nga nag-meeting sila dito sa Mayo 24 ka K5 Enrico. That's why nga ang piyak naman ni Campo nag-challenge kay Councilor Shin Marie Babilog nga magpakita man sang iyang resibo, sang iyang pamatuod nga official ang paggamit niya sang service vehicle. Di kay Councilor Shin Marie Babilog kaina ginlabot man naton siya. Hamba niya nga ti since nga may investigation naman from the Iloilo City Council, I will address it to the proper forum.
17: Dito kuya
6: ipakita ang mga akon nga trip ticket, ang akon nga mga ang iya itinerary kay K5 Enrico. Kagamba man niya, ini man siya accountable kay K5 Enrico nga or required or mandated nga mag pakita sang resibo sang school supplies niya considering nga personal niya nga money ang gingamit sa ni ka K5 Enrico. No need naman for liquidation kung kinahanglan. At least nakita nga ining school supplies ang gingamit niya ang para sa programa nila nga bawat edukasyon program niya nga balik eskwela project.
17: Tiyo na tondra ng investigasyon sang city council. May mga investigaran kaga suliin kwa nino in aid of legislation ka K5 Jen.
6: Yes, ka K5 Enrico.
17: Okay, in aid of legislation magahimo na sila na sang ordinansa kung ano mga dapat nang himuonda in kaso no sing gamitay sang government vehicle nga na issued sa ila. Actually dugay ng mga issue na gani. Hindi lang dagan city council iban nga mga banwa gani kung sa kibot ka man no nga weekend ang service ng gobyerno may plaka nga pula kag letter S gastoy kung sara man ka parkingan sa mga mall eh ambot ya kun official business pa na o kon personal
18: El Castigador
17: kun isa isaon lang guro K5 dyan na damok ini maiguan kahit damok kita makita ano kay isa nga weekend may nagalagaw pa nga mga service vehicle importante may trip ticket nakalisin sa Mayo kag for
6: official
17: kwangid
6: official use
17: mm-hmm. ang imo sini nga paggamit dira kahit ang pagserbisyo ang depensa nila hindi man sa kwan ng office hours no ang serbisyo why sa gapili nga oras bisan no oras kag adlaw. Te, kung ako gani subong, halong-halong na kuya, na makitaan ka sang litib, no? Kaya ba rin aton, ang mga mata, sang piyak, kag magpiyak, nagabantayan. Hay.
6: Doon nagkakaon lang kang, ano, kang kalabasa, oh. Nagasing.
17: Dapat masinaw ang mata mo, kaon ka vitamin A. K5 Jen, so saan ni masugod ang investigasyon?
6: Ang investigasyon kay K5 Enrico ma-start ni kung makapuli si Councilor Rex Marcos Arabia kay right now, yara siya sa Korea for official business.
17: Official business. Pwede man lang hindi official as long na naka-leave ka man lang. Pero kung official business, te, white man the question. Na, tulaton ta niya na ang investigasyon. Pero ambag inaton, ang ining investigation in aid of legislation.
6: Yes.
17: Ang resulta sini may mga recommendation kung anong saulimuon nila na nga mangin ordinansa sa nga syudad para malikawan tayo kung isang pag-abuso. Na? Actually, in reality, tuman nga kung ang iba nagkatabu.
6: May mga ano gani kay ina, kay K5 Enrico, may mga dito sa session kay ina, nagpahayag nga, ti, kita ka dyan, bisan sino mo lang sa sa ato, na naka-experience man sa amuniti, amulang gid na eh, unfortunately, maayo lang, kundi kita madakpan, ti, ang iba nila dakpan, ti, amulang na nga, sorry lang.
17: Hay. Pero pasinsya ka lang kung di malas ka nga nadakpan. Pero as long madipinsan, may okay man grukadlok, K5 dyan. Bisan din dalon as long mapakita mo nga official ang paggamit mo sa service vehicle. Sino ba yung kakatakutan? As long ang imo sang intention, matinlo ang imo sang tigipuson, matinlo ang imo konsensya. Daway ka man sang kadlukan.
6: Kung bala mo nga wala ka sang may actually ang bani Councilor Shin Marie Babilog kinahanglan ati wala man ako sang dapat kulbaan kay wala man ako sang ginatago kag balaan ko nga insakto lang man ako nga ginaobra.
17: Amo na nga way ka man kulbaan na.

0: K5 Inirico ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Pagbalik tayo, ga-check na ito report ng K5 Kim Kaluyot. Ang WBTC naguntat na sa kwan. Actually, naguntat rin ba ni? No national. Pero para sa ilado, pierde pa sila. Ay anong programa sa gobyerno ni? Why natunan nga kung tani makabulig sa mga kooperatiba ta? Pitik sintas, maliskad na mierdihan pa. Ang problema pa sila kay Dugay, pa ka mo mabayaran. Basta ang iban ka ni, why pa makabaton sa ayudalin sa gobyerno ta? Na ini mga affected sa krisis sa katong sa nga pungsod. Balikanta sa aton sa nga pagkatapos sa pag-importante ng mga pahibalo. Palihog, standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
9: Ilay-lay di La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
10: Sa nag-inom ka
11: DTX 500.
10: Ilay-lay subong imo sugar.
9: Tigi ka nami sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nagiti.
1: DTX 500.
5: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
1: ang nagatindlo sa imo atay.
5: Basta tindlo atay.
1: Happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakosman man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baong budlay?
8: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500!
5: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
1: garantisado.
5: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
1: ikaw ba na
5: ang may diabetes.
1: DTX 500
5: ang DTX 500
1: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
1: kagakontrolar
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
5: asalrikan
1: epektibo.
5: DTX

0: 500.
1: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
2: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuning nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhas.
0: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhas.
0: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Garantisado.
0: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3. Mabakas,
8: mga butika.
7: D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog gid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
8: Ang D3.
7: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
7: Yung may D3.
0: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
7: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
0: Masaliga
7: DTX 500.
10: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Pamasaga butika.
11: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko ganam.
8: kaon, kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, my PC. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa my PC.
13: My PC!
14: Mabaka mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Balik pa K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
26: El Castigador.
27: Enrico Zurita Jr.
26: Ang inyong El Castigador.
25: Alas 5:09 sa aton sining nga pagpangalagad. Mayong apon kay Sir RV Chris Caceres dra sa may banwal sang tubungan kay Sir GC James Garvillas na ang panglabada subong. Kaya may apon na sa Selfa Garvillas kaga Jesse Bachuyan. Kay Sir Rick Mapa may hapon kay Tita Rina Mapa dra sa may barangay Rizal Lapus na sa Dikamay Kalan Amed ay agig nga hapon dira. Available dang Ditex sa Coffee Mix ha, sa kalanaan ni Tita Rina Mapa. Namin yung home ng Tita Rina ba? Kay Sir Chris Boyko Almuhin, sinang City Administration, na may nga buton, madum tanon, kag mahisa. Grabe tatlo ka, emba. No? Amo ninyo mo yung mga paglaragway, Sir Chris, na naka-experience siya kasang amusin niya. Alas 5:09, ang si Senador Robin Padilla mahimo pagsakaan man sang kaso nga obstruction of justice. Na subong kina-check nila kung sino nga parang iya sang salakyang nga nag-convoy to. Naibluan na to, nga tininagsakay gin man, Senador Bato de la Rosa, pagalinda sa may Senado sa salakyan ni Senador Robin Padilla. Sa dyan subong issue kay tungod sa sining pagplano no nga pagbag-o sa rules sang Senado angot sa sining mga pagbinutuway nga pwede ka boto ka participate na kon bisan na online lang iya Manila way naman ta subong sang pandemic lain sang ligad nang gin-apply ini kag may mga emerhensya nga ginatawag at para sa ila kuno inaway sa Middle East tambal ni Senador Robin Padilla. Ang linaway kung sa Middle East, no, kag alakip man, ang pagpagig ka mga issue, makabig kuno nga pwede, kuno hindi ka kakadto, pwede lang kuno online teleconference. Diplomantayan sa Lunas, kaliwat dibatihan naman ini mga kakipay. I-check na itong report, yung kakipay, Bakim Kaluyo, kay daw na untat na subong ang ining service contracting program nasang Department of Transportation na no? Kay agibans ni daw pierde bisang ligad kumakitaan ninyo sa mga modernized jeep naton may labutang da na no? Service contracting program nga grabay danyo imbis ang minimum 15 pesos para sa sining mga modernized jeep naton grabayran nyo lang 12 pesos kaya ang 3 pesos ginasalo na sang gobyerno. Pero problema sina, no? Ga sulod ikaw sa kontrata sa gobyerno, dugay kao bayaran.
27: El Castigador.
25: Ibalutang report ya K5 Kim Kaluyo.
27: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Una-una naton kay K5 Rick, no, ang inay nagluntad nga hostage incident no dira sa may area sang Barangay San Rafael Mandoreo Iloilo City sa isa no kakalanan kay K5 Enrico. Bali natabo ini siya sa nagala mga hapon May 28 kag ang ining suspetsado ang ining dumang around sobra na magani mga 20 hon ang pangidaron no sang ining amay kag ang iadriyang agin hostage ginuyatan niya kay K5 Rick samtang nagauyat man niya sang konsilyo ang iya tatlo ka tuig nga bata nga babayi.
25: Tiway pa na iagawa sa nga inalungkong sa palibot kaya ining tatlo katuig nga batang babayi K5 Kim?
1: Yes, good. Di, ang, pero nagpangusisa kita kayo na dito sa may area tinaga-hilibion kumbaga ang ining iloy man niya sang bata kag-iwan ng bata kaki-five arik kaina no nat sang natabo sa aton rin nakuha ang information sa dara nga kalan-an man kung sa rin natabong ning hostage incident nagatrabaho ya ang asawa sang suspek gusto ya nagatuto siya kay Pepe Enrico kay gusto ya bla nga maguntat na sa pagtrabaho ang iya yang asawa o kanining babayi ugaling ti kay hindi man niya luyag sa babae nga maguntat sa pagtrabaho tungod ya nga ti ang ining banaya wala man niya sang obra kon jobless man kay Kepebre.
25: Ti ko mangunta trabaho anong kanon nila kay 5 Kim?
1: Amo gid gani kay K5 Enrico
25: matinulok no? Matinulokal to sila kag sa patutuig bata nila kuway kasang trabaho isa sa inyo do hindi mo gani mabuhi ang imo kong lingon pagkatapos ni kapag magtrabaho dati anong ipakaon mo si mo bata? Ikaw guro daw, pwede mo pa masarangan itong bata mo tatlong tuwing bata? O tatlong tuwing?
1: Actually, posible man. Kakipa-iwi na rin ko sa itong sarang pagpananaw, no? Nga, diba, sibla may ginasilusan. Pero wala iya naging, ano no, wala iya blagin ako. Nga, amo na kakipa-iwi na rin ko.
25: Ilaban-laban eh. Mga amo na, kay tiway ka, umura. Sulod sa ulo mo. Ay, basi, ginisla na ko to sa nga asawa ko. Kay daw, why makupulos kay 5 Kim?
1: Ti posible gid kay 5 Winner ko ti damo kasang time to remember kumbaga mo o time to think kung wala kaya sang trabaho ka kay 5 Enrico. Accordingly, ti posible man niya nga nagpanic siya bala nga basibla ya pulihan siya ti kamo kay nato no sang pag kadtoya to kay ina sa olobrahan sang ining babayi kag ti ang ining ko chili actually ti dira man sa kalan-an niya ginkuwa ka kay 5 Rick. Bali duuyat ya sa isa ya ka popcorn or isa ka kamot ang ining bata kag ang isa naman ya ka kamot kay 5 Rick ang nagauyat sang kutsilyo no so far do wala man gid ya siya sang mga ginanegotiate gid ya ka kay 5 Rick nagpadulong kay na rin to no kang since malapit nang man ang Iloilo City Police Station 10 nagpadulong sila dito ka kay 5 Rick sa may area kag do naglawig naman sang pila ka minutos kag dira nagsurrender man no ang ining suspektado kag wala man sang may
25: So doon ang pawan man ang suspect kay 5 Kim?
1: Kumbaga na umpawan ka kay 5 hindi ko probably na realize sabla nahimo ko ni gali.
25: Kaganong sa lasan niya.
1: Ibang mata iya na hostage ya ka kay 5.
25: Oh, kagang epekto sa kay 5 game trauma nang imo sa nga bata nga ang padulukan na bilang nga amay sa nga tatlo kutoy nga bata mapilanggaon kumbaga tapos kulpi mo nga tayaan sa nga kutsilyo.
1: Amo gyud kay 5 Enrico te subong ang ining amay o kuno ning suspetsado ang yara na sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 10 pero ang ICPS 10 no gintugyan kita na sa Iloilo City Police Office considering ati minor ni no ang involved kuno ning 3 years old kay 5 Rick so party din ko anman sang mga information man yang suspetsado pero sa mga tutido malaka lang man gyud yabla magsabat sa K5 Enrico. No? Pero ang mayo lang, kahit since nga wala sang napilasan sa mga incident despite nga may uyat siya o kung nakakuha siya sa cellphone sa K5 Rick. Sa dugang natundari nga balita, liton kita no, sa balita may kangtanan sa ining service contracting bala, no, sa Department of Transportation na ginapagi man niya sa Land Transportation Franchising and the Regulatory Board o kon LTFRB. Ati ang ining Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC nag-avail na sila no kon nagpasakop na sila sa service contracting program sa DOTR ugaling despite nga wala pa natapos ang supposedly bala ka K5 kun tawag na no may mga pila pa sila ka mga sinemana nga to avail sa sining programa wala nila gin patapos tungod na realize nila nga ti gapamirdihan pa sila instead of makagurugan siya o kung makabenepisyo sa ila ka K5 Rick. Tungod man ang plasada na actually sa service contracting ang ining ang ginahatag sa DOTR o kung ining LTFRB man 40 pesos per kilometer. So kung for example, usually ang isa na karuta ka K5 Rick garin siya around mga masobra na pulo ka kilometro ka K5 Enrico no kag mga around 6 to 7 trips ang isa ka modernized jeep sa isa ka adlaw ka K5 Enrico ugaling ang plastada lang kahit sa amo nga programa nila dako ang ginbuhin nila sa ining tawag na no pretty high bala sa regular kag sa mga students or sa discounted rate bala ka K5 Enrico no? For example sa plete sa mga estudyante usually na kun magsakay ka sa modernized yara sa around 12 pesos no pero gin sa amo ning programa sang service contracting ginbuhinan pagidya sang 6 pesos kag sa regular fare ito ang pretty high gid dra is 15 pesos pero ginbuhinan pagidya sang 3 pesos which is 12 pesos na lang ginabayaran sang pasahero at that is why na do hindi pala equivalent ang ginahatag sang DOTR o hindi bala ka kumbaga ka trespasser ay nahatag sang DOTR sa ginbuhin nila sa plate sa mga pasahero ka K5 Rick.
25: Ang problema sa natugay pa na mag-abot ang ang ginabayad sa mga kooperatiba K5 game.
1: Yes, just like for example sa Ilaman de nga ti tawag na no ang sinamana na or maghalos sa isa na kabulan nga ti na implement ang ining service contracting due to ining pagmahal sa mga presyo sang produktong petrolyo as of this time ti wala sa gihapon kay ginaubra na nila panabon na anay ka K5 Rick according man diri ano, kay Mr. Boyet Parcon ang chairman sang WVTC nga ti sila ka K5 Enrico no somehow despite yang nagnubo ang presyo sang diesel pero hindi pa bala siya on how it used to be sang before the tension sa may Middle East kay K5 Rick kay kun madumduman before February 28 mga nag-arrange lang siya sa 50 to 55 pesos. Pero subong, mga despite nga nagnubo na siya, ara siya gyapon sa mga around 70 to 80 pesos ka K5 Rick. So usually, may mga ginagastusan pa sila nga mga maintenance sa diesel, kag even no, sa ilaya nga mga personnel. Gintawag niya ganit rin ng service contracting program nga wala pulos nga programa ka K5 Enrico.
25: Tiyo, kung may programa para sa kayuhan, sang mga kooperatiba kagabulig man sa driver sa mga operator pero pitik sintas na ang resulta do nagbaliskal man K5 game amo na nga programa sa gobyerno ta para sa kayuhana no sang mga pumuluyo pero pitik sintas ang nagwa diri daw na merdihan pa sa K5 game. Salamat gid.
1: Sige, ang inyong mga information, ang inadulong sa aton sang Kaalwan, sang DTX Coffee Mix, perfect gida, especially kung mahilig magpangapi, no, kada hapon, kagiman kung matag-agama, no, mga kaki-five naton, inom ka mo sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee, no, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Attorney Dr. Ramil Itangoy, uman sa chia seeds, kagdi sugared sugarcane extract, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Upod sa patrol, si kaki-five, Makoy Espejao Malay, ako naman si kaki-five Kim Mang Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
27: El Castigador.
25: Salamat kay Kaki-5 Kim Kaluyo. Ang balita ni Kaki-5 Kim, ginadulong si usang Star Nutrimeats, dilang sarap, sustansya. Sharap.
27: El Castigador.
25: Alas 5:21 sa ato sininga pagpangalagad. Mga kaki-5, kilit anay kita sa maabot sininga Hulyo 5 na sa may Sunset Boulevard. Na makig ugyon kita sa sininga patikayuno na ton na nga Run for a Cause. Kasi kinagdagid ang tanan naton ng mga running enthusiast. Na kag bisan na kwa na propabalhasa. Nga magpasakop gid sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan. Amo ni pagawaton sa Hulyo 5 sa kagahon sa Sunset Boulevard. Makaparehistro kamo na may ra sang tatlo sing mga kategorya, no, kon 10 kilometers ang inyo sing entrahan, 999 pesos kon 5 kilometers 699 pesos kag 3 kilometers 499 pesos. May duha ka pa maagi para pagparehistro, una personal nga mapadulong din sa K5 News FM Iloilo Station. Ari kami sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, o kung pwede man sa online registration. No, i-check lang ang amo sing page nga K5 News FM Iloilo. So upod ang inyong mga barkada, kaopisina, kapamilya, kagugma, kung sino man nga imo kilala, magpasakop sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa sa inyo. Dili lang sa K5 News FM ang kampiyon sa balita, komentaryo kag serbisyo publiko.
27: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Kumusta ang pagpili sa mga barangay officials, no? Sa saning nga makabenepisyo sang bawat barangay makikinabang program. Base ning bawat barangay makinabang sa program. Base kon ulanon isang mga reklamo. Damo nagreklamo subong. Kay ang kapitan sa ilang barangay, ang iban wa gyud paibalo. No, ang iban may listahan ay gani nga yal pamilyaling listaya.
27: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
25: Na klaro, no, sa guidelines nga dapat nga ilista nga makabenepisyo sa nasambis nga programa nga bawat barangay makikinabang program. Lima din ang pagkapilion nga incoming nga fourth year college student. No, kay ti may 100 mil ang kada barangay, ang isa ka 100 mil, kay 200,000 kada barangay makabaton sa nimo. Ang 100,000 ang muna nga lima ang pilion dira, kaga ang isa sa nika 100,000, no, proyekto sa barangay. Ti ang iban, no, sa listahan ay waik malo, no, may amusin nga programa. Mga inabal na ito tayong ipaybalo nyo. Kaya ginahatagan nyo task, no, trabaho, ang inyong barangay kagawad na kada sityo na sakop nila ipahibalo na. Hindi ka magbato-mato lang. Kaya ipanglista ang inyo sini ng mga himata.
27: El Castigador.
25: Ki nagkwana ara na nga nabaton sang Iloilo Provincial Government ang halos 334.2 million pesos. Na nga budget halin sa ato sini ng national government. Ang dito gani sa may barangay Aspera, no, sa may Banwa Sangsara, para mangin fair, no, ang inisambi sa ning pagpili, di dito yung 31 ka-incoming fourth year college students, tungaon na lang ang 100 mil. No, di at least may kwan, may ara sa siling nato nga pag-istoryahan ay nga kwan lang nga fair. No, kaya siguro ang iba na, di mas may dumalagro tong onta lang para wai sang maglain buot. As long ang 100 mil pesos, no, nagkadtos ma dapat nga bululigan. Di ko ni divide mo ni ang 100 mil sa 31, no, surusobra lang gid mga pila ni mabato nila, mga surusobra lang gid 3 mil ang mabato sa kada estudyante. Pero kung naman ang ilasan ni nga gin kasugtan, tiway man sa problema mga K5 nga tunga nila kontra sa ribanda nagalangot ang buot nga iban ay kibalo nga may amo siya programa ang iban no, nga gimpili sa barangay officials ila man lang himata
27: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
25: amo kay isang mahimo programa gobyerno tapos sa defeat man purpose nga imbis nga makabulig sa mga estudyante nga makikinabang sa programa no pitik sintas na ilinaway pa kagadamo sa Gyapon ang hindi makabaton nga mga kuntani no deserve nga mga estudyante na nga makabaton sini mga kakifay nati just imagine ang 20 mil pesos ni dako ni nga bulig educational assistance no sa mga incoming nga fourth year college student nati swerte ni ambot kun sa mga kwan kun wala sa incoming fourth year student kabila na tunti iban mga nabukid naman yung barangay nati pwede mo lang basta ini students no as long nga nagasunod sa guidelines no sang at once ni nga ginset nga guidelines sang gobyerno na hindi ko kaisa ti basta listahan ni gani kag basta gani ayuda financial assistance o ni ka pa barangay official so sado hindi ka man luyag nga mabilin pamilya mo hindi kita mahimo ti sumong damo na reklamo now regarding sa sambit ni nga program ang iba sa mga balita kay impormasyon mabatang ko sa papangalagad sa K5 Night Watch o po kay K5 June Aluhado Kapul. Standby na kamo sa masusunod nga pagbalita ang Distribayo Afternoon News. Mga amoy kamo karon, manibin, maligo gamit kamo Detex Beauty Soap ha, para sa mga miss, maputi sa nga panit kag iwas sa mga skin diseases. Kaglakip man para hamot-hamot kita, no? Hindi kita manimaho balhas, manimaho bayabas. Klinika Deo Fresh para sa ato nga kilikil. Kag sa mga kalakinanda, Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Sa ngala lang, sa bilog siya puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad nyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
27: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
27: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
27: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: Kadaragsa nga punggod?
17: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit?
17: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi?
17: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol?
17: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
27: Extend Food Superman Roman.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
27: Extend Food Superman Roman.
13: Sa mga taga Quinto distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
27: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
27: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanuna. DTX 500 Masaliga Epektibo DTX 500
23: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
27: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
25: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:33. Ining oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
27: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
25: Maayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Pilipinas, mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Huwebes nga adlaw, Mayo 28 tuig 2026.
5: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
25: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
5: Kako naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
25: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilan at ubog ang sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, hepes sang Pavia Municipal Police Station nga lima pa lamang kadlaw sa pwesto gin relief.
5: Iloilo Police Provincial Office nagpatag sa hinaling pag-relieve kay Police Major Alamo bilang hepes sang Pavia Municipal Police Station.
25: Construction worker pilason matapos ginbuno sang kaupod sining sa ilimnan sa city proper.
5: Pototanon athlete nakaset sang bagong record sa discus throw sa Palarong Pabansa 2026 matapos makuha ang gold medal.
25: Sa balita international, WHO nagapanawagan sang untat lupok sa Eastern Democratic Republic of Congo bangod sa nagalala nga Ebola outbreak.
5: Sa balitang sports, US President Donald Trump plano nga magtambong sa NBA Finals game sa Madison Square Garden.
25: Sa balita entertainment, kay Soto kagriri Madrid ginkasal na. Alas 5:38 batian ang aton si mga headlines kagkaroon sa madetal na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
26: Balitang lokal.
25: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inusang klinika Detex 500 The Superior Antioxidant. Gin-relieve si Police Major Brian Alamo. Lima kaadlaw matapos ini nagpungko bilang bago nga hepe sang Pavia Municipal Police Station. Naibluan ginbuslan ni Alamo si Police Captain Richfield Presquito sa pagkahepe sa nasambit ng estasyon. Angot sini nagpatigayon man sang drug bypass operation si Alamo antes magwa ang impormasyon nga gin-relieve ini. Sa karon di pa matumod ang rason kung nga gin-relieve si Police sa Major Alamo. Samtang temporaryo naman magapungko si Police Lieutenant Gary Tayungtong bilang Deputy Chief of Police sa Pavia Municipal Police Station. Dugang paula pa sa karon nagpagwa sa ngalan kung sino ang magabulos kay Alamo bilang hepe sa Pavia Municipal Police Station.
5: Nagpaathag ang Iloilo Police Provincial Office sa hinalinga pag-relieve kay Police Major Brian Alamo bilang hepe sa Pavia Municipal Police Station. Sa interviews ng K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, iya ginpaathag na tungod officer in charge pa lamang si Police Major Alamo, rason nga mahimo ini sa iluhon sa bisan ano pa nga oras kun dindi kinahanglanon. Dugang pa sini, epektibo kahapon Mayo 27, tuig 2026 ang pag-relieve kay Police Major Alamo. Pahayag pa ni Police Lieutenant Colonel Solis nga normal ang pag-relieve sa isa ka opisyal kag isaylo sa iban nga posisyon. Sa karon nagaserbe bilang officer in charge sa Pavia Municipal Police Station si Police Lieutenant Gary Tayungtong nga Deputy Chief Man sang istasyon. Nahibaluan nga nagumpisa sa pagpungko si Alamo bilang hepe sa Pavia sa Mayo 22, tuig 2026. Sa karon gin-assign si Alamo sa Provincial Headquarters sang IPPO samtang ginahulat pa kung sino ang magapungko bilang hepe sa Pavia Municipal Police Station.
25: Sa piyak nga bahin, pilason ang isa ka construction worker matapos ginbuno sa iya kaupod samtang nagainom sa Barangay Ortiz City Proper, Iloilo City sang gabi sang Mayo 27. Ginkilala ang biktima nga si alias Joel sang Barangay Taro, Tigbawan, Iloilo samtang ang suspect amo si alias Jason, 33 anyos, residente sang Barangay Pusada sa Ibanwa sang Sara, Iloilo. Suno kay Police Captain na Melchor Tolentino, ang OIC sang Iloilo City Police Station 1, nag-upod inom ang duwa sa nagluntad ang ila pagbinaisoy nga nagresulta sa pagbuno sang suspect gamit ang improvised sa cutter. Nakagom sang pila si Joel sa liog, guya, buli, tangkugo, dughan, kagiban pa nga bain sang lawas kapadayon nga ginabulong sa ospital. Gilayo naman nga nadakpan ang suspect na recover ang kutsilyo nga ginggamit sa insidente. Subong wala pa nagatubangay ang duwa kabahin para sa nagkaigo nga disposisyon sa nasambit nga kaso.
5: Sa dugang balita lokal, ginbreak ni Althea Grace Prosperoso sang Barangay Naslo Pototan ang daan nga record sa Elementary Girls Discus Throw sa palarong pambansa kung saan inakuha sini ang gold medal. Naka-record si Prosperoso sang 37.15 meters nga mas mataas kung ikumparar sa 35.56 meters sang tinalikdan nga palaro. Suno sa mga opisyal, dako ang bulig sang iya training upod sang iya mga coaches nga sanday Darrell Pariño, Anisito Ferranco Jr., Leon Teosaico, kag Benedicto Prasas.
25: Samtang pasakaan nasang kaso ang persona nga nagpalupok sa Yaor Masutang sa barangay poblasyon Ilawod, Pasig City. Pasado alas 9 sang gabi May 26, tuig 2026. Ginkilala ang suspect na si alias Marlo, 46 anyos, kasado kang tumandok sa nasambit ng lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police sa Lieutenant Colonel German o kon Herman Magbanwa, ang Chief of Police sa Pasig City Police Station, may nagpalabot sa ilang reklamo nga may nagpinalupok sa mga barangay sa diing gilayon nila nga ginrespondihan ang area. Naabtan sa mga pulis ang suspect sa diin nagpainwala pa ini nga wala siya nagpalupok. Dugang pahubog ang suspect kag masamina siya o kon masamina niya ini ginaubra. Samtang may witness sa mga insidente, kamay na-recover nga 4 ka empty shell sang 9mm caliber pistol, apang wala na-recover ang 9mm caliber pistol rason nga gindakop siya sang mga pulis. Nagapasalamat naman ang mga pulis kung wala sa may naulamid sa pagpinalupok sang suspect. Sa karon priso na ang suspitsado sa Pasig City Police Station kahit magpatubang sang kasong alarm scandal kag illegal discharge of firearms.
5: Ceremonial pouring of cement para sa natalana nga pagpatindog sang Iloilo Residences Rental Housing Project nga nahamtang sa Barangay Sambag, Haro. Ginpangunahan ini ni Mayor Raisa Trenyas kaupod si Department of Housing and Urban Settlement Secretary Jose Ramon Aliling, Iloilo City Local Housing Office Head Attorney Peter Milliare kag Councilor Miguel Trenyas. Nahibaluan nga ang among proyekto ang may 181 ka mga units. Kapin 640 milyon naman nga pondo ang ginalokar sa among housing project gikan sa escrow funds ang DSHUD.
25: Alas 5.44, nabatayan ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita international.
27: Balita international. International.
25: Ang mga balita international ngayon nabatayan na dulong sa inyosang MyTC. Kung gusto mong healthy, inong kamusang MyTC. Nagapanawagan ang World Health Organization o kung WHO sa nginali nga untat lupok sa Democratic Republic of the Congo Agon mapungga na paglaptas ang Ebola samtang nagapadayon ang inaway sa riyon. Suno sa WHO nagalala ang outbreak sang Ebola sa tunga sang nagapadayon nga kinagamo. Rason nga nagaginutok ang mga evacuation ka displacement camps kung sa din mas madasig ang paglaptas sa masakit. Ginpahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ang sitwasyon sa Eastern Democratic Republic of Congo ang tumanggig nga napiktuan sang giyera kag masakita kung sa diin nabunayan ang mga health worker nga magatag sang bulig bangod sa kinagamo. Suno saya hindi mangin epektibo ang pagresponde sa outbreak kung padayon ang pagpamumba kag away. Kani panawagan siya sa pagpatuman sang hinali nga ceasefire. Naibluan madamo usab nang patay mga kabataan samtang sa mga refugee sites sa kaiping pungsod nga Uganda, naglapaw na sa kapasidad ang mga pasyente bangon sa pagdagsa sa mga nagbakwit. Alas 5:45 nabatian ang mga detalye sa atos nga balita international. Kagkaroon sa ilo ato madetali sa balita sa patag sang entertainment.
27: Balitang entertainment.
6: Balitang entertainment.
25: Ang balita sa patag sang entertainment na dulong sa isang detex sa beauty soap para sa mga miss, maputi sini nga panit kag iwas mga skin diseases, magamit kita sang detex sa beauty soap sa aton pagpanghamoy, panibin kag pagpaligo.
5: Ginkakibot sa mga netizens matapos ginanunsyo nga kasal na ang basketball player nga si Kai Soto kag aktres model nga si Rere Madrid. Sa social media post sa isa ka photo kag videography company sang Miyerkules, Mayo 27, ginpanginbulahan nila ang bag-o nga mag-asawa sa ila kasal. Sa Instagram naman ni Rere, ginpaambit sini ang iya kalipay kag ang iya naagyan bilang magkarelasyon tubtub sang ila pag-asawahay. Nahibaluan nga ginpahibalo nila ang ila relasyon sang Hulyo 2024 sang nagtambong sila nga magkaupod sa isa ka gala event.
25: Alas 5:46 nabatian ang mga detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kagkaroon sa ilo ato mga detalye sa balita sa patag sang sports.
27: Balitang sports.
25: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita 48 oras sa ginsat sa nga body odor kaya kita manaw bayabas gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sa ring mga kilikili. Plano ni US President Donald Trump ka magtambong sa NBA Finals game sa Madison Square Garden sa masunod nga bulan. Ini ang ginanunsyo ni Trump sa mga reporters sa cabinet meeting kung sa tingin ibitar siya sang tag-iya sa New York Knicks nga si James Dolan. Kon matabo ini siya ang pinakaunang nagapungko nga presidente sang US nga magtambong sa NBA Finals game. Natala na ang Game 1 sang NBA Finals sa mabot ng Hunyo 4, alas 9 sa aga Philippine Time. Hulato na lang sang New York Knicks kung sino magdaog sa Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs. Alas 5:48 may naiging gahapon kay Ma'am Cheryl Lapating Branya kagay Ma'am Azon Pineda dira sa may Singapore. Kagamay ito mga K5, ang kapugusan niya pagbalitang idulong sa isang D3 Bio Afternoon Newscast, Webes nga daw, Mayo 28, 2026.
5: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
25: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
5: Kaya ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
25: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkanglawan sa Iloilo,
5: K5 News FM.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga

0: ka gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep.
4: So na.
3: Problema, gid ako sa akong body odor.
4: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanunay.
10: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masalika.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
10: Yung may D3.
9: E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
10: Yung may D3.
9: D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: K5.
13: K5?
1: News FM. K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
1: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
14: Amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Dinggoy Estrada. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending.

0: We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that.
1: Solid daw ang ebidensya laban kay Senador Jinggoy Estrada. Kung dati sa pork barrel scam lang siya kinasuhan, ngayon naman flood control scandal ang dahilan.
2: Namumuro na rin kasuhan si Senador Robin Padilla. Gayon din ang kanyang security aide at kaanak dahil sa pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa.
3: Sa Dahig naman, umusad na ang kasong Crimes Against Humanity ni FBRRD. May petsa na ang paglilite sa kanya ng ICC. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Senador Jinggoy Estrada kinasuhan na ng plunder at graft. Kickback sa flood control scandal umabot daw sa higit 573 million pesos. Force majeure, remark ni Senador Robin Padilla pinagpipiestahan sa social media. Posibleng obstruction of justice case, itinuturing naman niyang pagpapala. Exclusive, DOH Secretary Ted Herbosa lumipad umano pa Geneva kasama ang 14 na opisyal. Kabuang ginastos, pumalo raw sa 5.26 million pesos. May petsa na. ICC trial ni FBRRD magsisimula sa November 30. Bilyon-bilyong pisong investment na secure sa state visit ni PBBM sa Japan. Ayala Corporation at Japanese companies pumirma ng 3 kasunduan. At 9 na Pinoy pasok sa Forbes 30 Under 30 Asia. Alex Ayala at Zach Tabudlo kasama.

0: From pork barrel scam to flood control scandal, nahaharap na naman sa kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa ombudsman, higit 570 million pesos ang kanyang nakubra na kickback sa mga maanumalyang proyekto. Narito ang agenda report ni Joan Manalo, nag-ulat live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Joan, ano na ang update?
1: Corina, muli na namang humaharap sa mga panibagong kaso si Senator Jinggoy Estrada matapos siyang kasuhan ng plunder o pandarambong at dalawang counts ng graft o katiwalian ng Office of the Ombudsman dahil sa flood control scandal. Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan ngayong araw si Assistant Ombudsman Nico Clavano para isampa ang mga naturang kaso na siyang pang-apat na kasong naihain ng Ombudsman kaugnay ang mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Clavano, may probable cause o sapat na dahilan para idiin si Estrada sa mga nangyaring kickback mula sa budget insertions at project allocations na nakapaloob sa infrastructure portfolio ng DPWH taong 2025.
2: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
1: Nirekomenda rin ng Ombudsman ang no bail o walang piyansa para sa mga kaso kinahaharap ng senador. Isa si Estrada sa mga pinangalanan ng Department of Justice sa resolusyong isinumite nila sa Ombudsman na isa rin sa mga naging basehan ng mga kasong isinampa laban sa kanya.
2: Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that.
1: Bukod sa sinasabing kaugnayan sa flood control scandal, nahaharap pa rin ang senador sa 11 counts ng graft sa Sandigan Bayan dahil naman sa PDAF o pork barrel scam. Bukod kay Estrada, kinasuhan din ng ombudsman sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan at tatlong opisyal ng DPWH NCR Engineering Office. Kinumpirma naman ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na nasa bansa pa si Bonoan na nahainan na ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Manila Region Trial Court Branch 52 Pebrero ngayong taon. Nilinaw rin ni Clavano na kasama dapat sa orihinal na kaso ang namayapang si dating DPWH Undersecretary Cathy Calbral pero formal na itong na-dismiss dahil sa kanyang pagpanaw. Hindi na rin isinama bilang co-respondent sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia at dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara dahil sila naman ay kabilang na sa Witness Protection Program ng DOJ. Agad din namang na-raffle itong mga naturang kaso sa Sandigan Bayan kung saan second and fifth division ang lilitis sa dalawang counts ng graft habang fifth division naman ang hahawak sa kasong plunder. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina.
0: So John, may pahayag na ba si Senator Jinggoy dito sa kaso?
1: Yes, Corina, ayon sa panig ni Senator Jinggoy Estrada, handaan niya ang kanyang legal team na i-exhaust ang lahat ng legal remedies para harapin itong kanyang mga kasong plunder at graft. At naghahanda na rin niya ang kanyang mga abogado para ipakita na yung mga ebidensya na hindi raw nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Kasama na nga rito yung kanilang liham mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasabi isasaad-anya na walang anumang record si Estrada ng pagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Kinilala naman ito ng Office of the Ombudsman sa kanilang naging pahayag kanina, pero diniin pa rin ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hindi pinapakita nitong naturang liham o certificate ang lahat ng stages na pinagdadaanan sa budgetary process kung saan maaaring na ipasok itong mga budget insertions sa pamamagitan ng tinawag ni Clavano na layered methods. Corina.
0: So, Joan, nag-uusap kami dito. Ano ba ang ibig sabihin ito? Makukulong din si Senador Jinggoy kung sakaling lumabas na yung warrant at siya ay hulihin.
1: Yes, Corina, tama yan. So sa ngayon, inaantay natin na mailabas ng Sandigan Bayan itong arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada at maging sa kanyang co-respondents. At sabi na rin ni NBI Director Melvin Matibag na sa oras na mailabas ito ay handa silang hulihin si Estrada at ang iba pa niyang co-respondents. Corina.
0: At wala pa tayong nalalaman na timeline ng paglabas ng warrant.
1: Sa ngayon, Corina, ay wala pa tayong update mula sa korte kung kailan nila mailalabas itong arrest warrant. Inaasahan sana natin na mamayang gabi o bukas, pero titignan natin, babantayan natin yung magiging progress ng korte dahil kailangan pa nilang i-review itong mga isinumiteng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan, Corina.
0: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Umalis kayo dyan. Ito ang hamon ni political analyst Edmond sa ilang miyembro ng Blue Ribbon Committee na dawit sa flood control scandal. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, nabanggit ni Tayaw, si Senador Jinggoy Estrada na Vice Chairman Pamandi ng Blue Ribbon at si Senador Chis Escudero na miyembro ng komite. Kapwa kinasuhan ng dalawang senador dahil sa umano'y pagtanggap ng kickbacks mula sa flood control projects.
3: Kung meron kang kahit konti lang nahiya, siguro hindi mo tatanggapin 'yan, no? And you even I even heard the Senator Jinggoy saying if that's the price I have to pay for the position for my independence.
4: Or for my what principles? Standing up for my principles. Yeah.
3: What principles are you talking about? If you are actually a principled person, whether you know yourself you are not guilty of anything, nag-recuse ka na dapat doon pa lang.
0: Suspecha rin ni Tayaw na ibabasura na ng bagong Blue Ribbon Committee ang partial report sa flood control scandal na ginawa noong chairman pa si Senador Panfilo Lacson.
5: Locked and loaded na ang Senate minority para sa Lunes. Inaasahan kasing ipipilit na naman ng mayorya ang kanilang panukala para payagan ang remote participation ng mga senador sa mga botohan at sesyon.
6: Handa na raw ang strategiya ng Senate minority para sa iba't ibang senaryo sa Lunes. Kabilang dito ang posibilidad na dalawa pang senador ang maaaresto at may lilipat mula sa majority block.
7: Kung may mag-crossover na isa, mm-mm, that would be 12 against 11.
5: Okay.
7: And then kung may makulong, that would leave them with 10. At kami, 11. Di ba?
5: Sir, okay.
7: So yun ang ibig ko sabihin.
5: Quickly,
7: may mga scenarios. Kung hindi mangyari yun, then it could be a repeat. Pagka hindi nila dinaan sa committee and rules, we will insist that naka-refer na sa rules yan, i-constitute natin yung committee and rules, i-discuss natin doon, saka nyo kami talunin. Doon, may papasa rin nila yun.
5: Meron...
7: Pero wag yung ganitong railroaded.
6: Nitong Martes, nag-walk out ang minorya dahil sa umano'y pag-railroad ng mayorya sa proseso. Pero nanatili sa Senate floor si Senator Tito Soto na ayon kay Lacson ay planado.
7: Now I can share it with you, may fallback position kami because nung nagbilang kami na 11 sila, ang number 12 na maiwanan sa floor would be Tito Sen. Kung 12, yeah, ang aming majority number to constitute a quorum is 13 or was 13 at the time, yes. So clearly, unless ma-recall nila si Senator Chis at pumunta doon, then wala, no-win situation, catch 22 kami. Kasi ang fallback position ni Tito Sen would be implemented or executed. Meaning, nandun siya, magiging number 13 siya, so merong quorum. So he cannot question the quorum at saka hindi siya makapag-adjourn.
5: Got it.
7: So what he would do was to vote in favor of the motion because under our rules, we have 2 session days to move for reconsideration. If you have voted in favor of a motion, then authorized ka under our rules within 2 session days na mag-move for reconsideration.
6: Dahil walang quorum, nag-move to adjourn si Soto, bagay na inalmahan ni Senador Dante Marcoleta.
7: Ang problema kay Senator Marcoleta, nagdudunung-dunungan, hindi naman siya nagbabasa. Had he read the rules of the Senate, alam niya na hindi pwede, hindi debatable kasi yung motion to adjourn pagka nag-ask ng quorum. Kung hindi inas yung quorum, valid yung quorum ng 3 o'clock. Ini-invoke niya pa.
6: Obvious din para kay Lacson ang motibo ni Marcoleta nang pinuna nito ang kakulangan sa legal background ni Senador Risa Ontiveros.
7: There's only one meaning eh. Hindi ka abogado, wala kang karapat, wala kang legal background, kaya makinig ka sa akin. Inisulto niya lahat yung non-lawyers dun eh.
6: Una nang binanata ni Lacson si Marcoleta sa isang post sa social media. Pero may paglilinaw dito ang senador.
7: Idiomatic yun eh, hindi nag-address sa kanya. Di ba, ano yan, parang si Bill Clinton, it's the economy stupid. Parang kasabihan niya na sinasabi mong ito yung clear na way to do it. Parang ganon.
5: Ah, okay.
7: Hindi ito yung stupid, not in a literal, not the literal meaning.
5: Nanindigan si Senator Ping na solid ang minority bloc at ang kanilang manok para maging bagong SP, si Senator Win Gatchalian.
8: Patuloy na haharangin ng Senate minority ang tinutulak ng mayorya na remote attendance ng mga senador. Pinalagan din ng minorya at ng ilang netizens ang katwiran ni Senador Robin Padilla sa pagsulong ng panukala. Narito ang agenda report ni Hannity.
9: Tila matikos ang inabot ni Senator Robin Padilla online dahil sa isang Facebook post. Sabi kasi ni Padilla, hindi raw ba maituturing na force majeure ang giyera sa Middle East ngayon at ang posibilidad na madamay ang Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Bunsod yan ang isinusulong ng ilan sa kasama niya sa mayorya na payagan ang remote voting para sa mga senador. Unang nagmosyon si Senator Rodante Marcoleta para amyendahan ang Senate rule na nagbibigay pahintulot dito. Pwede lang kasi ito tuwing may force majeure o extraordinary situation gaya ng pandemya, disaster, digmaan o national emergency. Ang gusto ni Marcoleta, i-expand ito para ang isang senador ay makasali sa sesyon at proceedings under justifiable reasons.
10: Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology, communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate.
9: Kinwestiyon ng Senate Minority ang pagpapabilis ng usaping ito na para sa ilan ay marahil para kay Senator Bato de la Rosa at kalaunay na uwi sa pag-walkout nila Martes ng gabi sa gitna ng sesyon. Tinabla naman ni Senator Risa Ontiveros ang argumento ni Padilla. Anya, ang sigalot sa Middle East at impact nito sa presyo ng langis ay dapat mas lalong mag-udyok sa mga senador na pumasok para sa legislative work. Ang China-Taiwan tension naman, pati issue sa global warming, matagal nang minomonitor umano ng hindi ni require ang online participation. Una na rin kinwestiyon ang dati na rin pagdalo ni Noy Senator Laila de Lima sa mga video conference sa Senado nung siya ay nakulong noong 2021. Giit ni Ontiveros, panahon kasi ito ng COVID-19 at nirespeto ni de Lima ang batas, kaya't hindi raw dapat magbigay daan ang Senado sa pribilehiyo ng isang miyembro na tumatanggi namang sumunod sa legal na proseso. Buwelta naman ni Senator Kiko Pangilinan, simple lang ang usapan. Law-abiding daw ang ginawa ni de Lima sa gitna ng COVID-19 pandemic. Lawbreaker naman kung ituring ni Pangilinan si de la Rosa na nagtatago at tinakasan ng mga otoridad. Hindi raw dapat kinokonsinti ito. At isa sa huling hirit ng senador, huwag magpaloko sa mga nagkukumpara ng langka sa durian. Hindi raw kayang lokohin ang taong bayan. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Habang nakatutok ang atensyon ng publiko sa bilangan ng senador sa minority o majority, sa acquittal pa rin ni VP Sara sa impeachment trial ang malamang na ending daw ng teleserye sa Senado. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, nagpaalala ang former law dean na si Attorney Mel Santamaria na mabawasan man ng miyembro ang mayorya, kakailanganin pa rin ang 16 na boto para makonvict ang pangalawang pangulo, habang 9 lang ang kailangan para siya ay mapawalang sala. Kaya kung hindi magkakalipatan ng alyansa at kung mananaigaan niya ang politika, acquitted ang kalalabasan sa impeachment trial.
11: Kasi ang makakapag-convict 16. Less than 16, 15, wala. Acquitted yun.
12: So what if they're all arrested?
11: Well, you could do business kung 13 lang kayo. So ibig sabihin, basta 13 kayo, pwede kayo maglitis.
12: Mm-hmm.
11: Kaya lang itong titignan mo. Basta 13 sila, hindi sila makakapag-convict.
12: Ay?
11: Kasi ang kailangan mo, 16. Di ba? Pero pwede silang mag-acquit. Kasi kailangan mo, siyam.
5: Pwede sa Kamara. Pero bakit sa Senado hindi? Aminado si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na pinapayagan ang online voting sa mababang kapulungan. Hindi naman daw kasi ito labag sa konstitusyon. Kumbinsido si Erice na may ilang online votes sa impeachment ni VP Sara. Anya 250 lang ang present sa roll call pero umabot ng halos 300 ang mga boto.
13: Tingin ko pwede kasi dito sa House pinapayagan niya, di ba? Yung voting nga sa amin, di ba? For example, ng impeachment, 257 yung bumoto. Tingnan mo during the voting, nominal voting, wala naman 257 yung nandun eh. So pinayagan, maski wala doon.
8: Natanggap na ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang order of revocation sa kanyang higit 100 armas. Handa raw nila itong iapela. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante.
14: Inihain na ng Davao PNP ang firearms license revocation ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang abogado. Inilabas ang order kahapon para sa higit 100 armas na nakapangalan sa dating PNP chief. Dahil dito, pinagsusuma ang firearms and explosive office ang mga baril ni de la Rosa sa lalo't madaling panahon. Pero ayon sa legal counsel ng senador, magsusubmiti pa sila ng apila paugnay sa naging desisyon ng PNP. Palaisipan pa rin kung saan nagtatago si de la Rosa. Sa ngayon, wala parang natatanggap ang Davao City muli formal na order mula kay PNP si Jose Melencio Natasis Jr. para arestuhin si Senator Bato. Pero nakamonitor daw sila sa mga posibleng maging galaw nito sa ilalim ng kanilang jurisdiction.
15: Dito lang yun siya tapaho sa Davao City Police Office kaysa ko ang iingon na ay unit gagawin sa kanila ito ang GPNP. And then kung naa may mga instructions ba kami from our GPNP and then with the regional director nato sa ito ang city director na kami ang mag-operate. So that's the time siguro na itong Davao City Police Office mo putuman ka kung sa mga instructions sa ito ang city director or from the regional director nato. But for the meantime, with regards sa request sa itong MPL sa revocation, wala pa rin na-receive any proper document na mag-contact authorization to one of the state sa itong parents.
14: Siniguro naman ng Davao City Police Office na susunod sila sa tamang proseso kaugnay sa paghanap kay Senator Bato. Wala raw silang kikiligan at ipapatupad nila ang kanilang mandato ng naayon sa bata. Para sa Agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City.
0: Konektado raw ayon sa PNP CIDG ang Senate shooting at ang pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla. Bukod kay Padilla, dawit na rin ang kanyang security aide at kaanak sa reklamong obstruction of justice. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Nasa anim na individual o higit pa ang posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice sa DOJ kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Bukod kay Senator Robin Padilla, tinukoy din ni CIDG Director Robert Alexander Murico II ang babaeng security officer ng senador na napaulat na kasama ng dalawa sa pag-alis sa Senado noong madaling araw ng May 14.
16: She was a former AAP personnel. From AAP, ang employment niya pumunta po sa Department of Foreign Affairs as a foreign service officer. Later on, naging security officer ni end stop ni Senator Robin Padilla.
1: Ayon pa kay Murico, kasama rin sa posibleng ereklamo ang may-ari umano ng pickup truck na nagsilbing security escort ni Padilla. Ito rin daw ang pickup truck na hinahanap ng CIDG nang salakayin nilang isang bahay sa Angeles City, Pampanga nitong Miyerkules sa patuloy nilang paghahabol kay De La Rosa. Una nang napaulat na kaanak ni Padilla ang may-ari ng property.
16: Hindi po yun na incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well planned, well coordinated kasi yung may backup vehicle pa. We will be leaving no stone unturned para to emphasize that we will have to do our duty.
1: Patuloy daw ang pagsuyod ng CIDG sa iba pang mga lugar na pinuntahan ng pickup. Kumikilos na rin ang kanilang regional offices para matunton ang puganting senador. Giit ni Murico, legal ang kanilang mga operasyon dahil sa hawak nilang warrant ng ICC. Dagdag niya, mananatiling profesional ang kanilang mga operasyon para maisilbi ito kay De La Rosa. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
5: Blessing naman daw para kay Senador Robin Padilla ang reklamong obstruction of justice na isasampa sa kanya ng CIDG. Pero dito lang ba siya sa Pilipinas dapat managot dahil sa pagtulong niya umano kay Senator Bato de la Rosa na takasan ang ICC warrant? Yan ang Agenda Report ni Chet Gatchalian.
17: Isang pagpapala kung tawagin ng Senador Robin Padilla ang napipintong reklamo ng PNP-CIDG laban sa kanya at lima pang individual dahil sa umano'y papel nila sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises madaling araw ng May 14. Sa mensahe ni Padilla sa Billionaire News Channel, sinabi niyang bukod sa pagpapala ay nakikita rin niya bilang sakripisyo ang mga nangyayari sa kanya. Papuri sa Diyos ang sagot din niya sa obstruction of justice complaint. Nauna nang sinabi ni Padilla na sinabay lang niya si Senator Bato palabas ng Senado at ibinaba niya sa Makati. Pero hindi kumbinsido rito ang CIDG. Sa mga naganap na press briefing ng Justice Department, sinabi nito na posibleng hindi lang sa batas ng Pilipinas managot si Padilla, kundi pati na rin sa mga panuntunan ng ICC. Ayon sa DOJ, hindi pa nito natatanggap ang reklamo ng CIDG laban sa Senador. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
8: Masama ang loob ni Senator Mig Zubiri sa apat na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Nagbabalik si Hannity para sa detalye.
9: Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga-Bukid noon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya mga kritisismo dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga-Bukid noon.
18: I'll tell you to the people of Bukid Noon, they love you dearly. And I'll die for him. I will die for him if need be. So, I hope that you understand the position.
9: Kasabay niyan ay inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng apat na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority na kanyang pinangalan ng sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Aimee Marcos at Robin Padilla. Ayon kay Zubiri, dalawang beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuportahan sa Senate Presidency, pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Binanggit pa niyang si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos ng botohan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Cheese Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11 kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayon solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat bang isa lang ang panukalang payagan ang remote participation at online voting sa Senado. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: May petsa na, itinakda sa November 30 ang simula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Dadalo kaya ang dating Pangulo? Yan ang Agenda Report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands.
19: 6 na buwan mula ngayon bago ang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang itinakda ng ICC kahapon.
20: The start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess, or thereabouts. We have to wait for the report on the accused's fitness, and they will specifically be asked to, if they find him fit to stand trial.
19: Nais ng ICC na matiyak ang medical findings sa kalusugan ng dating Pangulo. Nauna ng report ng depensa na dahil sa edad at kawalan ng balanse, mahihirapan umano si FPRRD sa kanyang paglilitis. Pero sinabi ng hukom na isasaalang-alang ang kondisyon ng dating Pangulo sa magaganap na trial. Posibleng maglaan ng isang araw para sa pahinga, kagaya ng sinunod na schedule noong pre-trial hearing. Handa naman daw ang depensa, bagamat may mga agam-agam sa gipit na schedule.
21: We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure.
20: But there are pressing reasons which mandate that we really should start this trial as soon as possible, which is basically the health of your late client.
21: For the avoidance of being unclear, if the start date is going to be this year, then Mr. Nichols and his team are going to have to do a little better.
19: Positibo namang tinanggap ng mga abogado ng biktima ang itinakdang petsa ng paglilitis ngayong taon. Gayunpaman, umaasa sila na haharap mismo ang akusado ng pisikal sa korte. Hindi dumalo sa pre-trial hearings si FPRRD, bagay na pinayagan ng korte.
22: Kung paglilitis na po, trial po, required po siya. Nakasad sa Article 63 po yan, na the accused shall be present during the trial. Now, lalong-lalo na po sa unang araw, November 30, kailangan po nandun yung akusadong si Mr. Duterte. Kasi dun po ibabasa yung pong confirmed charges at dun din po hihingin yung kanyang plea po, whether guilty or not guilty po.
19: Nakasaad sa Article 63 ng Rome Statute, the accused shall be present during the trial. Maari lamang siyang payagan na dumalo gamit ang communications technology sa mga espesyal na pagkakataon at iyon ay kung hindi umubra ang iba pang paraan. Sa June 23 at July 14, itinakda ang mga susunod na status conference para pag-usapan at pagdesisyonan ang iba pang nakabinbin na detalye, gaya ng additional observations ng bawat panig at maging ang iba pang administrative requirements. 3 buwan mula ngayon naman ang deadline para isumite at kumpletuhin ang prosekusyon, depensa at mga abogado ng biktima ang mga pre-trial brief, karagdagang testimonya at ebidensya at iba pang mahalagang dokumento. Para sa Agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands.
0: Exclusive, DOH Secretary Ted Herbosa lumipad umano pa Geneva kasama ang 14 na opisyal. At bilyon-bilyong pisong investment na secure sa state visit ni PBBM sa Japan. Susunod yan sa Agenda.

0: A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors, Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
0: And Pinky Webb.
1: Magandang gabi, ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
0: Live in your city. The Billionario News Channel, North America Tour, presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World, supported by BNC, the Billionario News Channel. We are everywhere.
1: Traffic check muna tayo ngayong maulang Huwebes. Sa EDSA, Guadalupe, halos walang galawan ng mga sasakyan sa northbound at sa southbound lanes. Trabaho o lakwacha? Under fire ngayon si Health Secretary Ted Herbosa dahil sa pagbibiyahin niya pa Switzerland kasama umano ang 14 na opisyal. Plano ngayon itong paimbestigahan sa Kamara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Sa inilabas na kautusan ni PBBM, pinalilimitahan niya ang biyahe ng mga opisyal ng gobyerno dahil sa energy crisis. Pinaliwala umano ito ni Health Secretary Ted Herbosa. Sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, lumipad papuntang Geneva, Switzerland si Herbosa ngayong buwan. Pero tila naging field trip ito dahil 14 na opisyal ang bit-bit ng kalihim. Kabilang sa kanyang mga isinama ay mga USEC, direktor at medical officer. Ang masaklap, umabot daw sa 5.26 million pesos ang naggasta rito. Ayon kay Iloilo Representative Janet Garina, dating health secretary, tatlo lang dapat ang isinasama sa mga official travel.
3: Ang ginagastos mo sa biyahe ay pera ng taong bayan. Ilang BHW na ang kailangan ng mga kagamitan? Ilang gamot na ang mabibili niyan para sa baba? Ilan ng doktor at nurse ang pwedeng bayaran niyan?
2: Sa karanasan din daw ni Garin, 2 to 3 days lang dapat ang official travel. Pero base sa dokumento, May 17 to 23 ang nakalagay. Dagdag dito ang kanilang travel time. Kaya kung susumahin, umabot ito ng 10 araw. Dagdag ni Garin, tanging ang sekretary lang dapat ang nasa business class. Pero kapansin-pansin sa dokumentong nakuha ng BNC na upgraded from economy to business class si USEC Albert Domingo. Ayon kay Garin, si Herbosa ang may tuturing na may highest number of travel sa lahat ng naging kalihim ng DOH.
3: So I believe it's very insensitive, irresponsible and calloused. Kasi nga ilang beses na sinasabi, ginagawa pa rin. Para bang isipin mo naman, ano ba yung ambag ng bawat isa na pupunta doon?
4: Dahil sa sunod-sunod na biyahe ni Secretary Herbosa, umugong ang mga espekulasyong ginagamit niya itong pangregalo sa ilang matataas na opisyal para patahimikin sila sa mga issue laban sa kanya. Patong-patong na rin kasi ang mga reklamong kinaharap ni Herbosa. Kasama na dyan ang nasa Office of the Ombudsman. Hanggang sa ngayon, wala pa rin sagot si Herbosa sa mga aligasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Investment secured. Higit 200 billion pesos daw ang nakuha ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 4-day state visit ni PBBM sa Japan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
5: Mayroon pang 61.3 billion pesos na potential investments ang nadagdag sa 210 billion pesos na investments mula sa roundtable meeting ng Pilipinas kasama ang business executives ng Japan. Nakasentro ang numerong ito sa mga industriya ng shipbuilding, semiconductor, AI at green maritime technologies na tinatayang mag-generate ng higit 10,000 direct and indirect jobs sa Pilipinas. Isa sa mga pinulong na kumpanya ni PBBM ay ang Sonesia Group Corporation para sa posibleng expansion ng kanilang shipbuilding facility sa Pilipinas. Kapag nakumpleto raw ang expansion, on its way to becoming the fourth largest shipbuilding nation ng Pilipinas sa buong mundo next to China, Japan at South Korea. Tatlong memoranda of understanding naman ang pinirmahan ng Ayala Corporation at Japanese companies kabilang ang Mitsubishi.
6: The participation in this room of Japan's most respected industry leaders representing trading houses, financial institutions, manufacturing champions, technology firms, service groups, it speaks for itself. It is not just attendance, it is confidence. Confidence in the Philippine economy today, and even more importantly, confidence in what the Philippines can become.
5: Ang isa rito, planong simulan sa Makati City and Intelligent City Initiative o ang paggamit ng artificial intelligence for more efficient services gaya ng ticketing at online payment. Ang partnership naman ng Ayala at ng finance group ng Mitsubishi together with GCash, planong palawigin ang overseas coverage ng e-wallet. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
4: Matatapos na ang visa-free entry para sa mga turistang Pinoy sa Taiwan sa Hulyo. Bukas ang Taipei na i-renew ulit ito o gawing mas permanente. Pero may panawagan ito sa Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Report ni George Cahiles mula sa Taiwan.
7: Main character energy ang ibinibigay ngayon ng Taiwan para sa maraming Pinoy travelers. Mula sa night markets hanggang aesthetic streets at food trips. Parami ng parami ang mga Pilipinong bumibisita dito.
8: Maraming turista ang dumadayo dito sa Jofen. Ito ay isang dating gold mining community na kinonvert nila into a tourist destination. Marami kayong mabibili ditong iba't ibang souvenirs, kagaya ng mga tea, mga kakanin, at kung ano-ano pa ang pwede nyong ipasalubong sa inyong mga mahal sa buhay.
7: Kasama sa mga nag-e-enjoy sa Taiwan ang magbabarkadang ito mula sa Maynila. Friendship goal nga sa kanila ang makabiyahe ng sama-sama, lalo pat malaking bagay ang pagiging visa-free ng Taiwan para sa mga Pinoy.
9: I think very convenient at saka helpful din yung nila yung high speed na binibigay for the tourists for the 3-day unlimited pass. So kahit maligaw ka, kahit maligaw ka pwede ka mag-take ng unlimited for 3 days.
10: I think yung shopping less talaga siya, a lot cheaper. Tapos syempre in-expect pa namin yung tax refund aside from the discounts.
7: Halos 10 beses ang itinaas ng bilang ng mga Pilipinong bumibisita sa Taiwan mula ng pandemic years. Nasa higit 200,000 Taiwanese tourists naman ang bumisita sa Pilipinas nitong nakaraang taon. Pero ang food trip at travel posts, maaaring makat short muna. Patapos na kasi ang reciprocal visa-free entry arrangement sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Nasa wishlist daw ng Taipei na maging mas permanente ang visa-free arrangement nila sa Pilipinas para hindi taon-taon itong nire-renew. Since 2017 pa nagbibigay ng visa-free entry ang Taiwan sa mga Pilipino. Sa gitna rin ng political tensions dahil sa umano'y agresyon ng China sa mga kapitbahay nito, request ng Taiwan sa Pilipinas na bigyan sila ng mas magandang visa deal kumpara sa Beijing. Enero kasi ngayong taon nang bigyan din ng 14-day visa-free entry ang mga Chinese tourists sa Pilipinas. Ayon sa Taiwan Foreign Minister, kapag Taiwanese tourists ang bumibisita sa bansa, positive engagement daw ang dalalamang ito, gaya ng investments at turismo. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, kasalukuyan pang nire-review ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang visa-free entry arrangement para sa mga Taiwanese nationals na nakatakdang mag-expire sa June 30, 2026. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel, Taipei, Taiwan.
1: May bago ng kinatawan ang One Tahanan Party List matapos mag-resign si dating Congressman Nat Odokado. Ano kaya ang kanyang plataporma sa Kongreso? Narito ang Agenda Report ni Chet Gatchalian.
11: Naiproklama na ng Commission on Elections si Elmer Catulpos bilang bagong kinatawan ng One Tahanan Party List. Ito'y matapos mag-resign si dating Congressman Nat Odokado dahil nais daw muna niyang unahin ang kanyang pamilya at kalusugan.
12: Napakabilis ng trabaho nila after na-receive nila yung communications from the House. Agad nag-take na action and thankful sa lahat ng mga supporters.
11: Inilahad din ni Catulpos ang sektor na balak niyang tutukan.
12: We will be focusing on tourism frontliners and workers, especially yung mga nagtatrabaho doon sa nasa tourism industry.
11: Si Catulpos ang chairman ng One Tahanan Party List. Siya rin ang presidente at CEO ng Brigada Group of Companies. Una nang sinabi ni Odokado na walang kinalaman ng pagbibitiw niya sa pagboto niya pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kasabay niyang nag-resign si Pinoy Workers Party's Representative Franz Vincent Legaspi. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Belunar News Channel.
1: Deal yet sa pagitan ng Amerika at Iran. Yan ang giit ni U.S. President Donald Trump matapos ilabas ng state media ng Tehran ang ilang detalye ng isa-umanong framework agreement. Kasama o muna rito ang withdrawal ng U.S. forces sa Gulf region, ang lifting ng U.S. blockade sa Strait of Hormuz at ang panunumbalik ng trapiko sa strategic waterway sa ilalim ng kontrol ng Iran at Oman. Pinabulaanan ito ni Trump mismo.
13: It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
1: Complete fabrication naman ang tawag ng White House sa ulat ng Iranian media.

0: zones to global summits. Real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Hey, I'm with Antonio.
2: Steve Angels.
3: The movie guy.
4: I'm Cheryl Pixia.
5: Rowena Papasin.
6: Lidia Nueva.
7: I'm Kevin Manalo.
8: Camila Iman.
0: BNC International Correspondents is everywhere.
9: Papayagan mo ba si Kim mag-movie na may partner ng iba?
0: Yes, we asked that question again. And to be fair, we asked her the exact same thing.
9: Papayagan mo ba ulit?
0: Kim Molina and Gerald Napoles, Unhinged, Unfiltered.
10: Mateo!
9: Sino si girl?
0: Mateo G Primetime, Saturday, 7 p.m. Only on Bilyonario News Channel.
11: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Halos walang galawan ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman sa southbound lane. Umabot na sa 40 ang mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila na nailipat na sa ibang lugar. Bahagi yan ng earth falling ng DENR matapos ipag-utos ni Secretary Juan Miguel Cunha ang pagtigil sa pagputol ng mga puno. Kasama sa nailipat ang 2 puno ng Nara na nasa Hidden Garden, Manila na ngayon. Una nang binatikos ng mga social media user ang pagputol ng mga puno para sa isasagawang proyekto.
12: Aabot sa 841 million pesos na halaga ng hinihinalang counterfeit goods ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Valenzuela. Tumambad sa mga otoridad ang halos 2,000 kahon. Laman ang mga produkto na may iba't ibang international brands. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at Customs Modernization and Tariff Act ang mga sangkot sa pagpuslit ng mga produkto.
13: Itigil na nila ang kanilang mga gawain.

0: sa susunod na linggo magkakaroon daw ng kasunod.
1: Alex Ayala, 30 Under 30 Asia. Pasok ang dalawa sa entertainment and sports category, with Ayala even featured as the cover photo.

0: iba pala ang mga public health experts.
1: Ano pa man dumating sa Amerika.
2: Crowds continue to grow, so we'll...
3: Here in Altadena, the real estate market.
4: We hope you have a wonderful, magical...
5: Para sa agenda, reporting from Houston, Texas.
6: Billionaire News Channel.
7: From the United States to Canada's biggest stories. From business and politics. Stories shaping communities across North America. BNC is on the ground, bringing stories that matter. Wherever news happens, we are everywhere. Nope, Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
8: That's another
9: four more
8: gunshots, guys.
10: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
11: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
7: Because at BNC, young minds meet fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
12: Saan nang galing yung hugot na gusto mo na maging komedyante?
13: Convinced ako na nakakatawa akong tao.
14: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
15: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
16: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
14: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon,

0: Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Mas dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Ortigas flyover, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Light to moderate naman sa northbound. Umakyat na sa 5 ang kumpirmadong patay sa pagguho ng tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, isa pang bangkay ang na-recover sa tulong ng canine search dog. Aminado ang rescuers na nahirapan silang kunin ang biktima dahil sa laki at dami ng debris na nakatagan sa katawan nito. Sa ngayon, aabot pa sa 15 individual ang hinahanap habang nasa halos 30 ang naitalang survivors. Nagpapatuloy pa rin ang search, rescue, and retrieval operations.
3: Halos 2 linggo bago ang pasukan, muling naungkat sa kamera ang sobra umanong teaching load ng mga guro. Rason nga ba ito sa mahinang reading comprehension ng mga estudyante? Ang detalye sa agenda report ni Jill Sebandal.
4: Uminit ang talakayan sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, kaugnay sa patuloy na pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Ilan sa mga naging sentro ng diskusyon ang reading comprehensions ng mga estudyante at sobrang teaching load ng mga guro.
5: Sa hearing na to, maraming issues ang lumabas. Pero kung titingnan po natin talaga, yung core na issues dito ay tungkol dun sa kalidad ng edukasyon. Base sa sarili nilang assessment, napakaraming estudyante ang sinasabi nila na walang reading comprehension.
4: Ayon kay Committee Chair Roman Romulo, dapat agarang aksyonan ng Department of Education ang mga natuklasang problema. Mahalaga rin aniya na mapatatag ang sistema ng edukasyon dahil ito ang magsisilbing pundasyon ng kinabukasan ng mga kabataan.
5: Kailangan matugunan na nila yung issue of quality education, yung reading comprehension. Kasi yun talaga yung issue Hindi naman, para sa akin, importante yung ibang lumabas. Katulad, nakonsulta ba yung mga teachers, yung stakeholders na maayos? Nagkaroon ng consultation ba? Nagkaroon ba ng orientation? Okay po yun, tama yun. Pero the bottom line is, whether 4 quarters o 3 semesters, issue pa rin ang kalidad ng edukasyon.
4: Kailangan na rin raw ayusin ang competencies ng mga guro at ang mabigat nilang teaching load.
5: Kasi nagkaka-misunderstanding dito sa teaching load. Alam natin na overworked na yung ating mga guro sa dami ng competencies na pinapaturo sa kanila. Sinabayan pa natin, aminin natin ang totoo, yung aral program.
4: Ayon pa kay Romulo, dapat nang bigyan ng karapat-dapat na kompensasyon ang mga guro. Maging si ACT Teachers Representative Antonio Tino, ginisa ang DepEd kaugnay sa workload ng teachers.
6: Chair, sorry to interrupt, Chair. Under our policy, 6 hours is a maximum. Pakibasa niyo po yung inyong policy. That's not what it says. It says 6 hours.
4: Wala pang opisyal na tugon ang DepEd sa kasalukuyan matapos ang naging diskusyon kanina sa Kamara. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
2: Nanawagan si House Speaker Bo GB na simulan sa barangay level ang paglaban sa illiteracy. Sa isang video message, iginiit ng House Leader na ang kampanyang ito ay hindi lang tumutukoy sa edukasyon, kundi sa kinabukasan ng buong bansa. Mga barangayan niya ang nasa forefront ng pagtugon dito bilang sektor na pinakamalapit sa mga tao. Kung may suporta raw una mula sa komunidad, daan ito sa mas malaking oportunidad para sa mga Pilipino.
7: J.K. Simmons sees his frenemy during a New York Mets game. Habang nanonood siya sa City Field, laking gulat ng aktor na may naka-Spider-Man costume sa likod niya. Meron pa itong copy ng fictional tabloid na The Daily Bugle. Simmons is known for playing the tyrannical newspaper editor J. Jonah Jameson in Spider-Man films. i-re-release ang latest movie na Brand New Day on July 31st. Nag-fanboy si na David and Cruz Beckham kay Steve Carell. Pinost ni David ang video nilang mag-ama meeting the star of The Office. Si Cruz daw ang biggest fan ni Steve and Anya, he has never been more starstruck. Ayon naman kay David, he has never been so excited to be on set. Cruz even joked that his dad wanted to crop him out of the group photo. Pope Leo meets the Luce. Dinala ang Ferrari ang first all-electric car nito sa residence ng Pontiff in Castel Gandolfo. The Pope himself got behind the wheel as he inspected the vehicle with Ferrari chairman John Elkann. Bilang tribute kay Leo, dinonate ni Elkann sa kanya ang steering wheel. Luce, which was unveiled nitong Monday, is also Ferrari's first five-seater. Naging social media sensation si NVIDIA CEO Jensen Huang. Spotted kasi ang tech billionaire sa isang night market in Taipei at a stall ng grilled corn. He even offered to pay for everyone waiting so he could get his order first. Nag-sample din siya ng sweet treats like matcha desserts and mango shaved ice cream. Ayon sa Forbes, Huang is currently the 8th richest person in the world. Olivia Rodrigo pumalag sa bashers at a buffalo named Donald Trump is spared from Eid sacrifice dahil sa kanyang fame. Susunod yan sa agenda.

0: Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bellionario News Channel.
1: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, nasa Negros ka raw ngayon. Mainit ba dyan?
3: Yes, Pinky, sobrang init din dito sa may Negros Occidental sa bayan ng Kawayan. Pero unlike sa Luzon, ramdam na dito sa Visayas ang unti-unting paglakas ng hangin habagat or southwest monsoon. Samantala, ilang sandali na lamang po at papasok na ng bansa ang bagyong may international name na Jiangmi. Huling namataan ng tropical storm, 1,235 kilometers silangan ng southeastern Luzon kanina alas 3 ng hapon at may lakas sa hangin na 75 kilometers per hour. Kung mapanatili nito ang pagkilos sa pahilagang kanluran, papasok ito ng ating PAR ngayong gabi or bukas ng madaling araw at bibigyan ng pag-asa ng local name na Domeng magiging pang-apat na bagyo for 2026. Base po sa huling forecast track ng pag-asa, lalakas ang bagyo bilang typhoon sa weekend habang kumikilos pahilaga sa may Philippine Sea. So ibig sabihin, hindi po ito nakikita magla-landfall or tatama sa ating kalupaan at maliit lang ang tsansa na magtataas tayo ng wind signals. However, magpapalakas naman ito ng habagat or southwest monsoon simula ngayong weekend. Kaya ka-weather, magantabay po lamang sa itataas na advisories at heavy rainfall warnings ng pag-asa. Ngayong huling Huwebes ng Mayo, umabot pa rin sa 52 na lugar or nasa 2/3 ng lahat ng pag-asa stations ang nakapagtala ng 42 degrees Celsius or higit pa na delikadong heat indices. Kabilang na ang Tuguegarao, Kasiguran na Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Cavite City na umabot ng 47 degrees Celsius. At sa May Quezon City naman, umabot sa 44 degrees, isa sa pinakamainit na heat index simula po na nag-start ang warm dry season. Bukas, araw ng Biyernes, posible pa rin pumalo sa 47 degrees ang mararamdamang init sa May Kasiguran and Cavite City at dito pa rin sa May Quezon City or dyan sa May Quezon City hanggang 44 degrees Celsius. Sa mga nagtatanong po kung kailan nga ba mababawasan ang init ng panahon lalo na sa Luzon, posible po yan sa Sabado o Linggo sa pagpasok ng ulan dulot ng habagat. But for tomorrow, iwasan pa rin po ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa weather forecast ng pag-asa, bukas, May 29, sa Luzon, asahan pa rin po ang fair weather conditions, maaraw sa may northern and central cloudy skies naman sa Metro Manila at southern Luzon. Then pagsapit po ng hapon, naasahan pa rin ang mga pulupulong pag-ulan or pagkilat pagkulog, lalo na po sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya at halos buong Central Luzon, Calabar Zone and even Metro Manila. Posible rin ang mga pag-ulan sa hapon dahil sa pinagsamang southwesterly wind flow at easterlies naman po. Kaya huwag kalimutan ng payong kung lalabas ng bahay. Sa bandang Palawan, Visayas at Mindanao, umaga ng Biyernes, may aasahan po mga light to moderate rains. Dito sa may mainland Palawan, gayon din sa may Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region dahil sa southwesterly wind flow or yung malahabagat na hangin. At dito naman sa may eastern Visayas and central Visayas, gayon din sa Dinagat Islands, dahil naman sa trough or yung buntot ni Bagyong Jiangmi na magiging domeng. Habang sa hapon at gabi, posible pa rin ang mga pag-ulan at mga pagkidlat-pagkulog na minsan malalakas sa may western Visayas, Negros Island Region, dito sa may Patinga Negros Occidental, gayon din sa may Central Visayas at halos buong Mindanao. Kaya ka-weather, mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at pagguho ng lupa at makatag-ugnayan sa inyong barangay or local DIR offices kung kinakailangan lumikas. Hayaan muna napapanahon balita ngayong Huwebes mula dito sa Isla ng Danugan sa may Negros Occidental. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Umatras na ang tambalang Alex Ayala at Victoria Emboko sa doubles tournament ng French Open. Wala pang ibinigay na dahilan sa kanilang withdrawal kung saan nakatakda sana nilang harapin sina Leila Fernandez at Diana Schneider. Dahil dito tapos na ang run ni Ayala sa torneo at sunod na sasabak sa 83rd HSBC Championships WTA 500 sa London.
2: Record-breaking ang performance ni sprint queen Zion Corrales-Nelson. Matapos manguna sa McNabb Sprint Series, nakalinya na rin ang mga susunod niyang torneo. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
5: Isang paksaysayang takbo ng Pilipinas sa athletics. Matapos makapagtala si Zion Corrales-Nelson ng bagong pambansang record sa women's 100 meter dash sa oras na 11.19 seconds performance sa McNabb Sprint Series sa California. Higit pa sa isang personal best, binura ng California Brave Sprinter ang dating Philippine National Record na 11.27 seconds ni Christina Knott na naitala noong 2020. Nalampasan din niya ang 11.20 seconds Southeast Asian mark ng Singaporean sprint queen na si Shanti Veronica Pereira.
6: Honestly, just happy that it felt like a complete race. I was working on certain aspects and it felt like it came together. So when I finished, I was like, oh, that felt really good. Like, I really liked that race. It didn't even matter what the time was.
5: Dahil dito, lalong tumitibay ang pagkilala kay Corrales-Nelson bilang sprint queen ng Southeast Asia. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng Pilipinas na mga reyna ng sprinting, mula kay Lydia De Vega hanggang kay Christina Knott. Ngayon, si Corrales-Nelson ang sumusulat ng bagong kasaysayan para sa Philippine sprinting.
6: It's awesome to see the lineage of, like, the sprint queens of the Philippines. Like, KK has done an amazing job for all these years. She's still competing too, so she's an amazing athlete. So to take the next step in trying to put the Philippines on the map in this Asian circuit is...
5: Matapos ang kanyang historic run sa California, tutungo naman si Corrales-Nelson sa Taiwan para sa Open World Athletics Continental Tour Silver sa June 6 hanggang 7.
6: It's so cool to see, like, we're really transcending all these different sports, but I just hope it's kind of more so seen as like, hey, we can do this. Like, we're not just a small country.
7: Corrales-Nelson storming away to victory in heat 2.
5: Pagkatapos nito, uuwi si Corrales-Nelson sa Pilipinas para sumabak sa ICTSI Philippine Athletics Championship sa New Clark City, Tarlac, mula June 10 hanggang 13. Isang krusyal na torneo na magsisilbing qualifier para sa pambansang kukunang ipapadala sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
2: Matapos ang usaping investment, depensa naman ang tinutukan sa nagpapatuloy na 4-day state visit ni PBBM sa Japan. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Tokyo, Japan. Ivy, ano na ang latest?
8: Yes, Corina, very productive and forward-looking para kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyaring bilateral meeting sa pagitan ng Japan at Pilipinas. At ang pinakahihintay na defense agreements and security agreements between the two countries, unang-una yung General Security Information Agreement kung saan mag-share ng classified military information ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Pangalawa, yung delimitation of maritime borders o yung formal at legal na boundaries and demarcations between territorial borders. Dito kasama sa defense agreements ng Pilipinas at Japan ng Exchange of Defense Authorities, yung pagbibigay ng warships ng Japan sa atin gaya ng inanunsyo nitong buwan ng Mayo, itong Abukuma-class destroyers at or destroyers warships. Itong destroyers na ito ay designed for coastal defense at anti-submarine warfare. Samantala, inanunsyo rin nila ang Double Taxation Avoidance Agreement. Although sa ngayon, dahil katatapos lamang ng presko ng ni Prime Minister Sanay Takaichi at President Marcos, wala pang naibibigay na detalye tungkol dito. Ngayon, nag-express din ng suporta at koordinasyon ng Japan para sa Pilipinas pagdating sa agrikultura at enerhiya. Pero ipasok ko lang, Corina, yung implication nito para sa Pilipinas. No? Nagtanong tayo yan ang expert opinion ni Prof. J. Batong Bacal from the University of the Philippines College of Law. At ang sabi niya ay it's a good decision for the Philippines to enhance our cooperation with allied countries like Japan dahil inevitably kung umatake raw ang China sa Taiwan ay hindi naman talaga mapipigilan ng Taiwan at Pilipinas ang manghimasok dito dahil apektado ang ating dahil apektado ang Pilipinas dito. At sa address ng Pangulo sa harap ng National Diet o yung Bicameral Congress ng Japan, nabanggit ni PBBM ang 10th taong anibersaryo ng arbitral ruling natin sa South China Sea case noong 2016 habang tinatalakay ang anyay increasingly complex Indo-Pacific na nagiging resilience test na raw para sa mga bansa at rules-based international order.
9: From the ashes of war, the Philippines and Japan chose reconciliation over division and cooperation over indifference. That choice continues to define our partnership till today.
8: Kuri na paninindigan ni PBBM, iisa ang pagtingin ng Japan at Pilipinas sa usapin sa laot. Governed by rules, not by force, ang mga teritoryo ng dalawang bansa. Nagpasalamat naman ng National Diet o yung kanilang bicameral congress sa pagpapaunlak ni PBBM sa kanilang invitation for a state visit. Ayon sa National Diet leaders, bilang Pearl of the Orient ang Pilipinas, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa alyansa ng Pilipinas at Japan. Sa ngayon, yan muna ang latest updates mula dito sa Tokyo, Japan dahil bukas, farewell call na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Imperial Couple at makakapanayan na siya ng Philippine media for more answers. Karina.
2: Okay, abangan natin ang wrap-up ninyo bukas. Ano? Maraming salamat. Ivy Reyes nag-uulat ng live mula sa Tokyo, Japan.
10: Pumalag si Olivia Rodrigo sa mga nambabash sa kanyang fashion choice. Sa podcast ng The New York Times, sinabi ni Olivia na upset siya sa anyay disturbing reactions to her wearing baby doll dresses on stage. Para sa Pinay singer, describing it as childlike and inappropriate shows how pedophilia is being normalized. She didn't feel sexy din daw sa kanyang outfit, but rather, it was meant as an homage sa mga 90s rock icon. Olivia also pointed out na wala naman ganitong backlash sa kanyang previous revealing OOTDs. Thanks to its fame, a buffalo in Bangladesh named Donald Trump is spared from slaughter. Nag-viral sa social media ang animal dahil sa kanyang flowing light hair, which resembles that of the American president. Nakatakda sana siyang isacrifice during Eid al-Adha, but just hours before it faced the knife, the government stepped in. Hindi lang basta niligtas ang buffalo, aalagaan na rin ito sa National Zoo.
2: Ikaw ba, Pinky, nagbibilang ka? Pagkatapos mo ma-interview
11: age,
2: si Senator...
11: Na siya binibilang.
2: No age? No. Pero nag-google na yan, ah. Wala tayong lusot, girl.
11: Nacha-chat GPT na yan.
12: Hindi, iti-change yan. Napakaluma. Alam mo si Ferdy? Shout out Ferdy Salvador. Walang age niya.
2: Wala?
12: If you Google him, we tried. 35 siya forever.
2: Okay. Kailangan makausap natin yung kinakausap ni Ferdy.
13: Google.
2: Oo. Teka muna, hindi edad ang sinasabi ko. Bilangan ng ilan ang minority, ilan ang majority.
11: Oo.
2: Right? Okay, so ito muna nga yung arrest warrant daw na lalabas against Jinggoy Estrada. Yung mga maka-administrasyon or pro-impeachment, parang medyo nagbubunyi kasi mababawasan na daw ang majority.
11: Mm-hmm.
2: O, ayun. Mm-hmm. Pero sabi ko nga, parang nalilihis yung attention natin kasi in the end, kailangan pa rin nila ng 16 para ma-convict
11: yung
2: si Sarah.
11: Yung sabi ni Dean Mel, di ba?
2: Yes.
11: Yeah. So 16 pa rin ang kailangan nila. Pero I think ngayon, ang kanilang iniisip, short term.
2: Mm-hmm.
11: Parang short term muna sila dahil...
2: Short term victories.
11: Oo, siguro step by step. Oh. Kasi natanggal si Soto, nalagay si Cayetano, tapos nagkagulo na nga, di ba?
2: Mm-hmm.
11: So ngayon, ang dapat nating bantayan is, well, sabi ni Senator Ping kagabi, no? So 13 versus 11.
2: Mm.
11: Ngayon, 12 na lang
2: versus 11 kasi
11: bato is
2: nowhere to be found.
11: So 12, 11. Kung ma-arrest si Jinggoy, 11-11. O e paano sabi niya kung may isa pang maaresto? E di 10 na lang sila, 11 ang minority. Mm-hmm. What they can do, he says, is they can't change the Senate leadership because you still need 13. Mm-hmm. Yeah. Pero pwede daw nila i-declare yung committee chairmanship vacant.
13: Mm-hmm. So anong ending nun?
11: So sila na ngayon ang magiging chairman ng mga komite.
13: Kaya hawak nila ang beat.
11: Hawak nila ang beat. Saka hawak kahit nila. Na anong boto, panalo na sila.
4: Saka sa trial, no? Yung mga motion, halimbawa, kung bubuksan yung certain pieces of evidence, pwedeng simple majority lang.
11: Yun. Oo. Sila yun.
4: Sila ang mananaig diba? Doon. Oo.
11: Yun so, ang pwede. Parang ang lalabas nun, sa, nung naisip ko nung sinasabi niya yun, magiging lame duck si SP Allan. Oo. Kasi hindi niya hawak yung mga senador. Kasi yung minority, sila na yung magiging majority. Pero siya pa rin ang SP.
13: Eh di pa, hihirapan SP. Na lang niya. Ang lahat doon.
11: Hindi niya kayang pahirapan kasi kumbaga, magro-rule yung mga senators na 11.
4: Yun ang yung agenda, kontrolado nila.
11: Correct.
13: Yes, yes.
12: So Monday ba yung next session nila?
11: Monday.
13: Oo, malalaman natin kung anong mangyayari.
12: Mondays are always so exciting.
13: Oo, hindi ba? So abangan ang susunod na kabanata.
11: Senate Flix.
13: Sa Senate Flix.
12: Once a week lumalabas.
13: Sabi ni Pinky,
4: ang bagong episode.
13: Alam mo ba, ang ibig sabihin nito ay 6-7. 6-7.
11: Nasaan na tayo? 12-11.
13: Sa ngayon.
4: Tapos 10-11.
11: Yung timbang nalilito na eh. Saan ba ako pupunta dito?
13: I know, it's so confusing.
11: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
12: Ako naman po si Monique Suzon Bassi.
13: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
15: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadama mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
18: Mga mga butika.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yan po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
19: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
19: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! Mike Puso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: At mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga palamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siningaton, Sirad, sa Pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, Lapas, Harom, Rio Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siningaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Takirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Duwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, manging kaupon man aton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kang taran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol ka-K5 Kim Caloyo. Samtang manging kaupon man aton karon iban pa nga mga balita kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Upod sa kay ka-K5 Jenny Caoyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Kag mga natipon man nga mga balita kag information nagikan sa iban pa naton nga mga reporters with K5 Aaron Lloyd Refuyo. Sa aton karon nga mga balita man national kag mga balita international. Maging kaupo naton karon ang mga balita kag information, mga follow up kag lakip na mga dalagko, mga breaking news sa national kag international po naton, aton news center po naton si K5 Sunny Puna. Sa kinandan po naton diri sa technical side, K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo K5 June Alohado Kapulot. Kagawal kamgit sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5, today is a Thursday nagli. Mamanday pataliwa ka. Sa adlaw karon kita nga Huwebes, Mayo 28. Tuig 2026. May 28, 2026. Kapit sa 28 na kita sumirisyon mga KK5. Tatlo ng kadlaw na birin. Maabot kita sa bulan sang Hunyo. Mangin isa na ka tuig mga KK5 ang pagpungko sang mga opisyal naton nga mga sugo sa mga nagdalaog sang nagligad nga 2025 K5 Andre. Ano ang mga kwan? Ang mga ka-raidan nga nahimo sa nga to, sining mga public official sa sulod sang isa ka tuig. Magambal kita nga 100 year mga or mga 1 year mga KK5 o chiringon 365 days na na. Mga KK5, isa ka tuig nga pagpangalagad na nila sa sulod sang 365 kadlaw. Mga KK5, ano na mga ginpanghimo ng mga karaydan sa aton ng mga public official ng mga nagdalaog sa nagligad ng eleksyon? Mayo kagka may karaydan? O kung sa gihapon nagapabilin mga KK5 nga nagapamigado kag nagaproblema nga to sining mga pumuluyo dris bilog ng Pilipinas? So, labi na sa mga lokal na aton ng mga pamunuan, sa mga lokal na aton ng mga public official, sa mga nagdalaog ng mga public official naton nga nagapurungko sumugod sang inang June 2025. So paabot sang June 1 mga KK5, may isa na katuig ang pagpangalagad sang aton nga mga public officials mga KK5. Basta naton karon iba sa ato sini nga mga pagpangalagad, mga pila ka mga balita kag information nagikan sa ato sini nga mga KK5 reporters kag lakip na ato sini nga mga issues nga pagatalakayon subong nga gabi. Ano karon ang ato sini nga mga headlines? Pagkita na sa ato nga mga balita lokal. Mauna lang tanay sa mga balita lokal kay karon dugay-dugay ang mga KK5 ang mga balita nasyonal subong among perte ka ang ginamo sa Senado. Ang plano ng mga pagpang-take over na maliwat sang pamunuan sang Senado mga KK5. Lang taon na to na karon kay may mga pila ka mga changes nga ginahimo subong. Yan nagaplano sila mga KK5 nga paayawan ang kwan, paayawan ang aton sining kagado ambot na tingala ko ni sa ato sining mga senador. Nga daw ay gidya plano, ano ni sila man, gatrabaho ni sila sa insakto ko nang ilalang mga posisyon da. Kag ang hala, puro na tanan na binangigay kag pamulitika ng ilang istoryahan da sa may Senado ta. Sige lang black, plastar ko na karoon din sa ato sila nga pagpangaraga, dirige lamang sa K5 Night Watch. Sa ato karoon nga mga headlines sa mga balita lokal. Gintaban nga kwarta sang suspect nga nagpatay sa tigulang nga 89 anyo sa distrito sang La Paz, yara sa masubra si 60,000 pesos. Gamay mo lang galing dala niya ni 60,000 kay 500. Pila na kadlaw ganito nga nagkwansa nga na dula. Pila sa gani kadlaw nga nagpalagyo. Gamay kwan na lang no. Natabo ini sang nagligad nga ano nga pitsa ganito natabo ning iya nga pagpapatay sa sining biktima nga 89 years old ni dira sa May Lidisco Village sa distrito sang La Paz. Mga KK5, pila pa lang gani ning iya sining kwan man ang iya nga pila pa lang kaadlaw Nga ini siya mga kakifive ang naghimo sang pagpatay sa sining tigulang nga ini. Te, ang gindalaya mga kakifive, mga kwan man lang, mga 60 mil pesos. Ang ginkawat niya, namatay sa tao pagkatapos nagkawat sa sang balor 60 mil pesos nga balor sang kwarta. Ang ginkawat niya, tikon panalitan nga nagasaylo-saylo ni sa kang nagapuro panago, kundi ni sa magpanago, pilala ni Kadlaw ang 60 mil man, o hindi Blackie 500, pilagid ni, hindi gani mabulanan ng 60 mil ni, sa kamahal subo sa mga balaklon, kagwala labot, sina kanahulag, yan ibakalman mong kanahulag, yan gamit sa kwarta, labi kaglabaw sa tanan mga ka-K5, ang kwan eh, ang iyang kahadlok sini, di hamak mga ka-K5 nga sige-sige, kay siyempre ginapangita man isang aton nga mga kapulisan, na pamangkot, top-top sanong maubos mo ng 60 mil, ah, di kani guro ni maisahan ka bulan. Why na ning 60 mil mo ni? Ate amano ka naman, mang hold up ka na maliwat o mangita ka na maliwat kawatan. Ah, sigurohon mo lang nga pagpangawat mo, why na sang may ma? Why na sang, why hindi ka madakpan? Eh kung madakpan, kagila ba laban, dila mo lang wala lagob. Ang katuntong klasik tawo ni. Oh, hindi bla. So, i-plasta tracker istoryan, tracker on Dries Ato Siring, pagpangalaga, drig lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton ng mga balita, ibang panaton ng mga headlines sa mga balita lokal, naglapaw na sa anong katuig bilang hepe. Mga ka-K5, si inang police Major Brian Alamo, amo ni ang rason kung nga ang aging kakasa sa may banwasang Pavia, lima palang kaadlaw nga nangin OIC. Nangin OIC, Chief of Police, sang banwasang Pavia, mga ka-K5. Lima palang sa kaadlaw nga nagpungko, may ginraid na siya sa dira sa may barangay Ungkaho, may ginraid na siya to, may gindakop na siya, nga ginhiwat nga drug by bus operation. Mga ka-K5, may nadakpan na to siya. Samtang nagapapuli siya, kundi naghiwat sa isang drug by bus operation, dakop tong subject. Mga ka-K5, pagpapuli ito sa may Pavia police station, nagabot itong order siya. Ngayon siya ang ginrecall, kagin pabalik anay sa home base, sa inang lugar, mga ka-K5, sa home base nila sa may Iloilo Provincial Police Office. Ginpabalik to siya anay kay may ginbutang anay nga bag-o naman ang deputy chief of police sang Pavia police station, amo subo ang nagapungko bilang OIC chief of police dira sa may Pavia police station, kay ginparecall siya ni Police Colonel Bayani Rasalan. Ang rason, mga ka-K5, nga ginkakas anay dito si Police Major Brian Alamo, kay nag-exceed na siya sa anom ka bises, kag anom ka tuig nga nagpungko bilang Chief of Police sa mga pila ka mga kabanwahanan diri sa bilog nga Western Visayas sa Region 6 sa K5 Andre. So hindi gali siya pwede makakuan makalapaw sa anom ka tuig nga mangin hepe sa ngaton sining mga police station. So ibutang ini siya, may posibilidad dira sa Iloilo Provincial Police Office, laban-laban sa kwan siguro eh, sa opisina o kon sa diinda nga mga lugar para sa para man kuno niya ngambal diri ni Police Colonel Bayani Rasalan, mga ka-K5, nga ang rason sinidiri nga para sa mga promotion o aring iyang official statement, mga ka-K5, o. Niyari kasi ni kopya K5, Andre. Wala ko pakita, bla. Aring nakabutang, ho. Sili niya IPPO statement. The Iloilo Police Provincial Office or IPPO clarifies that the reassignment of Police Major Brian Alamo from the Pavia Municipal Police Station. Toda Iloilo Police Provincial Office was carried out in accordance with existing personnel management policies. Police Major Alamos designation as officer in charge of Pavia Municipal Police Station was temporary. His cumulative tour of duty as chief of police has already exceeded 6 years, thereby necessitating his reassignment to a staff position at the provincial office in line with organizational policies and career development. The reassignment forms part of the reorganization's continuing efforts to ensure personnel distribution, promote professional growth, and strengthen organizational efficiency while maintaining uninterrupted police services to the community. The Iloilo Police Provincial Office assures the public that this reassignment will not affect the Philippine National Police steadfast commitment to maintaining peace and order as well as ensuring public safety and security in the municipality of Pavia, Iloilo. Muna sa mga KK5 official statement, inang signed by Police Colonel Bayani M. Rasalan, Provincial Director. So muna, nag-kwan pa ni siya, nag-grade pa ni, nag-himo pa ni siyang drug by bus operation sang pagpungko ira sa may banwasang Pavia. Pagkatapos nga makahimo sa sang drug by bus operation na pagpuli, edi may reassignment na siya galiya. Ate ko na muna siya ang statement sang Provincial Police Office. Ilabi na gid ni Police Colonel Bayani Rasalan, ti patihon tay. O hindi, Black K500. Why matayak balo ko na nung ila nga pamaagi sa mga police organizational chart nila daya mong kung paano sila daya mag-kuhan sa plastar sa mga police organization nila da karon. Ate ko na muna ang buhambal ni kuhan ni Police Colonel Rasalan, ti. Why problema? Mga KK5, kinubutang na sang staff sang Iloilo Provincial Police Office para sa lain naman nga promosyon, lain naman nga posisyon para sa dugang karir kag promosyon niya. Ti, why gid mayo magani na? Kay kinanglan, kung dapat mga KK5, tanan, maagyan mo man mong. Para nga makasaka kaliwat posisyon kung sa bagay. May chance pa rin nga magsaka sa posisyon ka magtaas ng rangko ni Police Major Alamo mong. Kaya Major sa subong, may chance sa nga maging Lieutenant Colonel pa. Kasaka sa rangko ya, hasta makasaka sa Police Colonel. Kagbase sa uli, maging General pa ni. Kaya daw ang record sini ni Police Major Alamo, daw mayo niya mong. Daw mayo niya sining record mga KK5. Muamo ni sila sa mga record ni Police Major Dadji Dilima. Abla. Si Police Major Dadji Dilima daw pa daw kanya man ido classmate ni Guroy. Daw pulo pareho sila rangko ni. So pareho sila daw mga mayo blang klase sa mga police blaya kay 500. Si Police Major Alamo so, nakaagi ni sa chief of police man sa may pututan to, hindi ba? After pututan Pavia. Pero galing kwan lang ng OIC. So galing kay tapos nagaling iyang posisyon bilang hipe, 6 years bilang hipe sang pulis. Kundi rason nga ginbalik na sa may IPPO. Ikaw na nung posisyon niya sa IPPO. Why problema? Mayong magani na. Sabagay, mas nami pa gani na himuon niyo na siya nga kwan nga spokesperson. Kaya daw malapit na sa pahanahamutan na siya sa makatapos ang media. Sang una si Police Colonel Bayani Rasalan nahamutan man sa mga katapos ang media. Subong, isa na lang kami dyan ang hamutan niya. May bago na nga, kwan nga regional director ang police naton diri sa Region 6. Kay 500. Yin ilisan na to si Ligan. Si Ligan, why na? May nagbulos nga bag-o. Tapos, ang report information nga si Police Colonel Bayani Rasalani daw ilislan man eh. Ano abi kay kadamo? Ay, hunis, tigra po ni Santisima. Katahom sa pangabuhi mo, ilabi na kiklabaw sa tanan. Nga daw ginadomigo ka man sa mga tapos ang media. Ah, daw planga ka man sa mga media, no abi kay sang ulihi. Siya na lang abi kay palangga mga media mo ang tilantawa. Yun yung mga amigo mo to, mga original, ng mga media, daway na. Daway na nakasalbar sa imo, ah. Oh. Ano, yung sabagay, ti, ang mga posisyon nga ini, katulad sa mga pulis nga ni, way man na, hindi na nila pwede mapakasal, na pwede nga matubtob sa katubtuban, ara sila da. May mga reassignment na sila, mga ginapang reassign sila. So, may natabo, mga K-5 sa kay Police Major Brian Alamo, nga inang gina-reassign mga ka-K5 ni si Rasalani, reassign man ni si Papulio ni sa to sa kwan sa kabi din ganin ni sa man taga din ganin ni si Rasalan man daw taga Tarlac blamong oh na puli ka na nice Tarlac to oh lagaw Tarlac to ay makachambam lagaw kami sa Tarlac to mangayaw kami si Moto Basketball oh. Ay karainin. Ah, mga ka K5. Riyan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch samtang sa ibang paraton nga mga balita iban pa nga mga headlines. Kam si Lord Johnny Yang handa niya ibalik kuno iyang nga government issued vehicle. Ari man sa kalampingasan man classic tao ning isa niyo. Ibay bandre. May gasoline station sa damo-damo sa lakya.

galing sa imo dala na ginalantaw, bala kay sa imo na paminsaron, bala nga inang siyempre may huya-huya ka man tani bala mambal kang ati damo man ko sa lakyan ah, mag-gasoline station gani ko. Ah, damo man ko sa lakyan, may gasoline station ko, damo man ko di service. Yatag na sa iban na, ilabi na sa iban da nga mga opisina ho nga nagakinanglan sang serbiso. Kag sa iban da mga kunsyal nga basi wala sila yung mga service. O hindi bla mo na dapat tani kay 5 ba Andre? Ah, ti subong handa nga ibalik ko ni recall. Ibalik na subong. Ah, no man kuya man. Yuda po gabilik sang ilik ni nga. Kuya ka pa naman, nagpahuya-huya ka na. Mga kuya, yaway ka muna. Bla? Mga kakifive, ay balik abi na kuya, iatag na sa gobyerno, ibalik na ito sa gobyerno. Oh, iatag to kay Sien Marie Mabilog, oh, hindi ganito kung sino daw, kay sino to, si Bra, Nini, si Nini, Kwan, si Nini Zulwita, si Nini Kwan ng Dilaliana. O daw ay magkuno service to. At iba daw may ara man na siya service. O daw may salakyan man ang iyaman. O kung may mga salakyan na malagkam mo nga inyo, hinugay nyo na nakabaton. Ipang-assign na sa mga nakalalain ng mga departamento sa sudado para magamit nila na. Ang aton nga Task Force on Moral and Values Formation, may salakyan, wala. At Task Force Assist, may salakyan, wala. Ang Task Force on Anti-Smoking, may salakyan, wala. Amo na bla mga panggamitan nyo. Pangatag na sila tananda. Di ano mga taga-kwanda bla o kung ano nga mga departamento da kay magamit ina. Para sa kayuhan sa mga pumuluyo kay kamo nga mga kunsyal, may mga salakyan man kamo. Di bla, kaya nyo gani mamakal buto. Salakyan, di kamo makal salakyan. Yuda po gabirik sa ngilik nga. Ay kalain. Ay di bla, kay 500. Oh, so plasta na to na kiron diri sa ato sining pangaraga. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, ibang pagit nga mga headlines sa mga balita lokal. Palarong Pambansa 2026 update. Wibra A Region 6 mga ka-K5 may ara nga nakuha nga gold medal sa 4 by 100 meters relay elementary girls. Ano mga uyab gali ni mga kabataan nga mga kababaihan? Na mga ka-K5 nga taga Region 6 Western Visayas. Nakakuha sila mga ka-K5 sang gold medal. Para o mga kuyo, mga cute ng mga kabataan, mga gagmay-gagmay o. Ah, elementary level ni. Naon ni mga kabataan, gani mga ka-K5 o. Oh. 100 meters relay mga ka-K5, no? Nang 4 by 100 meters relay. Inang kwan blan, tag 100-100 sila, bali 400 tanan ka meters sila sininga dalaganon. Tag 100 sila, apat sila mga ka-K5 nagdalagan. May mabaton relay na sila nga ginauyatan. Sa track and field mga ka-K5 na. So, gold medalist ini, no? Ang ining apat nga ini. Sino ni mga apat nga ini? Mga ka-K5, oh, grabe, no? Bugal ni isang mga taga Iloilo, oh, sa mga taga Western Visayas, ang ining apat nga ini mga ka-K5 nga nakakuha sang gold medal sa inang ang kwan pagid, ang boys pagid, oh, may girls na, may boys pagid gali, oh, ang elementary magyapon, oh, nakakuha man, no, ang Region 6 Elementary Boys gold medal man 4 by 11 meters relay man. Ah, grabe. Duwa gigali. Ah? Ang sa girls, why ko ngalan. Pero sa boys, may mga ngalan ako. Di aring mga runners nila, mga ka-K5. Ang first runner nila, amo si Zian Gabriel Galaura. Ang second runner nila, si Zachary Palyares. Ang third runner nila si Jake Pablo. Kag ang ilang finisher amo si Marthon Andre Dumulong. Amo ni sila mga ka-K5, no, amo nang 100 meters relay mga ka-K5 4 by 100 meters relay. Sang mga lalaki o elementary boys mga ka-K5 nakakuha sang gold ang Western Visayas Region 6, no, elementary boys. Mga ka-K5.

0: elementary girls mi harap pagid. O sila man daog man apat man sila. Ay puwerte, grabe. Ah, oh, puwerte abilidad. Congratulations sa mga ginikanan nga nagapamati nang galantal diri sa aton subong. Ah, araw mga kabataan nyo lang tawan nyo lang maglagan. Blausos, Maria Hiunes, sobra pa sa kabayo. No, ano mo lang mga kabayo? Ara nakablo mo na sila mga ka-K5 mo, oh. Nakablo mo na sila ang aton ng mga runners, mga ka-K5 sang elementary boys, no? Ng mga nakakuha sang gold medal, mga ka-K5. Sige, so karon may ara kita sila nga update mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangalagad. And ang girls, no? Amuman, daw may mga gold medalist man, no? So gani standby sa aton nga mga tagpermate kay may mga follow up report kita sina karon diri sa aton sining pag pangalaga. Sa mga balita nasyonal, headlines nato sa mga balita nasyonal plastar naton karon diri sa aton sining pag pangalaga. Ang mga balita ngayon rabatian ang buylog na iradulong sa inyo sa kalwan sang Star Nutrimix. Di lang sarap, sustansya rap. Oh, grabe ah. Oh, mga kaki five. Kaya sumuman, giradulong man sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Tagbuilog man, giradulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline vitamin C. The power duo sa klinika de alternativo, de alternativo, medicine and wellness center ni Dr. Miloy. Noong kita sa klinika DTX 500, sa Mighty C, mga ka-K5, i-combine nyo ning duhangan eh. Para magapabilin nga healthy ang aton nga lawas, mga ka-K5, gamit kita sa The Power Combination sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy, ang Mighty C, kagang Klinika DTX 500. Bangod mga ka-K5, puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton ng mga kwanblan ng nagatubo ng mga bukol-bukol sa lawas naton sa ulihi, nagahimo galit ni siya sang ang ginatawag nato nga inflammation blana, no, nagahimo sa ulihi, nagadevelop sa cancer, so delikado, so wala labot sina mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids or flavonoids kag polyphenols nga halin sa disyu guard sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga ka-K5 ang isa ka-alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpamati sa aton mga kauturan, inom na kita sa klinika DTX 500, the superior antioxidant kag sang Mighty C. Hindi nyo na pahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyonan ang aton kaugalingon, klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras, las 8:05.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amo na nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Mm-hmm. Kay syempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 bio.
5: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang D3Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? So kaya nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya si
7: sang atay, no?
4: Kidney. Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Huwag pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok.
9: Sang imo blood sugar.
6: DTX. 500.
9: Garantisado.
6: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang na mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: Yung may D3. Mabakas,
14: mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
23: Good news.
24: Good news.
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre.
26: Libre.
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
27: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
28: Mami!
27: Angeline!
28: Walang masama sa okay lang.
27: Pero
28: sa Star

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Kadaragsa nga punggot!
4: DTX Beauty Soap!
3: Magaspang mapanit!
4: DTX Beauty Soap!
3: Dala o magputi!
4: DTX Beauty Soap!
3: Puro katol-katol!
4: DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrepi cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Got virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
3: Bakal na sa mga butika!
6: X10 Food Superman Roman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
8: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kung aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5.
6: K5
14: News FM.
6: K5.
14: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
13: Wow! My puso!
6: K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch
15: Night Watch.
16: Pabalik na mga ka-K5 Badri sa aton nga pagpangaraga. Doras na aton karon nakarabot kita sa 22 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa aton sila nga pagpangaragad mga ka-K5 no? Daw may notice of interruption subong ang kuano ang NGC kag ang more power mga ka K5 no, so may ara nga advisory ang more power tungod sa ginatawag nga NGCP scheduled interruption for May 31, 2026 pitcha 31 gre niyo sa San Ogani na Domingo mga ka K5 no. So may mga schedule diri, i-plastar ko ni karon sa inyo diri sa ato sila nga pagpangaragad, pero medyo madamo-damo nga mga lugar niyo. Yung mga barangay ang masakupan sang mga mag schedule nga brownout mga ka K5 sa Domingo nga adlaw. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga taga paramati, i-plastar na ito na karon diri sa ato sila nga pagpangaragad. Time i-check na naton karon ang mga balita na kag information nagikan kay KK5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan mga KK5 sa sining nataban sang suspect sa pagpatay sa isa katigulang 89 years old dira sa may barangay o sa may Ledesco Village sa barangay Tabok Suba sa distrito sang Lapas. Nasa diin mga KK5 ang nataban niya mga 60 mil kunoho. Wala pa na alabot. 60 mil nga kwarta. Kagati, may mga dala pa na guro ba? Siko may mga dala pa itong mga cellphone o kunano. Pagin nga mga ano, no? Mga KK5 nga mga pagkabutang. Mga pinang dala sang sining suspect na kasulod sa plastic sang pagwaya na sa balay mga KK5. Ha? So, kaga standby makamuha kay dugay-dugay i-check taman si KK5 Aaron Lloyd Refugio. Kay ang atong nadakpan lang job hire blato sa City Hall. Mga ka-K5, ah, sa ginhiwat nga pag, kwa, no? Sa ginhiwat mga ka-K5. Sa ginhiwat nga pag drug test sa iya, ini siya ang nagpositibo sa illegal nga druga. Sa malipot nga sigilanon, adiktos gid man ang job hire nga ini. Wala ini mga ka-K5. Ginakwando mga nakuha siya mga 1.6 million pao. Kaya nagpositibo sa illegal nga druga mga ka-K5. Ay ning taga City Proper ni sa taga barangay sa Mura Milisa bla ni siya. Sa City Proper nga sa diin nadakpan sadto sang aton sining mga pulis kag nakita nga ini siya ang job hire sang Iloilo City Hall nga ini siyang na-assign dira sa may Facility Conservation Office. Mga ka-K5 ang ining job hire nga ini nagpositibo sa illegal nga druga ang haso. Hambal ni Mayor ay isacho sila niya way namon ginatolerar sila niya ang mga kwan ang mga job hire ang mga nagatrabaho sa City Hall. Way kami gatolerar nga patrabahoon nga bisan adik. Sa malipot nga sigilanon ginapangdakuha nyo ni balo kamo kwan ini mong laban rekomendasyon ini sang mga barangay kapitan. Ining mga ginapang recommend nila ni nga magtrabaho mga ka-K5 nga bilang job hire sa City Hall. May ari ni nga utang kabalaslan sa mga kapitan ng ato sini nga syudad. Amo na kun nga nga kada ko sino tong i-recommend sang kapitan at iga trabaho to. Pero hindi man na kay sila nga ang tanan-tana kwarta ginaswildo siya ginabato niya na ang ibang kakadto man sa kapitan nga mga kawatan. Gani, standby kamo kay kwao nato na mga follow-up report. Kag may isa pagit ka kaso mga ka-K5 nga may isa ka bana nga nagapangimon sa iyang asawa. Gindala yung bata niya tapos nagkadto sila sa ginatrabahuan sang iyang asawa. Kag gindala niya pa kutsilyo. Ang unang report ng hostage. Pero sa latest nga report, hindi magkuno hostage drama ang natabo. Ang bana kuno mo na kadto dito dalayan ko chilyo yung katuan niya lang kuno asawa niya to proyegin hostage kuno bata niya. Mga ka-K5. Pao na to na kuno mga follow up report nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refugio naon naton si ka-K5 Kim Caloyo sa mga detalye na sang mga balita.
6: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
16: K5 Kim.
15: Pablo, diin ka na.
16: Pablo, si Pablo. Ang iagali nga hayo si Pablo grito, no? Ni Jere, Pablo, diin ka na, Pabs. Kapamilyar, ginibla sa itsura. Ayaw mo, hindi ko ni gani na... So, kapamilyar, ginibla sa itsura. Ayaw matyagan ko yung si Pablo nga ni mo. Pablo, diin ka doon.
15: Actually, ka-K5 John, no? Ang amo na siya si Jerry Lima. Ka-K5 John, no? Ang amo na siyang suspect sa pagpatay sa 89 years old, no? Ng May 24, sa Lidesco Village, sa Kabalay, no? Sa may area na yasakop sa Barangay Tabuk, Suba, La Paz, Iloilo City. Tiling sa statement na sa Iloilo City Police Office, no? Sa Iladraya nga City Director, Police Colonel Wilbert Parilla, panawagan niya diri kutin ko tambalya diri sa kay Pablo nga ambalya you better surrender and face the consequences. Mag-surrender na ining suspetsado kag atubango no ang ining konsekwensya sa iya yang ginimo kag K5 John kag kapilar man sila sa pamilya sang suspetsado nga mabuligan bala no nga makumbinser nga mag-surrender na sa otoridad kay bangod nga according man regani sa ICPO nga hindi man niya kapanago sa ining kasuguan tubtubsad o kon tubtubsad to kon sa forever kumbaga ani ang ining si Pablo ka-K5 John. Pero based man diri sa aton information dinapatay niya ni ang nanay ang tatay or wala na ni sang Grikana no ang ining si Pablo kag mayara ni siya sang utod nga yara subong sa Manila pero based sa information tido hindi man gidbala na sila amo na ka-constant yung communication ka-K5 John. Based diri sa dugang diri nga update from the ICPO, Kaya na-determine, no? O kung na-account ang ining mga kwarta ba lang na nagkaladula sa ining tigulang sang kay may information nga tiblang nga robbery isaman sa ginasundan niya nga motibo sang otoridad nga ti kon makitaan sa CCTV pagsulod ya wala siya sang dala nga bisan ano pero pagwa ya ka K5 John mayara na to ya sang plastic o kon silopen kumbaga ah, nga bitbit siya sang nagwa siya mayara sang dugamay na siya nga bag based man diri sa ICPO nga nagaunod no sang around 66,540 pesos nga cash ang nataban sang suspetsado. Kag aside from that, mayara man sang wristwatch o kon relo as well as ibang tagid no nga mga personal belongings o kon pagkabutang sang ining tigulang nga iyang ginpatay no tikon madumduman nga ang pagpatay sa ning pagi sa pagpatay amo ang pagkuga paglasak kag pagguyod sa ining wala gid ya bato no kag makaluluoy nga senior citizen nga tikon na base man tura sa mga CCTV footage nga tigin amo maya pa kumbaga kag gin papamahawan ang ining suspect not knowing nga mayara nagalaya sang malain nga plano o kon patyon na siya sa amo tong adlaw
16: daw pwede man lang siya tanay kapangawat mo nga hindi pagpatyon ang tigulang mo nga mangawat ka na gidlang patyon pa tigulang ano nga ginano ka sang tigulang kay daway maganin sa pinabayam lang ganin kay tigulang ni o hindi black if five kim
15: Actually based man diri sa information nga nakuha naton sa himata man sang biktima nga ti do nakapangayo panino do nakasingitan pani siya blayas ang tabang kag ti do nagambal pani siya gani nga ti kun ano lang gusto ano blang kuwaon niya kay Kiper John kuwaon niya lang pero ti ugaling kay tinap na tandog yed kag kumbaga na nakugaya na lasak-lasak ya pa kag gin pataya gid kay Kiper John ang ining tigulang
16: mo gani pwede man lang siya kapangwa da kung anong gusto kwaon niya da, no? Pagkatapos, pabayaan niya ng tigulang, kaya ang tigulang, why man niya gaano siya? Why man gani kakita nga nagbato ang tigulang sa iya? Kung ginpapamahawan pa sa sang tigulang, naginom pa sa katubig, ha? Mo, chiringon, pinabayaan lang sa sang malam, da nga patyon mo gidblayaw, nga balaan bisan patyon mo pang tigulang, kay para nga hindi manugid ang tigulang, nga si ikaw ang nagpangawat, da? Tiara, kroon kay may way kakabalo imo nga may CCTV na sulod. Ngunit kita magyapon itsura mo. Araw, bulgar itsura mo. Ba, kagwapo si imo. Gwapo, lapdusan. K5, Kim?
15: Second, for example, ka K5, Joe, no? Kung mga 66,000 tong iyaya nga nakawat, ni butang tabi, apat na kadla mo. Sa nga natabo ang ining incident sa May 24, isabong nga Mayo 28 na ipilagin na lamang ang ano yaman ang kwartaya. Kung siya rin nga tito may brobisyuhan, manay siya daan sa mga babae, ka K5, Joe.
16: Amo na kagasador siya. Laban-laban, di ganit malabutan, guro na duaksimana, ubos ng 60 million nga na.
15: O kaga base man gani sa aton sa ninga nakuha nga info kaya kung magkaton siya balay sa mga balay ilimnan kung magtibol-tibol sa mga babae kung mga around tag 8,000, 10,000 ang bit-bit ya per mga kwarta kung nara siya sa mga balay ilimnan kay Web John
16: eh laban-laban subong ni hindi ni sa maglagaw pa hindi pa ni sa mag maglibot-libot ka mag chat-chat kay nga ate siyempre tsura ya raw bulgar katama o siyempre manago gilang ni siya tempo mangkot sige panago niya alang-alang sinis alang-alang sa magpagutom kundi siyempre makaon gid lang oh ti mamakal gid lang sa mga pagkaon da para nga ikonsumo niya samtang nagapanago siya oh ang pamangkot oh tub-tub san-o nga makapanago ka kag tub-tub san-o nga hindi maubos ang kwarta nga ginkawat mo laban-laban magwa ka mangyapon sa lungga mo patiha ko that's why nga surrender ka na lang. Ah? Kaya kung masurrender ka, at least, tubangon mo sala mo eh. Kaya kung masagi ka puro panago, mapulo palagyo, nali makita ka na masiplatan ka na sa mga tao nga inang ara ka na panago, kaya itudlo ka sa pulis, kaga mahambal ang pulis nga daw mabato. Kapag may pusel ka nga dala, ate, basi masunod ka sa malam to. K5 Kim?
15: Ti amoget yung K5 John, no? Ti amot yun may konsensya pa na siya sa subong O kung akong sinsagin man sa sanginimo, ya, yeah, kahit ikon nadumduman. Nga, sa agaya itong kumiter ang krimen, pagkagabi, nag-inom pa siya sa makahulubog nga ilim nun, kag-aara siya sa balay ilim nan, kaki-five John, showing, nga ti, during that time, kung during that day, nga ginimo, ya, itong krimen, there is, or there was no sign of remorse, kumbaga, o kung wala sang sinyalis, bala, nga nagahinulsol siya ti basi palang it either nga siya ang nagapanago o kun may nagabulig nga taguon siya aka K5 John no gani just like sa ginambal mo pala kagabi nga ti kun din o man ang nagasapupo ni sa iya kag nagatulo tago-tago ni sa iya ibasi madala pa siya or madala pa sila sa kaso ka K5 John kag ti amo na no wala sila kabalo sa dalagan sa paminsaron sang sining suspetsado ka K5 John no ti subong ongoing pa man niya ang manhunt operation sang kapulisan wala pa na nila no gin close ang pag ayam sa ining suspect ka K5 John agud yang matangan man niya sang hustisya ang kamatayon sa inya biktima kag padayon sila nga nagapanawagan sa publiko nga tikon mayara sila sa information no as to the whereabouts sa ining suspetsado ka K5 John pwede gid makakontak sa Iloilo City Police Station to kun even gani do sa mga barangay officials nila o kun sa mga police stations dira sa ilang mga lugar kung wala gid sila sa mga hotlines dira pero ari no mayara isang hotline ang ICPO lawagon naton para bala at least kun may tawag na no kun makitaan nila ang lando o kun banas dira nga nakalabot dira sa inyong lugar ining si Pablo o kun si Jerry Lima ka K5 John ang hotline sang CPO amo ang 0908-0908-377-0194. Again, 0908-377-0194. Kung may telepono sila dira, pwede man via 336-0299. Kaki 5 June no manginda ko ng ini nga bulig kag at least no maka bulig man bala sila para mag mulumag-an man ang balatsyago no sa pamilya sa biktima kag even no sa iya man yang mga apektado man subong kay tesins ang iya mga kabataan kag ang pamilya sang ex-living partner ni Pablo ang nagpalayo no kag ti do hindi na normal ang ilang kabuhi subong tungod man nga tinagapulo-palagyo sila samtang wala pa yan madakpan ang ining suspetsadong si Lima kay ti ang balegani sa iya pa dere ang New Year's resolution kumbaga kag kay Pablo na mabag-o na siya subong nga 2026 pag sumala ka patay ka. Pero ang iyaya, ang hindi iyagaya langulango ka K5 John, kundi may mga bagay nga, binaton langulango, pero siya, ginaseryoso, yaya ka K5 John.
16: By the way, ang hindi blado gin-autopsy ng Malam, o nagwa ng resulta?
15: Yeah, actually, natapos na ang autopsy examination. Yan, hulat-hulat na ito, no? Kung asa na available nga makahatag na balay sa resulta man niya ang Iloilo City Police Station 2 ka K5 John pero wala no natapos na ang ginpatigayon nga autopsy examination kaya actually ang nag-request gid ni sa autopsy examination amo man ang iya diri nga mga kabataan kay para luyag man nila nga mahibaluan pag yun, no kay basi bala sa mga areas abi nga wala sang wala bala na capture sang CCTV kasi may mga instances nga kung ano pa blang yun panghibong iya pag sa ining biktima o kung tigulang K5 John.
16: Mm-hmm. Okay, parang balanta kung ano gid ang
15: ginkamatay
16: sa Malam, kung ano mga ginpanggamit itong mga bagay parang patyo ng tigulang K5 Kim.
15: Amogid ka K5 John. No? Subong, naka-coordinate man sila sa iban pag yun yung mga ahensya sa gobyerno about to yung ma-alerto man ka K5 John. No? Kagti para at least no matagan sa mustisya ang kamatayon sa biktima kag considering nga ining suspetsado nagahupot ya no kun mayara siya ya sang armas lutang ka K5 John te mayo lang to nagliligan yung mga nadlaw wala ya pa nagamit kun base sa ulihi gid ba no kung diin man siya makalabot kag di may mga pagka pulupikon-pikon man isang batasan ka K5 John kasi magamit ya pa sa iba no konti kun just like you've mentioned ka K5 John kun madakpan sige man di ba si magbulubato-bato ba ni ka K5 John considering nga ti mabalaton lang armado siya
16: Okay sige
15: amo nang mga natipon naton diri no nga information. By the way, ka K5 John, no, nagpatag man diri ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO may kang tanan no sa pag-relieve kay Police Major Brian Alamo, ang nangin na officer in charge mambal naton lang wala pa nag-init ang bulayadra sa pagpungko sa Pavia Municipal Police Station. Dilima pa lang kaadlaw, i-relieve mo dayon. Kagang rason dari sa IPPO, nga ti ang kunting bon mo ang pag-serve bilang hepe sa nagkalain-lain yung mga police station sa Western Visayas. At naglabot na yan o naglapaw na yan, nag-exceed na sa 6 years. Which is kung kita magtanaw ko kay Pedro Titani, bala, before sila yung mag-assign sa mga officer in charge, kinatanawan ay nila, hindi nga ti lima pa lang ka, wala nila pa siguro, blang lima pa lang kadlaw, kaon mo dayon ng bala, tao, darapag sa ilo mo sa iba naman nga posisyon kay Pedro.
16: Bala mo nagid nga ang police provincial director, tasubong may ginakawilihan, pero may inanda mo na nga way na ma-check kay nga, nakuha na daw, siguro daw na, daw ay bala makuan, way bala ma-check mayo, kay nagakawili ya provincial director. May ginakawilihan subo ang provincial director tanga bag-o nga daan. Ipasensyahan na lang na. Ang importante, ti kundenday asain si police major inang alam mo, ti dito na lang siya eh. Ano muna kay...
15: Actually, kaki 5 John na nag-request ni si Mio.
16: Mm-hmm. Sino? Sino nag-request? Okay, daligid lang na dula ang linya ni K5 Kim. Mga ka K5, oh. Si Police Colonel Rasalan nga daan may may ginakawilihan nga inang mga programa siguro, no? Amo na ko nga nalipatan niya siguro eh. Ah, K5 Kim, come back.
15: Actually, nag-request, no? Si Mayor Luigi Goreseta sa Pavia nga ti gusto yaya nga magbalik o kung ibalik dara sa Pavia Municipal Police Station ining si Police Major Brian Alamo. We know, no, nga ti ining si Major Alamo active gid ni siya, no, and responsive man sa makatapos ang media kag kun may mga concern sa public safety sa iya nga area of responsibility kun siya ya ang leader o kun na hepe kumbaga sa police station kun siya ya na assign ginatutukan niya gid sang maayo ka K5 June. That is why ati kundiin siya man niya nagahalin ng mga kabanuhanan palangga agad siya sa Mayo sa mga LGU officials, K5 John.
16: Okay.
15: Ini nga mga balita ang giradulong sa inyo sang kaaluan sang MyTC DTX 500 kag D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Gapamati sa aton Mami Immaculate sa distrito sa La Paz upod kay Sir Cliff Acosta dira man kay tira na mapa Ma'am Maymay, Ma'am Kay Kay kag kay Ma'am Veronica dira sa may Rizal Lapus sa Decamay kag kay ka K5 Kisha Hanay Sai sang K5 News FM Iloilo.
16: Ano birthday ah?
15: Hindi pa man
16: ah. Awa.
15: Mamay ako no. Do gusto yo ako no magdrama da si Momo.
16: Tidin sa why man sugid-sugid lang na sa.
15: Sugid. basta kay basta ka kay Pablo, kun may mga drama ka bala nga puro kadlaw, pwede mo gina isang pasulod mo.
16: At sa Domingo ipreparahan ta na sa Domingo.
15: Sa June na dan ka kay 5 John, ang schedule yan na niya, asta na siya sa panggabi mo.
16: Panggabi na sa.
15: Oo.
16: Ate mayo, sige. Oh. Kay pa dramahon tara sa pro ang gusto ko nga drama sa iya ang party bra sa kwan sa paghigugma bla nga nabigo kabala nami nga klase sa drama mong inablang nga naghambal bla nga
17: wala ko kay balo ko nga ngin bayan bo ako
16: mga mo na
17: bayo pa mainom talaga ko
16: abay di gay na siya na nga akon, padalon siyang papel nga muna. Tapos akong lalaki, kuno abi, no? Akong lalaki, mambal ko nga, kaibalo ka bala kung nga ang aging bayaan? Kaibalo ka bala kung nga aging bayaan ko ikaw? Gusto mo mabalan? Ba, suplado. Tapos siya, gahibi-hibi na. Amo na nga papel. Okay na si mo?
15: Okay si mo?
16: Ah, okay. Ah. Ba, kung siya do mabato.
15: Ay, resgada ko do mga taga Santa Barbara, mga taga second district, mga resgada.
16: Ah, mga resgada na? Aba.
15: Taga second district to, no, taga Leon, taga Santa Barbara.
16: Mga
15: o ikaw taga Leon man kasi pa George.
16: Oh, mga taga Liganes, resgado man. Resgado mamatay ang buisit ya.
15: Taga Kapis dito sa Yamo.
16: Ah, taga Kapis dito sa Yamo.
15: Naka ano lang ha, naka tinir lang dara kay may S7 partner sa Leganes. Pero taga Mambusaw, ginasaya.
16: Ah, tingala man kung sinin ko ka familiar sa iyang nga itsura. Gali dito na ako dumduman sa Mambusaw. Gali kay Dugay ko sa Mambusaw. Tingala ko ni kuno ka familia. Ibalik biliwat mi kay 5. 5 gimang apelyido. Gali niyo 5, no?
15: Yes.
16: Be? Ate Amogid? Ah? Tingala ko ni kuno ka familiar sa itsura yan ni man. Taga Mambusaw. Gali dito ko na sa nakita. Dito sa Mambusaw. Nagatrabaho ni sa sanguna. Ito sa Mambusaw. Daw nakatrabaho ni sa kay Mayor Labaw to sa may Mambusaw. Nga lang kung ka familiar sa itsura ya, mugi magali dumduman ko sa Mambusaw, gi magali ni Bow! Demon tricks, gid. Oh, siya gid ni. Tingala ko kung ka familiar sa itsura ya, mugi gali. Na dumduman ko ginambal mo nga sa Mambusaw, gali. Siya gi magali ni. 5 apelyido. Oh, mga 5 nga mga apelyido taga dito na sa Mambusaw. K5, Kim?
15: Tina ka Istriana, yung man kami sa una.
16: Ah, ako ka tubangay eh. Tingala gani ko ni kuno ka familiar. Gatrabaho ni sa una sa construction. Nakatubangay kami sinay personal. Tuol sa personal, ni mabuot ni sa personal.
15: Okay, sa una, mga yopan na sa Kasipan doon. Oh. Dahil isang ulihi, isang nagpa-abroad na ang 11 partner niya sa una.
16: Oh.
15: Kasi isang may mga bulo babayi-babayi. Nagpag-oo ang iyang dalagan sa pinamtasan sa kabungi.
16: Kasi kilala ko pa gani na iyang 11 partner siguro. Kasi nadala na ito sa Mambusaw.
15: No, 13 years ko lang ang nagukdanay before mo.
16: Nakakadto na to siguro sa Mambusaw laban-laban. Kagi ko ni sa upod, kaon pa niyo, tingala ko. Tingala mo daw ka-pamilyar kay.
15: Diba, diba siya makumbinser mo pa na isa.
16: Ha?
15: Kung ako masig ako mati, sabi siya makumbinser mo pa
16: laban,
15: na isa.
16: Laban-laban, kilala ako ni. Kilala ako ni kay Katubangay. Tingala ko daw ka-familiar sa itsura ya kay. Sobrang sa construction, sa una to sa construction na ma... Inang firm ni kwan ni Mayor Leo Digario labaw to sa may Mambusaw gid. Mo gid ni. Ingala ko daw ka familiar gid sa itsura niya. Okay, may na kay at least na dumduman ko sa paghambal ni mo nga taga Mambusaw dumduman ko dayon kay ang 5 nga apelyido mga taga Mambusaw gid magali na. Ah. Si Pablo iya nga hayo. Jerry. Okay. O sige. Basta papreparahon mo na ang imo ng badi-badi na papreparahon mo na sa Domingo ha kay ma-drama kami nga duha.
15: Maano gani mo magana sa ga vocal life. Kagmana pa siya ma-workshop.
16: Aba, perte. Kabalo ni sa maghibi-hibi, kabalo siya.
15: Ang hibi nga tuod-tuod nga bisan hindi pag drama for debut.
16: Ah, pwede. Tapos kadlaw kabalo man siya, kabalo man.
15: Ang kadlaw na yan, natural na yan. Misa na rin aga sa magabi, pakadawon.
16: So, nami nga papel na ihatag sa iya sa drama, inablang, nagahibi siya pagkatapos dugay-dugay makadlaw naman siya.
17: Ano gibala sala ko? Nga!
16: muna nga style bla. Kabalo na sa? Sulod sa pinsala niya, masalaan ta sining buang mga ay kalain. sige, papreparahon mo sa kay amo nang iya nga papel sa Domingo. Mahimo kita sang script sa drama tapos amo nang papel niya. K5 Kim.
15: Sige.
16: Roger
15: on that. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: K5 News FM. Kampyon Report.
16: Ato sini nga pagpangaragad mga KK5 sa ato nga pagpanubalik. Report information na gikan kay KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Ang job hire mga KK5 nga nakuhaan sang balor 1.6 million mga KK5 nga balor sang Siabo. Job hire sa City Hall pag kuha sa iya sang laboratory mga KK5 pag drug test sa iya sa mga KK5 nagpositibo sa illegal nga druga sa maripot nga sugilanon adiktos gid ta samtang isa pagit ka lalaki mga KK5 bagulan ni tabo nga pangimon sa boss ang iya sininga kwan sang iya nga live-in partner gindalayang iya nga bata tapos may dala nga kutsilyo ginkwa niya to ginsugat niya to ginkanto niya to ano panaw sila ganay gingubat o gingubat itong asawa ya sina obrahan mga ka-K5 kang magdala ka kutsilyo dala ang bata nila ah abi gani anay sa mga pumuluyo to stage drama gali kay ah naga silos malanggali saya sa iya nga boss to ah so ging klaro ini sang ICPS 10 nga hindi hostage drama ang natabo mate kamo karon na kay kuha na tanong mga follow up report nang gikan sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ang mga balita ngayon na bata ng buylog nang iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga ka-K5 isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil ka vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginhimo mo sa atong ilawas into monoglycerides kaysa na diring ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gireconsider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog natural microbial mga ka-K5 sa ato siling palibot. Ginapanami pagid sang D3 Bio ang pinaagi sa medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas sa diin isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadingge kana. Ano pag nahulat nyo, inumay kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian, mga viral and bacterial infections, mga ka-K5. Pero sa sipon, hilanat, ubo, trangkaso, nagabalik-balik nga ubo, kag medyo nagasagrak nga ginhawa. Mga ka-K5, inom kita sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, las 8:51.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase, balik na tulog.

0: ugali si Erica, taga-Tambuso ba Haro? Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my
5: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
6: Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga na aton nga oras karon. Nakalabon kita sa 3 minutos na kaligad sa alas 9. Check na aton karon ang report na ka-impormasyon na gikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Ay kang tanan sa sining una-unagid ining job hire mga ka-K5 sang syudado nga nadakpan nga may balor sang 1.6 million nga suspected shabu sa ginhiwat nga drug bypass operation kagahapon. Ang nagpositibo mga ka-K5 sa kwan no? Sa shabu, nagpositibo siya sa drug test nga ginhiwat sa sining job hire nga ini mga ka-K5. Kalakip na ining may kang tanan sa sining nagsilos nga nobyo nga banabana sa iya sining live-in partner. Gingubat niya to sa kwan sa ginatrabahuan ng iya sining kalibin. May dala pa nga kutsilyo. Dala pa bata niya. Mga ka-K5, tiabigan nila hostage. Gali kay hindi man. Pero check na to na mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo.
3: K5 News FM. Kampyon Report.
6: Go ahead, K5 Aaron.
7: K5 Aaron, positive sa drug test o kung sa pag-aamit sa tapo ang job hire kasi alias datan kung ano matapos ka sa drug by bus operation K5 Aaron, hindi ka yun sa nga
6: K5 Aaron, daligid lang ha, daligid lang. Aliwat tabi. Anong proseso sa iyang cellphone naman nga kada mag-report siya utod-utod man. Pahinahinaye abing volume sang imong cellphone da o kun anong sistema kay gautod-utod imo signal. Ari ka man lang di stupad ko, oh. Ari ka man lang di. Oh. Sige. Proceed K5 Aaron, go ahead.
7: K5 Sean, nagpositibo sa paggamit sang sabo si alias Dadang, 47 anyos, na siya ni ang subject kag natakpan sa drug bypass operation kagayong patigayon sa City Drug Enforcement Unit kagabi ni Mayo 27, dara sa may barangay Zamora, Melieza, City Proper. So nagpabati sa ato, no? Kung siya rin, sa ginhiwat nga drug test ni sa iya, nagagamit ni niya, job hire employee ni siya, job hire ni siya sa idalom sang Facility Conservation Office bilang pintor. Sila ni ang nagapang-repaint sang mga plaza naton, nagapaingat, nagapabag-o sang nawong sang aton mga plaza. Kung galing, di mabatas mo na bla ka K5 John nga may kogeng Lego brass dalom sang City Hall. Kung sariin, magluwas dira ang na-recover pagin sa iya. Nagpositibo man nga shabu ang 1.6 million pesos. Kakitab zon nga balor sang illegal nga droga.
6: Grabe ba nung damo? Kuan na nung damo nga pagkasyabo ba? Bo chilingon, nagagamit na siya, nagabaligya pagid.
7: Yes, K5 zon. Ina, base sa complaint nga nabaton siya nga pamunuan ng Police Captain Roque Jimeno III, muna siyang OIC, sang CDEO. That's why nga tinag-conduct sila sa nga casing and surveillance, monitoring, malapit-lapit sa duwa kabulan kay K5 John kag di na found out nila nga grabe siya karong pabaligyaon binulto-bulto ning pagpagwa niya sa ilegal nga droga sa nagapamati sa aton. Kay ti siya ni, for the background niya, na preso ni siya sa 2013 ba na kay K5 John kung hindi kita magsala. Kay siya ni, nadakpan man no, sa drug bypass operation man kay K5 John, iyaman ka ICPO ka K5 John sa kag na unong ni siya na biyahe ni siya pa New Bilibid prison at K5 John. Sorry, correction, sa 2015 siya gali, no, na preso kag 2024 siya nakagwa ka K5 ba June, no? Mm. Matapos nga ti na-acquit ang nga kaso kag gin-appeal niya ni sa Court of Appeals. Samtang sa monitoring sa pulis, may posibilidad man ti basta nga makasulod na ito sa New Milibid Prison, may mga dagkuan na ito yung mga personalidad. Kung sa diin nakaplastar siya sa koneksyon, kag pagwa niya ka K5 June, do sa iyan ni Bladogin Patigayon, ang mga parokyano ito sa mga iligat sa sulod sa New Milibid Prison, prison ka K5 June.
6: Oh.
7: Kag amun eh, ka K5 June, sa ilaya sa posto ni Mayor Aiza Trenyas, at ila gina-verify pa nila kung aktibo pagid man, pero based to ya sa paggambal ni ano ni Dadang, aktibo siya nga ano ni
6: job hire
7: yes. K5 June, kay nga ang K5 June tingala ko nga familiar ang nawong ni Dadang suspect gali. Oh. Katalabay ko na sa Mulo Plaza, sila galing ka paminta ka K5 John. Kag that's why, nga na doon ka familiar sa iya ka K5 John. Kag aminado man siya sa iya nga sala ni ka K5 John nga na committer.
6: So, buti nun ako, yung nagagamit siya. Kag siyempre, siya ang gingamit nga managbaligya after nga ni siya nakagwa halin dito sa New Bilibid Prison nga nag-abot diri sa Iloilo.
7: Yes, sa K5 zone.
6: Oh, so paano ni siya nakasunod nga job hire man? Na sang 2024 lang siya nakagwa. Kay may kilala ko, may migo ko nakamuno sa kon. Nya kaagi na sa dakop sila nga sang una sila nga pare. Yan tingala ko nga sang ulihin ni nakita ko na dakpan siya. Ara naman sa sila nga paano sinsanon siya nakagwa man? Gali kay sang 2024 nakagwa na sa gali.
7: Yes.
6: Amon ay kay kilala man sa sang akon ng amigo mong istoryahan nila, nag-istoryahan ay kami sang daw sang kagapon ng Black kay nag-kwan kami, nag-basketball kami, hampang kami basketball. Sili nga sa akon niya, kilala ko to. Sili nga taga Samura, Milyesa niya, si Kwan, ang iyang ngangalan kay Pinido, kilala yan agad. yun ko daw si Dadang lang to, niya hayo, yan lang na, niya mo niya ngalan kay Pinido, ho. Niya ko, agali, niya oo. Niya kilala ko gid na niya nakibot ko niya kay daw na priso na siya sang una na dakpan na sa mong niya nakibot ko nga ari na di siya gali kay nakagwa na sa siling ko base nag plea bargaining gali kay na dismiss ang kaso niya that's why nga nakagwa siya K5 Aaron.
7: Yes, na-acquit sa K5 John.
6: Na-acquit siya. Amo na gani nga na dismiss ang kaso but sino acquittal may acquittal, no? So amo na subong nag-positive pagid siya sa kwan sa drug test sa iya?
7: Yes, sa K5 John.
6: Ay, grabe oh.
7: Ah. Kung sa Euron, samtang obra sa
6: kuging
7: sa gobyerno, nagagamit sa gali iya sang sabo ka K5 John.
6: Oh, but chilingon gaswildo kita sa mga kuging. Tayo pamangkot, sino nagpatigayon sini sa iya? Kaya may mga report kita, informasyon nga, siyempre, nagpatigayon sini sa iya. Rekomendasyon na balaban sa mga barangay opisyal mong? K5 Baron?
7: Yes. May posibilidad sa K5 John. Kaya sunok pa sa iya, masurusubra na kung sa katuig na nagtrabaho si Dadang ni inang gimpakigbahin naman sa aton sa K5 John. Kaya pabutsag yung mantugani nga late ang ilang aswildo pagid ka K5 John kag demo na ang iyang sitwasyon ti way man sa live-in partner abi asawa kabataan kag dito siya kag upod jam lang dingding nanay itong gapong buhi sila nga balay sila ka pamati sa aton pero ti amo ning ipamangkot tagid ni sa atratapan sang alkalde kun pa nga agabaton sila sa way man sang pagdiskriminasyon sa K5 John ang pamangkot naton. Paano sila magbaton sang nag-a-apply kag ano ang paano sila mag-check sang background la ka K5 John although nga ti may kapila na ka beses nga mga job hire ka K5 John kay kadakpan da no nga sa mga drug bypass operation sila ga pamati sa aton.
6: Balong nagid nga ti siyempre why na bis tatay digong mo kay kung mangarap pas tatay digong nagbalalik na labalaban nagprahimunong na sang una ni Wang na say subong na tawablaw ng tambok man sa sang una tru tambukon pero sa subong nagniwang sa gawa no kasaho sa siyabo medyo tru tambukon man sa gili gawa K5 Aaron no
7: yes sa K5 John
6: oh
7: ang kag di amo na K5 John ara napasakaan mo sa ganing kaginas ang kaso para pasado alas 12 kay nasa kunto napasaka na ning kaso nga nabayular nga
6: grabe ba
7: si Act 165 ako ng comprehensive dangerous drugs act of 2002 kay K5 John
6: ang sweldo niya kwan delay ang sweldo nila ng job hire amo na nga nagbaligya naman sa Shabo
7: may posibilidad sa K5 John kag suro sideline yun yung kuno ka K5 John ining pagbaligya sa illegal nga droga
6: ay katunto. Hindi mo ilang sideline ng illegal ba? Well, nadlock kay Mayor Isacho. Si Mayor Isacho naghambal nga gusto niya nga ininga tuig 2026 ma-drug cleared ang tanan-tanan nga barangay. Way sa madlock na nga si Kwan siya nga daan. Job hire siya. Way sa madlock kay Mayor Isacho. Na ano man? Gahambal na itong mayor nga hindi pwede nga gusto niya nga ma-drug cleared ang tanan nga sinto chintak barangay di. Tapos job hire pa sa sige pabaligya ya sa maripot nga sigilanon wala pag respeto kag wala kadlok sa mayor sa siyudad sa Iloilo. Oh, K5 ba Aaron?
7: Yes, sa K5 John. Ti amakon mo naman ara kaya gobra ka job hire sa loyo sa gobyerno. Kumbaga ti do nagapakita lang ka K5 John nga daw wala sang bangkel barangay alkalde the way siya nga magalid sa mga nasakpan niya black K5 John. Ti may mga previous pang daan ng iban tong mga job hire man ligatob dumunuman mo sa Lanet Haro sa dalomsang do traffic enforcer pag ito gani ka K5 John.
6: Traffic enforcer man to
7: amo na ka K5 John kasi sa iban pa ti pila na ka beses madakpan sa K5 John ang kalain lang job hire sila sa city government sa K5 John.
6: Ti nanamitan na abalo ka amo na gani hambal naton. In fairness sa kay Mayor Isacho, hindi man na siyang nagapili. Ang nagapili sina sa mga job hires nga ina, mga barangay kapitan nga mga pinakaali nila nga mga barangay kapitan. Ining mga ginapangpili nila nga imuon nga mga job hires, no? Amo ni sila ang halos kalabanan mga supporters man, no? Sa politika sang nagapungko subo nga administrasyon. Bangod kay ti ginapanghimo na sila nga mga job hires, bangod siya ginatawag nga political accommodation. Amo gyud man na matutuod nga istorya indi bla. K5 Baron.
7: Yes, may posibilidad man sa K5 John nga political accommodation kag kabalaslan system la ka K5 John. Kay mura kung case okay man tani magpatigayon sa K5 John sa trabaho sa isa ka pobre nga tawo galing ti Check Manila ang mga background kung ga intrap gid man sir gal nga droga kay malaway gid man ti K5 John nga job hire the cop sa Baybas operation ti do kalaway sa Nawong no sang siyudad sang Iloilo ka K5 John.
6: Okay, dito sa Bacolod kasi iban nga mga lugar daw ito ya sang mga job hire nga naga nga gamit siya bo kay gina-screening siguro mayo. Diya sa aton ya mga job hire tani mga kuging. Anyway, sa ilog kita sa iban pa nga mga balita na naman ni tabo naman ni siya mag-live-in nga iniho. K5 Aaron.
7: K5 John daw kaangay sa teleserye nga may tig-ulo nga langga tani hindi ka na madula.
6: Grabe ba? Pwede tinayo amo ni guro nga mga piyang mga kuan nga mga istorya sa balita amo ni guro nami pa padramahan sa kay K5 kisya.
7: Yes.
6: Kisiya Mare Hanaysay.
7: May team song na ganito ka K5 John ang ining balita mo?
6: Ano team song ya?
7: Langga di ka na madula kani, langga di ka magbuya tani, di ka na manula sa ikaw lang ang inapalangga. Ano pa ko na lyrics sa K5 John?
6: Iligay nun nga kanta na?
7: Yes. Lima.
6: Langga, hindi ka tani madula. Langga, hindi ka magbiya. Langga.
7: K5 John, ang lalaki, no kaagay kay Gerald Anderson.
6: Bow?
7: Nga go version.
6: Grabe ah.
7: Tapos ang babae do kaangay kay Chris Bernal
6: Bow.
7: Nga Iloilo version sa K5 John.
6: Ba,
7: tapos
6: grabe.
7: Tapos ang boss ni nga ginasilusan daw si Jericho Rosales sa K5 John nga nagsabi.
6: Agay. Medyo gwapuhon manggali ang boss nga gina pangimunan sang inang lalaki.
7: Yes, sa Kimal John.
6: Oh. Tinga nga mangimon sa boss, ha? Anong plastada? Anong base kon matuod man nga may nakita sa nga daw something wrong sa iyang live-in partner nga naga pa kwan naga pa ano ganini? Naga pa duding-duding sa iyang boss. Ah, oh, K-5 Aaron.
7: Ang information na ginahatag sa aton ni Vice Captain Lester Oliveros, considering niya kay Fremson ang lalaki nga si Elias Toto, 23 anos. Why di siya gani, kung gani, obra, ang babahi lang niya ang may trabaho, ang iyan na partner, nga nag-aidad man, nga 23 anos, ginatapo sa Elias nga si Inday. Kada kay na, kay ti, taga barangay Adjes, City Proper, ini sila base information, gusto tani isang babae ka magtrabaho o galing hindi tani hindi naman yang lalaki gusto nga pobraho nang yang kahagugma kay tungod gani ka K5 Zone nagaselos siya sa boss kasi may posibilidad la ka K5 Zone nga may na
6: ma-develop
7: may nabatian nga information pero ti amo na nang mga posibilidad
6: nga ang karon, boss dali lang ang boss anong background sang boss may asawa wala soltirong boss
7: amo nang wala pa tag sang police aton sa K5 Zone.
6: Okay.
7: Oo.
6: Oh. So ang lalaki wala trabaho, ang babae nagtrabaho pero hindi gusto ang lalaki nga magtrabaho ang iyang live-in kay tungod nga nahadlok siya nga basi maagaw sa iyang nubya tungod kay ang boss gwapuhon. Kag ti siyempre boss na yamo may trabaho kwan may kulo kwarta muna K5 Aaron.
7: Yes, check to K5.
6: Pero galib-in sila nga duha?
7: Yes, galib-in sila ka K5.
6: May bata sila way?
7: May bata apat ka tuig nga babae.
6: Oh, ti may bata nagali sila tapos hindi mo pagpaubraho ng imong live-in partner, mano ka muda, makaunay ka mo, ano ka uno nyo da kung hindi ka mo magtrabaho, kay ikaw nga lalaki, tamaran ka man. Way ka man ga trabaho, nga haso ka. Tapos pangimunan mo, asawa mo, ang imong nubya, kung gusto mo, nga hindi magtrabaho ang imong live-in partner, ikaw trabaho, para nga ang imong live-in partner, sa balay nyo. O hindi, bla, K5 Aaron?
7: Yes, sa K5 John.
6: Oh, te, anong natabo? Anong ginhimo niya?
7: Kaga mo na sa K5 John, paghambal sa lalaki dito, nga hindi magtrabaho ang babae. Pero ting babae, nagtrabaho, gadya, nagkadto sa restaurant, ya, big ka K5 John, ha? Nakaagit na tikao na.
6: Sa restaurant ka na?
7: Yes, sa K5 John.
6: Sa din dapit, abiga, ikaw, abi location sa restaurant, din ang location?
7: Sa barangay San Rafael, Mandariyaw. Ara, bala ka K5 John, kung pamilyar ka kay... Kung pamilyar ka kay Batosay?
6: Dira sa Kuana Dapit, sa may...
7: Service Road, sa K5 Zone, ah.
6: Ah, oo, sa Service Road, galida.
7: Arap lang ginagamit sa mga Hapon nga pangpaltak.
6: Wakato! What? Wow! Samurai! Oh, wow! Dira sa Gobra, dira ka sa Gobra.
7: Na.
6: Ginagamit sa mga Hapon, ginamit sa mga Hapon. Wow! Samurai wow! Wow! Oh, kasi may gobra sa samurai. Oh, dragle ko bram babae.
7: Mapoyang imo nga tunog do. Chako version sa K5 John?
6: Ah, wako pa! Yan ang gusto mo, kwan pa, inang baton, ang ano ganun na, ng baston, bla, kamagong.
7: Abaw, sakit-sakit, baga di kaya agi,
6: ha? Oh, dra sa gili ikaw, bra, ang ining babae.
7: Yes.
6: Ay, araw-araw man, ti kilala ko ng mga kwanda, mga kwanda, ang tag-iya. Kilala ko na dahil halos. Amo na ginapangimunan ang kwan, ang lalaki?
7: Yes, sa K5 John.
6: Ay, araw-araw man, may asawa na na. Pangimunan niya pa na yun daw kabuot man ang lalaki ng tag-iya da?
7: kamugani ka K5 John.
6: Bata ka tag-iya. Ang original ang tag-iya, hindi bla ang tag-iya, kwan, may edad-edad, mga babae.
7: Yes.
6: O, tapos, mata ya lalaki. Ting laki na, way, may, kwan, na, ano, kabuot mo sina.
7: Kamugani ka K5 John.
6: Amo na ginapangimunan sang iyang, kwan, sang iyang, sang live-in partner niya.
7: Yes, sa K5 John.
6: Ka mga buot nga pamilya ng tag-iya, sinada, paimuna niya iya na numan nga klase man. Why na pika ipaubrahada kay mga mabuot na ng mga tag-iya na da butanan na sila paubrahada why gina sa may makatabo da sa imong nubyada o sa imong live-in partner kay ang mga tag-iya sila dira mga mabuot nga mga tawo. K5 Aaron
7: kamugani ka K5 John
6: sagi siya kapulo pangimon ya. Ano sa dala sa kutsilyo? Manang kutsilyo, ang pretty klaba ang kutsilyo, dalaya ako. Daw ma-inkwintro. Yes, daw ma-inkwintro sa samurai ba?
7: Eh. Wala siya pa daog ka K5, John. Namura ng kutsilyo niya.
6: Ah, mula kutsilyo mo. Ah, pirdihon siya ng pretty klaba. Ang dana niya ang samurai. Muna yung mga, kwa na munang mga, muna yung mga armas ng mga hapon, di ba?
7: Yes, sa K5 John.
6: Te da son, so ano da yun, ano da yun na tabo? Pag nagkadtog ito sa kwan, sa Ulubrahan, nagkadtog ito siya?
7: Yes, sa K5 John.
6: Tapos, ano ginimo ito?
7: Alas 3 sa gina, sang hapon, nagkadtog ito siya mismo ka K5 John. Kagabit-bit ang ilaapat katuwing nga bata, nga babae. Kag may eksi, hapab lang ka K5 John, kung sa teleserye, blang nga gambal nga. Puli, di sa balay. Ginabutong yung bahay. Hindi ko. Gusto ko mag-obla. Muna ka K5 John.
6: Agali.
7: May drama, may senaryo ka K5 John. Yung ginabutong siyang lalaki, ang babae, yung papuliun niya, hindi yung ganyan pagpobrahon niya K5 John. Tapos ito, may bit-bit sa nga konsilyo, ginabit-bit niya lang, pero sa ginklaro to ni Police Captain Oliveros, nga wala niya gintutok, kagin buno sa iyang bata. Kag sa iyang partner kag K5 John. Nirakapta niya ng tob-tob nga napacify siya sa kapulisan. Kag tiyan mo na nagresulta sa iya pagka-aresto kag na-recover ang kutsilyo nga bit-bit niya.
6: Ati mayo, no? Siya nung tabo ni prison ni siya?
7: Yes, ato sa sumong K5 John sa Police Station 10. Kag din to, pinut ga ato bangay. Itong tatlo.
6: Ito bangay sila to?
7: Ang laki ni si alias Toto ni. Gusto nang siya nga magdoko-doko kag mapamusi-musi nga daw do kaluluoy bla K5 John.
6: Ang bata kag ang kalibin niya di niya.
7: Ato man to ka K5 John. Gato ba nga sila nga duwa kag nag-inistoryahan na kag K5 John ah. Pero ang side sang Police Station 10 pasakaan siya sang kaso ni sa skandal. Kay tungod nakatugas sa kakugman
6: yes.
7: Kag sa alarma sa
6: mga customer to iskandalo kag alarma gid eh kami mga customer na daya sa kalan-an na da kag wala labot sina inang kinulbaan guro mga customer to eh kag wala labot sina dala siya kutsilyo daw ang ining kutsilyo yes. Na kuano illegal possession of deadly weapon pa nao
7: yes.
6: Te, imbes nga maupod mo na ang imong libin sa kadaga adlaw-adlaw, sila lang itong aduwa na isang iyang bata. Eh, ikaw yarak na sa prisuan, no? Eh, base kung madayunay sila to.
7: Base kung madayunay sila to.
6: Hindi, joke lang nga base sila kung magwaras na sa karun.
7: Imbis ka, nika K5 John, mabantayan niya pang iyang live-in party.
6: Wala na.
7: Why na?
6: Hindi na sa kabantay.
7: Kumbaga, K5 John, ma-relapse naman siya sa sulod siyang karsel.
6: Makadto, bila ko buwas sa samurai, bila kay pangamustahon. Doon pangitaon ko itong babae, bila kay pangamustahon. Bila, dahi kamusta ka na, dahi? Matyag ko, kilala ko pa ng asawa. Yan ang mga live-in partner na kilala ko na guro mo. Sige, K5 Aaron.
7: Sige, K5 John. K5 John, matayan, pag ng iba niya mga balita, informasyon niya makuha na doon sa sudad ban o kung sa probinsya sa nga Iloilo K5 John. Tisita magdakop, mayong gabi nanda kay Tita Rena Mapa. K5 John, salad mo, arin na de, sa dalom, padala ni Tita Rena.
6: O, may ginpadala naman sa nga salad naman. May sika namit namin sa to sa nangliga, ito yung padala ya to.
7: Yes.
6: Subong may ginpadala naman sa liwat.
7: Sa dalom. Yes. Kay kay ari man digay ka kay 5 kay mang panyapo niya bo prangga prangga diyan ni tita rin na mapa kay 5 jo
6: tingala ug pa yum yum sige labay labay di pa yum yum sa kay ni panyapo ngali sa in padala ni tita rin na mapa da
7: oh in love pag ginasa ka kay 5 jo
6: aba perte sige sige
7: sige kay 5 jo sige nga balita impormasyon nga dorogin sang kalwan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si KK5 Aaron na Refoyo. Kagkakupod sa patrol, si KK5 McCoy, kung rin Marta Espio Malay, kag para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko ang Karingawan, sa Iluido, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
6: Sige, huwag kita tiyempo rin sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5. Inom kita na isang klinika DTX Coffee Mix kay nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Kaga subuman ang Extend Food Supplement for Men para sa aton nga mga kauturan, nga mga base amo niga pangimon guro tong lalaki. Ito kay base, black and white na naga... white na black naga tong karo ang iyang tarugtog. Inom ka extend po supplement for men para nga hindi ka mahuyan sa imong libido kun sa imong asawa para may nagbato ka ha mga ka K5. So way kita chimpo diri sa ato sila nga pagpangalagad sa kada sa bilog nga puwersa sa K5 News FM Iloilo ako ni mga ka K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
8: K5 News FM 88.7.
4: Champion, the best radio station.
8: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: K5 Night Drive. Night Drive. K5 Night Drive.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Campeon.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My
6: kumso. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba nakamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Para mismo!
8: DDX 500!
9: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
9: Mm.
10: Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility.
9: Mm-hmm.
10: When we say

0: may tisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
0: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masal rikan.
3: Epic.
2: DTX 500.
4: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galik, correct na. Ang tawag la. Lantawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
1: Juices
5: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito is 500 kag Mighty C. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang

0: Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX-500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX-500.
3: Ang DTX-500,
4: ang may mataas nga antioxidant,
3: nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX-500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX-500.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Patid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: I Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez. Uy, good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Kadragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dalao magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
15: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
17: Tigasing!
14: Tigalapa!
17: Tigasay!
14: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extel!
14: Supplement for men!
17: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tumunan na mi anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatig sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: K5 News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM. Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now!
3: Bardagulan! Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
3: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pagod na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero mag-bar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano may iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ka dugdug agad!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan

0: You're looking at your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Something the lives of the Filipino. Okay, K5, good evening sa inyo tanan-tanan dira. Luzon, Visayas, and Mindanao, nakatutok na sa K5 News FM Philippines. Mga K5 naton! Well, Thursday edition sa ating program subong. Grabe ni. Mga K5, handa ng tanan? Sa mga K5 naton nga nagapamatida subong sa aton sa La Paz, sa Haro, sa Villa, sa Arevalo, nakatutok sa K5 News FM. Madamo, gid nga salamat sa inyo. Grabe, gadya yung mga K5 natin. Very solid, solid, gadya yan. Sulid, sulid, git. Very sulid, git. Sa mga K5 natin, ha, kung gusto nyo magtawag, di gari kay Matt Chocolate, pwede ka muna katawag, ha, sa 0966-243-2130. Sa smart line natin, sa 0919-098-6314, mga K5. Luzon, Visayas, and Mindanao nakatutok gyapon sa K5 News FM. Amo ni ang pinakanami subong nga mga buluwaton naton. Naga-enjoy ang tanan naton nga mga kauturan. May daayad nga gabi sa inyong tanan-tanan. Sa mga K5 na naton, kamusta? Kamusta ang pag-inom ninyo sa GTX Coffee Mix? May kape ka na, naka-detox ka pa? Mas maayo gid mga K5 naton nga naga-enjoy gid ang tanan-tanan. Kag sa mga kaibigan naton, kung ikaw nagaproblema na sa inyo panimalay, inom ikaw sa Klinika D3 Bio. Kung nag-allergy ikaw, parisan sa Mighty C, mga kakay-five. O ano pa ang inyo ginahulat-hulat subong? Parang magbakal na. Makabakal ka mo dira sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Itangoy, mga kakay-five. Alright. Well, subong agabi. I know nga nag-enjoy ang tanan-tanan naton ng mga kaibigan. Hello, Sir Ken. Mayong gabi sa imo, sir. Bawa 19th year na anniversary sang MKF, sir. This coming next week na, sir. June 13 na. Sir Ken, I miss you. Mamuning-amon nga choreographer nga mabuot. Grabe, mabinuligon subong kagawin mga aktibidad sa MKF. Ara man sa Gyapo nag-support. Hindi lang support, financial ligid mga kakaiba. Thank you so much, Sir Ken. Yan na tami automan si Ruby. Yan na gamamati sa aton di si Ruby Rodriguez, ha? Si Ruby Alinaw. Ruby Alinaw, mga gabi, mga chocolate from Tubungan. April Isabel Palalimpa. Mga gabi, mga chocolate. Sir Matt, good evening. Sir, watching live sa Miagao. Thank you so much, April. Amo na yung number one kung giga listener. Every night, nagatutok gyapon sa K5. The best, kidyaya, the best. Well, sabong gabi, mga K5. Matulot, tamyaw, tamyaw kita, anay. Oh, ginatamyaw na ito si Kendrick. Nagatutok subong sa aton. Good evening sa imo, Kendrick. How are you? Sa mga friends man aton, dira sa Manu Lozena. Nga nagabamati subong sa aton. Good evening. Tamyaw ko man si Albert, si Fen, kag si Jocelyn. Nga nagabamati always sa aton program. The best in program ni Machocolate. Salamat man sa inyo. And Machocolate, tamyaw ko lang the busy Rosendo. Ang okay, pamatisin na subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. And especially pagid sa mga friends man naton, dali sa may dumalag. And again, pamatisin subong sa aton. Good evening. Mayong gabi man, macho kulit kay Colleen. Kagkaya Ben Aliana. O, nagatutok subong sa aton. Good evening sa imo da, Ma'am Ben. Kamusta ikaw? This coming May 30, this coming Saturday na mga KK5, ma-perform na ang 1VXN kag Iconics PH. Watch Kamo and more. Grabe gan, lantaw Kamo ah. So mga friends man naton, diri sa may Auntie Polo, nga nagpamatiman subong sa aton. Good evening sa inyo. Day nanay Nenfa, mayong gabi sa imo tatay Mimi, nga nagpamati subong sa aton. Good evening. Kaya sa mga friends man naton, diri sa may Ponta Vedra Capiz, nga always nakatune in sa aton nga program. Madamo gid, nga salamat sa inyo tanan-tanan. Well, mga KK5, diretso kita sa aton nga programa Bardagulan Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo.

0: Oh, ginatamiyaw naton si Ma'am Mary Chris. Mayong gabi sa imo, Ma'am Mary Chris. Kamusta? Kita ko ginang bata mo, nagbulo basket lang. Ay, gabi. Tani makabalik naman ka mo, di sir, sa miyag al, sir, mata. Alright, pwede good. And sir, Matt, watching from quiet. Nag-serena naman dere sa quiet kanina 5 a.m. Kulbaan naman ako. Nga man, ha? Kung mag-serena, may gira na naman ka mo, dira, ya? Madukar hadlokan man ina yang gira-gira man. Bakong dira ko guro, ambot lang. Grabe, gurong kakulba ni Machokulit. Ang pamangkot na ton nga, may mga tao nga hindi gid kontento. Abi mga kakifan, itawag di ang inyo gusto itawag. Para makaula istorya kita sa mga gabiin. Ah, kung nagkamuda nga na boring sa inyo panimalay, itawag nyo din kay Macho Kulit para si Macho Kulit na ang bahala subong sa inyo kagabihon. Itawag na rin. 0966-243-2130 mga ka-K5. Dahil sa smart line natin mga ka-K5, itawag sa 0919-0986-314 mga ka-K5. Tawag na. Parang makaulo istorya man kita subong sa inyo. Kalain man nga hindi ka muna mag-istorya kanak. Good evening man kay Auntie Polo Miranda. Yan ay gamamati subong sa aton. Good evening kay Alfred Libuon. Gamamati subong sa aton. May caller kita subong sa line number 1. Aray, check na to ng caller. At line number 2, hello, mayong gabi. Hello?
1: Yes, hello. Mayong gabi.
0: Wow. Ano ngalan niya, babae nga ni?
1: Si Linda.
0: Linda. Taga diin si Linda?
1: Taga Lapas.
0: Why? Linda. Mga Linda, nasubong niya. Mga ngalan, mga Linda. Mga edad, mga 30-ahon. Masagit pakalanan ka, mga Linda. Mga kondrado. Mga kondrado, guro, mga 50-ahon. Linda, pila ka mo ka mag-ululuto?
1: Apat.
0: May ara sa inyo nga pinagigagwapa sa inyo nga mag-utod?
1: May ara mo chocolate eh.
0: Sino? Ako? Ikaw ang pinakagwapa? Pa! Din makwa! Tuod ka dahi. Describe mo tsura anay, be?
1: Chinita.
0: Okay, maghambal ka nga, Chinita. Inchikon?
1: Oo.
0: Chinika, kung may mari-mari lang sa mata. Tapos, ang ilong mataas?
1: Kura pa ilong mo, chocolate.
0: Ah, kura pa! Okay, ang mamangkot nga aming mga tao nga hindi makontento, how?
1: Ati, ambisyosa ba si mo, chocolate?
0: Mga bisyosa? Hindi aming mga tao nga hindi kaya kontento. Wala kontento. Baklan mo gani isang Dunkin' Donuts. Hindi siya gusto sa Dunkin' Donuts. Gusto niya Jack ko. Gusto niya kung ano-ano pa. Oh.
1: Basi kita mang feeding si Machokulit, basi lain.
0: Ah, malain-lain, galit, no? Oh, tapos kung kisa baklan mo sang arroz caldo, gusto niya spaghetti. Oh. May mga friend ka man na gabisyosa, manaw?
1: Damo, Machokulit, eh.
0: Like, ano namin nga pagkabisyosa? Ya,
1: di siya magkaon sang, ano, sang tinapay. Hmm.
0: Tapos?
1: Gusto niya cake.
0: Ah, gusto niya cake? Ba, susyalan? Gali, gusto niya gali cake? Nga, gusto niya cake ka?
1: Eh, mas namit ang cake yung matsukulit sa tinapay mo kay masaburoso.
0: Ah, mas manamit ang cake nga tinapay?
1: Oh, matsukulit cake. Kaya yung nabilog mo na ang cake sa tinapay. Matsukulit mo kay pastry.
0: Oh, ba, pastry? Ano ng mga pastry man?
1: Chocolate. Wala mga
0: pang
1: ginapang bake. Wala
0: mga chocolate. Ah. Sabi ko, bake mac. Oh, nami man na. Pero nung ganyan, oh, ikaw bala may naghatag na sa imo, bilang may naghatag na sa imo, bala nga gamit, nga hindi ka makakontento?
1: Kontento ko yung mga chocolate, ya?
0: Yeah. Sang ano?
1: Kung ano ginatag sa akin, eh.
0: Kung ano ginatag sa imo, kontento ka?
1: Oo, oh, ipasalamatan mo na lang na mga chocolate, eh. Imbigay talaan ka na, mang reklamo ka pa. Ano kaya, bisyosa?
0: Kuring baka! O, titapos!
1: Eh, pasalamatan mo na lang sa pasalamat. Kaya ganit, kagiging tagaan ka. Tapos, mapili-pili ka pa.
0: Alright. Grabe, no? Pero iba niya, hindi yakan siya, hindi gusto iya sang iba niya kung ano ganyan ang nanamian niya, amugin ang iya. Tagaan ka sang manok, gusto mo niya pabugin? O, tagaan ka tiki, gusto mo niya ya, buayagin? Kalawaay man niya kung maging, hindi, kung tagaan ka ba sa gamit, bala, hindi ka ba kontento, kalawaay, no? Ano na ginatag mo man? Dapat kung ano ginatag sa imo, kontento ka na?
1: Pakapili.
0: Correct, Mira. Iba nga, hindi kaya kontento na eh. Kalain.
1: Kaya kung ikaw ng bakal kay gusto, ikaw kapili ka eh. Pero kung natag, mo na yan pagpilihan, matakot ka sa lamata mo na yan.
0: Correct. Hindi mo na yan pwede. Mambali nga, kung ano-ano lang yan, ada, di ba? Pero sige lang ha. Ang importante niya, dahil kung mahatag sa imo, batunon mo lang. Biskan gamay man na, kundak ko, kung ano man ang ginahatag sa imo, ang importante, baton. Kalain mo na nga ginatagaan ka, wala mo ginabaton. Kalawain mo na nga ginabaton mo, wala mo ginatagaan. Wow. Amo na. Pero sige lang. Ang importante na iaday, may nagahatag sa imo. Ha?
1: Ipasalamatan mo.
0: Hmm. Pero may aragi iba, hindi niya kontento, no?
1: Oo.
0: O, tinaman, bala mo na, be, sa mga tao nga hindi kontento.
1: Nagay, ano ko, hindi ang nagay ambisyosa, hindi ka lang nagsagay reklamo. Salamatan mo na lang kay Mayo, kay Gitagaan ka gani.
0: Correct. Dapat batunon mo lang. Ano?
1: I-appreciate mo.
0: Mm-hmm.
1: Gamay mo na ang dako.
0: Correct. Miskan dako mo na akong gamay. Pero ano pagkid surya mo sa akon, dami mga friends ka pagkid bala, kung ano pagkid ka bisyosa, may ara ka na mga friends.
1: Wala naman na chocolate.
0: Ano pagid be? Sige na bala, suyahin ko bala!
1: Wala naman ba chocolate? Ano man lang ang kasmiga ko bala?
0: Hmm.
1: Ano gani ah? Gisa masuksok rilip.
0: Tapos?
1: Eh gusto niya bago.
0: Bo? Amo gina ang gusto niya?
1: Oo.
0: What?
1: Hindi baka na sa ninanay sang ano, sang relief lang kay muna lang sarangan niya.
0: Oo, te.
1: Gusto niya bag-oget.
0: Ay. Dapat ko ano'y baklon sa imo, ya kontento ka na na. Di ba na, day?
1: Oo, matukulit.
0: Kaya lagi dyan tao yun, hindi iyak wala contentment. No? Baka sa bago nga cellphone, dugdugay, bakal na naman sa bago. Baka sa bayo, dugdugay, bakal naman sa bayo. No? Pero tila naman na yan, pero meron mga tao yan sa tagaan mo bala sa sudaan, baka pipagin ka na wala na sila suludaan nun, reklamador. Pag itagaan mo na foam, di pa magtulog. Dito pa saya, hindi ko yan magtulog, di agin. Mga mo man ano?
1: Oo, matsukulit.
0: O, tinong ma-advise mo sa mga tao nga wala contentment sa ilang kaugalingon.
1: Ang mambar ko lang sa mga tao, wala contentment. Mm-hmm. Dapat maging kontento ka mo kung anong may ara, ka mo kung ano yung makaya nyo, i-accept nyo na yun, kay ambisyosa.
0: Mm-hmm. Ba't patunon nyo lang kung ano ang ara sa inyo? O, diba?
1: Oo.
0: Hindi na damo, chika-chika pa. O, diba la?
1: Yes, ma-chocolate.
0: Ikabudlay na iya nga. Gintagaan ka na. Mano ka pa, day?
1: Mariklamo.
0: Reklamo ka pa. O, diba? Alright, Inday. Tamyaw na sa mga friends mo, day. Alert.
1: Wala na ko'y great ma-chocolate.
0: Wala kay amiga, day, ha?
1: Amiga, ay tulog. Gusto lang ma-chocolate.
0: Ay, ala. Kasi wala kay amiga, ya. Muna siguro nga wala ka pa namyaw.
1: Amiga, ma-chocolate eh.
0: Ah, may miga ka man? Okay. Aha, kaluyuan man, nagatingawa man. Ah, sige lang. Amo lang na. Amigo, wala ka pa, amigo?
1: Wala pa ma-chocolate, pangita ako.
0: Wow. Gabay pa makapangita ka sa amigo nga mag-alaga sa imo? Magpalangga, gidbala sa imo? Tapos may kupu-kupuan ka kong gabi. Oh, di ba? Wow, may puso. Alright, salamat sa imo dahil sa pagtawag din sa K5 News FM. Thank you.
1: Okay, machokolate.
0: Basta K5 News of M. Kampiyon. 10:31 on the clock. Magabalik machokolate on your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panugo
8: sang imo blood sugar.
7: DDX 500. Garantisado, epektibo, aramis mo.
8: DDX 500.
4: I Care Gold.
9: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batuan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage.
12: ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
13: K5 News FM. Philippines.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Gasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre! Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
21: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman from Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
22: Extend Food Superman from Man.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
27: K5 News FM.
0: For 10 on your favorite radio stations, the number one, K5 News FM. Sa mga K5 na ito, yung nagatutok sumong sa ito, good evening sa inyo, tanan-tanan. Especially pag ikinanay ko da, kakitatay nga nagpamati sumong sa ito. Mayad-ayad nga gabi sa inyo, tanan-tanan. Especially pag sa mga friends na ito. Dari sa may Saudi, yung nagatutok sa ito nga program. May 23. Ah, grabe. Ang mga events sa May 23, grabe. 24, 25, 26, 27, grabe. Subong is May 28, 2026. Happy birthday sa tanang mga birthday.
1: Thank you.
0: Happy birthday. Tamyaw to man si Ramila. Nagkapamati sa Subong Saton. Good evening.

0: Oh, mayang gabi, Macho Kulit. Kung sino man galing, befriend, okay ka no, may nabilin ka no nga cellphone sa kalumpang nga jet, pero di yan na madistinguish or madumduman ang plate number, iPhone 17 Pro Max. Okay, ano mo na imo, friend? Ibalik nyo lang kami, Sir Jen Lopez. Okay, nabriya, iya sa lakyan, sakay sa kano, halindira sa may kalumpang. Kado sa syudad sa Iloilo, pagpuli niya kano, wala na kano iyang iPhone 17 Pro Max. Okay? Diyan nakakita na sa may kalumpang at jeep, ha? May kapanawag na wag na kano siya na kano bahala sa premyo. Matag siya 10,000 sa magabalik sang iyang cellphone. Oh. Grabe. Ginatamiyaw ko man si Albert Dishwan na matisubong sa aton. Good evening kayo na Nenfa kay Susain Paayo. Kayo Ida? Ida, Inday, Paayo ikaw? Mayang gabi man sa tanan naton yung mga friends na nagpamati always sa aton. Thank you sa inyo tanan-tanan. And also sa kay Roberto Billiones. Mayang gabi. Kag kay Romulo na nagamatisabong sa aton. Thank you sa umasay mo, Romulo. Thank you, Gida. Salamat sa inyo. Kag Machokali, palihog ko, B. Inform ang akon nga friend nga gusto ko na siya makita. Ba? Gusto ko na siya makita. Ahay. Sana all. Hello, galis kay Sir Kubi Martin. Mayang gabi sa iyo na, sir. Kamusta ang update naton, sir? How are you? Nagatutok manggiyapon si sir. Sa ato na. Nasa K5 News FM, San Jose, Antique. Good evening. Kundi rin naman kamusta sa siyudad sa 88.7 K5 News FM. Kay Nanay Luzel, yan ang gamatiin sa mong saton. Good evening. Thank you so much sa inyo duwa. Machokolit, liog lang ko bitamyaw ang akon nga nanay nga always nagapamati sa akon diri. Okay. Thank you again sa imo sa pagtutok. Ikaw pa ang number one. Mayang gabi. Mayang gabi, machokolit, paliyog ko bitamyaw ang mga friends ko nga always naka-tune in. Alright. Sino yung mga friends mo ni? Iti tulutamyawon to sila permi. Grabe na gitsubong ang mga tao, machokolit. Kung gisaan, do mahibi ka lang git sa kinaobra nila. Basi may kwarta ka muda nga na wala nyo ginagamit. Pangayoon ko na lang na ayabaw. Grabe, mo wala nagaliyon ng inyo. May kwarta abla ka ginapangayo, wala ginagamit. Do posible gid no. Do posible gid siguro. Pa shout out kay Sir Norlan. Mayang gabi sa imo, Sir Norlan. How are you? Kamusta si Sir Norlan Zabon? Mga K5. I-try to be si K5 Aaron Refoyo kahit yung nag-inform sa kagina sa akong K5 Andre. May balita sa ako, no? Abay, check natin si K5 Aaron Refoyo, ha? Baskog to ko ng iyang balita. Lang tahon tabi kung ano ang iyang balita sa buong gabi. I-check natin, ha? Ano yung balita sa mga gabi? Alright! Nag-inform siya, sir. Ginaginamunuhan niya ko sa dalob. Alright! Sige, giyapon, by bus operations. Hindi siya pwede matawagan, no? Lang-alang kita subong sa iya kasi may by bus operations na naman. Wala nag-aunta ng by bus operations. Mga kagay-fi, by bus diri, by bus dito. At ano ito na lang na, bing? Dinambay, bus mo subong, Sir Aaron. Abad ko da. Malantaw-lantaw man ko sa imo. Grabe. Mga K5 Thursday edition naton, di makita naman naton subong, no? May isa man to sa kalibo, gani, oh. May isa ka babae nga nag-ihibi. Samtang may ginakaptan sa nga matalom nga bagay. Bambot na natin. Grabe, no? Anonyma, eh. Pero sige lang, ah. Sa mga K5 na naton, yan na medyo nagalingin ang inyong ulo. No? Tungod lang na nagalingin ang ulo nyo, hindi nyo mabalaan kung ano ang ginabatsag ninyo, hindi ka mo magkabala, kapakadto ka mo daw, kadto ka mo daw sa klinika. The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kadto ka mo daw. Hindi para niya makapacheck up ka mo. Magmatagaan ka mo dayon sa supplement. Para walaan nila kung ano ang masakit mo. Anong sakit sa ulo mo. Hindi ka mo maguyahuya. Kaya importante na yung mga K5 na may baluan nato ng inyong sakit. Kaya kung hindi nyo napaghibaluan, malakadlaw bala, kasi maglalabala. Makaproblema lang ka mo, no? Di ba? Makaproblema lang ka mo. Maglala lang. Alright, nara na. Caller, may caller kita. Nangit siya, ha? So, good. Okay. Alright, check na to sa linya natin mga K5. Isa naman ka flash report subong gabi. I-check na to natin nga patrol subong gabi, ha? Opo, dito si K5 Aaron Refoyo, so line number 2.
1: K5, mayong gabi sa ito. Aplas report, isay day ka, drug bypass operation. Ang ginpatigayon sa Iloilo City Police Station 7 sa pagpamuno ni Police Major Eduardo Sacco Jr. Among hepe sa kwersa, no, sa iyang mga kapulisan. Nag-resulta ini sa pag-arrest ng Andyan sa Kevin. 33 anos, kaga residente sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Natumod sa police pusher buyer na namaklan siya sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan sa buga met ang 2,500 pesos na bypass money. Pagrekisa, pagkinsaya sa nagapamati sa aton, na-recover lugag ng anong pagid ka mga if still transparent plastic sachet na may unod man sa ginapatihan sa buga. Sabali, pito ini kanang ka-plastic na K5 mat ang na-recover na kit ng bypass item. Na-recover man ang bypass money kag cellphone kag ang kahita na ginudlan sa illegal na droga.
0: Di sa Pabia, sa galing ka K5 Andre, din siya subong na bypass K5 Andre?
1: O, din siya na tigayo ng kontakson.
0: Kag K5 Aaron, sorry. Oh.
1: Kaki-5 man chocolate sa reklamati sa atong din natin gayon ang transaksyon sa may barangay Kahirupan, City Proper. Ining dalan, malapit tanggit kita sa may Tansa Parish Church. Kung dalan, man isang example, kung magsakay kami baluarte, liko, kung mapasuper ka, magyan mo ni, no? Dari kita sa tubang, sang malapit lang din sa may Dilium, Swallow, lang, nagamrigya, Rida, Kaki-5 mat. Kung din suhon mo ni, Lison, manilapit man isa sa may intersection pa super. Magpaliko ka na pa toon kay ti alagyan pa super na inisa sa nagapamati sa aton.
0: Alright. Grabe ka, K5 Aaron. No? May pamangkot lang kung sa imo, K5 Aaron, kay Tidugay, taway ka Istoryana. Isa sulod sang Mayo, ka K5, K5 Aaron, mga pilaayhan ka by bus operations ang nakuhaan mo report man.
1: Ka K5, Matt, sa sulod sang bulan, sang Mayo, medyo hindi ta maisip get the exact numbers. Pero madamo-damo ka K5 masakulit naging pang-opda na naton ang mga police operations no, sa kapulisan sa Iloilo City Police Office from Police Station 1 tub-tub sa Police Station 10 sa nagpamati sa aton.
0: K5, pero nung may mga curious kita ng mga listener di sumong sa gabi, di ba mangkot sila nung agabaligya ka sila sa Buda ko gin Manila income K5 Aaron sa isa ka sa Shane?
1: Based sa interview naton ng mga previous ng mga suspects sa mga operation, ay napahayag nila at ipinaman ni Kiss ang income nila, mayara nga nagadepende kung ano kadakoon ang ginabaligya nila, kung dako-dako, sample, butang tayo sa kabulto, ako ni saka baboy kung taugon sa ilegal nga droga. Ibanti ka baton, so home lang, tagi sa kalibo, dosmel. Tamiara, malang yung ati, mga gurugag may bala ka K5 mat. Ibanti, pangtawid gutom program lang nila. Kag pangtawid na bisyo program. Ga-income sila, ti, dalagan, tag 200, isang ginansya, 300, isang garabot daw iban, tag 500 pesos. Pero ato ni pag-describe ka K5 mat sa kulit, ang ato ni explanation, wala nag-encourage sa mga kautura na ito na magbaligya sa ilegal nga droga tungod ining tama gid kasala nga pangginawi kag violation gid sa layi ka K5 man chocolate. Oh,
0: tingnan tawo mo gali kag may malang gali 200 mo lang tani ubra na lang sila sa Mayo. Puli sila ila balay ka K5 aron lipay pa sila kay ti ang kwarta nga gipangbudlayan nila halin pa mismo sa ila gid nga balhas. Adi pa hapos yes. Pa hapos sing ubra nila. Grabe no. Iban do, iban yung K5 and K5 aron do do ginahimo na lang nila niya negosyo lang gid. Ginahimo nila yala habi-habis lang no.
1: Yes. Pero ba nang rason sa K5 mas quality iban kapiga doon. Iban pang vitamins daw sa ilang trabaho para magpaksik sila. Amuna ang mga common nga mga rason sa mga kakadakpan. Iban ti garason nga ti gagamit, gabaligya tungkol niya may problema, may tungkol niya may balaklo. Kanya hindi masustinaran sa ilang gina-income sila nga trabaho ka K5 man chocolate.
0: Correct. Pero sa lagi dya eh. Ti iban to gani K5 araw na batian ko. Iban gani no, minor di edad pa. Nagaduso naman sa droga. Ting nanay nila kung kisa na yaga pangita sila, gachabaw nanay nila. Pero why nilang napasulod sa ilang utok ng ang akig sang ginikanan importante kay K5 aron.
1: Yes, anas namin na ganit ka K5 man sa kulit, kaya may mag-inikanan, sila nga nag-guide sa ila, may nag-disciplina, may nag-toy-toy sa ila sa pagdako, nila ka K5 man sa kulit, kag ti mabudlay abi sa sukaron niya sitwasyon, bisan diin lang may mga illegal nga droga, kung mabudlay kung yung ang mga kabataan, yung mga imprevensyahan sa gara-gara sa barkada, kag di mo na lang natawag nga ulihin ang tanan kong kaisa. May ara man di ka K5 at supportin ng mga kabataan nga hindi niya masaway. Ay kung sawa yun sa ginikanan ni disiplina, nagagwa ang ginikanan panilang malain. Kaya subong ng mga kabataan nag-aalam na
0: correct,
1: once
0: correct.
1: Nga matandog ng sanggamay sa ginikanan nila, ginayon nila kung nung ginapahaw ginikanan nila ng ipareklamo. Takamo, child abuse ginaubra nyo.
0: Correct,
1: nga,
0: correct.
1: Where in fact, no, Makati, Kuntali, na isa ka disiplina sa pag- madala nila sa pagdako nila, agod niya makabalo sila kung anong sala kay Insakto, kagting someday manutis nila nga ang pagdisiplina sa ilang ginikanan nga parang sa kayuhan nila naka K5 matsukurin.
0: Oh. Di ba subong naka K5 aron, nakakigan mong bata, di maglagaw sa lasang ginikanan, wala sila kanong freedom. Pero ang ubra nila malagaw, mapuli kung magutom.
1: Yes.
0: Amo malang na. K5 Andre, K5 aron. O salamat gid do may report kato sa akong kaginahaw sa sunod talang naguro ah.
1: Yes.
0: Matabang nga salamat sa mga flash report kay K5 Aaron Refoyo.
1: Kay K5 Medyo Kalit ang ining balita ang nadurong gid sa Kalwan sa Extend Food Supplement for Men. Sa mga kilala nato niya mga tatay, papa, tito, ay nagatindog ang ilang nga mga maninoy. Inom pa mo niya, good niya masatisfy si, sa inyo ang inyong nga mga misis o kung kagugma live-in partner. Managapanami pag-insa sa blood circulation. Ang nagapahilway sa ngato niya korason sa mga posible baratian, wala side effects, purong natural, walang halong chemical. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko Kaganingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Matapong salamat kay K5 Aaron Repoyo, isa naman ka flash report by Bas Operations. Ay grabe no? Itsak toto, ambal ni ka K5 Aaron Repoyo. Salamat ka mo kami mga ginikanan pa kamo nga nag-ulikid sa inyo. E mga ginikanan pa kamo yan nag-pakaon, nag-problema sa inyo. Siguro ikaw yung bata, kapatinggilan ka. Mabudlay kid. Hello, galing kay Sir Kobe Martin. Mayang gabi sa imo na, Sir Kobe. How are you? Amuni ang friend kong President sang SK President sang si Balom. Mayang gabi sa imo sir. Basta SK President ka gani, put silingon maalam. Kabalo magkapot sang tawo. Kag mahilig maggasto. Siyempre, kung gusto, ikaw pa na yung magasto sa meeting. Meeting ka mo sa imong mga grupo. So, ikaw pa na papakaon. Sige na. Luda mo man niya kwarta si Sir. Ah. Naka-sports car man niya si Sir. Ah. Amo na iya, Sir Cubs. Ang gabi sa imo, Sir. Ang tutok na sumong sa K-Fan News FM Philippines. 5:56 on the clock. Magabulos na ay akayong lawas ni Doc Ramil Oy. Buwas, wala kami ni K5 June Aluado Kapulot. Iti day off naman buwas. Sunday, batayan mga chocolate. Mau-enjoy naman kita sa Sunday sa aton nga sikat ka sa K5. Only here to your favorite radio station. Mga chocolate, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
4: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
5: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection.

0: Kaysa nagkadulaan ako sa resistensya, nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
2: Pamakal, sumang buti ka.
3: Imagine trillion cells, di inom gid D3 Bio at adlaw. Pagi sini, ay mo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribal.
4: Daw import gali ni Dok.
3: O import siya.
4: Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
5: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Mga trained, gipang train.
5: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
5: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya lang import mo pasulod mga iban nga immune system.
5: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sang imong specialized cells as long-term protection na, Sir Kevin.
6: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
5: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
5: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
5: Oh, paborito dapat
3: labi na kung plakaw ang katamis.
5: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
7: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Bedtime secret. Bedtime secret.
10: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
11: Wow!
10: Kag makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. May K5 Thursday edition sa ating program. Wow! Sa Thursday dia, prepare ang tanan para sa night out. Ang mga bayo dapat bonggang-bongga kit. Well, sa mga gabi, before kita mag-start itong program, gina-hello ko kaliari more friends nila sa may Villa o sa Santa Cruz. Good evening sa inyo, di kang nakatutok sa aton. Maidayan ng gabi sa inyo tanan-tanan, di ra? Kasi more friends pagid naton, dili si may Samar, yung nagpamati man sila subo sa aton. Nag-text-text lang sila. Wow, bongga. Hello man sa more friends naton, di ra sa Vigi Arevalo nga nagabamati sa buong sa aton, especially pag-eat sa more friends naton nga nagatutok always at ang program kay Madam Usan. Ginatamya utaman more friends naton, friends and enemies, ay bongga bongga. Well, sa more friends naton na, bao, grabe nagadugok na ginsubong ang Bibas operations every night, no? Di, anuman bikiti ka pinasaway, man kamahala makamabaligya sa hindi man namin nga baligya. Tapos kung dakpon ka mo, ganit mo, wawaw ka mo, masinggit ka mo, bulig. Tapos kung balon yung mga pulis, hindi na plantidan ka mo, ay, ano na inakman. So dapat ikaw, ha? Kamu dapat siya, ang obrahon nyo, dapat is, kamu yung mismo ang maubra, no? Sang maayo kay mabudlay kung hindi ka mag-ubra sang maayo, okay? Well, sa mga K5 na ton, well, thank you so much kid sa inyong pag listen every night sa program ni Macho Polit. And more get sa mga friends na ton na nagatutok always sa ating program. Wow! Amo ginag nila ginamamatian na ton niya. Dapat always ka mong pamati kid sa ating program. Well, mga K5, isa naman ka letter ang aton basahon sa mga gabi. Taguunta lang sa ngalan nga si May. Si May nga babae, mahambal taguro mga ka-K5 nga mabuot man siya. Tapos si May hindi man siya suplada, mabuot siya, mabidaligon sa iyong pamilya. Pero ang problema ni May is kaukawan lang gid siya, no? Kaukawan lang gid siya, buot silingon, makawat lang gid siya. Gayun padala ang sulat rin sa iyang pakaisa nga si May nag-ubra sa ilang balay. Nagahakibot sa permi nga always gakadulaan sila sang gamit sa sulod sa balay. Hindi nga ma-explain ang iya kaugalingon because nga ti mahambal ka bala nga kabudlay gali. Kay may ara gali isa ka persons or isa ka tao gagapatago. Buot silingon, magambal kitaga patago, kabawala lang panguha. Biskan mga ballpen niya, Madam Usam, basta matipuhan niya, ginapuwa niya git. Biskan ano pa da Madam Usam, basta matype niya lang, oh. Kwaon niya git. Nagaugdas ka ni si Mama sa iya, peti one time, ang binta namon sa amon niya, tsuanggi, gin matip dilyon niya, buot silingon, ginkuwa niya git. Ahaw, 400 pesos naman niya binta. Kwaon niya, Madam Usang, hindi lang na weekly, kundi everyday, git na. Asa nga nag-abot sa point nga si Mama na nanghakig git sa iya. But silingon, sa pangpanhakig, na-buisit or napikon git si Mama ko kahit tinauntat ang amon tansyang git. Madamo sa nagabot sa point, yung pati ang cellphone na sa akon nga ba na ginkuha niya. O sa ginkuha niya, madam usang nakaproblema, kadi doon ang start again, papuli siya naman sa ilabalay. Pero ang natabo, kami paya ang ginpagwa niya nga balain. Subong, wala kami kasi pakanay sa akon pamilya, because nga ti parintiman siya naman, do kami pa ang nagwa nga malain. Damo siya nakawat sa amon, pero tuginhi, postang namon gani madam usap. Susubo ang magagawa nga istorya, kami kano ang malain niya tao, wala kami kano utang na loob, kay si father yun na ang nagpaskwela sa amon sa una. Madam usap, mabalaan mo lang, grabe ka sakit. May sweldo na siya, kawatan niya pa si mama. Madam usap, mga yung umbisang advice kung ano ang dapat na mulhimuon, parang makuha-kuha man ang tunog sa amon, tagipusuon. Well, mga kakifay, balikanta ikaw, May. Wow, balikanta ikaw ah. Para at least, may istorya po ikaw, matagang ko naman advices. All the here to your favorite radio stations and everyone, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sa iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.

0: You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, good evening sa inyo tanan-tanan. Ginatamiya po gali si Sir D na nag-drive pakad to sa syudad sa inyo, nag-agi sila sa Sunset Boulevard. O, tika, musta na? May mga tao pa na subong? Hello, mga si mga friends man naton sa mga taxi drivers naton yung nag-tutok always sa ating program. Hello sa inyo, sirs. Bauta ni Dugay, no? Tali makasakay sa taxi ba? Ganagatiyem. May nag-dulong-dulong na sabo kay Madam Usag. Ang akon boyfriend, foreigner, te. Kung itulong niya pati, syempre, pero may kukakanta-kanta. OMG! Hello sa mga friends man natin, dira sa may GT Mall, sa may Molo. Wow, good evening sa inyo. Nag-ano-ano pa ka muda? Iya? Nag-tulutambay-tambay ka muda? Or ginetam niya, kung man more friends natin, dira sa may Capitol. Ay, good evening everyone sa mga taga-Capitol. Nag-friends man natin ka... nagabaligya sa mga food. Ay, good evening sa inyo, mga food. Nagabaligya. Hello kay Revan. Good evening sa inyo sa mga friends manaton. Kag sa mga friends manaton diri sa may pototan. Nga always nakatune in sa ating program. Thank you so much sa inyo, tanan-tanan. Madam Usang, gusto ko lang tani itamyawon mga friends ko dali sa Don Benito. Yan nagbabati kami subong mga taxi drivers na nagatambay sa may molo. Si Oscar, si Mark, kag si Limuel. Always nakatring in sa 88.7. Sa ito nga, ano gali as patrol na ito ang drivers, kag mga reporters ng K5 News FM. Mayang gabi sa inyo, OMG. Kasi sa mga friends man nato na nga nagalibot-libot man daso bang. Okay, girl. Nag-aaga na mong advice. Is lang ko imong alan na is lang ko imong alan niya si Kao. Si Kao T. Oh. Ikaw na nagpaskwela, abaligin paskwela, pas ang ginikana nila. So, lalagabot sa point, ang bata nag-ubra sa inyo. Natural, palinon mo gidman ang bata. Kung kapangawat. Pero isa ba sa Changi, bila paano magmuad ang Changi mo kung may malugbantay kang makawat at ising mo mabuligan mo siya? Hindi mo na siya mabuligan. Tandaan nyo gani, was ka nag-aubra ka mo hindi ikaw mangawat. Eh, antes kaya makakuha ka pa sa dako na sweldo, one time big time ang pagpangawat mo, madulaan ka tayo sang obra. Ah, di ba? So, mas maayo na gin-obra o pahambalan ang pamilya mo sa imo ako ano ka daya. Time will come, mabalaan nila nga agin pahalin mo si Macau. Because gati siyempre, natakaan ka, may gapangawat, masi ano problema ubra mo sa iya, o di ba? So may mga challenge na sa kabuhi naton. Nga kung kisa, wala ka tayo problema, ama. Binuligon kita nga tao, galing amulang na nga. Was kung unahan ka, kawatan ka, hindi maayo ang ginaubra sa iyo. Natural, palupok agad, o diba? Natural, maakig ka. Alala, babayaan mo na nakaroon may kapangawat sa inyo balay? Ibang nga makawat, ginapapriso, gedi bala, imuyagin pahalin mo na. Mas maayo, no? Nga kung makita mo ang parinti mo, nag-aubra sa iyo istorya, parang kahon mo, na naghalin na siya sa imo. From 327, correct na siya, Madam Usang. Kalabanan, abiso mong sa mga tao kung may mga opportunity, kwa kawatun lang na nila ang opportunity kaya hatag sa ila From James from Mega World. Hello, good evening man taga Mega World. How are you? Madam Usang, may mga tao magong is very honest, pero once makaupod sa gani sa tao nga hindi maname, may chance nga mangawat man sila. Grabe. Kung ano yung mo friends, amo man na ang ginaubra mo, so mas maayong malikaw ka sa mga friends nga mga makawat kag nagasuyop. E pila kadlaw ba si kibot ka lang nga ginabaybas ng imo nga upod. Ay, grabe, OMG. Well, mga K5, thank you so much. Magkabalik pa si Madam Usang sa tanga programang Bedtime Secrets. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM. Last part of the program, K5, how are you? Tao, alas 12 na ba? Natuyo na ako! Mga taxi call drivers, bicycle drivers, tanan yung mga drivers, pati na ang screwdrivers, good evening sa inyo tanan-tanan. Well, wala na kita't sempo, grabe yung nagigyan ato ang istorya, agin kay Macau, tidurupi na pangawat, gyapon na ah. Pinakadla mag-ubra ka sa iba niya tao, amu ka man na ubraho nila sa imo, di ba? Well, mga K5, thank you good sa pagpamati sa atin sa Thursday edition sa ating program. Pagki madam usa nga wafa-wafa. Mga K5, thank you so much. Ako si Madam Usang. Only here to favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City. Ala

0: sa dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang Amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
1: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500
4: ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng straight.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga

0: hapon sa Costmart Kalinog. Samyad Al Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi, ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligat,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
5: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Masalika.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Mabagats mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News.

0: K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.
1: Saan nagsimula

K5 News FM. Ang kakampyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: TDX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: aramis mo.
7: TDX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
8: ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the adlaw.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako.
9: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman from man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa matinlong nga dugo.
9: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
20: Mas tagtilong atay.
9: Happy kanunay.
20: DTX 500.
9: Masaligan.
20: Epektibo.
9: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo
20: imo mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
15: DTX 500.
20: Masalika DTX 500.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio. Ang D3
20: nga may Physio.
15: Ang Physio
20: nga may D3.
15: D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
15: Nga may Physio.
20: Ang Physio
15: nga may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas

0: Pagya sang hapon sa Costmart Kalinog sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Xtend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dapamatingin ako sa K5 News FM. Kitamugit ako natunan ng mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3
5: sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant,
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500,
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500,
6: masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500,
6: ang DTX 500,
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng energy.
7: DTX 500,
6: masalika. DTX 500,
8: ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tally. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Pamasaga butika.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa Marubo.
5: mura na presyo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
19: Good news!
20: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasumpay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasin!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
1: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati kiti sa K5 kay daw hindi kit bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: programa Kampyon sa Komentaryo at Kampyon sa Serbisyo Publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds, ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Thank you. kog.
0: Mighty Safe. Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
9: Libre!
6: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanuna. DTX 500 Masaliga Epektibo DTX 500 D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabuli sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan!

kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Man.
12: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tayo,
10: happy kanunay,
12: DTX 500.
10: Masaligan,
12: epektibo,
10: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na ako nga buyon.
12: D3 Bio.
10: Ang D3 yung
12: may VCO.
10: VCO
12: yung may D3.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Taga pamati kita pa sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow! My puso!
15: You're listening to 88.7 K5 News.

go K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati sa K5 News FM Philippines, kag tanan ng mga K5. Kamusta ka mo tanan? Kamay pa nga sige akong kamu arat kayong lawas, kag tanan ng mga tagpalmati sa atun na palatungkol ng Tinig ng Reformasyon. Sige akong kamay pa nga Ginoo nagpakamayo sa inyo pirmi, kag kamu man pirmi nga nakaangot sa Diyos. Kaysa pirmi na itong ginasulit-sulit diri, na ang importante katama sa atun na matanggan priority dari sa kalibutan ang higit ang aton nga relasyon sa Diyos. Kay huwag higit sing iban pa nga makahatag sa aton sa solusyon sa tanan nga problema. Kung may mga pagtilaw sa kabuhi, normal na siya. Kay pagtilaw sa aton na ginasulit-sulit man nga kaangay lang na sa exam sa eskwilahan. Alin sa pagsugod sa imong pag-eskwila hasta nga nakatapos ka, pilaayhan ka exam ay mo nagyan. Bala? Dinikan sa imong pagsugod sa kinder 1, kinder 2, hasta nga nakalabot ka, tapos elementary, dayon high school, dayon nag-college, dayon nakalabot ka pa dito. Kung nakatapos ka na, nag-review ka pa, kahit para nga mga mag-board ka na, dayon kung nakapasar ka man sa board exam. Now, kung imo ginisip siguro tanan ng mga exam sa imo nagyan sa eskwela, ambot kong pila ka bisis. Muna atong kabuhi. Kadamo sa aton nga mga ups and downs sa kabuhi ka, kabigo mo na siya na ang tanan mga pagtilaw sa kaangay sa imo pag-eskwela. Kay kita bilang Kristiyanos, mga Kristohanon, may ara na siya exam ang Ginoo. Agon matilawan kon, diin hasta kita nga magalagad sa iya. Diin hasta kita nga makapasar sa tanan nga exam nga ihatag sa Ginoo. Di kita pasar, amo nang suriton. Wala katugtuban, wala katapusan ang pagsulit-sulit sa Ginoo sa tuyo, sa iya tinutuyo nga ang tao makapasar sa tanan ng mga pagtilaw na abot sa iya kaangay sa tabo sa kabuhi, sa record sa home, sa kabuhi ni home mismo. Munang maguturan, tanda na siya. Imbis nga kita magkumod-kumod, ang importante, magpasalamat kita sa Ginoo, magpangamuyo kita, nagpasalamatan at siya sa tanan ng physical, mental, spiritual, financial, kagproteksyon na ito na patong natin siya sa tanan ng mga diniyon. Muna nga, doon pumunta na siya permit. Sa dito kita magpadayon sa pagtuon sa punong kong Diyos, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa inyong banal ang lupan at pinasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig at pabay-pabay sa pamagitan ng inyong bugtong na anak. Kami po ay naging karapat-dapat na lumapit sa inyo at pasasalamat po kami sa inyong paganahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon kami po makapagpatuloy sa pag-aral ng banal ng salita. Pagpalain naman ang mga nakinig sa kailan pong ito. K5 News FM Philippines at pagpalain mo ang CEO Rokami Rooy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection. Ganyan din sa mga kawani Nawa kami maging kalugod-lugod sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong bendisyon. Tawarin mo naman kami sa aming mga pagkasala naman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Ito ni Jesus. Amen. Sa aton na pagtuon sa mong maruturan, padayon noon tayong aton ginatunan na 4-7 stages of diet. Ari pa lang kita si kaapat. Sa aton to natunan na ikaapat, may leksyon gali na aton mapulot na importante kaayo na ang wala sila ginpakaon dito sa kamingawan. Kay gintilawan sa Ginoo sila. Kag may laygay si Apostol Pablo nga tani, hindi kaman sila pag kopyahon. Doon ang sabi si Pablo Saiz sa 1 Corinto Kapitulo 10, nagambal si Pablo, karon ini nga mga butang nga nanabok, mga halimbawa sa pagpaandam sa aton nga hindi kita maghandom sang malain nga mga butang subong sa hinihimo nila. So, ang butang ano, hambalon nga, hindi kita maghandom sa hinihimo nila. So, anong itong nga butang nga ilang nga ginhandom, malain nga butang? Ang ilang ginhandom, ang butong isda dito sa Ehipto. Butong dinsulat galito sa ila, dinsulat galito sila, tunok sa versikulo 11, initanan nga mga butang na hanabok sa ila subong nga halimbawa para sa iban, kag inigin sulat subong nga paandam sa aton. Kay nagkabuhi kita sa panahon nga katapusan, nga ang katapusan madali na lang malambot or magabot. So, kung intindihon tani siya, tani hindi na kita maghandong kita, labi na kita nga nagalagad sa Ginoong may ara kita pinasahi nga kapawa kita nga mga katawahan nga mga Seventh-day Adventists. Importante siya kayo. Muna nga makaturan, tandaan tani siya. Padayon nung ang mga aton mabasa diri. Ang ginhambal diri nga leksyon, ang leksyon ni siya aton matunan, hindi kaubuton gali sa Diyos na ang katawahan sa Israel, magbalik sila sa unod nga pagkaon sa dito sila sa kamingawan. Kaya nagpadala ang Diyos ang mga pagkaon na tani ang mga kaon nila, ang mana. Apang naghandom sila, naghatag man ang Diyos sa ilang ang ginhandom, pero ginpatay. So, mutang balon ang Ginoo kung kisa magsugot man sa imong hangyo o imong pag-ayo ni mo, dayon ikaw nga nagatinguha, nangayo, nagtagan, pero pagpakamalaot gali ang arasa, likod, delikado ka naman. Muna nga, ang ginhambal rin man si Ezekiel, Kapitulo 14, versikulo 4, ang siling isang Diyos, gani maghambal ka sa ila, pero si Ezekiel ang nagsulat, kag isiling sa ila nga ako ang Ginoong Diyos, nagasiling. Ang tag sa katao sang panimalay sang Israel nga nagbutang sang iya mga Diyos Diyos sa iya tigibusoon, kag nagbutang sang kasandaran sang iya kalautan sa iya tubangan, kag nagapalapit sa propita, ako ang Ginoo, magasabat sa iya, nga nagakarisuno sa kadamaan sang iya mga Diyos Diyos. So, bisan ano pa kadako ang aton na mga, kung kisa aton na mga Diyos Diyos, ano kadamo, pero kung kita magpalapit paagi sa mga propita, paagi sa pulong sang Diyos, sa ilang sauna, aktual magiging may ara sila propita, physical. Pero sa aton subong, may mga propita na ginagamit sa Ginoo, agon na mag-saysay sa aton, ano ang dapat himuon. Kay ang silot, nag-aabot pagkatapos na ang kapawa ginhatag kag wala ginasapak. Amo gina ang pinakan problema, pinakadelikado. Ginhatag ang kapawa pero wala natong ginsapak. Tapi na kita nga mga katauhan ng mga Seventh-day Adventist, wala natong ginasapak, kadelikado katamas eh. Ang mga pagkumod kag ang mga kinagamo masunson sa mga tion sang panglakaton halin sa pula nga dagat pagkatos Sinai apang sa karuoy sang ila. Pagka-ignorante kag pagkabulag ang Diyos wala sadto nagduaw sang sala paagi sa mga paghukom apang utob sadto nga Dion ginpahayag niya ang iyang kabulingon sa ila sa Urim. Una nga dipon dayon ang pagkawalay pagtuo kag pagadiskontento nagtugas ang mas dako masala dugang pa nagtipag katupan sila sa pagbaton kay Jehova bilang ilahari kag sa pagtuman sa awtoridad. Ang mga nagareklamo, nagakumod-kumod, nagakaon kay naghandom sila, ginpatay sang kindatikang pangalan. Grabe niya. Apang ang kalautan sa inimadugay, nangin mas malain sang sa una. Sa baylo, na magdulong sa mga nagakalampuas. Sa mga nakalampuas tanis ko ay anan kag pinulsol, ining makahaladlok ng paghukom, daw nagdugang lamang sang ila mga pagkumod. Sa tanan nga direksyon, ang mga tao nagtipon sa ganhaan sang ilang mga tugda nga nagahibi kag nagapangasubo. Ang nagasamo nga kadam-an nga naghandom sa tunga nila nahulog man liwat sa mga anak sa Israel kag naghibig liwat. Ano mo ni ang ilang nga ginhandom? Ginadumdum namon ang isda na amon ginkaon sa ito nga wala sig bayad. Ang mga pipino kag ang mga milod kag ang mga apuero kag ang mga sibuyas kag ang mga ahos apang karon. Ang amon kalag na mala, wala na sing bisan ano, luwas sa sining man. Amon ang ilang ilagin nga problema. Kay why na sila nakita alain man naman lang. Gani ginpakita nila ang ilang pagkadiskontento sa pagkaon nga ginhatag sa ila sang ilang manunugan. Apang mayara sila dalayon nga pamatuod nga ini ginpasibo sa ilang mga kinahanglanon. Kay walay sapayan sang kabunlay nga ila ginbatas, hindi sila makaagwanta dito sing isa ka kalanon sa tanan nila nga mga tribo. Hindi sila makaagwanta, halimbawa kung ang padayon nila kaunon magkaawad sila karne, hindi sila magwanta. Mutong sa mga nagkumod-kumod, kaya naghanom sila ang Ginoo, huwag na makaagwanta, agin patay. Leksyon gikan sa paghandom sa Israel sa unod nga pagkaon, pagkatapos nga ang kapawa ginhatag sa ila. Ang muna ang pinakaleksyon. Muna nga dire, makuturan, aton nga tandaan nga ang Ginoo permanente nga naga toy-toy sang tao sa iya dala nun kung ano ginangiyangay mo. Pero balik kita dire sa ikalimang hugna or stage. Paglabot nila sa kanaan, dito na dayon ang ginsugo sang Ginoo nga ilang nga himuon. Halin sa pagsugod sang Israel sa kanaan, pagtulog na dito, dito na dayon ang ika-lima. Ano na ika-lima nga hugna? Ang muna nga balik na sila kung sahon natin ang Deuteronomy 14. Sahon ninyo, mayroon ng Biblia. Ang tingala kita nga dragalis ng Deuteronomy 14, ang muna na dayon ang may kangtanan parehas man gyapon dito sa Leviticus 11:1-46. Kag ang Deuteronomy 14:1-29. Ang muna dito nga, ang ikalima nga hugna sa dito na sila sa kanaan, ginbalik sa Ginoo, kay magkaon magin sila karne, dito ginpasugtan na sila. Muna nga, hindi na lang pagbasahon ang entero Biblia, basahan na lang ninyo, ang Deuteronomy 14:1-29. Kung inyo na, kung may ara ka mo Biblia nga, chronology, Bible chronology, halin sa 1491 panaog ang kwintada sang una o computation, descending year, halin sa 1491 BC, pagkato sa 1451 BC, 40 na katuig na dito sila sa Kamingawan. Dito sa 1491, amuto ang paghatag sa Leviticus 11 dito sa Bukid sang Sinai. Dayon sa 1451, 40 katuig ang nagligad, halin sa pagbuwa nila sa Egypto, dito na sa Kanaan, 1451, amo na ng ara na permiso or ila kasugtanan, magintugutan sila, ipasugtanan sila sa Ginoo, na magkaon sila liwat karne. Suro sa ginasiling na natin din nga Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 1, hasta sa mga versikulo 29. Sa ila pagpuyos kanaan, ang mga isalhanon, ginugutan sila sa paggamit sang pagkaon sang sapat apang idalom sang maid-id ng mga pagdumili na may huyog sa pagpanubok sang malain ng mga resulta. Naman, ang paggamit sang unod sang baboy, ginumilian, suuman ang sang ibad pa ng mga sapat, kagisang mga pispis, kagisang mga isda, na ang ila unod, ginpahayag na maidko sa mga karne, gintugutan ang pagkaon sang tambok kag ang dugo espekto ginadumilian. Ang masapat lamang ayara sa maayong kamtangan ang sarang magamit bilang kalanon. Nawala sing tinuga nga ginutod nga napatay sa iyang kulingon o kon ang dugo nga wala na maugasan sing maayo ang mahimo nga kalanon. So hindi pwede. Halimbawa, nabalang gahikog, napatay siya ko gulingon. Ano na? Dayon or may dugo pa, wala mahugasan maayo. Hindi na pwede kaunon. Sa ilan na nga, ano sang una? Ilan na nga pagsulundan sa mga Israelita, dito na sila sa Kanaan. Ano na nga kung ipanggit sa itong mga pagano nga nagkaon sang tanan ng mga sahi sang unod sa pag, pagkaon, ang pagkaon lamang sang matinlo ng mga sapat sang mga Hudyo. Amo ang naghatag sa ila sing maayo nga bintaha sa kayong lawas kag sa kaalam sa mga pagano. Sa ilang atin po sang una, ang kinatuhuyan sa tunga sang mga butang sang pagkaon subong matinlo kag mahiko, hindi lamang isa ka seremonyal kag arbitraryo nga pagsurundan kundi napasad sa mga prinsipyo sang katinlo. Sa pagtuman sini nga kinatuhayan, mahimo nga masubay sa dako nga kasangkaron ang makatilingala nga kapagsik nga sa sulod sang linibukat tuig nagpatubay sa katauhan sang Hudyo. So, ang Leviticus 11 kag Deuteronomy 14 ina siya nga balaod, isa siya ka seremonyal, sunod atong binbasa diri muna nga isa siya ka prinsipyo sa seremonyal, hindi lamang siya seremonyal or arbitraryo pag ginutulunan kundi inbase nila sa prinsipyo sang katinlo or hygiene. So, dira nila ginbase. Kag sa ginsiling diri, sa pagputuman sa sininga katuhayan, mahimo nga masumay sa dako nga kasangkaron ang makatilingala nga pagsik nga sa sulod sang linibok ka mga tuig nagpatuhay sa katawahan sang Hudyo. Muna nga suno sa aton mabasa diri sa Patriarchs and Prophets 562, ini nga prinsipyo sa una, sa prinsipyo lang ni Tani para sa mga Hudyo. Wala na ni, huwag na kita labot subong, labi na kita ng mga 70 Adventists, huwag na kita labot. Naman, hindi kita ang ginatagan sa Leviticus 11 kag Deuteronomy 14. Luwas pa, ang balaod nga ina ay may kaantanan galisya, may kalabutan dito sa seremonyal. Kag nakabalo kita nga ang seremonyal ng balaod, natapos ang si Kristo ilan sang sa cross. Pero bangod kay wala maintindihan sa mga apostolis, kaya laban sa mga apostolis ang una, wala man sa ila o hindi man na nahangpan na ang Leviticus 11 gali natapos sa ngilan sang sikros sa cross na may kaangtanan gali siya sa seremonyal nga balaod. Ang muna nga nagpadayon. Bisan hasta subong, damo sa aton, sa tunga, sa aton ng mga 70 Adventists, damo ang wala makaibalo, wala makaintindi na ang Leviticus 11 gali na terminatong ginagamit, hindi ganina siya dumalayon nga pagsulundan o prinsipyo, kundi para lang tani sa mga Hudyo, kag ang amuna nga balaod, para lang tani sa mga Hudyo, kay siya may kalabutan sa seremonyal. Ang mga prinsipyo sang pagpugong dapat magdala sing dugang para sang sa espirituhanon nga paggamit, sing espirituhanon nga mga pagpapagsik, kag hindi matunaw ang mga pagkaon. Masami nga makahalalit sa panglawas kag sa madamo ng mga kaso nagasabog sing mga binhi sang pagkahubog. Ang matuod nga pagpugong nagatudlo sa aton nga isikway sing bugos ang tanan nga makahalalit kagamiton sing maalamon ang makapapagros. Mugitan ni na ang dapat natin tandaan. Amo na nga tandaan na siya na hindi nga mga pagsulundan gali huwag naging lambot sa aton nga tempo. So kung muna nga sige nambal niya sa Pablo Gaina, sulito na aton itong araw sa 1 Corinto Kapitulo 10, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 6, kag 11. Tandaan ta to nga tani, hindi kita magkaibog kaangay sa pagkaibog nila. Anong ginakaibogan nila? Amo ang isda. Kaya nga man, ginsulat sila, agod nga manginlaygay sa aton nga nagatiner diri na sa katapusan nga manginadlaw. Muna nga, importante ta ni na aton mahangpan. Now, kung tandaan ta makautoran ang aton nga panahon, kung balikan pa dito sa halin sa pagwa, pag-abot nila sa Kanaan nga dito, ginbalik ang kasugtanan nga gipakaon na sila, kay sunod sa atong ginatunan, so ginibasa ta, ceremonial galisyang balaod ang Leviticus 11, the difference or distinction between articles of food as clean and unclean was not a merely ceremonial and arbitrary regulation but was based upon sanitary principles. So, ginbase dito sa hindi lang ceremonial, kag-arbitraryo nga mga pusundan, kundi ginbase pa ginila sa ginhambal dito nga hygiene o katinlo, mga pagsulundan sa pagkatinlo, kag para lang gid sa mga Hudyo. So ang pointer is nagapadayon ang halin sa 1541. Sorry. Ang 1451. 1451 BC na ginhatag ang Deuteronomy 14:1-29. Nagpadayon lang to sila tub-tub santani sang si Kristo na patay sa krus. Pero sang insiling ko na bangod nga kalabanan sa mga Hudyo, hindi nagapati nga si Kristo amo na to ang Mesiyas nga ilang inahulat. Biskan gani ang mga apostoles, wala pa gid sila makaintindi. Pero si Kristo naghambal dito sa 16 versikulo 12 kag 13 sa aton mabasa sa Juan nga damo patani inughambal si Kristo, pero hindi ko sila makahimo sa pagsunod, sa pagtuman. Pero hambal ni Kristo, kung mag-aabot ng balang Espiritu, sila, siya ang magatuitoy kanila, sa ila, sang tanan nilang himuon. Kaya hindi man maghambal ng Espiritu Santo, sa iya kagulingon lamang, kundi sa tanan ng nabatian nila kay Kristo. Muta balon, kung ano ang ginhambal ni Kristo, nga amo ang itudlo sang balaang Espiritu, nga amo ang magbulo sa iya, amo na dayon to, ang maghambal na sa bugos ng kamatuoran. Kay ang bugos ng kamatuoran, ang balaang Espiritu na ang maghambal sa ila, amo to nga hindi kita matingala na sa panahon na address ang mga apostoles, ginklaro na kung lantaw naton ang ato mabasa sa unok sa Roma 14:21-23. Diri man kita matingala nga ang aton mabasa sa ginsiling diri ni Apostol Pablo, it is good neither to eat meat. Ha? Gusto ko basahon ang English, kay kung kaysa ang Bisaya nga Biblia, damo translation, imbis nga translation tani, nangin interpretation kung aton lang taon. Pamatian ninyo, di ba makita tandari ang ginasiling aton basahon ang mga versikulo 21 hasta sa versikulo 23. Sa versikulo 21, nagsiling, it is good neither to eat flesh, nor drink wine, nor anything whereby thy brother is stumbled, or is offended, or is made weak. Ngayon sa 22, hast thou faith? Have it to thyself, before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which alloweth. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. Dari mamuturan, kung i-simplify talang siya, ang ginhambal ni Apostol Pablo, maayo ang hindi pagkaon karne or unod. Kaya unod na, ang place na, kung ato na sa Bisaya man sa Cebuano, kag ang Ilonggo, unod man lang yapon. Ang problema lang kung kisa dito sa iban nga mga version sa Biblia, kay ang unod diri or flesh, ginagamit ang terminology nga sa translation, karne. Amo na nga kung kisa sa mga diskusyon, amo na nga pagbinaisa na, may iban maghambal nga, way naman kung magkaong karne, isda na lang, ang isda kuno hindi karne. Pero kung basahon taman ang Biblia, si Apostol Pablo diya kung nagsulat, nga, may apat ka klase nga flesh. Kung anyo nga lang taon, ang Romans, 1 Corinthians 15:39. Ang muna nga diri makuturan, naghambal diri si Apostol Pablo, nga, all flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of man, flesh of beasts, another of fishes and another of birds. Meaning, four kinds of places. Mabalta lang ang places. Mga unod. Kay place gihapon ang tao, place man gihapon ang beasts, ang sapat, place man gihapon ang fishes, kag place man gihapon ang birds. So mo ito nga, kung balikan ta ang Roma 14, versikulo 21, paghambal dito nga, it is good neither to eat flesh. Meaning, hindi lang gali ang karni nga sa aton pag-insindi, karni lang nga sa dagkong mga sapat. Sapat man na tanan. Kahit isang pispis, sapat mo na. Na dayon, ang isda, unod na gihapon o flesh na gihapon. Kung sa aton nga mga pulong sa Bisaya o sa Ilunggo, ang flesh, unod, unod sang isda, unod sang pispis, unod sang sapat, unod sang tawo, ang inatanan, kung aton gamiton ang ginhambal sang Ginoo nga, it is good neither to eat flesh, kay ang Ginoo man ang nag-dictate kay Pablo sa iyang mga gipantundo, hindi man iya kagulingon, amo na ang punto tani nga, hindi na magkaon sang tanan nga sari sang unod, tanan nga klase sang unod. Naman, kay si Pablo, gindiktaran na sang balaan nga espiritu. Kay naman, ano pagidgali ang aton mabalaan din si Pablo, kabalo siya nga si Kristo dito na sa langit, ato naman si Kristo sa langit. Kung basahon ta ang Hebrohanon, Kapitulo 8, ginklaro mo na ni Apostol Pablo. Kung basahon ta ang Kapitulo 8 sa Hebrohanon, uno, hasta naman sa versikulo 3. Bal niya diri, now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the one of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. So, ang point is, may ara daw kita isa ka labaw nga pari nga o sacerdote nga nagapungko dito sa tuong makamot sa trono sa makagahom sa langit o sa kalangitan. Ang sanktuaryo nga ginalagaran diri ni Kristo dito sa langit na hindi na diri sa duta. Ang muna nga diri makuturan, bangod ka si Kristo nag-aalaga dito na sa langit nun ng sanktuaryo, din klaro na ni Apostol Pablo nga ang nag-aalagad kaupo ni Kristo dito sa langit, huwag na kita right na magkakaon pa. Uy, tuon na siya. Nataon ta. Hebrohanon 13, versikulo 9, kag this. Be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats which have not profited them that have been offered therein. We have an altar whereof they have no right to eat which serveth the tabernacle. So nga aman, si Kristo dito na ato na sa langit, wala na rin sa peributan. Kaya nagsugod ang pagservisyo sa sanctuary dito pa man sa panahon nga ni Moses, ang pagwa nila sa Egypto, iturlo dito sa bukid sang Sinai. Pagwa nila, nagsugod sila sa servisyo, amo to nga may ara sila halad ng mga sapat. Pero kay sa pagkapatay ni Kristo, ang tanan nga seremonyal nga mga balaod natapos man. Amo na nga hindi natani, wala natani, tuoy naman maghalad sing sapat. Kay si Kristo ato na sa langit, siya nandito ang labaw nga pari, labaw nga saserdote. Amo na dapat maintindihan ni siya nga porsyo. Pero kay ang aton galing na tiempo natapos naman, naubos naman. Aton danay tapuson sang nubo nga pangamon. Nakilang Diyos na sa kita sa ato kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na kapulukan at nasalamatan po namin ng pagkataon at pagkatuloy ng pagkakaroon sa banal na masalita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa pilar pong ito, kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Roque Binooy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Yun din sa mga kawani. At pagpalain mo man nakikinig, maunawa-anawa ang inyong banal na masalita. Ito ang hiniling. Kasama ang kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pagkita ng matamis ang pangalan ng Diyos. Amen.

0: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, hilingin tayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sining ka na babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
6: Mas no, mas no.
2: At sila yung intruder man.

0: talaga na magkaon. Try nyo ang Nibe DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome. Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Amiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Amil.
1: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
0: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Amil?
1: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
0: siyam ka mga babay.
1: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mga gitawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, way man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi maintindihan.
0: Bati lang sunlog, no?
1: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
0: Alabuton.
1: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
0: Correct kid Dr. Mel. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
1: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
0: Ano nga mga health na conditions, Dr. Mel, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
1: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
0: E anong bulong sa PMS, Dok?
1: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No, agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaya isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So, instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So, mintras, tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: DTX 500. Ako si Rosel Akuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nga ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagda ta kamo mag-

0: kami sang GTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang GTX 500.
1: GTX 500! GTX 500!
2: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang GTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
3: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapayin nun, throw orange.
2: Gusto? Skyflakes?
3: Sa lagali, dapat tuod-tuod gid nga orange.
4: Orange.
3: May antioxidant
2: amo. Gusto? Gusto?
3: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
2: That's why pala nakitlawas mo.
3: Pala nakitlawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
2: Abo! Plakit pala manog lawas mo.
3: Gadamo ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
5: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas gyuda, no, tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga holy men ga fasting permi. Layo sa masakit lawig ang kabuhi so brushin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalinga nila, eat in moderation gid per me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary yun sa Pilipino yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gid namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
3: Hindi pwede 30, Sir Boy.
5: Pwede.
3: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon, cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So stressful ka bala. Sila na yang gakatabo nga may problema sa gituwag menstruation. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
4: Wow!
3: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya nga lang, mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
2: Ay, kung
3: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa imo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang, kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
2: So, kung gusto
3: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Jin Rabao, panago-nago lang na siya.
4: Ano sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
3: Once na panago si Jin Rabao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sa boy.
4: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19, ah.
5: Ah, kampiyon.
3: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka DTX
6: 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
2: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot ka mo.
3: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
8: Klinika Dio Fresh.
5: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
3: Ang gabadog no nos na ba kamo nos
5: na napaka swipe na kamo
8: swipe kamo da
3: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
5: mang swipe na kamo
3: swipe sa ilok
5: para ang klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence nami niya nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niyang gahagas.
3: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
5: Oh, correct.
3: Gamit sa Clinica Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
5: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainit-in ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
3: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
8: Oh, may diabetes ka.
3: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
5: Correct.
3: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
5: Kulain yan, timplada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
2: Ay.
5: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially sa imo nga loved one. Paano bala buligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
5: The brain is so powerful. Ano ka powerful, ganta ka mo short story. May isa ka tao nga, bang nga gaan siya kung death penalty, kuhaan siya kung nadugo sa mapatay siya. Pero totood na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
3: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
2: Oo.
3: Gin blindfold kami.
2: Ay oo no.
3: May sa tubang na mo may gin ano.
2: Gina Saywardo.
3: Saywar, that's the term.
2: Oh.
3: Galain ko mo.
2: Di ba kasi linggitan? Gagay.
3: Yung daw ma daw ma walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
5: That is called brain conditioning, no?
3: Yes.
5: Amo nang epekto sang amo na ka powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
8: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi may ara pa siya sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
2: Correct.
8: No? Tungod sa ginatawag glucose may ara ginaya sang latak, no? So namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa natog Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
5: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga aga kalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Ang ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Tiini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dok Ramil.
3: So, amo na Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
5: Grabe mo, kabalumang
3: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ngito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
5: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
3: Wala na glucose, sir.
5: Wala na glucose.
3: Bahuway na siya.
5: Bahuway na siya, no?
3: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 Bio, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 Bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ni Lolo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka! D3 Bio!
11: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Kailisi si Masa, ang Gimara. Ang balang doktor, sakit ko, kidney. Yun, may eye blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo, nagid ang nabatyag ko.
10: Pure C! Kag Santhon Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
2: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
3: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sang D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
8: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka o kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy kay kun pala tumar kung pala inom ka sang D3 Bio piling mo busog ka permi Sir Boy no so ang D3 Bio nagapa-increase inigali Sir Boy sang hormone yung ginatawag leptin so ang leptin nga hormone once nga busog ka na kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Ay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
5: Unta tatakaon.
8: Si brain, mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap, da, ba, ba?
5: Buhigin ang kutsara.
8: Oo, so amo na ang ubra sa nga D3Bio, gina-regulate niya ang ato nga, gana sa kaon, once nga kita, busog, sir boy. No, kag ang MCT nga sa D3Bio, nubo ang iyang kaloris, ini-compare natin sa gratawag long chain, triglyceride nga matambok kaya sir boy. So
3: correct.
8: Kung adlaw-adlaw ka.
3: Matambok halin sa kaan?
8: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakadetribay ka kada adlaw, sigurado kaya sir boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
2: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo, imnibla detribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3Bio who is also a powerful antioxidant.
8: Yes.
2: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3Bio kag wala sa plain D3.
5: Kung ikaw gadi-tribayo every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yagin tumal mo why kigaluyan. Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang, meaning to say kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio, no? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
2: All right. So kumpletohon ang
3: dapat mga D3Bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
2: Kulang na.
3: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
2: Lain gid jamo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala gina allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
11: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
16: Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
18: Tigasi!
19: Tigalaba!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
18: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
4: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
14: Ibo.
15: DTX 500.
21: Mataas pala ang Ibo Blood Sugar.
15: DTX 500.
21: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
21: sa Ibo Blood Sugar.
15: DTX 500.
21: Asal Rica.
15: Epic Tibo.
21: DTX 500.
15: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
15: Yung may D3.
3: Mabagats, mga butika.
15: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
15: Yung may D3.
3: Mabagats, mga butika. D3 Bio with PCO.
24: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
15: Yung may D3.
3: Mabagats, mga butika.
15: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
15: Yung may D3.
3: Mabagats, mga butika.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag DDX 500 ka.
21: Mataas bala ang Ibo Blood Sugar?
15: Mag DDX 500 ka na.
21: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
21: Ganagapanubo sang Imo Blood Sugar.
15: DDX 500.
21: Garantisado.
15: Epektibo.
21: Aramis
15: mo. DDX 500.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
28: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
29: Iloilo
28: 88.7.
30: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:37 sa agang oras, ginadulong sa Tuskalawan sang Klinika DTX 500. Batuan ang balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sang Klinika DTX 500.
28: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
31: Para sa balitang
28: K5 sa umaga.
31: Balitang
28: K5 sa umaga.
31: Balitang K5 sa umaga.
28: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang
31: K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal.
31: Balita
28: sa loob at labas ng bansa.
31: Balitang
28: K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update.
31: Balitang
28: K5 sa umaga.
31: Balitang K5 sa umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Mayong aga din mga ka K5 TGIF, thanks God it's Friday. Ulihin nga Biyernes aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 sa adlaw sang akon sa bulan sang Mayo 2026. Today is May 29, 2026 mga ka K5. Kamusta kamo tanan, kamusta nga aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na banwa sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga. Dili lang sa inyo sining palatuntunan ng balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan ko po ninyo sa tag sa kaagang inyo tagpamukaw ka K5 Ray Umalay. A blessed Friday morning mga ka K5. We thank God for another day, for another life mga ka K5. Every gising is a blessing. Every sharing is loving. Ngayon sa mga ka-K5 daton live na live kita nga nagpangalagad sa inyo pinagi sa pila naton sa mga social media pages kag social media platforms. Magkanto sa K5 News FM Iloilo official Facebook page. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton mga online netizens overseas Filipino workers abroad, mga K5 patrollers. Sa aton sa mga KISS K5 Iloilo Solid supporters mga ka-K5 kag pamati gid sa aton sa mga pagpangalagad. Good morning sa inyo nga tanan. Sa aton sa mga suki sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampiyon ng estasyon mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning, good morning gid. Good morning kay Ma'am Doen Bolivar, kay Natkela, kay Ma'am Ning Ilumba, nagpamati gid every morning sa aton sini nga pagpangalagad. Psalm 55:22, when your heart is heavy and your step are weary, know that God's arms are open, ready to carry you through the storm. Lean on Him and He will not let you fall. Dear Lord, we thank you for this new morning, for the promise that you will never leave us nor abandon us. Thank you for all the failures and life because it's a lesson for us. Without the failure, we don't learn. By this failure, we change, Lord. Even we made mistakes, you still forgive us. And by your grace, we are renewed. Thank you for being there for us, guiding us to be a better version of ourselves. A blessed Friday morning sa imo ka-K5 Ray Umalay kag sa tanan nga mga ka-K5. Alin kay Ma'am Ning Ilumba. Thank you for sharing the word of God aga pa Ma'am Ning ha. Salamat gid. Alas 4:42 sa aga mga ka-K5 oras sa ato sini nga pagpangalagad. Pangapina, plastar na, init na tubig, inom na klinika, DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampiyon ni Dr. Amil Itangoy nga sarangin makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix sa may Ampalaya, Chia Sage, kag di sugar, sugar cane extract. Available sa may Rizal Pala-Pala. Kay Tita Rina Mapa. Gaubusay ang Klinika DTX Coffee Mix. Alas 4:43 na mga ka-K-Pine. Umpisantang aton nga morning pinagi sa pagatag sa inyo sang mga manami nga mga putahe. Kaglulutoon subong nga aga. Opo rin aton sining in-house chef para sa aton sining yum-yum-yum in the morning with ka K5 Alira Apin. Anong aton sining yum-yum-yum-yum-yum-yum in the morning? Ka K5 Alira Apin, good morning. Anong imo sining gin-preparar para sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati?
1: Ka K5 Ray, so masami sa aton yung mga Pilipino, no? Mahilig kita ya sa mga pasta ng mga matamis kay tayo syempre may araga ni kita sa Filipino style ng spaghetti. So subo nga aga, ang ato naman nga menu, amo ang Filipino style nga baked macaroni. So sa aton nga Filipino style nga baked macaroni, of course, ang aton yung mga ingredients, amo ang ground pork or ground meat nga inyo nga gusto. Pwede nyo man i-alternative ang chicken. Kung gusto nyo pagid sang mas savory, pwede nyo man nga i-alternative ang ground beef. So sa aton nga ground pork iya, ang nagapresyo ini sang 350 per kilo. And then of course, kinahanglan naton sang macaroni. Ang macaroni pasta naton mga ka-K5 ang nagapresyo sang 70 pesos pesos per kilo na ina. Or hindi gali siya per kilo mga K5, ina siya lang nakapak na ina siya. It's 900 grams ata kung hindi kita magsala. So approximately kung maluto na ina, nagakilo man ina sa gihapon sang isa ka kilo. And then kinahangla naton sang garlic and onion para sa adon nga panggisa. So sa garlic naton mga K5 ang nagapressure sang 120 per kilo apang sa adon nga dish subong iya nga aga, nagakinahangla lang kita sang tag 30 pesos nga garlic okay na ina. Of course sa adon nga onion, ang onion naton subong mga K5 ang medyo burubarato no, nagapresyo ini sang 70 pesos per kilo. Apang sa adon nga dish 30 pesos nga onion pwede na ina kahit ipanggisama lang naton. And then kinahangla naton sang hotdog. So technically do pareho lang man nga nagaluto kamo sa spaghetti mga ka K5 no. So sa hotdog naton ang manami na ina nga brand no ang nagapresyo sang 60 pesos. And then of course kinahangla naton para sa aton nga white sauce iya no, kinahangla naton sang butter. Ang butter naton mga ka K5 ang nagapresyo sang 154 pesos per stick ina siya. And then of course kinahanglan man naton sang flour. Ang flour naton mga K5 wakun harina no, ang nagapresyo sang 45 pesos per kilo. And then of course kinahanglan man naton sang tomato sauce. Ang tomato sauce naton mga K5 ang nagapresyo sang 30 pesos ina siya, ang medium size na ina siya nga pouch mga K5 kay may ara sang gagmay, may ara man sang pangdalago na iya nga mga pouch sang tomato sauce. Of course sa aton nga seasoning kinahanglan naton sang salt and pepper mga K5. Ang salt and pepper naton no, ang nagapresyo sang tagpulo ka piso, may ara nakita na iya sang may mambakal nakita na iya sa merkado nga nakaripak na ina iya balang nga daan mga K5. And then of course para mangin creamy ang aton niya nga sauce no, kinahangla naton sang evaporated milk. Pwede nyo man pwede man kamo makagamit mga K5 sang all purpose milk, pero sa akon iya nga dish no evaporated milk para at least hindi kita ya bala ano no, kahit medyo kulang ang aton niya tomato sauce, hindi kita ya nga daan medyo saucy bala nga type sang pasta, kahit eh, syempre baked iniya basi maglalapaw ang aton nga pasta dira eh, no. Ang aton nga evaporated milk ang nagapresyo sang 31 pesos ang sagamay na ina mga K5 nga can. And then of course para sa dugang damil no, o kung sa dugang nga season pagi no, seasoning sang aton nga sauce, kinahanglan man naton sang pork cubes. Ang pork cubes naton mga K5 ang nagapresyo sang 7 pesos. And then of course kay T, syempre gani, Filipino kita ya, mahilig kita ya sa matamis nga klase sa mga pasta. Of course kinahanglan naton sang kalamay. Ang kalamay naton mga K5 ang nagapresyo sang 75 pesos. Apang of course hindi naton ay pag-ubuson niya butang niya sa aton niya nga dish no. 30 pesos nga kalamay mga K5, pwede na ina sa aton niya nga lutuon nga sauce. Of course, sa panggisa naton mga K5, kinahanglan man naton sang kalamay, no? Kalamay, ang aton galiya nga mantika. Ang mantika naton yung mga K5, ang nagapresyo sang 120 per kilo, no? Apang tikong panggisa ma lang, okay na ina ang isa kalipid o konto nga sa lipid nga mantika. Of course, para mas appetizing tuloko ng aton yung bake mac, kinahanglan naton sang quick melt cheese. Ang quick melt cheese naton mga K5, medyo pricey na siya ya. Sa ordinaryo nga cheese no, so sa quick melt cheese naton mga K5 ang nagapresyo sang 93 pesos. So sa total nga 1,000 sarado no, makahimo na kamo sang inyo nga baked macaroni nga approximately yara sa isa ka kilo. So para na sa aton nga yung procedure mga K5, so of course no, kinahangla naton anay isang aton nga video nga ipakita ara o. Nan. Sa video nato mga K5, of course una ma-slice kita sang aton nga onion and garlic para sa aton nga panggisa. And then after sina mga K5, dira na naton nga palutoon ang aton nga pasta. Pabukala naton ang aton pasta mga K5 until al dente. And then islice naton ang ibang naton nga ingredients kaangay sang hotdog. So, maubra na kita dayon mga K5 sang aton nga white sauce. Of course, una kinahangla naton sang butter. Ang butter naton mga K5, patunawon naton na siya. Butangan naton sang flour and then butangan naton sang aton nga evaporated milk until nga makuha naton ang consistency sang thickness ang aton gusto nga white sauce. After sina mga K5, iset aside na naton natin ang aton nga white sauce. And then after sina, pwede na kita kagisa para sa aton nga sauce. So magbutang lang kita mga K5 sang aton nga mantika, no? Painiton ina naton. Of course, igisa na naton ang aton nga onion and garlic. After naton mga K5, butang sang aton onion and garlic, ibutang na naton ang aton nga ground meat. And then after sang ground meat naton, kung may browning na ina siya, pwede nyo na ibutang ang inyong hotdog. Optional lang mga K5, kung gusto nyo magbutang sang added pagid nga texture sa inyong sauce, pwede ka mo kabutang sang mushroom apang mayara sang mga kabataan nga hindi ya mahilig sa mushroom, no? So pwede man nga hindi na kamo magbutang sina. After sina mga K5, ibutang nyo ang tomato sauce and then ang inyong evaporated milk nga nabilin and then season it with salt and pepper and then of course ang aton sugar nga pampatam is ang aton nga sauce. Ibutang na nalayo naton after sina mga K5 ang aton nga pasta nga ginluto into al dente, no? Para at least hindi siya bala lata ya mga K5. So kung mamix na naton ang aton sauce sa pasta, ibutang na naton mga K5 sa aton nga bulutangan o kung baking dish, no? And then ibutang naton sa ibabaw ang aton nga white sauce. I-assemble lang ina naton mga K5, no? Wherein kahit siyempre i-bake pa na naton, dapat i-assemble gina naton nga una ang pasta and then ang white sauce and then ang quick melt cheese. So kung mabutang na naton ang quick melt cheese sa ibabaw mga ka-K5, butangan naton na siya sang foil, no? Para nga kung mag-bake kita, hindi dasig masunog ang quick melt cheese naton iya sa babaw. So after sina mga K5, i-bake nyo lang ina until no nga mag-melt na ang inyong cheese and then remove nyo ang foil sa ibabaw para nga ang remaining nga heat bala sa nga oven mga ka-K5 or a few minutes nga pag-bake, dito na naton dito na kita ya makabutang sang browning sa aton nga melt. Melted cheese natin mga K5, no? So kung may mas manami actually mga K5 kung medyo may sunog-sunog bala, no? Ang kilid sang aton nga bake mac para nga at least, no, hindi lang tanan masumod bala nga puro lang creamy. Mayara sang texture nga may browning kag mayara man sang savory flavor from our browning sang aton nga quick melt cheese. So after sina mga K5, medyo kung depende sa inyo mga K5 kung gusto niyo yang kaunon gilayon, pwede gid, pero kung gusto niyo yang nga pa cool down anay, no, kahit siyempre bago nyo lang natapos na i-bake, pwede nyo gid pabuhay-buhayan antes nyo kaunon. Pero mas manamit kung mas mainit pa, amo na inyo pagkaon. So amo na mga K5 ang aton nga baked macaroni, no, pwede nyo na ina i-serve and enjoy sa inyo nga pagpamahaw.
0: Pamahaw, birthday, okasyon ah. Oh, sa ato sa mga K5, dugaluto, ko malanas ng spaghetti.
1: Mm.
0: Lain lang yung pasta, gamit mo macaroni.
1: Macaroni.
0: No, sa ato sa mga K5. So, damo mo na, Filipino style pasta, may macaroni, may mga Big Mac. No? Mm. Ano ni siya, Big Mac type
1: Big
0: man?
1: Big Mac.
0: Oh, tapos, may araman sang ano
1: carbonara.
0: Pa? Carbonara. No? Mm. Sa ato sa mga pinarangga, ng mga tagpalabati. So, anything, pwede mo ma-discover kagbaluto, no? Out of macaroni salad, no? Sa aton sining mga K5, pwede ba ganing nga salad mo? Kani di the same ano malana, no?
1: Elbow macaroni man gihapon.
0: The same ano malana ang tubag sini. Ang iya nga main ano, no, ingredients ang macaroni pasta, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tag palamati. So anyways, sa aton sining mga kuturan amo na ang aton sining macaroni Filipino style, no? Subong aga nga gimpreparar ni ka K5 Alira Apin. Dira ka lang kay may mga balita kita, unahon taning balita ni ka K5 Aro, no? Ining lalaki nga nagselo sa boss sa iya live-in partner, ginsugat ang kagugma nga may dala nga patalom. Na report ini sa Iloilo City Police Station 10 kag ginklaro nga wala sang hostage kana tabo. Ka K5 Aro Refugio sa report, go ahead. Kipay Baron, standby, Kipay Baron. Sige. Kung ano report ni Kipay Aaron Repollo.
2: Kipay Baron, klaro sa Iloilo City Police Station 10, nga muna sa minatabo nga hostage sa Barangay San Rafael Manuria, wala stress ang hapon, Mayo 28. Kasunod sa insidente, nga may isa ka lalaki nga nagaselo sa boss ang iyang partner, may dala sa kutsilyo samtang karga ang bata, naging sugat ang iyang partner. Gin kilala ang mag-live-in partner nga si Dayalias Toto, 23 anyos, Dayalias Intay, 24 anyos, kag may anak sila nga apat katuwing nga babayi. Sunod kay Press Captain Lester Oliveros ng OIC sa Police Station 10, nagumpisa ang tanan sang hindi magpasugot ang lalaki nga mag-obra ang nga partner apang nag-obra sa gihapon bangod wala sang trabaho ang lalaki. Tungod sini, kinkantuan sang lalaki ang ginaobrahan sang iyang partner dala ang apat katuwig nilang nga bata kag hagadon kung tanin niya puli ang babayi. May dala nga patarumang lalaki samtang kargang iyang bata kag wala niya ginputok. Naibaluan, nagaselos ang lalaki sa boss ang iyang partner nga nagatrabaho sa restaurant. Yara na sa kustodiya sang pulis ang lalaki kag na-recover ang patalom nga iya dala. Ginatingwaan sa karon sa Police Station 10 nga mapasakaan sang kaso nga alarms in scandal ang suspect bangod sa kakugmat nga natuga sini sa publiko. Kagini nga balita ginadurungin sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Salamat, kid, KK5 Aaron Refoyo. No, sa itong sining mga pinalangga ng mga tag-palamati. KK5, alira naman, balmo to?
1: Di KK5, ring nga pong ganyan, abi, ang iya, ang live-in partner yung mag-ubra. Kaya siya mismo, wala man ubra. Di ano na sila, yahay, love will keep us alive. Wala na sila karanuno, may na sila ipakaon sa ila kabataan, love will keep us alive. Hindi pwede nga amusin ang mga kaki-five, no? Kahit yun, syempre, kinahanglan mamagihos ang nanay para nga hindi man magutman ang iyang pamilya, hindi nga buot silingon, wala ang wala ubrang imo bana, hindi buot silingon nga hindi ka man magiho. Kag kung ikaw man ang lalaki sa inyong pamilya, no, o kung ikaw man ang lalaki sa inyong duwa, ikaw gin man dapat ang gasuporta, no, or ikaw gin man dapat ang nagagiho para sa inyong duwa, no, kag sa inyong kabataan, para nga hindi man sila magutman. At ugaling, depende man ina sa sirkumstansya, kung pariho nga hindi mo man mabuli ligan sa gihapon ang imong asawa nga nagatrabaho, at least mangin ano ka na lang bala, mangin considerate ka na lang bala nga hindi silingon nga nagaobra ini sa kung sino man ang boss niya sina, o kung lalaki man ina o kung babae, hindi but silingon nga silusan mo iya. Kahit siyempre ang boss niya sina iya, amo na iya ang nagapasweldo sa iya nga, which is ang ginapakaon man sang imong asawa para sa inyo.
0: Kaki pa ba alirapin na ano pagid? Dugangi pagid.
1: Actually mga kaki-five, no, sa aton niya abi subong society, no, dapat ang babae gina-consider man ina nga as working individuals naman, kahit sang una yan, no, sa mga past. Ang mga babae usually ara lang sa panimalay. Tapos ang mga lalaki amo na iya ang nagakwa, no, ang nagagiho, nagagwa, nagaobra sa at agud nga mapakaon ang ilang pamilya. Apang subong niya mga K5, lain na subong niya ang aton niyang susyudad, no, wherein ang mga babae nagaobra naman para nga at least, no, may ara man sang kwarta nga iya nga inbuot silingon bala nga hindi bala magsalig ang babae nga sa kung ano lang ang ginahatag sang iya nga bana. Kahit siyempre ang mga lalaki subong niya, ang iba niya nga mga lalaki, ang mga K5, hindi tayo pagsalamahon ang tanan, no? Ang iba niya nga mga lalaki, may ara sa mga matamad. Bala mga K5, o kung di man natin pag isiling nga mga matamad, apang doon natamad, bala magpaninguha para sa ilang pamilya. O kung do gusto lang nila, bala yan nga sang chill-chill lang yan, bala nga pangabuhi, nga abay-abi nila. Yan bala, no, kaangay lang nga sultiro lang sila nga wala sang ginasagod. Di syempre mga K5, hindi man kaagwantaya ang babae sang amusina nga pangabuhi nga magsalig lang sa iyang bana nga wala sang trabaho. Of course mangita man ina mga K5 sang iyang nga paagi, no, at least mayara sila sang kwarta, mayara sila sang kalanunon, mayara sang kalanunon ang ilang kabataan. So sa case ni mga K5 sa Mandurriao, no, nga ginsilosan sang lalaki kagin kadtuan pa niya nga may dala sang patalong kag dala man ang iya apat ka tuig ang ila apat ka tuig nga bata, no, sa ginatrabahuan sang iya asawa. Ti of course mga K5, ang kakugmat bala sang babae nga ti syempre maratol man sina siguro ang iya nga paminsaron nga mahambal, wala ka na gani obra, tapos silusan mo pa ako nga nagatrabaho ako di sang maayo, dalon mo pang aton nga bata para lang ipakita sa akon diri nga dapat hindi na ako mag-ubra kahit siyempre ginasilusan mo ang akon nga boss. Hindi dapat sangamusin na mga ka-K5 kahit siyempre no, nagapaninguha man niya ang bayi para nga may kalanunon ka mo. Tapos ang lalaki iya, gubon niya lang ang imo nga trabaho kahit siyempre tungod lang sa imo nga pagselos mga ka-K5. Actually mga K5 no, mayara man sang mga cases bala no sang amusini no kahit madamo naman sang madamo naman sa mga kaso sa bugos nga Pilipinas sang ginatawag naton nga pagselos kahit siyempre ang selos mga K5 nang kuha na siya no kumbaga isa ka balatsyagon nga hindi naton iya mapungga no ang selos ya kumbaga mga K5 do makaapekto gid na iya sa aton nga auto kahit siyempre mayara ina lakip na dira no lakip na dira ang ginatawag nga overthinking o ko na ang pag siling bala nga nagasulod sa pinsar mo nga ay hala may ginaubra gini sila nga kamalamalahan may ginaano ni siya base may amuni amunto and of course kinahang of course may ara man sinasang ginatawag nga pangduha-duha. Siyempre, nagapangduha-duha man sina ang bana, no? Nga masiling, ay hala, digto siya. At gusto niya gid magtrabaho digto. Buot silingon siguro, mayara sila sang koneksyon o kon relasyon sang iyang boss. Kahit hindi gid siya magpapugong mo. Kahit sa kaso nga ini mga ka-K5, hambal gid niya sang bana, yan o nga hindi siya magpasugot sa nga mag-ubrang iya nga asawa digto sa iya nga boss. Apang ti, siyempre, hindi gin mapunggan no, sang babae nga magtrabaho. Kahit ti, siyempre, wala man sang trabaho ang iya nga bana. So, madamo nga cases mga K5 sang selos nga nagalala na bala, no? Nga nagalabot na bala sa violence o kung pagpang-abuso. Kahit ti, siyempre, lain no lain ang ginatawag bala nga paminsaron sang isa katawo nga nagaselos towards sa iya nga partner.
0: Okay, sige. Sa pagbalik naton karon ka K5 alira apin no tagaantay na karon sang kabuhi no diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. So kung importante wala sang hostage kada tabo suno sa Iloilo Police Station at 10 kay ti may mommy report ni nga ti may ara sa lalaki nga medala nga patalom din subol yang iya sini nga nobya no tungod nga nagaselos ini siya sini nga boss. Sakto nang ambal mo nga ti ano na lang karon ang pangabuhi nyo kung ang imo nga ubra selos ta nga selos. Pero ti dapat wala gid man niya sang relasyon no kay ti karon na hindi na ya makakonsentrate ang imo sini nga bana kung ang empleyado o nagapakita man sang motibo para siya sini nga boss no. Kakipay mali rapin. So, tagaan ta na karun sa aton sininga tawag ni nga live drama no sa aton sininga pagpurumbalik.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch.

0: media sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 Mataas pala ang imo blood sugar DTX 500 Ikaw pala ang may diabetes DTX 500 Ang DTX 500 Ang may powerful compounds Yan ang kapanupo Kaga kontrolar Sa imo blood sugar DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 E3 Bio
6: Ako si Gabriel Nagalibogin ang akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom Ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom Nabat Sagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! Bye, Kumar! D3 Bio.
10: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
1: Mabakal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo.
0: DTX-500.
1: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
0: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay.
1: DTX-500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX-500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX-500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX-500.
1: Ang DTX-500.
0: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX-500.
1: Masaligan.
0: DTX-500.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
9: Mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nanigid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: Oras sa K5 News FM, Filipino Center time, alas 5:16 sa aga. Good morning guys, ato sa inyo mga K5. Please don't forget to take your food supplement para sa healthy naton sa inyo labas. Maginom sa Clinica D3 Bio, DTX 500, Mighty C, kag Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang oras, ginadalong masatos karuman sa Extend Food Supplement. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center naton sa Haro, Pasay, kag Kalinog Branch, amuman sa Mayagao. Sa Sara, available na dira sa mga taga Quinto Distrito, dira sa May Sara sa RGM's Building, tupad lang sa Sara Terminal. Magkadto sa mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center naton para magbakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, kag magpa-check up sang libre. Kaki Pabalirapin, ready ka na? Ready ka na?
20: Ready na ko, Kaki Pabalirapin.
19: Tawag niya, ikaw ang asawa, ako ang bana.
20: Mm.
19: Okay?
20: Ayos.
19: Ako man ang boss. Okay? Sige. Yari ang aton sininga palatuntunan sa Biyernes Gadisyon sa Balitang K5 sa umaga, ang Huli Ka!

0: Nagaduda na ko ni siya kung sini nga sawa nga si Alira mo. Dula inagindiyang iya sini nga pagka-close ni siya sini ka boss. Kung din magkatumbos yan, doon siya ginang permi ginadala. Pagkatapos, kung ari siya sa balay, doon sobra pa yan sa ako ng boss niya, nga dugay-dugay matawag sa akong sining asawa. Doon hindi na hininiman namin ang akong obserbasyon. Anong ubrahon ko man? Katuan ko siguro siya sining trabaho kag i-kumprontahon kong iya sining boss. Doon hindi na naman namin. Rasonan niya lang ko permi nga. trabaho ni. Kasi kung hindi ko mag-ubra, magutuman kita kag mga kabataan ta, hindi ko yung magpasugod. Eh, basi bala nga makibot na lang ako. Nga sa pila kaadlaw, wala na ako siyang asawa nga si Alira Apin nga magkadto ka mga puli sa akong puloyan. Kay tungod nga, tabano na siya sang iya sini nga boss. madala bala ako sang patalom. Panigurado lang. Makadto na ko dito sa iya sini nga trabaho. Arada si Alira?
1: Ano tani to? Si Rao?
0: Pwede ko bala sa mga istorya?
1: Chair? Office hour pa sa nawe kami kapagwa sa empleyado empleyado nga wipe a break?
0: Pasod lalang ko bala kay may importante lang ko nga istorya siya.
1: Dahil lang kay Sarah. Tawagan ko na lang si Mama Lira. Wala ton mo sa diri sa gwa, Sarah.
0: Sige, Chip. Madamugin nga salamat.
1: Ma'am? May kapangita to si mo sa gwa?
2: Sino naman na?
1: Bana mo ko na, ma'am.
2: Bana ko?
1: Si... Kagdo... Do akig mo to sa?
2: Nga akig saya. Nag-obra mo lang ko di.
1: Basta kuhay lang to eh. Kulabot ko nag-obra ka na. Kaya nga ako lang. Nga, wala lang sa gamo. Kay karon basi magwalto sa sagwa mo yan kata sa aton sini nga mga client diri sa sulod ma'am kay kigan ako ni boss guardya mo lang ko ni mo
2: ati sige no kaduan ko na lang to kay basi mag maoy to bala sagwa ho budline balaan mo naman na ang bana ko sige dali lang gino nga excuse ako anay magwa ko anay
1: Kainap ako gahulat si Modre. Huwag ganyan ba siya ako? Huwag ganyan ba, da?
2: Anong ginakadto mo dihaw? Mano ka di tani?
1: Ano nang nabatian ko? Nadamo na ko siyang una. Nagaduda pa lang ako pero kadamo ako sa mga nabatian nga. May relasyon ka mo sa imong boss?
2: Diin mo naman na yan nabatian niya. Basi lain-lain naman na yan nabatian mo. Basi ko sino naman na yan nagahutik.
1: Tingnan ko ba ara ka sa balay pero may kalagatext sa iya. Tapos magtawag siya sa imo. Diyan sa bat mo na yon.
2: Siyempre,
1: trabaho. Kapay Sarah ko sa ubrag at tawag ko sa imo pero huwag kang kasabot.
2: Wala ka bala trabaho?
1: Ay, magaling ko trabaho. Pwede ba?
0: Ano ginaubra mo sa akon?
2: Amo ginang
0: ginaubra. Hindi na pagpaliw na maluoy ka. Pagurag tagsa ka makita nagagawa sa imo baba.
1: Nagahatag lang sa kasakit sa akon kasing-kasing. Ano gid bala ang sala ko sa imo, Alira? Nga agin tonto mo ako sini.
2: Why ka po, Wiba? Ano ginahambal mo? Sambal mo may gahotek sa imo, hambal mo may trabaho ka, wala sing amo sina.
1: May mga nagasugid sa akon. May mga nagahambal sa akon. Nga grabe na ginang closeness ninyo sa imo sini ka, boss.
2: Ay,
1: shit. Ano gusto mo? Subulong ko sila sa salon?
2: Huy, maiba na nang akon nga sa ang sweldo na karon. Amo niho. Amo niho.
1: So amo nagalay pa na Naga gusto mo lang magsaka ang imo sini ka sweldo mo na naga para king ikaw na sa imo sini ka boss. Ha?
2: Normal na iya.
1: Ikaw, ya, ikaw. May 11 na ta kabilog ka bata. Ang imo sini nga tamburong da pindi na nakaigo ang ulo ko na. Mahuya ikaw ibutang mo man sa lugar ang imo sini nga pagpanglalaki.
2: Kung hindi ako magpasipsip, ano ipakaong sa inyo kaysa unsita kakabataan? Ikaw gahambal ka lang, pulito bala!
1: Ah, gali, sip-sip kao! Kabalo ka gali magpasipsip!
0: Masulod ako! Hindi ako magpungki, masulod ako! Masulod ako! Masulod ako! ikaw ang boss at ako sining asawa?
2: Hoy, kuluya si mo.
0: Sino ni siya?
2: Boss, why ni siya? Pero ba na ako ni siya, boss? Hindi lang pagsapaka, boss, papuliyon ko lang ni siya.
0: Bana mo? Mari sa driyaw. Kag may dala pa siya kapatalom. Guard! Ginatuntun niyo ako nga doa. May relasyon bala ka mo sa akon sining salbabida ng asawa? Ano ginapang wakal mo? Nakakita ka bala sa akon? Nakita mo bala ang akon sining tindig subungaga? Dumdum mo? Sa amok ko sining kagwapo? Mapato lang ako sa isa kabalyana! Nagatrabaho sa mayong imusawa. Mapisan siya sa isa ng trabaho. Isa siya sa mga sip-sip ko ng mga empleyado. Kaya gani hindi mo masiling. Nga tungod nga malapit siya sa akon, may relasyon na kami. Tuod bala ina, sir? Oo! Oh, tugangan ko pa ganing sildo ya, kaya hambal ko naluoy ako sa banaya. Pasinsahagin ako, sir. Nadala lang ako sa akon sininga balatsyagon. Hindi ka magkabala ka. Kaibisan sino man siguro ng lalaki, ilabinagin ang boss. Hindi man siguro magsala nga maluyag sa asawa mo nga may unsi na kabilog na bata.
2: Boss, pasensya gid boss ha. Bala mo ang akon nga bana, siluso gid niya sa una. Kita mo man siguro, tama man ta ka gwapa. Syempre may unsi man ta ka. May unsi man kami kakabataan. Ti dira pa lang guro, pawi ba na ina nga dumapatay gid ang akon nga bana sa akon. Ti pasensya hilang boss ha. Basi bala boss, ibanan mo akon sweldo ha.
0: Hindi ka magkabalaka. Dugangan ko ang sweldo mo sa mga aglaw. Well, in fact, gusto ko nga i-doble ang imo sweldo subong eh.
2: Nga boss ha. Nga,
0: dinuway ka nalipay?
2: Dumakatili nga laman, boss, nga dublihon mo ako sweldo subong aga.
0: Malipay ka lang bala. Nalipay ka wala.
2: Nalipay gid boss, isin o bala hindi malipay.
0: Dublihon ko ang imo sining sweldo subong aglaw.
2: Nga boss ha. Ay, kagalante gid bala kay boss.
0: Hindi magkabala ka. Kaya tungkol na muna ning pinakaulihi mong adlaw nga mag-aumbra diri sa akon. Dublihon ko ng imo sining kasildo kaya dala na nadira ang imo sining nga separation fee. Ha? Paghalin ka mo ning aduwa kay basi pang tampuyungon tapakam. Amo to ang istorya sa mag-asawa. Tagsang bana nga nagaselo sa iya asawa tungod nga naluyag ini sa iya sini nga boss. Kutob diri na lang ang aton sini nga panatuntunan diri sa aton sini nga special edition sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K-5 sa umaga. Dapo kini nga katabo di bala? Tamaan ka siloso sang asawa o kun bana. Sinapahalin na lang sa ubrang ila sini nga mga partner, di ba? May ara nga siloso ang bana, may ara nga siloso ang asawa. Ato to ka wa. Amo mo lang ni gali nga permi lang di masubol sa awa mo kag buyan ko. Hali na to, aray mo sini nga separation piho. Wala ka kay pa balirapin.
2: Ito, hindi gin maghalin sa loyo sang iya nga asawa, ang iya nga bana gusto gid do pareho gid na bala nga do sandikit gid sila bala do hindi gid ni kumbaga amo gid ni sila ka close.
0: Bali ma'am ning ilumbaw niya dapat before ka mag-engage sa isa ka relationship, dapat aware ka sa personal background sing imo mangin partner. If he or she is responsible, siya sining kagulingon kag siya family. Isa ina sa mga factors nga mangin maayo ang inyong relationship. Manangambal ni Ma'am Ning Ilumba. Siyempre, ang selos, dapat ibutang man sa lugar. Kakipay balirapin, di ba? Di man nga do, tama ka nakaka-possessive sa imo, sining nga banaw kung asawa. Kakipay balira.
2: Sakto na,
0: kay Fairy. Okay man na si imo. Nami man ako nagasilos ang asawa mo kagbana, kahit ni siyempre, ma-feel mo nga plangga kanila, bla. Nadlock sila nga bayaan mo, di ba? No? Pero kung sobra-sobra na ang pagselos, sa aton sining nga mga kakipay, hindi naman manami, di ba? Kakipay balira.
2: Sakto na, kay Fairy.
0: So dapat ko mamana ka hindi siloso. Kag hindi gid magbitbit ko silyo pagadto sa K5 ba? K5 balirapin.
2: Okay, K5 Ray, noted.
0: Pero siloso gid manaw.
2: Sang una.
0: Subong yan nagbagong buhay na.
2: nagbagong buhay, kiti siyempre ito wala naman sang silusan sa aton. Lain niya sang una, yung mga estudyante pa lang kita. Madamo kita sa makasalamuha.
0: Siyempre madayaw ka pa sang una. Sexy.
2: Sang una.
0: Pala sok-sok sang mga, ano gini? Hindi, ring ang mga bayo. Ano, mambal mo ganyan nga, maakit gid ang mga kalalakihan. Isubong niya ti siyempre pangabuhi na ningimuya ka gina lagas.
2: Bugas-bugas
0: oo, na. Kagbugas-bugas na. Ti siyempre do the motherly ano ka na ino.
2: Oh.
0: Motherly tawag ni?
2: Lifestyle.
0: Lifestyle. Or motherly look.
2: Lain na subong ang pangabuhi.
0: Sige, salamat gid ka K5 Alirapin.
2: Sige ka K5 Ray, ang ini nga kalingawa lang ginadulog sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Nagikan sa News Center, inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras mga ka K5, 5:29 sa itong sinigang pagpangalagad. Okay, congratulations gari sa kay Altea Prosperoso sang barangay Naslo kag Naslo Elementary School sa Putotan, because record breaker ini mga ka-K5 sa palarong pambansa. Isa sa mga nakakuha sang gold medal sa aton sini nga mga ka-K5 ang Putotanon nga atleta sa elementary level sa aton sini nga mga ka-K5 nga gina pangunahan ni Altea Grace Prosperoso sa barangay Naslo Putotan, kung sa diin naka-record ini mga ka-K5 sang bago nga record sa discus throw sa palarong pambansa kag nakuha sini ang gold medal. Sa record mga ka K5 ni Prosperoso, nakakuha ini sang 37.15 meters nga mas mataas o kon malayo ikumpara sa 35.56 meters sang gintalikdan nga palarong nga pambansa mga ka K5. Sa karon mga kauturan, padayon pa nga naga paninguha ang pila naton sini ka mga atleta sa Region 6 agud maangkon ang duga nga mga medalya no sa palarong pambansa 2026 mga ka-K5. Kahapon 3-0 ang score sang St. Robert's International College batok sa BARM sa aton sini nga mga ka-K5 sa secondary boys basketball. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag karon balantayan man kay ang Negros Island Region makasumpong nila sa volleyball secondary girls ang Leon National High School mga ka-K5. No, ang Region 6 ti sang una, isa lang ni ang Region 6 kag ina Negros sa Occidental mo ang nagarepresent sa secondary volleyball girls. Amo ang taytong college mga ka-K5 sang Bacolod City nga amo ang nagarepresentar sa Region 6 mga ka-K5. But anyways, no, bag-o mag-separate ang Negros Island Region, ang Taytong College Secondary Volleyball Girls nagpabilin man ini sang somehow contribution sa Western Visayas sang magkampyon ini sila mga ka-K5 sa tong 2023 palarong pambansa, kung sa diin na perde nila ang National Capital Region nga ginapangunahan sang National University o kung sang NU. Pero sang last year nagbalos ang NCR sa aton sini nga mga ka-K5 kag nakuha nila liwat ang titulo nga kampyon sa secondary volleyball girls. Amo ni ang pila ka mga highlight kag balantayan na sa baseball naton to bakod man ang aton sini nga Region 6 sa aton sini nga mga ka-K5 no. So gabay pa nga madugangan pagid ang mga medalya, mga bulawan nga medalya sang aton sini nga mga atleta mga ka-K5 para at least makabatak-batak sa ranking no sang bilog nga Western Visayas. Alas 5:32 sa aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, pila ka mga senador ang gingpang pailan sang kaso sang ombudsman may kang tanan mga ka-K5 sa flood control anomalies. Kahapon waay gid mag tawag ni waay gid mag sala ang pila naton sini ka mga kuturan, ilabi na gid si Senator Erwin Tulfo sa iyatong manifestation sa italikdan ngadlaw sa Senado nga balyan ang ginakakulbaan sa pila naton diri sa ka mga senador nga gusto nila teleconference ang matabo sa Senado no sa paghihiwat sa sesyon. Ano ni preparasyon na isang pila ka mga senador nga pailan sa ombudsman sa kaso? O si Senator Jinggoy Estrada
1: allegedly may kickback salin sa flood control projects nga naglabot 573 million pesos gipasakaan na sa sang kaso sang ombudsman may kangtanan sa graph no kag plunder cases sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati kay ibaloon tani ang pila ka mga matabo no sa sining kaso nga ginatubang ni Senator Jingoy Estrada sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati kag ang iya sini ambal baya ah pinolitika lang niya very timely ah no kami nga mga majority ginapangkasuhan no sa aton sini nga mga K5 kay tungod nga wala kami nagupod sa kagustuhan sa administrasyon ilang taon tani mga K5 kung di ni madadangtan ni Senator Jingoy Estrada kung sa may palaro pa 3-time champion ng iban siya 3-time nga may kaso nga graft and corrupt practices act kag plunder no sa aton sini nga mga K5. Ara na nga ton sining palarong pambansa update 2026.
3: Updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, TTX Coffee Mix, Nakakapika na, Nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Nakamute si Sirel Jan.
4: K5 News FM mula Iloilo, Ruas, Antique at Kalibo mga ka-K5. This time, i-check na to lang signal ng Iloilo, Iloilo.
1: Good morning, Western Visayas and Negros Island Region. No? Okay.
4: Kung anong kalagayan natin doon sa Surigao o kung sa Agusan del Sur, kalagayan ng Taytong Thunderbolt mga kaibigan. Mula kay Kaki 5, the Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño. Sir Eljan.
5: Yes, good morning sa ating mga palangka, mga kauturan. Dura sa Bilogan Negros Island Region at the same time sa Bilogan Western Visayas. This is now day number 4 and we are on the quarterfinals mga Kaki 5. Para naman sa nagkalaylay ng mga events dali sa Agusan del Sur, ilabi na sa Prosperidad. Dalo namon sa inyo sa saligang matriyon ang mga schedule of games sa mga ball games, volleyball and basketball para sa quarterfinals sa saling adlaw. Para sa kapusan sa mga kulturan, karon balantayan sa patag sa volleyball bangod mag-inkwentruhan ay ang Western Visayas at the same time ang Negros Island Legion sa secondary girls volleyball. Amuna ang schedule sa pangalay sa quarterfinals. Kaki 5 babes, here we go. Kag sa bilog Western Visayas, kag Negros Island Region, schedule of quarterfinals sa secondary girls volleyball May 29 subong adlaw. Ang first game pagaywat naman sa tunga sa National Capital Region kag Region 9 alas 8 subong aga. Samtang sunod man sa quarterfinals ang Region 12 na mag-inkwentro sa Caraga Region alas 9 subong aga. Kag ang pinakamasadya na ang anay magkaupod sa Western Visayas mag-inkwentrohanay na no sa volleyball secondary girls quarterfinals Region 6 versus NIR alas 10 subong aga.
6: Lagi diyan nagparent
5: yes, kibilugga Western Visayas ang NIR ang inkwentrohanay NIR gid kag Western Visayas alas 10 subong aga i-cover na live sa K5 News FM coverage team dari sa Agusan del Sur. Sa last
4: Dan,
5: game, Sir Jan.
4: Dahil lang kayo, Sir Jan, i-acknowledge ko na ang Dumaguete, naka-hook up na sa ito na Dumaguete. Dumaguete, thank you so much. Right, Sir Jan.
5: Okay, so magtatagalog tayo kasi hindi ako marunong magbisaya sa mga kabahin natin dyan sa Dumaguete.
6: Ako, hindi marunong magtagalog, hindi marunong magbisaya. English lang ako eh.
4: Sige.
5: Ganda. So this time around Dumaguete and Iloilo ang
4: Palawan na
5: laro ng yung quarterfinals sa secondary girls between NIR at the same time Region 6 alas 10 ngayong umaga. Puntahan po natin ang schedule of basketball. Ito pong inabangan ng ating mga kababayan, secondary boys. Napakalungkot na balita, hindi nakapasok ang Negros Island Region sa basketball secondary boys. Alas 8, unang maglalaro para sa quarterfinal secondary boys basketball. Davao Region laban sa Cordillera Autonomous Region. Alas 7:30 ngayong umaga. Caraga versus Southern Tagalog. Alas 8:30, second game. Third game, itong inabangan po natin, buhay pa ang ating mga kababayan, ang ating former ka-region na Western Visayas,
4: yes!
5: Secondary Boys. Ang magkakalaban nila alas 9:30 ngayong umaga
4: ay
5: ang Central Luzon. Ito po yung team ni Chug Moral, pero unfortunately, hindi na po pwedeng maglaro. Itong si Chug Moral dahil siya ay member na po ng Gilas Team Under 18. Ang National Capital Region will be the last game laban po sa Northern Mindanao at 10:30 in the morning. Right after the games in the morning po, buong Western Visayas ng Cape Blues FM at Negros Island Region, susunod mamayang hapon ang semifinal rounds kagad. So from 8 teams, bababa tayo sa 4 na mga teams para lalaro sa semifinals. And then, magkakaroon po tayo ng finals bukas na ng umaga. Sa iba pang mga schedule of semifinal games sa araw na ito, puntahan po natin ang schedule of games. Yung pagkaintindi ko po ay mayroon ding schedule of games para po sa ating NIR. Nakapakasama ang basketball team ng elementary boys sa quarterfinals ng Western Visayas. At abangan natin yan, medyo malayo kasi yung venue for elementary boys. It's more than 40 kilometers mula po dito sa amin. Ang venue kasi ng secondary boys dito po sa Prosperidad. While the elementary boys andun po sa Bayugan, but andun naman ang kantabay si K5 Dan Ramos mula po sa Santiago, sa Isabela. Sila pong magbibigay sa atin ng update ng laro ng ating mga teams. Kahapon naging viral ang post ng K5 News FM. At yan ang pinag-usapan dito, ang tungkol po sa naging feature natin sa mga facilities na world class ng Agusan del Sur, lalong-lalo na ng Prosperidad as they host the 66th edition ng Palarong Pambansa. Sa kabilang dako naman, kahapon po, kinausap na nagkaroon po ng pag-explain ang ating pong mga officials sa wrestling dahil naging viral ang post po ng K5 News FM tungkol po sa isang coach o trainer ng wrestling galing Bayawan na na-banned sa lahat po ng venue ng Palarong Pambansa matapos nagreklamo at hindi nagustuhan ang officiating ng mga official na sa wrestling doon po sa Bayugan. So they try to explain at least sa atin naman we're just doing the report. Ano? And we received information na isang gym kahapon o na nakarang araw at sunog dito sa area ng Bayugan. But unfortunately, wala naman pong, unfortunately, wala naman na paulat na nakaproblema kasi yung gym na yun, according to report, ay nilalagyan na lamang ng stocks at saka merong mga ilang laro sana na gagawin doon. But it was not pushed through. Patuloy naman ang investigasyon ng ating mga otoridad kung ano ba talaga, lalong-lalo na ng DepEd, kung ano ang dahilan dahil kung bakit nagkaroon po ng sunog. According to report, ang sunog na ito ay possibly dahil sa sobrang init ng panahon dito na rin sa Agusan del Sur.
4: Now, mga kakipay at kamayanin
5: po ating live coverage mamaya. At narito na ang pinakahuling medal tally para po sa ating mga kababayan. Sa National Capital Region, sila ngayon ang nangunguna with 36 golds, 25 silvers, and 30 bronze. Ang Region 4A o ang Calabarzon ay meron na pong 27 golds and 25 silver at meron silang 21 bronze. Ang Region 6 na sa pangatlong pwesto sa ngayon. Ang Region 6 ay merong 16 gold, 15 silver, at bronze na 16. Ang Region 7, pang-apat, na mayroong 15 golds, silver na 15 at 19 bronze. Ang Region 3, panglima, meron siyang 11 gold, 7 silver, and 9 bronze medal. Habang pang-anim naman, ang Region 5 na may 10 gold, 11 silver, at may 14 bronze. Pang-anim ang Region 13 na merong 10 gold, 7 silver, at meron pong 16 bronze. Pang-walo ang Region 10 by 9 golds, 14 silver, and 13 bronze. Ang NIR ay nasa pang-siyam na puesto na may 9 na gold, 12 silvers, and 9 bronze. Pagsampo ang Region 13, ang Region 8 na may 9 golds, 10 silver, and 14 bronze. Sunod na dito ang card na may 8, Region 7, Region 11 na may 7 na mga gintong medalya. So far, yan po ang overall, ang top 5 naman po sa elementary division. Yung katatapos po lamang natin ay binasa ng mga medal tally, yun po ang overall medal tally. Puntahan natin sa elementary. Sa elementary, nangunguna ngayon ng Region 4A o Calabarzon with 15 gold, 11 silver, and 7 bronze. Pangalawa naman ang Region 6 with 11 gold, 8 silver, and 4 bronze. Pangtatlo naman ang Region 7 na merong 8 gold, 7 silver, at 8 bronze. Ang Region 5 ay mayroong 8 gold, 4 silver, at 6 o 5 mga bronze. Ang National Capital Region ay panglima with 7 gold, 4 silver, and 9 bronze. At pang-anim ang Negros Island Region with 6 gold, 6 silver, and 1 bronze. Puntahan natin ang top 6. Dito naman sa secondary, nangunguna National Capital Region with 29 gold, 21 silver, and 21 bronze. Region 4A, Calabarzon, second place with 12 golds, 14 silvers, and 14 bronze. Ang Region 3, pang-tatlo, na meron pong 8 gold, at 3 silver, at 3 ding bronze. Ang pang-apat ay ang Region 7, na meron pong 7 gold, 8 silver, at 8 bronze. Ang National Academy of Sports, or NAS, ay pang-lima, na kung saan ay may 7 gold, 1 silver, at 7 bronze. Habang ang Region 6 ay nasa pang-8 pwesto na mayroon siyang 5 gold at 7 silver at 12 bronze para po sa secondary category. So, ito po yung mga medal standing na aming pong maiulat po na po dito sa K5L, John. FM.
4: K5L, John.
5: Go ahead, K5 Bates.
4: Okay. Sandali po sa Sir Eljan. Baka may kunting katanungan po ang ating mga sister station. Wala po sa Iloilo, Sir Ray. SB Almalay.
0: Salamat ka K5 Babes Gantalao. May katanungan lang ako kay K5 Eljan Castanyo, yung ating B4 Operations. Kasi enticing yung laro kahapon doon sa NIR at saka sa Region 12. Pero maraming yung nagsasabi na parang hindi sila kontento doon sa third set ng laro ng NIR. Ano ba yung na observation natin na actual diyan na K5L diyan? Kasi marami nagsasabi sa online na parang nagpapatalo talaga yung NIR eh. At parang meron silang iniiwasang kalaban na K5L diyan.
5: Magandang katanungan yan, AVP Ray Umali po sa mga kababayan. Alam niyo ang laban ang sinasabi po dito ni K5 Ray, yung pong laban sa volleyball girls secondary between the National Negros Island Region at ang Region 12. You know, on the first set, napakagandang laban, kamero lang mga observation. First, ang intensity ng laro na ipinakita po ng dalawang team actually. Nung sa second set, parang ayaw na nilang manalo yung dalawang team. Yung observation po ng dalawa ng mga tao doon sa loob ng gymnasium. Sabi nila, ano ba nangyari ngayon? Bakit parang ayaw manalo ng Region 12? Ayaw din manalo ng NIR. Hindi po natin alam, pero we don't want to judge the book by its cover. Pero kung titingnan natin, the performance of both teams is below par. Yun po ang nakikita natin kating pipe. na K5 Ray, isa po dito K5 ABP Sir Ray, tinitingnan baka pinipacing ng both teams sa kanilang mga players na hindi na po sila mapagod, hindi na po sila majored, kasi assured na itong Region 12 at ang Negros Island Region na makapasok po sa quarterfinals sa araw na ito, K5 Ray.
0: Okay, so kaya pala no, at saka nakita natin parang injured doon si yung star player ng Taitung College no, si Rose. Kakipebel diyan, kamusta naman yung kanyang sitwasyon doon?
5: Well, so far kahapon actually pinalabas lang siya at pinapahinga. Kung titingnan mo parang laro nila, parang ang kanilang mga serve ay umaapaw, umaabot sa likod, ang ang spike ni Almendralejo ay off. Sabihin na natin na baka it's not her day, pero marami din ang hindi na kontento kasi marami nanonood doon eh. Kahapon ang live natin umabot ng more than 5,000 live viewers, yung Magic Eye natin. Ibig sabihin, kahit kasi hindi taga NIR o Western Visayas, talagang sinusundan ang team ng Negros Island Region. At kahapon po nakaparehan po natin yung Vice Governor doon kasi nagkamali siya ng upuan. Meron pong area kung saan doon po nakaupo ang lahat ng mga kawani ng media, but unfortunately doon siya nakaupo si Vice Mayor, doon pumunta si Vice Governor Patricia Plaza, kaya nagkataon po atin po siyang na-interview at happy po sila dahil very positive daw ang naging review ng netizens sa naging opening day at hosting po ng Agusan del Sur ng 66 palarong pambansa, K5 News FM, Western Visayas at Negros Island Region.
0: Maraming salamat, okay. BP Elgin Castaño, K5 Babes.
4: Yes sir, Kaki-5 Ray. So, puntahan natin mga kakibigan si Kaki-5 Jobert Lago ng Pilar Capiz. Sir Jobert.
6: Sir, Sir Elgin, ano, napakaganda yung presentation mo ngayong umaga. Wala naman question dito kasi pasok na pasok ang Region 6 sa palarop ngayon. Back to you, Bacolod.
4: Yes, maraming salamat Sir Jobert. Puntahan natin yung Antique, Tambalang Mismar.
7: Thank you so much, Daddy Babes. Good morning, Sir BP. May katanungan lang po yung Antique. Sir BP, with the latest medal tally, merong possibility po ba na maunusan ng Region 6 yung Region 4A, Sir BP, sir?
5: Kung titingnan natin ang percentage ng medals as of this time, nasa almost 70% na po tayo, ano? So, most probably, malalaman natin yung Baytamore. There is a big possibility na pwede pa hong madagdagan ang medalya ng Western Visayas dahil patuloy pa rin ang mga final games. Actually, ang baseball, magkakaroon din ng quarterfinals at mamayang kukonte, kukunin natin ang kanilang official schedule kasi nakapasok doon ang Western Visayas. No? Malakas ang Western Visayas. Sa basketball, second elementary boys, malakas din. Lumalaban itong Western Visayas. So, malaking chance na madagdagan pa ang gintong medalya ng Western Visayas habang nagpapatuloy po ang medal rounds dito sa Agusan del Sur. Balik sa inyo, K5 News FM, NIR, Western Visayas.
4: Okay, standby Antique, puntahan natin yung Kalibo. Sir Michael Celorio, Kalibo. Kalibo.
8: Dumagite.
4: Dumagite.
8: Dumagite.
4: Tan, Dumagite, Tan. Aram, okay.
5: James.
4: Si,
9: magandang umaga, K5, Sir Eljan. Ang tanong ko lang, K5 Eljan, no? Ano kaya ang posibleng makakalaban ng NIR volleyball team girls sa nalalapit na semi-final, sir?
5: Kung titingnan po natin yung mga malalakas na mga teams dito sa volleyball, magandang tanong yan. We're expecting a possible rematch between the National Capital Region and NIR sa darating na finals o kaya ay pwede ang Region 12. Alam niyo pong Region 12, napakagaling po ng mga bata dito. K5 Ray at buong Western Visayas, K5 Unard at ganoon din sa kay K5 Lawrence. Ano? Alam niyo, nakikita po natin K5 Ray at buong K5 Western Visayas, ang larong volleyball, hindi lang ito palakasan. It's at pataasan ng IQ sa laro. Yung ginagawa, bakit ito ba, anong observe natin the way maglalaro itong Region 12, they are going to post an attack magbibigay ng set ang setter, and then tatalon yung spiker. Then yung spiker habang po tumatalon, binabasa niya anong klaseng depensa meron ang ginagawa ng NIR kahapon. Kung nakikita niya na malalakas yung blockers, ang ginagawa niya ay pinifake niya, tinitingnan niya kung saan may open lane, parang piniplacing niya yung sa ating parang on yung mga street words, yung mga larong kali, sabi niya ang galing magplacing. Yun ang strength ng NIR. Mga maliliit lang sila, o ng strength ng Region 12, maliliit pero mauutak, matatalino in terms of volleyball. Kaya ito yung tatlong nakikita natin, it's NCR, NIR, Region 12, at saka Calabar Zone.
10: Lastly, kay 5L dyan, Vice President for Operation, medyo exciting naman yung laro ngayon dahil ano yung magkakalaban, yung NIR at saka Western Visayas, anong laro at anong oras na mapakinggan natin?
5: Kaki-5 Babes at Kaki-5 Robert, third game ho sila sa Volleyball Girls. Ano? Mm-hmm. Ang NIR at saka Western Visayas maglaro bandang alas 10 ngayong umaga. Yan po mga natin. Siguro napakarami po ha, na manunood dito. Kaya nga sinasabi natin sa mga kababayan natin dyan, only K5 News FM will bring to you in Western Visayas and Negros Occidental the live action mula po dito sa Agustin del Sur sa labanan between Negros Island Region and Western Visayas of Volleyball Secondary Girls. Alas, ngayong umaga.
4: Konti lang naman mga kaibigan, kada puntahan natin muna si Kaki 5, Michael Silorio ng Kalibo. Sir Michael.
11: Sir Eljan, K5 News FM Philippines, good morning. Sa baseball po tayo, sir, no? Ano ang tsansa ng Western Visayas na makapasok sa finals? Kasi na-mention nyo po kanina, napakalakas ng Western Visayas sa baseball.
5: Ang makakalaban po natin dito is either NCR o kaya ang Calabar Zone, kasi malalakas sila. So, titignan natin, ang pinaka-importante na kapasok na tayo sa quarterfinals because everything changed. Kasi ang pressure tumataas na eh. Nakikita po natin yung mga players pagdating ng quarterfinals, iba na yung angas, iba na yung kanilang aggressiveness. Mas lalo po silang nauuhaw sa panalo pagkapasok ng quarterfinals. Pero hopefully, kasi malakas yung the last time around, zero ang Eastern Visayas eh. Nagkalaban ang Eastern Visayas at yung Western Visayas, 11-0 ang score sa baseball. Ganun kalakas ang ating baseball team dito sa Palarong Pabansa 2026 sa K5
10: ng Kalibo. Ay, 5-5 na, magka-penalty na yung laro natin.
5: O, sige. Makaka-penalty tayo.
0: Oras mga ka-K5 na 5.50 sa isaga na batian ng mga development and updates sa Palarong Pabansa 2026. Bantayan na lang ang pila ka mga detalye sa aton sini mga balita sa pila na aton sini ka mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Padayon na magtutok sa aton sini nga palatuntunan kag sa pila na aton sini ka mga programa diri sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo. Sa pangalan ng ilabang sa bukos ka persa sa K5 News FM Philippines, kita na makita sa masunod kasi mana. Ako naman ang inyo alagad sa kanginan inyo kinandaan ka K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagay na nagasining, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, Masalikan, Epektibo, DTX 500, D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
13: ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3.
13: Makakas, makabuti ka.
14: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
13: Yung may D3.
14: Makakas, makabuti ka.
13: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: D3 Bio with Visio.
16: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3.
13: Mabakas, mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3.
13: Mabakas, mga butika.
18: My family history ba na kamuos ang diabetes?
19: Mag-TDX 500 ka.
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-TDX 500 ka na.
18: DTX 500
19: ang may powerful compound
18: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: garantisado,
19: epektibo,
18: aramis
19: mo. DTX 500
18: nagapalandulong bala ang imo panulukan,
19: magalingin bala ang imo nga ulo,
18: masami nagapangihi,
19: masami ginauha.
18: Si may diabetes ka na,
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compound
18: nga nagapanubos
19: ang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: garantisado,
18: DTX 500.
20: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
14: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka,
13: magabuti ka.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko at mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto.

0: For Biotics, sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalino Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman
4: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
8: Mabakal sa mga mutika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, lasa 7 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong

0: mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Augero Francia. At ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
1: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Biyernes na, Mayo 29, 2026. Manayan-nayang panahon sa siyudad sang Iloilo, mostly sunny. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radyo, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Augero Francia.
0: Ted Augero Francia.
1: Headlines. Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes, kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
0: The story of the day.
1: Senador Jinggoy Estrada kag anay DPWH Secretary Manuel Manligas Bunoan ginkasuhan sang plunder kag graft sang ombudsman. Sa balita lokal, transfer group sa siyudad sang Iloilo ginuntat ang pag-avail sa service contracting bangod pierde pa ang ilang kooperatiba. Pavia Mayor Luigi Goreseta ginhingyo sa PNP nga ibalik si Major Brian Alamo bilang officer in charge sang Pavia Police Station. Sa balita regional, gobyerno probinsyal sang Antique magabakal sang dugang nga laboratory equipments. Sa K5 Network News sa Palawan, bagong birthing facility sang City Health Medical Complex ginbuksa na sa publiko. Sa balita nasyonal, Senador Francis Guevara Escudero ginsabat na ang aligasyon nga nagaulamid sa iya sa flood control anomaly. Senador Robin Hood Carino Padilla ginkasuhan sang CIDG sang obstruction of justice. Balita international, pungsod Oman ginpaandaman sang Amerika nga atakihon. Balita sa negosyo, balor nga pwede utangon sang members sang Pag-ibig ginpataas tubtob 10 million pesos. Balita sa hinampang, sa NBA, Kenny Atkinson magkapabili nga coach sang Cleveland Cavaliers. Balitang entertainment, Jake Cuenca gin-confirm nga nobya na ang Ilongga beauty queen nga si Rabia Oxenia Mateo. Sa balitang extra special, sa China, lalaki nga naga salig sa plaka nga may swerte, inapahayag nga napunan sang problema. Lasais 12 na sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalino, Ganiway, Lambunaw, Duenas, Dumalag Kapis, Tapas, Bingawan nga malapit sa Kalinog. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's. Samtang sa Domingo, kagadomingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-au Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-au, Iloilo.
0: The story of the day.
1: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinicas Probiotics. Para sa healthy tummy, Clinicas Probiotics. Ginpasaka na kahapon nga adlaw Webes ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso nga plunder ka graft bato kay Senador Jinggoy Estrada kag anay DPWH Secretary Manuel Manligas Bunoan. Bunga ini sang recommendation sang Department of Justice akong DOJ Special Prosecution Service sa itong Mayo 18 nga kasuhan sa Estrada sang plunder, graft kag bribery kaopo ng iban pang official sang Department of Public Works and Highways. Ang kaso may kang tanan sa ginapahayag flood control project sang gobyerno. Kadunga sinigil pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga wala sang gin-recommend nga piyansa para sa ila kahilwayan kag paghingyuon ang pag-issue sang whole departure order batok sa ila. Ini nang ikatatlo nga plunder case ni Estrada kung sa diin ang una sang tuig 2001 sang ginkasuhan siya ang sa wedding scandal kag sang tuig 2014 bangod sa PDAF scam kung sa diin siya ang absolto. Samtang gin-dismiss naman ang kaso batok kay anay DPWH Undersecretary Catalina Cabral nga napatay sa nagligad nga tuig subong man wala na ginlakip sa ginkasuhan sanday anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, anay DPWH NCR Regional Director Gerald Apolensya kag anay Bulacan First District Engineer Henry Alcantara matapos ginlakip ang maini sa Witness Protection Program sang Department of Justice si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: The Office of the Ombudsman has approved a review resolution that has caused the immediate filing of criminal sets of information before the Sandigan Bayan against Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, former DPWH Secretary Manuel M. Bunoan, and several local DPWH engineering officials. Following a rigorous and independent evaluation of the investigation forwarded to us by the NBI DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force, our office found probable cause to indict the principal respondents for plunder under Republic Act 7080 and violations of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act Number 3019. Charged alongside Senator Estrada and former Secretary Bunoan are local engineering officials from the National Capital Region. Assistant District Engineer Denril Cesar S. Cortuna and District Engineers Manny B. Bulusan and Arturo L. Gonzalez Jr. The cases stem from an intricate mechanism.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
1: Lasais, Jesse, sais, aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, organic na, mananampa. Wala nagin patapos pa sang Western Visayas Transport Cooperative o kung WVTC ang service contracting program sang Department of Transportation. Sino kay WVTC Chairman Raimundo Parcon. Inibangod nga dako ang ginbuhin sa pletihan sa piyak na 40 pesos kada kilometro lang ang mahatag sa kooperatiba sa mga programa. Sa plete sa mesodyante, 6 pesos ang ginbuhin, kag 3 pesos naman ang ginbuhin sa regular fare. Nagapanabon pa sila sa maintenance, gatong kag iban pang abalayran. Samtang tubtub subong wala pa mabayaran sang concerned agency ang ilagin serbisuan sa service contracting. Pahayag pa ni Parcon nangindako nga binta sa commuter ang programa apang kapirdihan naman sa transport group. Lasais dias i 7 sa aga oras kinadulong sang Mighty C. Gusto mong healthy mag Mighty C. 334 million pesos nga pondo para sa bawat barangay makikinabang program na bato na sang Iloilo Provincial Government. Jenny Kaoyonan sa report.
3: Nabato na sang Iloilo Provincial Government ang balora 344.2 million pesos nga pondo gikan sa national government sa idalom sang bawat barangay makikinabang programa. Ang distribution sang pondo ang ginpatigayon sa Liga ng mga Barangay National Congress sa World Trade Pasay City sang Webes, Mayo 27. Personal na ginbato ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang cheque kaupod si Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque, League of the Municipalities President Iloilo Chapter Suzette Mamon, Provincial League Medical Officer Attorney Dennis Ventilacion tagiban pa nga opisyales. Ang pondo ang tungaon sa 1,721 ka mga barangay sa probinsya kagtang isa makabaton sang 200,000 pesos. Ang 100,000 pesos ang para sa 5 ka mga barangay scholars kag incoming 4th year kag isa ka 100,000 pesos naman ang para sa mga barangay projects. Report gikan sa Iloilo City ini si KK5 Jenny Kauyunan para sa Kampanya na Balita Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo K5 News. FM.
1: Lasais Jess E. 8 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor, kagmanaga pulaw kung gabi, magtumar extend food supplement for men, kag DTX 500. Magahimo sang investigation in aid of legislation ang Iloilo City Council, may kang tanan sa husto nga paggamit sang government-issued vehicles. Sunok ay City Councilor Attorney Romel Doron, nga author sang resolution, luyag sang konseho nga masiguro nga may istrikto nga pagsulundan sa mga patakaran sa paggamit sang salakyan sang gobyerno kag mahibaluan kung ano ang nagakaigo nga aksyon batok sa unauthorized use sang maini. May kabayan sa investigation ang Committee on Good Government, Public Accountability and Justice, kaupod ang City Legal Office, Public Order and Safety Management Office, kay iban pang concerned agencies. Tuyo sang investigation nga makadihon sang ordinansa nga Iloilo City Government Vehicle Accountability ability and proper conduct nga magapatuman sang mandatory trip tickets, operational boundaries kag penalties para sa mga mag-abuso sang mga salakyan sang gobyerno. Padumduman nga sang Domingo, Mayo 23, may duha ka service vehicles sang city government na nakita ka nakuhaan sang litrato samtang ginagamit sa private nga lugar. Lagip ng service vehicle nga ginagamit sang staff ni City Councilor Sheen Marie Mabilog sagwa sang mall sa distrito sang Molo, kag isa naman ka vehicle sang liga na mga barangay nga nakita sa isa ka kapihan. Lasais 20 sa aga, oras sulong sang D3 Bio. Kinatrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones. Magtumar na sang D3 Bio, epektibo. Nakahanda si Iloilo City Councilor Sheen Marie Mabilog nga magtuman kag magsabat sa nagagawa ang aligasyon may kang tanan sa paggamit sang service vehicle sang Iloilo City Government nga nakita sa guwa sang mall sa Pavia sang Domingo, Mayo 23. Sino kay Mabilog wala sa sang ginatago kag sigurado sa nga wala sa sang may malain nga nahimo. Gipahayag man sang konsihal nga handa siya nga pamatud-an nga official use ang paggamit sang salakyan paagi sa nagakaigo nga forum. Dugang pa sang konsihal, sabto niya ang mga akusasyon sa insakto nga proseso kag lugar. Naibaluan nga natalana nga magapatigayon sang investigation ang Iloilo City Council paagi sa Committee on Good Government, Public Accountability and Justice, Mike ang tanan sa husto nga paggamit sang mga salakyan sang Iloilo City Government. Lasais 21 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Nagserbi na sang masobra anum katuig bilang hepe si Police Major Brian Alamo sa mga police station sa Western Visayas. Ini ang kabangdanan nga kinahanglan na sang iya reassignment. Sa statement sang Iloilo Provincial Police Office, sa ilhon siya sa staff position sa provincial offices bilang kabahin sang organizational policies kag career development. Dugang pa sang Iloilo Police Provincial Office, ilang base man sa personal management policies sang opisina. Ginpasiguro naman sang IPPO sa publiko nga ang reassignment ang hindi makaapekto sa pagpabilin sang peace and order kag public safety sa Banwa sang Pavia, Iloilo. Lasais 21 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Ginhingyo ni Mayor Lawrence Anthony Goreseta sang Pavia, Iloilo sa Iloilo Police Provincial Office ang pag-reinstate ang pagpabalik kay Police Major Brian Alamo bilang officer in charge sang Pavia Police Station. Sa sulat kag ginpadala ni Mayor Goreseta kay IPPO Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, ginpahayag sang alkalde nga iya gina-appreciate ang pag-recommend sang pila ka mga ngalan nga mahimo iya pilian og mangin OIC sang Pavia Police Station apang matapos ang maidiid nga pagtuon ilabi na sa sitwasyon karon sang peace and order sang Banwa. Ginpakamaayo niya nga hingyo karon ang pag-reinstate kay Alamo sa pwesto. Ginatagan pagtamo ni Mayor Goriceta nga sa idalom sang pagpamuno ni Alamo sa Pavia PNP, nagpakita ini sang tumalagsaon nga liderato kag nahangpan ang security concerns sang Banwa. Naglaom ang alkalde nga pamatian ni Colonel Rasalan ang pangabay na ibaluan nga lima pa lamang kaadlaw nga nagpungko si Alamo bilang officer in charge sang Pavia Police Station talos kay Police Captain Richfield De Presquito apang ginrelieve na sa pwesto. La 6:23 sa aga, oras ginadulong sang DTX Premium Coffee. Nag-courtesy call kay Mayor Raisa Chu, si Police Regional Director Brigadier General Randolph Torres Tuanyo sa City Hall. Kaupo ni Tuanyo na nagbisita sa opisina sa alkalde, sanday PRO 6 Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Alexander Mariano, kag Deputy Regional Director for Operations, Police Colonel Arfa Abul Kir Makalangkom Jr. Sa courtesy visit, ginpato ni Tuanyo ang padayon nga commitment sang PNP Western Visayas sa pagpabaskog sang coordination kag partnership sa city government sa pagpabilin sang katawhay kag kalinong public safety kag responsive nga police service sa syudad. Ginpasaligman sang PRO 6 ang padayon nga suporta sa local government units sa pagduso sang tingob nga pagtingwa para sa luwas kag mas hilway nga Western Visayas. La 6:24 sa aga, kawatan nga nagsulod sa balay sang pamilya Sildo sa Lilesco, La Paz. Kag nagpatay sa biktima, nagtaban sang dako nga kantidad sang kwarta. Kimberly Caluyo sa report.
4: Nagapanawagan ang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa suspect sa pagpatay sa tigulang sa distrito sang La Paz nga mag-surrender na sa otoridad.
5: Nalakip sa gintaban palagyo ni Jerry Pablo Lima, 34 anyos, 89 anyos nga ginpatay sini sa Ledesco Village sa La Paz. Amo ang bag nga may unod nga 66,540 pesos nga cash. Suro sa Iloilo City Police Office o kon ICPO, may mga riloman kag iman pa nga mga pagkabutang sang biktima nga ginkawat sang suspek. Nagapadayo naman ang manhunt operation sang kapulisan agud nga maaresto ang suspek kag mahatagan sang hustisya ang pagpatay sa senior citizen. Madumduman nga nagaisahanon sa among tion ang tigulang sa balay bangod nga naka-jay off ang iyang timbang. Sa CCTV footage las 8:05 aga sa nga Mayo 24 amo ang pagsulod ni Lima sa gate nga nagpakuno-kuno nga may transaksyon sa negosyo sa himata sang biktima. Ginpamahawan pa sang tigulang ang suspek nga anay nagabulig-bulig sa iya pagtanom kag pagharvest sa iya duta sa Leganes. Madumduman nga sandig sa otoridad, ginkuga, ginlasak-lasa kag ginguyod ang biktima sang sospetsado.
4: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: La 6:26 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa San Enrique, Iloilo, patay si Danny Ruiz, 58 anyos ang edad, mangunguma, residente sa barangay Pagas, San Enrique, Iloilo, matapos madalasa sang traktora. Sunod kay Police Lieutenant Arnel Longares, hepe sang San Enrique Police Station, nagpanaog ang biktima sa ginamaneho nga traktora sa dulugon nga portion sang talamnan. Agod ipapanaog kuntani ang karga nga abono. Gitingwaan pa sa mangunguma nga ingagawon nga i-handbrake ang traktora habang nakadanlog ini sa magsaka kag nalasakan ini. Gindala ini sa Don Valerio Palmares Memorial Hospital sa Pasay City habang gindeclare nga patay. La 6:26 na sa aga, oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Iloilo City Police Station 10, ginatag nga Indy Hostage, ang natabo sa San Rafael Mandoriao. Aaron Rifuyo sa report.
6: Ikaw lang ang inapalangga, kani langga, di ka maguya, ani di ka nasa kumadula pa. Ikaw lang ang akon nga palangga. Daw teleserye ang natabo ng insidente sa distrito sang Mandoriao nga may tingkolo nga tani hindi ka na madula. Bumunag isa ka lalaki, ginapahayag, nagselos sa pos, kanyang obrahan sa iyang living partner. Ang lalaki wala nakapugong sa iyang balatsakon, ginsugat ang iyang partner, dala ang apat ni nagkatuwig nga bata nga babae kag ang maskululbaan kag dire may bit-bit sa yang kutsilyo kag nagtugas ang kakugmat sa publiko apang ang kapulisan king klaro nga wala sang hostage taking nga natabo yarang report.
7: Bangon sa may TC, way na pagin na allergy, way na pagin na masakit. Salamat may TC.
6: Gin klaro sa Iloilo City Police Station 10. Nga wala siyang natabo nga pagpang-hostage sa barangay San Rafael, Mandriyaw. Aras 3 ang hapon, Mayo 27. Kasunod sa insidente nga ang lalaki nagaselo sa boss ang iyang partner. May darang akotsilyo samtang karga ang bata nila kaging sugat ng iyang living partner. Yan kila na mag-living partner nga sanay alias Toto, 23 anyos, alias Inay, 24 anyos. Kag may anak silang apat katuwig nga babae kag residente sa barangay Adjes City proper. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros ang OIC sa Police Station 10. Nagumpis ang tanan sang hindi magpasugot ang lalaki nga mag-ubra ang iyang partner apang nag-ubra sa gihapon bangod wala man sang trabaho ang lalaki. Tungod sini, ngayon kaduan sa lalaki ang ginubrahan sa iyang partner dalang apat katuwig nila nga bata nga babae kaghagadong kuntani niya puli ang babae. May dalang patanom ang lalaki samtang kargang iyang bata kag wala niya gintutok. Naibaluan nga nagaselos ang lalaki sa boss ang iyang partner nga nagatrabaho sa restaurant. Yara na sa kustodiya sa pulis ang lalaki kag na-recover ang patalom nga iya gindala.
8: So, hindi lang kinapuntong yung babae na siguro kaso niya mapuli. Puntong nga daw ang ginamo dito. Okay daw ang boss ng asawa yung ginasikusan niya.
6: Ay, sos. Kag mga ka-K5 ginatingwaan sa kapulisan sa Iloilo City Police Station 10 na mapasakaan sa kaso ang lalaki nga suspect sa karon sa alarm sa skandal. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kang kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Na 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500, effective. Asod-asod nga drug bypass operation, gipatigayon sa mga kabanuhanan sa Quinto Distrito. Reggie Di Mayo sa report.
9: Mga ka-K5 naglabot sa 6,692,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa pagpangunas sang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEO Team 3 sa asod-asod nga drug bypass operation sa tatlo ka banwa sa Quinto Distrito.
0: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
10: Sandig sa report, nagdangat sa Ginabulubanta, 984.2 gramos ang ilegal nga droga ang nakumpiskar sa siparado nga operasyon. Sang Mayo 25, Lunes nga adlaw, sa Banwa sang Ahoy, arestado ang isa ka high value individual o kun HBI nga ginkilala kay alias Pano, 46 anyos sa Barangay Malayuan. Matapos nga nakuhaan sang 385 gramos ang ilegal nga droga nga may standard drug price nga 2,618,000 pesos. Samtang sa banwa naman sang istansya na kumpiskar sa tatlo ka drug subjects ang ginabulubanta 540 gramos ang suspected shabu nga may balor nga 3,672,000 pesos sa Barangay Poblasyon Zone 1. Ang mga nadakpan ang Musanday alias Yuji, 43 anyos, kag Anay Chief Tanod, kag alias Jess, 38 anyos nga isa ka driver, samtang nakapalagyo naman si alias Sir, isa ka high value individual o kun HBI nga ginapahayag nga anay manunudlo sa universidad. Kag sang Mayo 27, Miyerkules nga adlaw, arestado naman si alias Ulok, 26 anyos kag ginakabig high value individual matapos makuwaan sang kapin 402,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Poblasyon Norte, Balasan, Iloilo. Sandig naman kay Pulis Lieutenant Colonel Arniel Soles, spokesperson sang IPPO, ini nagapakita nga padayon ang kampanya sang kapulisan batok sa ilegal nga droga agod mapunggan ang paglapta sini sa probinsya sang Iloilo. dugang pasinida ko man ang kontribusyon sang komunidad nga nagakooperar kag nagahatag sang impormasyon sa kapulisan agud matumod ang mga nagagamit kag nagabaligya sang ilegal nga droga.
9: Sa karon mga ka-K5, ang mga nadakpan ang napasakaan na sang kaso nga may kangtanan sa ilegal nga droga kag nakahunong sa ilatag sa kapulis station. Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5, Reggie Plazuela Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026, exclusive report. Report.
1: Palarong Pambansa 2027, hiwaton sa Quezon City. K5 Karen sa report.
11: Hiwaton sa Quezon City sa Luzon ang Palarong Pambansa 2027. Ini ang ginkumpirmar ni Department of Education o kon DepEd Undersecretary Subungman Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma sa ginpatigayon nga press conference. Suno sa iya nga mapadulong sa prosperidad sa Agusan del Sur ang mga organizer kag pila ka mga opisyal sa Quezon City para sa turnover kaduhan sang closing ceremony sa palaro sa nasambit nga probinsya sa Mayo 31. Naibaluan nga tatlo ka lugar sa Luzon ang nagbid para mag-host para Palarong Pambansa 2027 nga amo ang Tarlac, Zambales kag Quezon City. Samtang wala naman naghatag sang dugang nga detalye si Garma angot sa palaabuton nga pag-host sang Quezon City para sa nasambit nga big sporting event sang pungsod Pilipinas.
9: Gikan diri sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026, exclusive report. Report.
1: Sa dugang balita sa Palarong Pambansa, nagsaka sa ikatatlong pwesto ang Western Visayas, halin sa ikaapat sa partial and unofficial tally sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur nga may 16 ka gold medals, 15 ka silver medals kag 16 ka bronze medals. Nagapanguna sa gihapon ang National Capital Region o kon NCR nga may 36 ka gold medals, 25 ka silver medals kag 30 ka bronze medals. Yara naman sa ikaduwang pwesto ang Region 4A nga may 27 ka gold medals, 25 ka silver medals kag 21 ka bronze medals. Nagapadayon pa ang inampang kag balantayan ang mga update sa medal tally sa among national sporting event. Lasaysa 35 sa aga.
0: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
1: Alasaysa 35 sa aga.
0: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: Ang balita regional ginadulong sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500 The Power Trio. Gobyerno probinsyal sang Antique magabakal sang laboratory equipments para sa mga hospital. Eileen Rose Magbanwa sa report.
12: Region sa 97 million pesos ang gintalana nga budget para sa pagbakal kang mga laboratory equipment sa mga ospital sa probinsya kang Antique. Diyang sano kay Governor Paulo Javier kung sa diin ana paginpahayag nga nag-identify ang mga chief of hospital sa kada district hospital sa probinsya kang andang priority equipment nga igabaklan. 3 million pesos ang balor kang mga laboratory equipment nga ginalokar sa mga district hospitals. Samtang 74 million pesos naman ang para sa Angel Salazar Memorial General Hospital bilang provincial hospital. Ang among mga equipment ang ginalakipan kang ECG machine, fetal doppler, hospital bed, oxygen concentrator, operating table, laryngoscope set, 2D echo, cardiac stress test machine, kag iban pa nga mga kagamitan. Magluwas ka dyan, may ginaproseso man ang gobyerno probinsyal sa pagbakal kang CT scan kag X-ray machine sa idalam kang pondo kang probinsya nga una rin ginbutang sa priority list. Mamanaan nga ang nasambit nga budget ang may regeneran kang special allotment release order o konsaro nga halin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magluwas pa sa 97 million pesos nga ibakal man kang bagas para sa mga pigado nga pamilya sa Antique. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: 6:37 saga Philippine Standard Time, oras tulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor, mag-tumar, extend food supplement for men. Mga patarasak na naghaboy sang basura sa Kalibo Aklan, ginpang multahan. Leonard Viray sa report.
13: Nadakpan sakto ang 18 ka mga indibidwale sa unang adlaw sang hugot nga pagpatuman sang operasyon kontra sa illegal nga pagpilak sang basura sa Banwa sang Kalibo. Ginpangunahan sang Solid Waste Management Services or SWMS Kalibo kag Poblasyon Bipat ang pagdakop sa mga violators. Kon sa diin lakip silang ginabantayan ang bakante nga lote sa kanto sang Sila Serna kag Dr. Gonzales Street. Ang mga naglapas amo ang mga residente sang Kalibo, numan siya Banga kag New Washington. Gilayon sila nga ginisyuhan sa nga environmental citation tickets bangod sa paglapas sa Municipal Ordinance No. 2009-004. Mga padayon, ang SWMS Enforcement Team sa ila-adlaw-adlaw nga pagbantay, tinutuyo sini nga ipatuman ang disiplina sa publiko sa pag-aboy sang basura gud nga mapabilin nga matinlo ang bugos nga Banwa sang Kalibo. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: 6:39 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, sa Palawan, Puerto Princesa City, may bag-o nga birthing facility. Glace Belostrino sa report.
14: Isang mahalagang hakbang para sa mas ligtas at mas maayos na pangangalaga ng kalusugan ng mga ina at sanggol ang opisyal na pagbubukas ng Mother and Child Clinic at Birthing Facility ng Puerto Princesa City Health Medical Complex. Layunin ng bagong pasilidad na magbigay ng ligtas, dekalidad at libreng serbisyong medikal para sa mga buntis, bagong panganak na ina at mga bata sa lungsod. Inaasahang mas mapapalawak nito ang access ng mga mamamayan sa serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Samantala, magbibigay rin ang birthing facility ng monitoring para sa mga malapit ng mga anak, ligtas na normal delivery o unang yakap para sa bagong silang, family planning services gaya ng IUD at implant insertion at gayon din ang mga referrals at transport services kung kinakailangan. Hinihikayat naman ng mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay nurse o midwife upang malaman kung paano ma-avail ang mga libreng serbisyong iniaalok ng bagong bukas na pasilidad.
15: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: 6:40 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Durugista sa Bulacan na dakpan. Yari ang report.
16: Arestado ang isang lalaki na umano'y nagbenta ng baril sa bypass operation ng pulisya sa bayan ng Bukawi, Kamakailan. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Diaz, hepe ng Bukawi Police Station, kinilala ang suspect na si alias Ugong, 33 anyos, laborer, residente ng barangay Antipona. Ayon sa ulat ng istasyon, kinasa ang operasyon laban sa target bandang alas 12:40 na madaling araw sa nasabing lugar. Nabatid na naaktuhang nagbenta ang target ng baril, kaya agad siyang inaresto ng mga pulis na nasa lugar. Nakumpiska sa suspect ang isang belt bag na may lamang hinihinalang hand grenade at caliber 38 pistol at bypassed money. Dahil dito, agad humingi ng tulong ang istasyon sa Provincial Explosive K-9 Unit sa Malolos upang magsagawa ng kaukulang explosives investigation sa nasamsam na hinihinalang granada. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa istasyon para sa gastong dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Ted Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
17: Balitang National.
1: La 6:42 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Ginsabat na ni Senador Francis Guevara Escudero ang aligasyon nga nagwalamid sa iya sa flood control kickback scheme. Inipaagi sa iya ginpasa nga counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Una na nga ginanunso sang ombudsman nga napasa na sa fact-finding stage ang plunder graft cases bato kay Escudero kag ginapaidalom na sa preliminary investigation. Sino kay Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano nga nakadepende sa mga findings sa investigation kun ibasura sang ombudsman o kun i-recommend ang pagbasaka sang kaso sa Sandigan Bayan. La 6:43 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C. Iga-appeal sang kampo ni Senador Ronald Marapon de la Rosa ang decision sang Philippine National Police o kon PNP nga i-revoke o kon bawion o kon i-cancel ang lisensya kag registration sa mga armas sang anay PNP chief. Nagpanindugan ang iabogado nga si Attorney Israelito Torion nga lapas sa kasuguan ang tikang sang PNP. Samtang ipahayag ni Attorney Torion nga nakadepende sa gihapon kay De La Rosa kung isungka sini ang mga armas. Sa piyak nga bahin, kin-confirm naman sang Police Regional Office 11 nga formal na nga naserbe kag nabaton sang kampo sang senador ang revocation order para sa iya license to own and possess firearms kag mga rehistro sang pusil sang Miyerkules, May 27. Ang pagbawi sa mga lisensya sang armas ni De La Rosa nagugat sa nagapadayon nga paglagas sa iya sa tunga sang gin-issue nga arrest warrant sang International Criminal Court ukon ICC. La 6:44 sa aga, oras kinadulong sang healthy nga kape DTX Premium Coffee. Ginpasaka na sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kung PNP-CIDG ang kaso nga obstruction of justice bato kay Senador Abdul Aziz o kung Robin Hood Ferdinand Carino Padilla kag iban pa sa Department of Justice angon sa pagpalagyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno kay Prosecutor General Richard Fadulyon. Ginpasaka ang kaso antes magla 5 kahapon Huwebes. Una na nga ginpanginwala ni Padilla nga ginbuligan niya si De La Rosa nga makapalagyo sa baylo nagpangabay lamang ang anay PNP chief nga makisakay sa iya sa lakyan pagwa asasinado sa Mayo 14 sang kagahon. Ginpahayag man sang CIDG nga linupok sa Senado sa Mayo 13 sang gabi ang connected sa pagpalagyo ni Bato de la Rosa. La 6:45 na sa aga, oras dulong sang extend food supplement for men. Ginsaksihan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpirma sa tatlo kakasugdanan sa Pungso Japan. Agud pa sang karon ang digital finance, infrastructure, kag AI-powered smart city projects sa pungsod. Target sang kasugdanan nga himuon nga mas moderno kag connected ang mga syudad sa Pilipinas kung saliin natalana nga himuon nga model ang Makati City para sa Intelligent City Initiatives. Sa ikaduhang adlaw sang state visit sang presidente sa Tokyo, Japan, nagpirma sang Memorandum of Understanding ang Ayala Group kag ang mga nagapangunang Japanese companies para sa high technology kag digital projects. Suno sa Malacanang, ginalauman nga magadala ini sang dugang investments kag opportunity sa mga Pilipino. La 6:46 na sa aga, sa mga taga-Sara kag sa Quinto Distrito, good news. Bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa mga taga Miag-au, kag sa Southern Iloilo Asas Antique, na malapit sa Miag-au, sa Domingo kag kada Domingo hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-au Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-au, Iloilo. Tulad nga adlaw, dukaron nga adlaw sa mga taga-Kalinog, Binggawan, Tapas, Dumalag, Pasay, Duanyas, Lambunaw, Haniway, Masin, Badyangan na malapit sa Kalinog. May free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
1: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under Klinika Spore Biotics. Sa Amerika, nagpaandam si US President Donald John Trump nga atakihon ang Oman nga isa ka kilala nga kalyado sa Amerika. Pananglitan ini ang indi magtarong. Ginhimo ni Trump ang pamahog kasunod sa mga report na tuwi sa ginapayag negosasyon sa tunga sang Iran kag Oman. Base sa mga report, nagaplano ang duha ka pungsod nga magaupod sa pagpatuman sang toll sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Una nang gi-declare ni President Trump sang Martes nga liwat buksan ang alagyan para sa tanan kag ginpamilit nga wala sang anuman nga pungsod ang may kinamatarong nga mag-control sini. Suno sa iya, pagabantayan sang US ang lugar bilang kabahin sang ila negosasyon. 6:48 sa aga sa iban pa nga balita international. Sa Iran, nagbalo sa pag-atake ang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC sang Iran sa isa ka airbase sang Amerika sa wala gintubod nga location. Ini kasunod sang nauna nga pagsalakay sang US sa mga military sites sang Iran sa Bandar Abbas nga isa ka strategic nga port city. Samtang inpayag sang Kuwait nga nag-host man sang airbase sang US nga nabalabagan sang ilang air defense ang hostile missile kag drone threats apang wala giningadlan kundi inaghalin ang maini. Ang bag-ong attention sang duha ka pungsod ang labi pa nga nagpahuyang sa ginapatuman sa karon nga ceasefire. 6:49 na sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sininga oras, SK Kagawad, Glyza Lois Panga Dular Barya sa PD Monforth North Dumangas Iloilo, Provincial Guard 2 Sir Oliver Barya, Rita Cleon Aisha Ahmad, Ma'am Christine Gardose, Sir Harry Falsis sa Falsis Store sa Sara, Ma'am Marlene Piñero, Ma'am Jonas Saldo, Ma'am Laura Sumagaysay, Dodoy Altoveros, dira sa General Youth City Proper, Ray Kermintia, Sir Dan Calvo and Family, Mami Mi, Katulunya Iriman, Pastor Bobby Iriman, pangapin kamo, DTX Coffee Mix, Edgar Badbado, Nito Sombong, Sir Steven Herardino, Rica Domingo Quisto, Rinanti Palek, Jean Simon, James Sarad, kag staff sang Licandas Retail Chain sa Pasay Branch. Tumarka mo D3 Bayo, Kenshine Yorka, Pavilla Solidad. O sa Villa Solidad Subdivision, Balantang Haro, Pamilya Pilio, Cagliorca, Beth Edalilla, Kaser Arturo, Rizel Llorca sa Pulau Dumangas, Coach Kenneth Gangoy, Liserio Kalikaran, Asun Pineda, Winifreda Sarmiento, Ningning Ilumba, pangapi na kamo, DTX Premium Coffee.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ang business news kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Ginpataas ang Home Development Mutual Fund o kon Pag-ibig Fund ang pinakamataas kabalor sang housing loan kada borrower sa 10 million pesos. Isa ini ka tikang agud mapasangkad ang access sa home financing para sa middle income kag high earning Filipino workers. Ginpahayag sang Pag-ibig Fund nga katuyuan sang tikang nga pasangkaron ang malabot sang flagship program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga expanded pambansang pabahay para sa Pilipino ukon expanded 4PH program. Agud masabat ang sobra nga supply sang mga available nga housing inventory. Sa reference rate, 198 pesos and 32 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 67 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 60 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 55 centavos ang Jordanian dinar. 61 pesos and 58 centavos, ang United States dollar, 82 pesos and 69 centavos, ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos, ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 33 centavos, ang Swiss franc, 44 pesos and 49 centavos, ang Canadian dollar, 48 pesos and 24 centavos, ang Singaporean dollar, 43 pesos and 95 centavos, ang Australian dollar, 16 pesos and 41 centavos, ang Saudi Arabian rial, 48 pesos and 5 centavos, ang Brunei dollar, 16 pesos and 76 centavos, ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 62 centavos ang euro, 15 pesos and 55 centavos ang Malaysian ringgit, kag 36 pesos and 30 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning kay Ma'am Beth Idalilla, Sir George Jocampo, kay Sir Roberto Haneyo sa Sambagharo, Ma'am Ludi Gulilaw, Lomar Itery, good morning. Balitang sports, Kenny Atkinson magapabili nga coach ang Cleveland Cavaliers sa masunod nga NBA season. Enrico Sorita sa report.
17: Magapabiling bilang head coach ang Cleveland Cavaliers sa sunod nga season si Kenny Atkinson. Naibloan ang Cavaliers na kasulod sa pinakaunang conference finals matapos ang 2018 season sa tsimpupan ni LeBron James. Apang natapos ang ila season sa masweep sila sa New York Knicks ang ila serye konsidiin kada hampang double digit ang abansi. Sa piyaksini, mataas gyapon ang suporta kay Atkinson sa maofisyal sa organisasyon. Kagpagatapos nga ma-eliminate sila, pareho nga si Donovan Mitchell kag James Harden ang naghambal na suportado nila ang ila coach. Si Atkinson ang nagperma sa 5 katuig na kontrata sa tuig 2024. Kag magabalik sa ikatatlo nga season nga mayara sang record nga 116-48 o kon may .707 winning percentage. Ang ini nga balita na dulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto niyo mangin healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C Morning, Sir George Sucampo, Dan Sirudo Dianon, kay Ma'am Betty Soloso and Sir Bebot Sadueñas, Mark Vincent Avir, Tita Nilda Lalunyan Laison and Ma'am Merlinda Labadia, Edgar Badbadon, Manong Boy Beramin, Tita Ambing Baez Cabasac, Mighty C Morning.
0: Bet Aujero Francia.
1: La 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Mayo 29, 2026. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: E3 Bio. Ang E3 yung may BCO. BCO yung may E3.
19: Paano gid bala ginapabakod ni E3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
20: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
2: may mga barikada pa na.
20: Oo, kung pwede mo lang isa katikang about the sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
21: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ito sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal,
20: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
2: Oh.
20: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit ri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
2: Daw import galit ni Dok.
20: Oh, import siya.
2: Yeah. Pa-import kaya.
20: Your second immune system.
22: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
20: ginakompos. Mga train, gipang-train.
22: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 Bio.
20: Ang rin, D3 Bio import immune system.
22: Oo. So nag-support niya siya sa sini nga mga
20: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
22: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
19: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
22: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
20: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
22: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinaka masustansya nga puluyan sang kagaw.
20: Oh,
22: paborito dapat.
20: Labi na kung plakaong katamis.
22: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
20: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hat.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto.

0: Tiatugas ang mga kagaw.
1: Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baba ka sa mga butika.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement. Supplement for men.
9: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for men.
9: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidants.
9: Nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pinas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio,

0: ang Pilasco Dasig na lang magayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kalunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
10: Tigasi!
11: Tigalaba!
10: Tigasay!
11: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
11: Supplement for men!
10: Nortes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, Darlie! Come to Mama! Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
12: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino na dugo.
12: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
17: Ang oras sa Pilipinas, 7:14 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
18: De los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
17: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Biyernes, Mayo 29, 2026. Ika-5 kakatapusan nga Biyernes sa bulan sang Mayo. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita kortesiya katawran sa mga sukita, nagapamati sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Kinaabi-abi namon kamo. Welcome sa Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
17: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C. Malawig nga brownout mag-aapekto sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo sa Domingo, Mayo 31. Senador Robin Hood Padilla ginkasuhan na sang CIDG sang obstruction of justice matapos nga ginbuligan papalagyo si Senador Ronald De La Rosa. Anay DBM Secretary Amena Pangandaman ginreklamo sa pagsilo sang 60 billion pesos nga Filiath Fund sa National Treasury. Nag-check kita sa connection sa Agusan del Sur sa hinampang sa Palarong Pambansa.
21: K5 News FM,
22: Palarong Pambansa
21: 2026
22: Exclusive
21: Report.
22: Report.
23: Palarong Pambansa. Palarong Pambansa.
17: Check out nga connection K5 Eljan Castanyo.
24: Paliwanag sa red card ng trainer mula po sa Bayawan, Negros Island Region. Sportsmanship binigyang diin. Yan ang mga detalye ng mga balita ngayon ng ating pagtutukan dito po sa Palarong Pambansa Update. At sa detalye ng mga balita hatid sa inyo ng DTX 500 ng inyong superior antioxidant. Aklanon swimmer, humakot na medalya sa Palarong Pambansa 2026. Atleta, nagtala ng bagong palaro record. At ang kampiyon ng balitang ito ay hatid ni K5, Sandro Salazar.
25: May nga Luzon, Visayas, Kagmindanao, Sugat sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 29 na kita sa bulan sang Mayo tuig
26: the 1 minute and 13 milliseconds sa 100 meter freestyle secondary girls. Sa swimming sa nagpapatuloy pa rin palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ginto ang kanyang medalya. Nakuha naman ang pambato ng Region 5 na si Vishnu Priya Dasi Brigera at Julia Solen Urada ng Region 6 ang bronze sa kaparehong kategorya. Ang binansagang The Amazing Nuche mula sa Regional Science High School for Region 6 na si Nuche Veronica Ibit na kumakatawan sa Rivera Region 6 ay humakot pa ng medalya sa iba't ibang kategorya. Katulad ng silver medal sa 50-meter butterfly, silver medal sa 4x50-meter freestyle relay, at bronze medal naman sa 200-meter freestyle. Matandaan na naging double record breaker si Ibit sa Palarong Pambansa 2025 na ginanap sa Lawag City, Ilocos Norte kung saan. Umakot din ito ng 6 na medalya at idineklarang most bemedaled swimmer ng palaro. Ngayong araw ng Biyernes ay may mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Nagdarasal nito na makasungkit ay may mga natira pang mga kategorya si Ibit na sasalihan kung saan ipinagdarasal nito na makasungkit muli ng medalya. Ako si K-5 Santos Salazar para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa
0: Mula rito sa Prosperidad, Agus Sandel FM.
2: At sa iba pang mga nagbabag at mainit na mga balita, at tayo po ay live ngayon sa iba't ibang mga Zoom facilities ng K-5 News FM Philippines. At tayo po ay humingi ng konting dispensa sa ating mga tagapakinig ng ilang mga technical problems. And we would like to request all areas in all stations to please mute your microphones para po hindi mantala ang ating pong pagbibigay ng ulat sa buong bansa. Sa iba pang mga detalye ng mga balita sa araw na ito, basketball quarterfinals update. Western Visayas Secondary Basketball Team handa na sa bakbakan sa quarterfinals sa araw na ito. May kampyon na balita si K-5 Cyril Repe.
3: Handa na ang Western Visayas Secondary Basketball Boys sa pagbakal sa quarterfinals nagsimula ngayong araw matapos saluni ng kuran ang BARM sa uling elimination round ng hapon ay bis may pediutso sa nagpatuloy na palumpabansa sa Gusto del Sur. Ayon kay Western Visayas Basketball Coach Jan Cuenco, nasusin ang tagumpay ang taas na preparasyon o parahon sa practice.
4: Actually sir, this is the result of our preparation way back months ago. So I think at the same time, most of the players are already part of Vibra last year, so we came up second, so mas kumbaga formidable pa yung team sa ngayong taon. So I think the experience na which is nakuha namin last year, ito po yung nagbigay sa amin ng magandang laban dito.
3: Makarap sa quarterfinals ng Western Visayas ang Clara Region sa third game ngayong umaga. Taon na dula sa quarterfinals 7:30 ngayong umaga ang Davao Region versus Clara. Sa second game, Region 1, makikbakbakan sa Straa. Samantala ang Northern Mindanao versus NCR. Ang manalo ngayong umaga, pasok na sa semifinals na nakaschedule as 4:00 hapon sa Agusan del Sur Multi-Purpose Gym. Ang palita ito, hatin sa inyo ng DTX Copamex by Capicra na Canditox pa. Para sa Palarong Pabasa 2026 Special Coverage, ito sa K5 sa Real DTX sa 5 Repe para sa Gabing Kapalitan, Serbisyo Publiko at Kasayaan ng Buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat sa inyong ulat, K5 sa Real Repe muna po sa Basketball Secondary Boys. Samantala, puntaan po natin ang update quarterfinals at semifinals ng basketball sa elementary. Yayarigin ang hardcourt ngayong araw na ito. Ang detalye muna po sa Bayugan City with K5 Dan Chavez.
5: Bakbaka na ng mga malalakas at halimo sa hardcourt para sa quarterfinals at semifinals ng Basketball Elementary Boys ang masasaksihan ngayong araw.
6: Wala nang atrasan dahil magkakaalaman na kung sinong apat na kupunan ang aabante o tuluyan ng lalamunin ng kabiguan sa pag-agaw sa gintong medalya. Hiyawang malala ang tapatan ng powerhouse teams ang aabangan ngayong araw. Matapos ang madugong bakbakan kahapon, pinatunayan ng Central Luzon ang kanilang bangis matapos ilang paso ang Imra sa score na 94-38 at Eastern Visayas at Southern Tagalog sa score na 77-70 habang pinadapa naman ng Zipraa ang Nimraa sa score na 71-62. Tinambakan naman ng Davao Region ang Cagayan Valley ng tustahin nito sa score na 118-60.
5: habang sinurpresa ng Central Visayas ang powerhouse NCR sa isang dikitang thriller matapos itong ipako sa score na 71-68. Hindi rin nagpaawat ang Bicol Region matapos patumbahin ang Barm sa score na 83-76 kasabay ng umuusok na tapatan ng Western Visayas kontra Caraga at Soxargen laban sa Region 1. Humanda na sa puro lagablab na agawan ng bola sa hard court ngayong maghapon. Para sa Palarong Pambansa Update, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Mula basketball, puntahan naman natin ang bakbakan sa boxing doon po sa Bayugan. Tinuturing na star boxer ng Negros na patumba ng Calabar Zone sa quarterfinals ng laro. Tatlong Negrense pasok na sa semifinals ng boxing ngayong hapon. Ang kampiyon na balita nito mula sa Bayugan City, kasama natin si K5 Berto Kakit.
1: Ladies and gentlemen, now it's the result of bout number 64. The blue corner, region 4A, John Robin Bulanos.
7: Halos hindi makapaniwala ang tinaguri ang star boxers ng Negros na si May John Inimido matapos na tinalo ito ng panlaban ng Region 4A Calabar Zone sa quarterfinals kahapon sa nagpapatuloy na palarong pabansa sa Agusan del Sur. Sa unang away sa first round, makikita ang laban ng dalawa sa mga suntok na binibitawan hanggang umabot ito sa last round at nanalo sa unanimous decision ng laban. Sa grupo ng Negros Island Region, anim dito ang sumabak sa quarterfinals. Tatlo ang natalo at tatlo ang maglalaro sa semifinal ngayong hapon. Pasok sa semifinal sila Clint Paul Figueroa ng Negros Oriental, John Michael Hiruta ng Baguio City at John Michael Arellano ng Talisay City. Pasok rin ng Western Visayas na si Jobert Aprong ang nag-iisang taga Iloilo City. Ayon sa boxers na si Inimido na ginawa niya rin ang lahat pero naging mainit ang laban ng Calabar Zone. Mabawi ito sa susunod na taon.
8: Man sa dito ha, natalo ako pero para sa akin kulang pa yun kasi ganun talaga yun, talo tayo eh. Kaya naman pero medyo magaling siya kasi para sa akin kulang yung training ko. At sa na-expect nga na makukuha ko ang gold medal ko rin talaga.
7: Ngayong araw, magpapatuloy ang bakbakan ng semifinals at bukas Sabado ang finals ng boxing tournament sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ako si Kagibay Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, mula po sa boxing match dyan po sa Bayugan City. Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:26 ng umaga. Mula sa boxing, puntahan natin ng football. Road to semifinals, naging pahirapan na sa natira o sa natirang mga kupunan sa football. Ang ulat na ito ay hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
9: Hindi naging madali para sa mga manlalaro ng football ang makapasok sa semifinals na ginanap kahapon sa open field ng Agusan Sports Complex. Unang sumalang ang 8 delegasyon ng Football Elementary Boys na naging crucial dahil sa hindi magandang lagay ng field matapos na mapuno ito ng putik dahil sa naging pagbuhos ng ulan. Magkagayunman, ipinakita pa rin ng Western Visayas ang kanilang lakas matapos nitong talunin ng Nimaropa sa score na 5-1 na nagdala sa kanila sa semifinals. Tinalo rin ng Davao Region ng Calabar Zone sa score na 1-0. Git-gita naman ang naging laban sa pagitan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at NCR matapos maitabla ng Autonomous Region ang laro sa score na 1-1. Nauwi ang laban sa penalty shootout kung saan dito na tinalo ng NCR ang Bangsamoro Autonomous Region sa score na 4-2. Pasok na rin sa semifinals ang Central Visayas matapos nitong talunin ang Northern Mindanao sa score na 1-4. Para naman sa Secondary Boys, pasok na rin sa semifinals ang NCR, Western Visayas, Calabar Zone at Northern Mindanao na magbabakbakan ngayong araw para masungkit ang islat sa finals. Samantala, kinulat naman ng secondary doubles girls ang tennis court mula sa Mimaropa matapos nitong talunin ang Calabar Zone sa finals. Nasungkit ni na Khalifa Alvea Iba at Micaela Encarnacion ang gintong medalya sa score na 7-5 matapos ang tiebreaker. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Ray Almudal. Napakandang balita para sa mga kababayan natin sa Mimarupa Region. Samantala, Negros Island Region Volleyball Girls Secondary natalo sa uling laban sa elimination round ng Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Red Salgado.
10: NIR Volleyball Girls natalo sa Suksarjan sa huling laban sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Natalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa ikapat itong laro sa elimination round sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro sa Provincial Engineering Compound ng Prosperidad pasado alas 11 ng umaga kung saan nakalaban ng NIR sa Suksarjan na wala ring talo sa kanilang record sa elimination round. Sa unang set, hindi naging maganda ang pinakitang laro ng NIR dahil sa mga service error ng mga players at karamihan dito sa mga atake na sipalpal ng mga manlalaro ng Suksarjan. Natapos ang unang set sa score na 20-25 pero pagdating sa ikalawang set, nanalo ang NIR pero umabot pa ang score sa 26-24.
11: Serving ang nakas!
10: Set, dito na nagka-problema ang NIR dahil una naka-score ang Suksarjan at napako ang score ng NIR sa 20 at sunod-sunod na rin ang puntos ng Suksarjan at nanalo. Sinabi ng head coach ng Suksarjan na si Princess Tupas na ang tiyaga na kanyang manlalaro ang naging dahilan ng kanilang pagkapanalo.
12: Yung inspiration lang po talaga ng team is dumating kami ng, ng Agusan nang wala po talagang ini-expect. So yung sa amin lang po talaga is one game at a time po.
10: Kahit natalo ang NIR Bacolod-Taytong sa kanilang huling laban sa elimination round, sila pa rin ay pasok sa quarterfinals.
13: Para sa special coverage ng Palarong Pambansa 2026, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Red Salgado. Mula po sa volleyball, puntahan po natin ang weightlifting. Region 9, naguna sa secondary boys, 48 weightlifting Palarong Pambansa. May kampiyon na balita si K5 K. Muscaino.
14: Nanguna ang Region 9 sa secondary boys, 48 kilograms weightlifting sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtala ang kisianyo sa si Adrian Bukol na may body weight na 47.10 ng 80 at 83 points sa snatch, 93, 96 at 100 sa clean and jerk na umabot sa 183 ang total at 342.646 Sinclair. Nasungkit naman ng 18 anyos na si Rodeline Cruz ng Region 9 ang gold medal sa boys 52 kilograms. Si Cruz ay may body weight na 50.75. Mayroon itong 86, 91 at 93 snatch, 110 at 114 na clean and jerk na may total na 207 at 363.378 Sinclair. Sa official result ng girls 40 kg weightlifting, nasa unang pwesto ang 15 anyos na si Stephanie Mandigma ng Region 4A. May body weight na 39.55. Nagtala ng 51 at 55 snatch, 62 at 66 clean and jerk na may 121 total at 227.223 Sinclair. Sa bawat kategorya, ang mga atleta ay may tatlong pagkakataon sa dalawang uri ng ehersisyo, ang snatch, ang clean and jerk. Kung may paglabag sa mga patakaran, hindi ito mabibilang.
15: Mula dito sa Patilay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 K. Buscaino. Para sa kapinang balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: Maraming salamat K5 K. Buscaino. Matapos naging viral ang post ng K5 News FM ukol sa isang trainer ng wrestling na nabed matapos mamigyan ng red card sa wrestling match doon po sa Bayugan City,
24: Agusan del Sur. Technical official, nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan sa Negros Island Region. Sportsmanship binigyan diin. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5, Donding Ludove.
16: Technical official ng wrestling sa Palarong Pambansa 2026, nagpaliwanag sa red card ng trainer mula sa Bayawan City. Sportsmanship binigyang diin.
18: Binigyang linaw ng technical team ng National Sports Association at Wrestling Association of the Philippines ang naging basihan sa pagpataw ng red card laban sa trainer ng Negros Island Region na si Wilfredo Bindes sa gitna ng nagpapatuloy na wrestling competition. Sa isang opisyal na pahayag ni Larry Barcelon, technical official mula sa DepEd at National Sports Association, mariing pinabulaanan ng kampo ng mga opisyal na maling desisyon ang dahilan ng parusa.
19: Now the red card has been given to the trainer because he is encouraging his athletes to walk out from the tournament, and that is not allowed. So we want to teach our athletes of sportsmanship and how to accept losses. So therefore, a red card was given to the trainer of NIR for encouraging his athletes to walk out of the competition. So that is the reason why he is given a red card and not because of poor judgment of the technical officials. Because we have rules from the DepEd and the UWW that we need to follow.
18: Ayon kay Barcelon, naghain ng challenge ang kampo ng Negros Island Region matapos igiit na dapat ay winner by fall ang kanilang atletang si Novelin Luyas laban sa pambato ng Region 13 Caraga.
19: The challenge was made because of a pin down being called for the trainer of NIR. According to the rules of UWW, you cannot call a pin down when there is no hold. And it is seen on the video that there is no hold on the sequence. So therefore, there is no pin down.
18: Ipinaliwanag din ng opisyal na bago ang tuluyang pag-ban kay Mendez, binigyan muna ito ng yellow card.
19: Yellow card was given to the trainer of NIR because a trainer is not allowed to make a challenge. It is only the DepEd coaches who is allowed to make a challenge in behalf of their athletes.
18: Ito ay dahil sa pakikialam ni Mendez sa paghahain ng challenge, isang tungkulin na eksklusibo lamang para sa mga head coaches at hindi para sa mga trainers. Ayon kay Barcelon, hinikayat ni Mendez ang kanyang atleta na mag-walk out o lisanin ang tournament nang hindi tinatapos ang laban.
19: And if a trainer or a coach is not following that, so we need to enforce that rules. So that is the reason why a red card was given to the trainer.
18: Dahil sa red card, opisyal na banned si Mendez sa pagdalo sa mga wrestling matches hanggang ngayong araw. Binigyang diin ng pamunuan na ang desisyon ay hindi pagpabor sa host region o Caraga, kundi isang hakbang upang protektahan ang integridad ng sports at magsilbing aral sa lahat ng mga kalahok na opisyal at coaches.
16: At ang balitang ito hatid sa atin ng DTX 500, Mighty si D3 Bio at ng Sir J Alternative Medicine and Healthcare Center sa Bayawan City, Negros Oriental at kay 3rd District Congresswoman Janice Valiega Dicamo of Negros Oriental para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage mula dito sa Agusan del Sur. Ako si K5 Donding Ludove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
24: Maraming salamat po sa pagpaliwanag ng mga technical official ukol po sa pag-ban sa isang wrestler trainer mula po sa Bayawan, Negros Oriental. Mula po sa wrestling, puntahan natin ang schedule sa quarterfinals ng volleyball secondary girls. Ang balita ito ay atin sa atin ni K5, Kevin Shusana.
20: Magsisimula na ngayong araw ang quarterfinals ng volleyball competition ng 2026 Palarong Pambansa. At dito magkakaalaman kung sino o anong mga teams ang papasok sa semifinals at finals. Ito na ang labanan ng magagaling. Unahin natin dito sa elementary girls volleyball. ang first game Region 10 versus Region 11. Susundan po yan ng Negros Island Region laban sa Bicol Region. Pangatlong laro, Region 2 versus National Capital Region. At ang pang-apat na quarterfinal games ay ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Dumako naman tayo mga ka-K5 sa Boys Elementary Quarterfinals Volleyball. Ang unang game, Region 11 laban sa Central Visayas. Pangalawang game, ang Western Visayas laban sa Central Luzon. Magbabanggaan naman ang National Capital Region laban sa Negros Island Region at ang Region 9 kontra Ilocos Region. Samantala, sa Boys Secondary Volleyball Quarterfinals, maganda po ang labanan dito. Region 12 versus Region 10. Samantala magkakaharap ang Bicol Region laban sa Calabarzon. Ito po ang National Capital Region versus Negros Island Region. At ang panghuling quarterfinals sa Secondary Boys at ang Region 11 laban sa Central Luzon. At ito na ang inaabangan ng lahat, ang Girls Secondary Volleyball. Ang unang salpukan, ang defending champion National Capital Region laban sa Northern Mindanao. Samantalang ang Davao Region laban sa Host Region ang Caraga. At ito pa ang nakakaintriga at nakakapanabik, Western Visayas laban sa Negros Island Region. At ang panghuli, Region 11 laban sa Central Luzon. Iyan po ang kumpleto ng mga teams na magkakatunggali sa quarterfinals ng volleyball competition sa Palarong Pambansa 2026. Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si KK5 Kevin Susana para sa himpilan ng kampiyon na balita at serbisyo publiko at kasayahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Kevin Susana sa inyong ulat mula po sa quarterfinal schedule ng Volleyball Secondary Girls. Samantala, mula day 1 hanggang sa ngayon, ang gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa Palarong Pambansa. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Jerilo Naluis.
0: Gobernador ng Agusan del Sur ikinatuwa ang positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa nasabing lalawigan.
17: Ikinatuwa ni Governor Santiago B. Cani Jr. ang mga positibong komento ng publiko sa ginaganap na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
21: Well, syempre natutuwa ako doon sa mga comments na yon, and that inspires us even more. So ako ay nagpapasalamat sa mga taong naka-appreciate sa aming ginawa dito sa probinsya ng Agusan del Sur. At sana ay nasiyahan kayong lahat, and ginawa naman namin to para sa mga atletang Pilipino.
17: Matatandaan na pinuri din ng Philippine Sports Institute ang mala world class na mga sports facilities at fully air-conditioned na billeting quarters sa naturang lalawigan.
22: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datulipos. Napakaganda. First time po na talagang naka-aircon lahat ng billeting, and may kanya-kanyang catering, and then entrance pa lang ng bawat school. Grabe na, pabonggahan talaga. So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na Palarong Pambansa, na ganito din po sana kaganda at ka-organized, and of course, ka-athlete-centered nga po yung Palarong Pambansa.
17: Patuloy naman na gagamitin ng lalawigan ng Agusan del Sur ang mga naturang sports facilities, at bukas ito para sa publiko.
21: We will continue using all these sports facilities for further development of the people in this province. Hindi lang sa mga kabataan. Kahit mga may edad na gustong mag-insayo dito, pwede naman. May tennis courts tayo, may volleyball courts, may badminton courts, may basketball court. At magtatayo rin kami dito ng pickleball courts. Yung uso ngayon. At saka yung mga gustong mag-swimming, pwede naman. Yung gustong tumakbo, pwede naman. And we will also encourage the usage of these facilities for more competitions, hindi lang sa palarong pambansa.
0: Mula dito sa palarong pambansa, sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Jerry Luna Luis. Ulat kasama po si Governor Santiago Cari ng Agusan del Sur kung saan po ikinatuwa niya ang positibo mga komento dahil na rin po sa magandang preparasyon sa Palarong Pambansa 2026. Sa mga nagtatanong saan ba ang Palarong Pambansa sa 2027, si K5 Karen Badilla may ulat ukol po sa susunod na magiging host ng Palarong Pambansa. K5 Karen, maibalita mo.
3: Gaganapin sa Quezon City, sa Luzon ang Palarong Pambansa 2027. Ito ang kinumpirma ni Department of Education o DepEd Undersecretary at Palarong Pambansa Secretary General Malcolm Garma sa isinagawang press conference. Ayon sa kanya, pupunta sa Prosperidad ang mga organizer at ilang opisyal ng Quezon City para sa turnover kasabay ng closing ceremony ng palaro sa Mayo 31. Nabatid na tatlong lugar sa Luzon ang nagbid para maging host ng Palarong Pambansa 2027 na kinabibilangan ng Tarlac, Zambales at Quezon City. Samantala, wala nang ibinigay na dagdag na detalye si Garma kaugnay sa nalalapit na pag-host ng Quezon City para sa nasabing malaking sporting event ng bansa.
4: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla. Kasalukuyang po nagsimula na ang laban para sa first quarterfinals game ng Basketball Secondary Boys. Abandang alas 6:30 pa lang kaninang umaga. Napakahaba na po ng pila na ginagawa dito ng ating mga kababayan na excited po na manood ng quarterfinal games ng Basketball Secondary Boys. Abangan mamayang konti ang laban po ng Western Visayas sa alas 10 ng umaga. Dito pa rin sa Palarong Pambansa 2026 sa Secondary Boys at alas 9:30 naman ng umaga ang labanan sa quarterfinals ng Western Visayas at Negros Island Region. So sa ngayon po, ang ating mga kababayan, they can watch the live coverage ng K5 News FM, both volleyball and basketball sa ating sports and entertainment page. So sa lahat po ng nasa bahay nila, saan makamungsulok ng bansa, maaari ko kayong manunood at makita po ninyo ang live na bakbakan ng lahat po ng mga quarterfinal games sa basketball at volleyball sa K5 News FM Sports and Entertainment Facebook page. Yan lang muna ang mga ulat nating maibibigay sa inyo. Ang mga medal tally updated ngayon, bantayan mamayang konti sa ating mga informasyon ibibigay sa inyo ang medal tally kung saan po lumalabas na nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros or ang National Capital Region. Sa pinakahuling talaan ng mga medalya, lumalabas ng National Capital Region ang nangunguna with 36 gold, 25 silver at 30 bronze. Pangalawa naman ang Region 4A Calabarzon with 7 gold sa 25 silvers at merong 21 bronze. Region 6, nasa pangatlong pwesto sa ngayon with 16 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Region 4, Region 7, pang-apat, with 15 golds, 15 silvers, and 16 bronze. Na pang-lima naman ang Region 3 with 11 golds, pang-anim ang Region 5 with 10 golds, Region 13 with 10 golds, and Region 10, pang-pito. With the 9 golds at ang NIR ay nasa 8 puesto with 9 golds. So yan po ang mga mamainit na mga balita. Abangan mamayang tanghali ang karagdagang mga updates sa Palarong Pambansa 2026 mula po dito sa Bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur. Kasama ang 15-man team coverage ng K5 News FM na nakatalaga mula po sa Bayugan hanggang dito sa Prosperidad sa iba't ibang mga sporting events. Ako, si K5 Elgin Castaño, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Palarong Pambansa.
9: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta,
1: mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. Palarong Pambansa. K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Exclusive Report.
5: Las 7:48 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Amat-amat ang nagasanag ang mga quarter finalist sa mga hinampang sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Ang balantayan rin sa Western Visayas. Why nag-hindi ma-highlight, pero ang Western Visayas Volleyball Boys Elementary, represented by Santa Clara Oton Elementary School. Tapin pa sang ilang team captain ining ginahambal nga small but terrible nga si Jidan Mauricio, kag main spiker nga si Francis Samuel Banyas. Wala pa sang pirde. Pareho man ang standing sang La Paz 1 Elementary School, representing Western Visayas Volleyball Girls Elementary, nga kahapon grabing thrill ginlutos nila ang mabakod nga team sang Davao Region. Sulod na sa quarterfinals ang Football Boys Elementary sang Western Visayas, represented by Barotac Canuevo Iloilo, Barotac Canuevo Central School. Sulod naman sa quarterfinals kahapon kontra Mimaropa Region 4B, Mindoro, Marinduque, Romblon, Gagpalawan. Maning mining sang Mima Ropa. Daog ang Western Visayas, Barotac Nuevo Team, 5-1. Ang volleyball, ang softball, ang baseball boys naton, secondary, represented by Barotac Viejo, kag may ginpick sila from Limerick, kag San Rafael. Mayo man ang standings. Kahapon ang volleyball elimination round, Negros Island Region kontra sa Sok Sargen. Nagdaog ang team Sok Sargen Region 12. Ang coach nila dari si Coach Princess Tupas. May mga nagambal nga si Coach Princess Tupas sang Sok Sargen, South Cotabato, bla, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani kag Jensan, amaning Sok Sargen. Nagdaog kontra sa Negros Island Region sa ang nasobrahan ka hype lang Negros Island Region na team sa volleyball, bangod nga ti arang presensya sang crowd favorite nga si Brianna Nicola Ang kag Rose Vian Almendralejo. Actually si Rose Vian Almendralejo taga Limudzan Iloilo ini. Si Rose Bulak nga ilang nga libero, recruit nila halin sa Antique. Si Ana Hermosura nga player man sang Negros Island Region sa secondary volleyball girls, taga distrito sang Haro, sang Mandurya, sang Arevalo. Mga recruit nila ini. Galing iti may scholarship program nga natanyag ang Taytong High School, Taytong School, sa pagpanguna ni Mr. Jose Boy Montalvo. Pero may mga naghambal man nga Sir Augusto 5. Good morning Sir Augusto 5, halindri sa Pilipinas. Magkadudra sa imo Sir sa Kuwait. Nga ginhulog sang NIR ang ilang hampang kontra sa Sok Sargen kahapon. Parang maingkwentro ang mga taga Leon. Subong aga, 9 alas 10 sa aga, Negros Island Region kontra sa Region 6 Western Visayas. Ginhulog nila. Amo to nga may naghambal nga nagpapirde ang NIR Region 18. Pili sila sang ila kontrahon sa quarterfinals. Pili nila balnay mo pingipilionta ni Leon ni mga pilionta. Iloilo kay Homok. Pusa na. Niyaposon taning mga tiga Leon nga ni. Ilang taon ta ang aton nga mambal sa inyo subong expect nothing. Expect nothing. Amo to ang bali coach Princess Tupas blas ang Sok Sargen. Nya nagadto kami sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur nga wala sa expectation. Kay kung sobra mo ka expect kun kaysa pa Sir Bobby Riman, Sir George Jucampo, Sir Danny Agpalo, Sir Gene Seaman, Ma'am Bing's Birthday, Sir Fred Pasgala, Sir Felix Singson, Mark Loren Hamoles. Isa ganin nagka-frustrate ka pa. Pero kung may kasi expectation, tapos nagdaog ka, tita, ang Bing bias ka ba sa Ma'am Gingging Havilosa, lipay ka. So, pero ang advice na sa inyo, expect nothing, ha? Mabagatid, Kwan Kimia, Killjoy. Nikita nyo naman, ang ampang sang Western Visayas, kapo nagdaog sila kontra sa Region 10. Pero kita mga ambal, hindi kumbinsido eh. Amo man sa basketball. Alas 9:30, subong aga. Quarterfinals, Western Visayas, the team, kontra Central Luzon. Amo ning ginlutos nila last year nga dako ng abansi na lagas pa nila. Ang aton yapon nga mambal, expect nothing. Mabagkatin, hindi kami mag-expect. Hindi gani. Hindi gani. Or gani, lessen your expectation. Lessen na lang haganagana na lang, Ma'am Laura, ang iyong expectation. Kung magdaogin man, Ma'am Ningning Ilumba, at least hindi magkutoy, kung mapirde, hindi magkutoy busong mo. Kung magdaog man na Manong Dan Calvo, Pastor Bobby Riman, Ma'am Mimi, at least daw mabuhi man niya dugo mo. Lessen your expectation sa Western Visayas basketball kontra Central Luzon karon, ha? Sa Western Visayas volleyball girls kontra sa Negros Island Region, expect nothing. Expect nothing. Hindi na kamo ganim expect kung ano man da. Tuod man, ang realidad bala, let's be true to ourselves. May mga bagay nga tipiliton, mugid nga alang-alang gani. Ginulog to yas ang NIR ang ilang hampang kapon. Papirde sa Sock Sergeant, game pili nila ba niya? Kaya kung nagdaog sila kapon, NCR na yun ang tubango nila. Di laban-laban, manimoron gid sila. La 7:55 sa aga. Ano pagkita mga hampang abalantayan ta? Basta nami isa bang performance ni Kenny Amara Gabion sa Volleyball Girls Elementary. Jersey number 1, taga-Tikod, Lapas. Nonoy Lopez. Kasarang Ayhan. Ma'am Beth Idar Lilia, hindi ka na gani mag-expect. Di lang ka mo, mag-expect ka. Sakit lang rabot nyo. Expect nothing gani. Kung mag-dogid man. Di, pasalamat ta eh. Ihaw ta native nga manok eh. Ang linabugan. 7:56 na sa aga, Criselda Buicolomuen. Tumarna Clinicas Probiotics. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
6: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis Whoa. TTX 500!
8: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
11: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
8: Ay,
11: manabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
11: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
8: na?
11: Dapat niya wala pa?
8: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
11: Saan o ka mainom BTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat ka gid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
10: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga atay,
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
10: DTX 500.
12: Masaligan,
10: epektibo,
12: DTX 500.
11: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
8: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
11: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
8: Ay?
11: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
8: Gusto.
11: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
8: Mga kainit mo, no?
11: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
10: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmad damo panga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa